0: atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayo kabalaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
4: Musan!
5: Sa ko, no? Maulian kag halukan.
6: Pinawa!
5: Hey! Simod sa mong kabaw dito. Bakanti to, labon kay bugna-bugna, pagisingot pa.
6: Pinawa!
5: Ang daning kabaw, mga katropa, yung mga lukan, kay Klaro, kay Panington, niya, trabahusog yun. Kini mga kaparehan ni mo, imong halukan, mga katropa, ang uban na, pangilad rin na.
6: Pinawa!
5: Diba, Harold Salang, taga Tamansi, New Sambog, atin pa ha, nakalimot dahil ko. Diara, nadumduman na yun ako, ang birthday celebrator na to karon, walay lain kung dili, si... Celso Cortez!

0: birthday, happy birthday kang Celso Cortez nga nakaroon dito sa It's Ong Kiong Hong Kong. Dami sa Hong Kong ani ni Celso Cortez, nagdala siya og sapatos sa Nike. Niya, mga katropa, pag-abot diri sa Davao City, tuwa sa kong bata, dayon ang Nike.
1: Pinawa!
0: Pareha naman ni TL. Happy birthday ka ni mo, Brad Celso, ha? Iadyo kong giadto sa hotel ani mga tropa dito sa Hong Kong. Katong luling hayaw na mo ito sa kauban ato mga katropa. Nagtrabaho mo ni sa Hong Kong mga katropa. Mo ni atong guide dito. No? Salamat sa imong paglibrig pagkaon, katropang Celso. Salamat po, no? Nakaabot ni sa hotel. Di na ko malimtan ang imong sapatos nga gihatag kanako na apagyapon dito sa Balay. Onya, pohon-pohon, ang birthday celebrator may muhatag og regalo, nagpaabot lang yapon ko. May muhatag ito kang Brad Celso, ha? Celso Cortez, gikan po ni sa imong esposo Mia, esposa Mia diri, nga si Miriam Tidalgo Cortez. Sa may Bangkal, ha? May muhatag diya sa mga taga-Bangkal, diri sa may Zabati Village, sa Bangkal, na din namin sa to sa radio. Buhi pa daw ilang puno. Ah, grabe.
1: Pinawa!
0: Puno? Malukaw si puno, mga katropa. Karaan ka nang, di ba ang puno, mo ni siya ang katong, dili to si Rico Puno. Ayan ang Rico Puno, kay si Rico Puno, ang iyahang kanta, Rico J ba? Rico J Puno.
1: Pinawa!
0: Kung sa mga sample ng kanta ni Rico J Puno, be. Si Puno, mga katropa. Si Puno. Ang Puno, kanang-kaning, mo man siguro nang naiplaka, di ba? Kanto ganing iset ni mo sa number 45. Normal na pag 45. Pero iset ni mo mga tropa sa number 35. Hinay ka na. Iset ni mo paspas. Tapos magpatugtog ang mga tropa kang dagom. Nabayot na ang dagom ba? I'm sorry sa word. Okay, masukor mo ni mga bayot. Nalaylay na ang dagom na lang para to be safe. Nalaylay ang dagom mana. Diane is near.
2: Alerto.
0: And so I fell. Malingaw jud ko ning mga karaang mga kanang gusto na ko balik ta sa yesteryears mga katropa. Ayapod kay wala toy cellphone. Ayapod kay wala toy YouTube.
1: Pinawa.
0: Ayapod kay wala toy mga Roblox sila kanang mga gira-gira. Di na ato'y computer sa ano, ay nakaabot na kuha ng computer, kanang Pac-Man. Di ba? Tapos, kanang sa tawa na, kanang pagkusga na dagan mga katropa, ganyan nga, sa kanang kwadro-kwadro lang agay murag dulaan. Mora'y uso sa una. Tapos, time man din ka, ito nagkalit ang mga among silingan to, na may computer lab dito, ito nagkalit kay di may manghawa. Katropa, kanyan to, you can bring back yesteryears. No? Salamat yung kayo, Lord, nga natawag ko na tumida. Milabay yung mga 1970s. Nakaabot ako, mga tropa, sa mga kasika, sa mga kabataan itong 1970s, mga buutan kay mga bata, mga katropa. Karon, nangulatan ang maestro!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Unya, mga katropa, na ako ipakita nyo nga video, ha? Taod-taod kay gikulata tong maestro sa mga estudyante, ha? Standby mo, ana. So once again, happy birthday kay Celso Cortez diya sa may Hong Kong area. Kaya matawa natin sa may Zabati Village, Bangkal, na minaw karon silang puno. Puno gyud, ha? Ilisin na nai. Ay, Hong Kong niya, puno lang yapon.
1: Pinawa!
0: Diba, Elmer, kuryoso sa video niya. Good morning ni Maria. Dirita mga katropa, be, kay murag na-interest, di kay murag na-interest yung ko atong gibutyag ni PBBM, mga katropa, about atong sa energy reduction. Anyway, katong sa kwanto, systems loss. Okay. Gipangita nako tong ako ang mga katropang bill sa kuryente diri sa double light mga katropa, no? Kay ang ipira lo lauman kuno nga ipabasura ni PBBM. Na actually dili siya ipabasura eh. Kuan siya kana ganing amindahan. Amindahan lang ang naaunod sa ipira lo. Labi na ning system loss. Oo. Nga gikan pud sa mga pribado nga mga kumpanya ang maig-an ani. Gipangita na ko tong sample nga bill sa kuryente diri mga katropa kini mga rate money ako ang tong bill sa kuryente. Naato ako tong gibasa diri kaniadto sa nagpadala sa ko abe. Akong esposa Mia magyoy haud kay ning billing jud sa kuryente mga katropa. Tanaw na kung naabay system sa loss dito. Ang system loss mong god, ana

0: tayo gitawag og value LFT charge na pati RPT charge, no, real property charge, no. Mabani RPT, okay. Dili pud ta sa VAT, no. Naghanaw ay naatay dira. Universal charge, missionary electrification na ay charge. Dako pero man imong nabayaran diri okay 472. Missionary electrification re developer duha dani NPC o kanang RE, no, developer. Na 17 pesos. Environmental charge. Habi sa environmental, no? Kaya may pwede nagbayad. Sa ito pa rin, kanilang inyo, ha, diyang ipang putol ang kahoy diyang mga katropa, nagbayad niya na, ha? Kamo, nagsigil mo, yaga-yaga na itong kinaiyahan kami, nagbayad mi. Every individual na nagbayaran o kuryente mga katropa, naatay environmental charge. Napay NPC stranded debts. Ano man yung National Power Corporation stranded debts? Kita may pabayron? Ha? 75 pesos, pinaka-million ang na-addering subscriber mga katropa nato dito sa itong lokal sa DLPC. Ano man yung stranded debts? Di naman ni ma-explain mga katropa. Kawa na takibawa ni. Ang itong giyunahon na ni mga katropa, nga tuwa lang yung kwan, kaning generation charge na
1: yun.
0: Consume, na-consume na ito ng megawatts. Malagi na. Dapat yung mga additives, ha? Napay feed-in tariff allowance, kining fit-all. Pero gibutang nila mga katropa ni sa universal nga charge. Kadaghana ba ni? Missionary, duha ka missionary, environmental charge, NPC, stranded debts, utang. Kita yung magbayad, mga katropa, sila ang stranded debts. Kamoy ng utang, kami magbayad.
1: Pinawa!
0: Hana din, ha? Wala lagi diri pa ang kuan, no? Sa residential naatay gitawag og systems loss, generation charge, transmission charge, transmission ES charge, system dara kit ana na akong system loss charge. Hello, kadako sa among gibayran diri mga katropa sa DLPC aning system loss ay 1,746.96 pesos.
2: Bullseye.
0: Systems loss. Nalibat ba kago? Ako yung subayon be. Maog yun. Ha? Ang nawala nga kining nakawat ba? Kung baga, asa ni padulong ning kabawa ni mga tropa, kita yung ipabayad. Na ay 0.9842 kilowatt hour nga gi-charge mga tropa under sa system loss charge. Ni total ni og 1,746.96.
2: Bullseye!
0: Sa gilitok mga katropa ni PBBM kagahapon, be, about naade ni sa ipira na special mention niya mga katropa, ang kining system loss. So unsa rin yung ipiralo kining RA9136 mga katropa para magayran ta gamay ani mga katropa. Ako dyan yung gogolets ning ipira. Kining ipira under ni sa known kini as Republic Act number 9136. Usa ni kabalaod mga katropa nga gipasa niya tong 2001. So 2001 pa din yung mga katropa aron nga ang purpose usbon ang sistema sa industriya sa kuryente sa Pilipinas. Buti masabot mga tropa ang atong naandan nga industriya sa kuryente sa Pilipinas run by the government itself mga katropa. Tungod sa ipira, murabag ka na ganing nag-invite ta og private ani mga katropa para lang yun nga makasulod sila aron nga kunuhay mubarato nga to ang kuryente. Kay mura man isyag ka ng oil deregulation law ba? Panahon ni the late President Marcos nga gibaligya nato ang atoang unsa gitong atoang Petron ba to o Caltex. Ang ipanagiyahan mga katropa sa kining atoang government ang Petron ata to if I'm not mistaken kay gamay pa man ko tong panahon na.
1: Pinawa.
0: Gibaligya na pasa pribado mga katropa and then sa panahon ni Ramos gusto niya nga iduso ang kining oil deregulation law. Sa rason, simple lang rason para mga tao dili magbagulbol. nga magkuntisay og pabaratuhay mga katropa.

0: pa ang kini mga pribado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nabaliktad man! Nagkasinabot ni noon yung mga pribado, mga tropa, nga sila-sila yung mag-adjustay nga wala'y control na nga itong government.
1: Bullseye!
0: Naganagipasangil mo ni ang kalakalan, ni pamahal na pod, ang kining amo ang sources, mga pasangil. Well, anyway, ingon aning nahitabo mga tropa. Ang tumong yun aning ipira law, mao ang pagpausbaw sa competition. Anggid-anggid atong oil deregulation law, no? Kaya wan amao. Unya, mao kini unta mga katropa ang mudani aning mga pribado nga pamuhunan, which is nahitabo. Nahitabo gyud. Nanatay mga players mga katropa, mga distributor utility, private ang kini mga planta mga katropa, magtukod sila gilang kogaling mga planta, and then we have coal-fired power plant sa mga abuitises, doon na po sila ay hydro power plant mga katropa. Ang atong gisaligan mga katropa nga moadto ni ngadto sa kaning Thermasouth Incorporated, kaning TSI, mao ni mga tropa ang magsalo sa highway gikan sa National Grid Corporation of the Philippines mga tropa, magsilbi kining highway padulong ngadto sa mga distributor utility. And our distributor utility mao ni ang DLPC mga katropa nga mao pod ni ang mopadagayday ngadto sa kuryente, ngadto sa mga katilingban. Wala na siya. Pag magmahal si NGCP mga tropa, no choice si distributor utility, mag-adjust siya siyang per kilowatt hour. Unya kaniingo man sila nagpalit sila og kana ganing kuryente kay nagkulang mga tropa dito sa Wisam, sila nagpalit sa world sa meaning aning Wisam, nakalimot ko mga tropa, no? Dito nagkuha ang DLPC, buti pa sabot ni taas ang atoang generation charge sana kay mahal-mahal man ilang pagpalit. Nagpalit tunoy sila mga tropa, asa man nila ni magpalkan sini ipakan ni sa mga tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og unsa yung mga rason nga nung nagpalit sila ito mga tropa, because of the shortage of our electricity at sa itong enerhiya. Unya mura magdili kini ingon ng mag-jibe nga to sa gisulti mga katropa ni Pangulong Bongbong Marcos, kay never mentioned man si Pangulong Marcos mga katropa nga doon natay gingon na to problema sa tuang energy diri sa Mindanao lang gani mga katropa, sa atoa sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa ito mga resources.
1: Bullseye! Bullseye!
0: In fact, ipasigarbo pag gani niya mga katropa ang kining silingan sa Malampaya sa ito siya na natin bago na ukban karon nga source ato nga energy. Kanya karon nag-mention siya about sa nuclear energy that we don't know how mga katropa niya kini ingon og ipa-implementar, basta kay makatabang-tabang kini nga mga sa mga problema din ha, sa pag-produce nato og kana ganing kuryente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kadi ta magka-brown out o magka-barato ta. Mo ni purpose.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang purpose di ay sa Republic Act number 9136 para pag-abot sa mga private firm, mag-iyahay sila og kanang pabaratuhay.
1: Bullseye!
0: Iyahay, may nuog rason silang pagpamahalay.
2: Pinawa!
0: Nawa mga katropa ang rate sa DLPC. Wa pa gani nagtaod og poste dito sa Nordico sa Del Norte mga tropa, na absa na nila ang presyo sa Nordico karon. Ang Nordico nagpabilin sa 12 sila mga katropa, almost 14 pesos na, pari-pariha na sa tuwa sa Davao City. Onya mo lagi nang giingon mga tropa, mismo gani si Sir June Ledesma nagaistorya kani kanato mga tropa, no, we will take this word gikan kang Sir June Ledesma, yung siya nga Alan, ana man na siya. Katong birthday niya ba? Nagistoryahan na imi. Ana siya nga Alan, gikan pa to siya ato kanang abroad sa America. Pag-abot niya din siya ang balay mga katropa, dako-dako siya gibayrag kurinti. Ingon siya nga, wow, may tao ilang balay.
2: Pinawa!
0: Alan, nag-monitor ka ba na nag-increase tayo? Ingo, sir, madali naman tanongin eh, kasi ano, friend mo naman yung nasa loob. Ako nga magtanong sa iyo, sir eh. Siya ay pagkakaalam ko na baka ito na yung epekto ng pag-extend nila ng franchise doon sa Del Norte. Yung ko, sir, bakit sir? Entrada lang dito niya mga tropa para makaistorya siya nga walay gidugang ang ato ang DLPC sila mga resources sa kuryente. And the same lang gyapon mga katropa ang source dito sa mga source diya sa Nordico. O niya, wala may gidugang asa magkuha. Kita karon nga taga Davao City, makulangan ta. O ni atong gikakuyawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karong adlaw, nag-confirm na to, ugma daw siya magpa-interview. Si Councilor Danny Dayang Hirang, kay sayaha diri nga gihimo mga katropa nga information nga gipaabot diri kanato mga katropa. Appeal ang TSI, appeal ang ERC, balik si DLPC. In fairness kay DLPC mga katropa, distributor utility man siya. Hindi na mapalkan si kay Komani kanang private firm ng Japan mga katropa, do abuitis lang Japan kini, pero sa ilaha lang Japan sila nga company foundation mga katropa magpalit, pero kay gipalit man nila. Ang ato lang kay wala man sila nagdugang og planta, pero nagdugang og suplayanan. So based on the law of supply and demand mga katropa, what would you expect? Mubarato ta o mumahal?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna, kamo diha ang mga taga Davao del Norte, wala pa ganyan na nagdugang og posted din ha ang taga DLPC, nagmahal naman gani. Unsa na kahagnay sila yung kaugalingon na linya sa kurinte? Unsa na lang kahag ka ng ilahang kaugalingon nga gasto diya mga tropa sa mga poste din ha? Ni top lamang sila mga tropa sa kini mga poste din ha sa Nordico. Ni top lang sila sa mga kuryente gipangsaway pagkagagmay daw. Di na lang magpasalamat mga katropa na nakalibre mi karon. Kanya ka na nagpamahal man lagi mo lagi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kumusta naman si Sir diha? Di na lang kung isulti mga tropa kay Intel na ba? Ingon siya nga, alam na rinig ko yung ano mo, yung baka hindi mo lang alam yung ano kasi nandiyan yung mga ano, alam ko naman sir na ikaw ay nabulaga doon sa mga nagpo-protesta diyan, na akala mo mga militante yan at saka they're favoring dito sa they're against the privatization. Yung mga grupo na against sa privatization. Kaya nga sinasabi ko sa inyo sir, meron akong mga bagay na kami sa mga grupo ng mga militanteng grupo, buhay pa si Joel Virador noon, eh may mga prinsipyo kami noon na nagkakaintindihan kami. Pero isa lang ang prinsipyo na hindi kami magkakaintindihan, yung sa armed uprising. Pero sa iba mga bagay na mga issue, privatization, ako, mayroon akong reservation dyan. Eh kaso nakita yung mga presensya nila, eh tinawagan agad at pinuntahan talaga ako sa lugar namin. Nagtataka ako kung anong gagawin nila doon. Tagalog kasi ito mga katropa eh, kaya tatagaluguin ko. Kahit na babalugtot itong Tagalog ko.
2: Pinawa!
0: Sinasabi niya, alam baka hindi mo alam, ang mahal-mahal ng Nordico, 12 peso sila. Habang ang DLPC sa Davao City ngayon, nasa 9. At saka, yes, ang layo. Eh, anong ibig sabihin natin, sir? Wala naman akong pakialam dyan, sir. Kung mahal, kung hindi. Wala naman akong pakialam kung mag-extend sila ng franchise o hindi. Eh, katrabaho nila yan. Pero ano ba talaga yung sadya nyo, sir? Bakit nandito kayo? Ay, ito yung ngayon ang magsalita. Hindi ko kilala yung tao magsalita. Sabi niya, sir, yung nakita ko kasi yung video mo. Doon sa likod ng video mo, sa programa ko, background doon, eh, kilala nyo? Siya, kilala mo yun? Eh, hindi ko kilala. Yung mga nagpo-protesta doon, nag-rally, hindi ko kilala. Maliban kay Pastor ng Aglipayan. Kilala ko yun, yung Pastor ng Aglipayan, nagkita kami sa Tagum City. Alam ko na yung gusto niya. Kulang na lang sabihin niya na mga komunista na. Oy. Ko sir, kahit ngayon lang kayo nagpunta sa lugar ko po, eh alam ko naman yung standing ko. Wala akong pakialam, trabahuin niyo yang nasa likod ko, huwag ako. Pero doon ako nagka-interest sir. Sabi niya, mahal yung Nordico. Mahal ang Nordico. Maratura daw ang DLPC. O niya karon, kini mahal man ang DLPC. Kaysa sa Nordico. Isa diya ang system loss diri mga katropa. Sa amuang ganing bill diri mga katropa, 1,000 ang amuang system loss diri o. Pastila ning kisanik, kawatan kami nagbayad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagbalik ta mga katropa, ito ni pa din sa itong pagbalik, may kalabutan ninyo. Morning sa Ipira, nga nung gipasa kini mga katropa, kaya sa wala palagi ang Ipira, ang gobyerno manggod binagi sa Napocor para tamasayod, nagdumala kini sa kadaghanan sa power generation o transmission. Kaso nga lang, nagkautang-utang ang Napocor mga katropa, motong ningon ng gobyerno nga ito ni Baligya, ito ni portion ani, ito ni ipa-privatize. Para dili magmahal kung naman ito pagmaproteksyonan ang interes sa ito mga konsumidor. Unsa naman ni karon?
2: Pinawa.
0: Ay matu sa una Napocor nga nangutang kay ato mang na-feel mga katropa ang ilang giutang kay lagi kita makabarato ta. Karon nga wa nay utang mga katropa ang atong Napocor pero kita nagantos.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Astilanan.
1: Bullseye.
0: Mubalik na humalamang ini mga katropa atong oras alas 8:34.
3: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kaklarek sana!
5: Exciting!
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
1: Pusat!
0: Gitik ra di ay, be. Yara sana imong TL, be.
2: Pinawa!
0: Nay, dili gigkanon mga katropa. Bilib jud ko ato. Gigitik na mo tong among silingan ba si Tatay Titing, no? Kuya, Tatay Titing. Buhi man is Tatay Titing, no? Relatives na mo ni Igtagsay sa mga Tagaraw, no? Lagaraw, Tagaraw. Ayun, no, Lagaraw kay Murug. Makasama to.
2: Pinawa!
0: Tagaraw di ay. Mga tagaraw diha sa kuan sa dili sa may ideal no dili ni likod sa ideal subdivision ng ilahe diha sa may crossing Bago o Playa. Mga tagaraw family, kumusta na mo dina? Ug ang mga tagaraw family sa may Saavedra ning bago playa ng Dagban sa Davao. Unique man guning bago playa bagay daghan kay mga purok. Daghan mga village natay but natay Bavnay, natay kining Saavedra, natay Seaside, natay Bliss, napuntay kanaganing Victoria Hills, no? Napuntay Bulacan. Progressive ning bago playa oi, no? Yahay kay diha mga tropa. Dagan ko diha pohon og kanang kagawad, basig kanang di mo maboto na ako ha.
2: Pinawa.
0: Dagan ko na daw nang inyo hadya karong kwanda kanang ira. Matana ko kay Nora Bunsukan kay dagan ba ning pagkagawad diha mga tropa. Pila na ira karon diri sa kwan? Sa bago playa, ha? Dako-dako kay namre mga planta na diha. Naay mga say tawag ani mga tropa kani mga chip asa kana mga chichirya, no? Plantasyon sa chichirya mga tropa nga puhon ato nang paoperasyonan din mga tropa kay pido ako tolti ang inchik at nagiya dili mayos wildo ha. Utsa ay ikaw padalan chichirya unya computer ng chichirya kapila imo chichirya na kuha kaltas wildo. No, muna ikaw chika. Mura ka ako, migos kani ato sa Davao Wine Factory, check.
2: Pinawa!
0: Si William. Si William. Alam na diya si William. Kaya ngayahang balay mga katropa dito. Giparkilahan niya diya sa may Dumoy. Gihimong Shabu Laboratory!
1: Pusay!
0: Hindi naman nananukan mga katropa. Anyway, iyahang mo itong balay ito rito. Pero dili siya na po yun. Dito ay itong giparkilahan. Balik naman si William. Natay baligya. Baligya? Natay baligya naman noon. Natay balita diri mga katropa, no? Ano na baligya naman noon? Natay balita diri mga katropa, duha ka mga na makamanag barkada ko no nadakpan kini sa bypass operation ang pusil o gadruga ato nang basahon niya. Duha ka manag barkada sikop sa bypass operation baril o droga na kumpiskit, ha? Ato ning tanawon ng tropa bi kenap ko na kumpiskit yun iba. Api ni pagkakumpiskahan eh. Kaano gadala-dala mo ani na kumpiskate ni noni mga tropa ha? Duoy anak ba ninya o nai picture diri aton sa iron mga tropa bi nakatambay na karon. Ang ato ang patroller katropang June Marata.
9: Live report. Live report.
12: Yes, akatropang Alan, wag din tao ka-episode kinindurwa ka managbarkada sa diha nga nasakpan kini pinagi usap sa bypass operation sa ato mga kapulisan sakop kini sa Aiden Police o pinanguluhan usap kini ni Police Major Hermosis Sima. Bandang alauna 53 ang takna sa kapunon kagahapong adlaw dito mismo sa ilang barangay sa may barangay Atanawi sa may Purok City barangay Atanawi Turiling atong dakbayan sa Davao diin nadakpan kini nga duruha na ila sa pangalan si Renil Atan Acevedo 35 anyos kini usa kini kapintor o kini usa ka Jupri Ayon Alburo 28 anyos kini o usa kini ka driver din sumala pa dito nakigtransak ni sa mga kapulisan gamit ang 500 kapisos ang sa nagpakaroon ingnon ng pusul buyer o dito may tunol kanyang naisgutan nga suspik ni si Jupre Ayon o usa ka sasi usa ka putos sa gikatuhang ng mariwana o sa diha nga ilabihan yung taong kaluoy ang ato mga kapulisan katungan nagdinumugay magigkini sila na nga pangos yung taong ato mga kapulisan kay sa diha pagtunol nga murag na kahiring na pulis ng iyang gikatubang may kisi-kisi din kini naisgutan nga suspect apa ng isang ini kini si Ronel Atan ang nagunitan na kini sa ato ang mga auxiliary o sa dito nga nasikom na kini nakuha ang kini siyang posisyon o laing duha kadagko nga putos gikatubang nga mariwana lakit na usab ang 38 kalibre nga pistol tula. Dito sumala pa kanina iskutang nga suspect sa dihanggi pangutana kung doon na ba'y lisensya na iskutang armas apan wala kinigi katunol nga lisensya. Hinungdan nga duha kakaso o tulo kakaso ang iyang pag-atubarong karoon pinagyo sa Republic Act 9165 Section 11 o Section 5 lakit na usab ang Republic Act 10591 kung pagkupol sa armas na walay mga papilis. Kasamtangan kanina iskutang nga suspect karoon ala sa Aiden Police Station o dugang investigasyon ang gipatigayon sa atong mga kapulisan. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
9: Live report.
0: Ano magyong musulod mo ang mga butanga eh? Makatuldok sa inyong mga paglaom diyan mga tropa. Bala na guntuntag ka na ganing kapoy ta unya tapos hago ta nangita og ka ng pangwarta lahi ra gyud nga hinaguan nimo ang imuhang income ba? Sabagay hago man pud ni magsige sigag ng drill drugs. Kahago ana imong utok, ang imong nahuna mga tropa, ma-distract ka no.
2: Pinawa.
0: Atay tawag diri bay basig ganang manawagan. Hello.
13: Kay Mr. Alan Abae speaking na po.
0: Yes po.
13: Speaking na sir. Yes. By the way po, this is May po from East West Bank over the recorded line. Service reminder lang po ito sir regarding to our account East West.
0: Hindi, nagpo-program pa po ako. Saan ito? Bakit dito ka tumawag sa number na ito?
13: Kayo na po ito sir, Mr. Alan Abae.
0: Opo, pero hindi ito phone ko, sa station po ito. Saan po ito ma'am? Ah, okay, okay. Oo. Sige, maya na po. Nag-program pa po ako. Mm-hmm.
13: Okay, masasetan naman.
0: Opo. Oo. So, grabe naman kayo. Hanggang dito kayo magtawag. Sa East West Bank, mag-loan daw ko. Iyan daw nga ipalunod. Approve na daw.
2: Pinawa!
0: Tama kayo. Kaya ako madaling gihatag ng mga katropa niya. So, walang problema yan. Ang layo pa niyan. August pa. Advance yung maingil. Dito mga katropa, misya nasa na. Pauna na lang.
2: Pinawa!
0: Pauna na lang yung ato. Dito mga katropa, be, sa ato apod nga, dalikitalan, diri nga ako, mga katropa, ito na kita gagay na. Kining mga issue sa drugs nga gibalita kaganina ni katropa nga June Marata. Mga bata pa ni dagwaya ni. Anak man siguro niyang isa, magbarkada gani. Oh, nagbarkada sa droga. Bisan pa unta mga katropa o gipaningot na ng imuhang ilong yun ang mga katropa, hinagbas niya, lahi rayog kayo ng imong hinaguan. Kay, mananam yun mo mga katropa ba? Kay, example, nang hagbas ka karon, nang hire ka, gi-hire ka niya, tapos gipakyaw ni mo na 150 nang isa ka ektarya. Sabi, 150 ang isa ka ektarya. So, na malipay na ko, magka 30 pesos eh. Nang hagbas sa ilan ni Samson. Diya sa Bagoblaya. Makaingon ito mga katropa nga, ma, palitog bugas ito ma, asa makagigagwarta? Nang hagbas lagi ko? O siya, maayo! Di ba lami kay paminaw mga katropa ngayon mong hinaguan gani mo hang gipatuluan og singot niya tapos imuha gani mga katropa ang gikuan gipakaon ni mo pamilya lami proud na proud kay ka sudan mamasulang ka diya sa dagat mga katropa makakuha kag muong wala na libre na sabaw
2: pinawa
0: sabawa ni mo ka ng tagaliog ng kamunggay mga, kamunggayan ni mga katropa ah makahigop lang kag kanang greener nga sabaw mga katropa kahit napuno og kanang kamunggay wala sustansyado na survive na uban magud mga katropa kanang gusto din magdato niya karon gusto magkakwarta niya karon musulod kanang illegal. Bata pa kanina sa picture ako natanawan mo yung katropa na luoy ko nga naglagot ani mga bata pamanggod ni sayang kay mo sir. Ano ni sulod mo ano mga bisyuha. Salamat ha June Marata.
1: Bullseye.
0: Ugma pohon mga katropa wala man tayo oras no. Mayo nga buntag na lamang kay Romilita Bagaro. Oy swerte nitong si Madam G ha Madam G. Sagutin mo naman yung yung tawag ko sa iyo kasi paborito na kita ngayon nga natawagan. Oo, kasi pagka ako yung pagsasabihan mo na mag sagot kayo dito sa mga katanungan lang po dito sa mga hindi nyo nababayaran na tracking company eh ang tanong meron akong nasagap na information Madam G na yung mga ibang tracking company ay yung mga bago nyong kinokontrata na wala namang kayong papeles. Basta na lamang, sige, maghaul kayo, sige, pwede kayo magpapunta doon. Gina-thank you na naman ngayon. Sila na naman ngayon yung nagreklamo sa inyo. Parami ng parami yung mga reklamo. Yung iba, hindi na taga Davao City. Taga labas ng Davao City na ano ba yan? Nung napapakinggan nila itong company name ninyo na sinasambit ko po dito sa ating programa, Kahit ipabasa ko pa sa iyo itong mga mensahe dito sa cellphone ko na pumuputok ito pag gabi, ha? Sir, kami din ay ganito ganyan, hindi din kami nabayaran. Sir, ito isa, sabi niya, Sir, initial lang po yung binayaran. Ngayon, hindi na talaga magpapa-unlock na. Oy, ano ba yan? Sasabihin ba natin ngayon nga fraud kayo? Galit ka pa naman sa akin nung nabanggit ko yan sa'yo, nung nagtawag ka dito, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw niyong tawagin na fraud kayo na company UHI, magbayad kayo!
1: Bullseye!
0: Nag-hire kayo tapos inyo bayaran?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bukas ulit, ha?
2: Pinawa!
0: Tapsing-tapsing pa lang yan. Rumilit na Bakaro, good morning. Katropa, Sir Alan, na vice, namina ako. Naglanglanog, napod akong radio. Sige ko, gagatawa, diri binuang sa Bullseye. Kaklarik sa anak, God is good all the time. Salamat kayo, Romilita Bacaro. Raxoman de la Piña, good morning. Always listening, katropa, salamat kayo. And taga Mawab, kini Ronnie de la Piña of Mawab, Davao de Oro. And Elmer Curioso Cabillo, mayong buntag sa Alan o sa tanang katropang Tigpaminaw. O sa tanang mga katropa na to, Tristan White Gulay, Harold Salang, and 2G, ako amin rin, 2G Samal. Sharjin, Tudlasan, Riboyon, good morning. Gitubag ka ni 2G Samal diri. Paunsa ka maka-appeal sa tuang New Year's Peak Mountain Resort nga promo? Like, share, and follow lamang. The more you like, the more you share, mga katropa, the more entries and the more chances of winning. Every Friday, nga tuang raffle para sa staycation din sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Elizabeth Himpisao Gloria, good morning. Ronnie Pijo, good morning. And also Randy Santisas, yes. Wala ko'y utang, mga katropa. Nabasa na ako tanan yung mga greetings, ha. Para matay oras, dunay oras sama din na ito. Dunay panahon na pa din na mag-igo ni atong panaglawi sa kahanginan sa programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Alan sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katropa, katropa nga Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang Himaya, good morning, God bless us all, kamaturan ang sandigan. Alas 8:50.
14: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye! Bullseye!
14: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
15: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
16: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
17: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katrupa mo!
18: XFM.
19: Kaklarik sana.
20: Exciting.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Heal.
8: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Kaklaris, Ana!
11: Exciting!
10: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:02 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, extra.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Atong pilitan nato sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Ilabi na mga katropa kining Xanthon Plus Gold ha, nga aduna kining mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant mga katropa or ang kining compound dako kining tabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxin sa lawas. Ang Xanthon Plus Gold mapalit kini sa Shopee o mga butika sa inyong dapit. O karon mga katropa sa detalye sa ato ang extra balita. Mga katropa, gitayog og anaa sa 5.6 magnitude nga linog ang Baganga, Davao Oriental. Bandang alas 7 size kana ni inilamang buntaga. Sumala sa FIVOX, ang maong linog aduna kini giladmong 20 kilometros nga miigo hinon kini sa kadagatang bahin sa maong lungsod. Nabati sab ang mga intensity sa linog. Diina intensity 1 ang nabati sa Davao City, na Bunturan, Davao de Oro, Malungon, Sarangani, Tupi, South Cotabato ug sa San Fernando, Bukidnon. Samtang intensity 4 ang nabati sa Digo City, Davao del Sur. Sa pikas bahin mga katropa sa sitwasyon sa ato ang panahon, posibleng ulanon ang dakong bahin sa nasod karong adlaw nga Martes. Gumikan kana sa epektong hatod sa southwest monsoon o habagat ug sa easterly weather system. Matod sa pag-asa, katag nga pag-ulan, lakip kilat ug pagpanalugdog ang mupasulabi sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Eastern Visayas, Caraga ug Davao Region. Posible sab mahitabo ang mga pagbaha ug landslide sa nisgutang mga lugar kung masinati ang kusog nga pag-ulan. Nagpabilin usab nga walay na monitor nga low pressure area kun LPA gawas sa Philippine Area of Responsibility. Alas 9:05 na sa buntag mga katropa sa pikas bahin. Gikalipay ug mapasalamaton si Senator Robin Padilla sa gihimong paggamit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nasudnong lingwahe nga Filipino o Tagalog. Atul ka na mga katropa sa iyang ikalimang State of the Nation Address kun Sona kagahapon. Matod sa Senador, mas nasabtan sa katawang Pilipino. Ilabi na sa mga yanong individual ang mga pamahayag sa Pangulo, ilabi na ang mga plano ni ini sa nahibilin niyang termino. Nasairan nga pinulungang Filipino ang kadaghan ng gigamit ni PBBM sa iyang kapin oras nga pamahayag og nahimong mabungahon ang tibuok kalihukan kung asa miani og standing ovation ang Pangulo human sa iyang sona. Sa katapusang hanig sa tong extra balita mga katropa, gikonsidera ni Vice President Sara Duterte nga pag-usik-usik ra sa panahon ang pagtanaw ug pagbasa sa mga content sa nahimong ikalimang State of the Nation Address kun Sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Atol sa interview ngadto sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, gibutyag niini nga wala siya ni tanaw sa Sona ni PBBM bisan pa man sa milabayng tuig mga katropa ug wala kini planong basahon ang summary sa baguhay nga pamahayag sa Pangulo sa pagtuo nga usik-usik lamang matud pa kini sa panahon sa katawhang Pilipino. Di pa si atab sab ni ini nga walay angay lauman ang publiko labot sa usa sa nahimong highlight sa Sona sa presidente nga dul-an ang pasakaan og kaso ang igagaw ni ining si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nagtuo si VP Sara nga dili makulong ang former House Speaker ubisan na ang mga miyembro sa House of Representatives. Ugmaw ka mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning oras. Alang sa dugang balita o impormasyon mga higala, bisitahan lamang ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media. At ang mga katropa kay musulod na ang programang Sentro atong kauban din na mga higala si Katropang Jasper Magonsa o Katropang Juvet Espanyol. Ang salamat sab sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Good morning Ma'am Jing Pegarido o Sir Harold Salang. Good morning kaniyong tanan mga katropa. Katropa mo sa balita Marvin Ibano. Ako magaingon kamatuuran ang sandigan. Oras katropa alas 9:08.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily. With Etlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Etlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
8: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
9: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex kay Katropa, tong oras, alas 9:12 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro. Sentro.

0: una sa tanang dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas. Magaga may buntag, welcome sa atong tulumanon na usab mga kaigsunan. Ang programa ka sentro dinigyapon sa XFM 89.1 Davao. Adlaw Martes kita karon mga higala. Kumusta ba ito ang plastada ning orasan ning tungura? Uman sa sunan ni Pangulo nga Bongbong Marcos mga kaigsunan, nabatay ipangdala diha karon. Nabatay tagsatag sa kabaga opinion reaction, kabaga evaluation o post evaluation katrupa sa netebo nga kinigasuna kagahapon. Giganahan bata or daw sa waay lang or zero bagihapon. Ato ang rating sa tuwaga Pangulo ni Kasamtangan mga kaigsunan. Si Katropag Jasper Magun siya magtimon na sam sa programa Gasentro. Panubanta Katropag gihapon kuyog alas 10:30 gihapon ha, sa paghagpat balita impormasyon na servisyong Katropag. Usap sa tuwang pag-aninag karon sa palibot mga higala. Yan. Medyo anaasa mabugnaon ato ang palibot karon na may init mga Katropa. Bakili nga nakagrabe kainit. Medyo gloomy ato ang panahon. Sa ato aga dakbayan sa Davao, nagmasalubon mga kaigsunan human sa suna. Audi di ay. Okay. Sa ba, nalipay bata ka gagahapon ka tropa, nag-uulta o baka naglago ta sa mga kining pamahayag sa tuwaga Pangulo mga kaigsunan. Di ba mo ganahan ang nakatropa nga hindi tayo pasisiil sa mga pang-alilipusta, hindi tayo matitinag sa manulupig, hindi tayo pasisiil. Ganahan ka na engineer.
1: Sa mga pangalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manulupig, hindi tayo pasisiil.
0: Tingo ni Pangulong Marcos kagahapon mga kaigsunan regarding na sa kinig West Philippine Sea. Ganahan ko sa kinig statement niya kanang Makata ang dating katropa, no? Na Tagalog yun, masabtan yun, ambutan kasabot bang uban. Yun pa ni Senator Robin Padilla. Masabtang yun sa mga hampas lupa ang kining pamahayag sa ato aga Pangulo mga kaigsunan. Bitaw ka tropa. Pentra sa bumina mo karonda mismo sa ato aga programa. Higup ta ka tropa sa mga produkto sa yeast hold sa kining kape mga higala ang Santon na Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Gusto mo magpahamis paanyag sa inyohang pamanit? Ang kape nga para sa inyo katropagasan.

0: 0537 reaksyon, opinion sa tuang pagaisgudan sa unahan, ilibig na sa tuang pagdaisik usab sa tropa sa kining suna sa tuang Pangulo State of the Nation Address sa tuang Pangulo ikalima na itong mga kaigsuna upat na katuig na katungdanan na tuang Pangulo sa baka ang masulti sa tuang mga yanong mga dabawinyo, yanong mga Pilipino sa pagpaningkamot sa tuang gobyerno sa mga problema o issue, crisis nga ito na sinati diri karon sa tuang nasod Pilipinas. Usab ba katropa, like, share and follow ha sa tuang programa ng sentro kapag ka-XFM 89.1 kasta na hundaan na pa sa kiling dati XFM 89.1 mga kaigsunan kay manghatag yapon mi og coupon para sa staycation sa New Year's Peak Mountain Resort Sentro. New Year's Peak Mountain Resort na agi hapon nakatropa ha. Sabi niyo wala na naagi hapon na mga kaigsunan. Katong mga mu-attest ni ani. Katong mupatutuonin ni katropa nga nakaadto na napadpad na mismo sa New Year's Peak Mountain Resort nga gusto na pud mo balik. O, share mo diri katropa. Kaya para kuan ba kining happy-happy lang ta diri mga isunan, enjoy ta. Kaya mismo sa atong pag-plastar sa kinig New Year's Peak Mountain Resort mga kaigsunan. Salamat ako sa ko aga partner diri katropa gitagaan ta og Santon Gold Coffee Mix sana all. Oh, gitimplahan gid ko ni katropa og Santon Gold Coffee Mix no. Dapat dili gid ni siya mo absent kay para permitit ta aning matimplahan mga higala no. Alas 9:23 katropa sa tuaga panagbuluban ato ang sparring partner as usual as useful. Way lain ato ang Lamorok Queen mga kaigsunan.
1: Ang Lamorok mong mga aping diha.
0: Good morning, Katropang Jobet.
2: Good morning, mga katropa. Good morning, Katropang Jazz. Happy Tuesday morning ka natong tanan, mga katropa.
0: Ganahan, ganahan kay kaha. Kaya imog yung nabatian, tanan ang pamahayag sa tuang Pangulo.
2: Ang nakita na ito, nadungga na ito, mga katropa, ang ato ang gi-expect bitaw, ang ato mga gilauman nga madungga na address sa State of the Nation address, Katropang Jazz. Unya nga to ang ano man good for some makalipay ang karon nga adlaw katropan just sugod kay natagaan na pug bagong paglaom ang uban na to mga katropa, but for some para sa ilaha murag basic broken promises lang gihapon mga katropa, pero kana wala pa naman hinuon pud na sugdan kay mo pa lang man to ang pag-address kagahapon mga katropa sa mga issues nga giatubang karon sa nasod. So we'll see kung unsa ba ang mahitabo ani puhon-puhon mga katropa. Pero naputay mga ano karon katropang Jazz, mga katropa na to, labi na sa tuang transport groups kay medyo bugat po nilang dugan karon kay do na man po'y price hike na po sa
0: wala pang uban ba? Wala pa nagsakas ilaga pricing. Ako napansin ang uban nga mga gas station katropang nga jupit nakalansang paghihapon ilang price tag or ilang pricing ba. I don't know kung that mismo patubil ka mo na ba kaysa ilang kartula same paghihapon kagahapon sa wala pa ibang patuman no karon sa pagsaka sa presyo sa petrolyo mga kaigsuna. Pero ato ning tantaon pa sa unahan katropa gadget no katong ingo kanina nga katong mga naasa suna ang uban na gusto madunggan sa tang uban na pay mga saad within 2 years kaya ba ni himuon katropa nga magpalupad ta og rocket.
2: Daghan kaayo to
0: gamay. Sa puno nga klase nga rocket ni bibi rocket ang ipalupad. Ano? Pila po ng gastuhon kay in coordination sa kinig South Korean agency something katro pang jobet no. So natingala ang uban ha.
2: Ha na di makahimo data ana.
0: Ay nga na.
2: Malalaman nga natin yan.
0: Kita baya ang Pilipinas tigsilhig ra ta sa mga rocket sorry debris. Katro pang jobet rocket debris sa kining kuan China. Napadpad mismo sa atong ang kadagatan. Kita na po'y mapalupad. At sila na po'y manilig sa atong rocket debris. Or debris rather, katropa na mismo sa atong kadagatan, mga kaigsunan. O ilang kadagatan. Alas 9:25 sa atong motivational quote, katropa. Sentro. We may encounter defeats, but we must not be defeated. Tingnan pa ni Maya Angelou.
2: It's a powerful reminder again, katropang Jazz. Every day is a powerful reminder itong ginahatod, no? Kay matod pa diri mga katropang maka-encounter man daw ta og kumbaga kapildihan sa pang-adlaw-adlaw mga katropa, but dili gid daw nato so, dili gid daw ta musugot nga mapildi ta. Baga, grabe, no? Siguro

0: Siguro kanang overall ng kanang kapildihan katropang just kay ato na lang siyang i-incorporate sa mga kanibitawng mental health na magmadaugon bitaw ng pildihon ta mga katropa to the point nga mag-give up ta okay di magid malikayan nga
1: kumbaga bisan kapakyasan kapila ka malug mo mubangon jud ka katropang jud
0: oo kapila ta mapildi mga katropa kapila ta mapakyas masipyat sa to ang mga plano pero dili daw dapat ta ma-defeated o dili ta magpadaog anang mga kapakyasan dili ta magpapildi mubangon gihapon ta og mupadayo.
1: Kung baga kaumar na sa bahalag pisa at basa na kalusot.
0: Oo.
1: Lahi po to.
0: Let's say sa grade katropang just ha. Kanag napakyas man ka sa exam for example pero sa next exam hubawi ka. Parang nagoy mo na mga katropa. Napakyas man ka sa love life ni mo karon. Sa next ni mo love life ikaw na po.
1: Ikaw na po yung mamakyas.
0: Dili. Sa malay natin sa next na po mas better pa ang maabot.
1: Kasi kung walang every defeat is a learning process yes, katropang nga jubit. Kaya kung baga na-defeat ka karon, baga next ni po niyo, pili ka pong kakaiwa ka na naka-amgo, wa ka na natuto ba sa kiniimong kapakyasan. Kung baga
0: naka-learn ka sa tuang kapakyasan mga katropa, sa tuang mistake, sa tuang mga kamalian. Mugani, pwede ta mapildi usahay, pero dili ta magpapildi
1: kanunay
0: sa tuang kapildihan.
1: Kung dali ta magkapildi kanunay, listen kayo nga, pininti ka pildi kanunay katropang nga jubil. Sometimes you fall, but it doesn't mean nga fall na ka perminti. Kaya mabangon ka katropa. Alas 9:28 na mga kaigsunan.
2: XFM Katropa!
1: Sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
1: Unang hanig sa Tuaga Sentro Balita, tuloy kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix Palagsiko na itong kalawasan. Ito ang paminaw sa tuwang lawas, katropa, pinagi sa pag-inom og Santon or Premium D3 Coffee Mix. Unang hanig sa Tuaga Sentro Balita, migrado og zero ang kabataan party list sa Southern Mindanao Region. Kaga Pangulo ng Ferdinand Marcos Jr. atol sa suna ng Bayan Rally and Mass Action Game sa Freedom Park, Davao City. Sa pagkinabi sa XFM team, gibutsag ni kabataan SFA spokesperson Kobe John Kanda nga wala sila nakakita og igo og konkretong lakang gikan sa administrasyon aron mapauswag ang kahimtang sa ordinaryong Pilipino. Tugang panini nga nagpadayon gihapon ang mga problema sa taas nga presyo sa mga pamaliton, kakulang sa serbisyo, sosyal og mga isyu sa korupsyon nga nakaapekto sa katawhan. Samtang gibutsag usab sa grupo nga kinahanglan adunay tulubagon sa mga opisyal nga malambigit sa mga ligasyon sa korupsyon og pag-abuso sa pundo sa kagamhanan.
0: Samtang mga katropa, miigo ang 5.6 magnitude nga linog sa Baganga, Davao Oriental, alas 7:06 sa buntag karong adlaw Martes, Hulyo 28, ni tuig sumala kana sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX. Nabati ang sentro sa linog, 33 kilometros habagatan Sidlakan sa Baganga o Gadunay, Giladmon, nga 20 kilometros. Na-record sabag intensity 4 sa dakbayan sa Digos, sa Davao del Sur, samtang instrumental intensity 1 ang nabati sa Davao City, Nabunturan, Malungon, Tupi o San Fernando, Bukidnon. Hinoon walay gitahong na kadaot o casualty gikan sa mga lokal ng otoridad apan padayon ang monitoring sa FIVOX o sa mga disaster response offices.
1: Alas 9:27 na hugmak ang usa ka bahin sa Davao, Bukidnon Road sa Purok 12 o Purok 12 Falls, Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Nga resulta kini sa labihang traffic sa mga lugar. Sumala sa mga tao, naitabo ang insidente alas 7 sa kagabi o nakapikto kini sa Osaka Lane sa Kining Highway. Tungod dini, dili una pagian sa mga dagkong sakinan ang apektadong bahin sa karsanda aron malikayan ang posibleng peligro o dugang kadaot. Samtang nagpadayon, usab karon ang assessment o koordinasyon sa mga kinanglang ahinsya aron masuta ang kahimtang sa kalsada o mahatagan dayon og solusyon ang maong problema.
0: Sa Pigas Bayan mga katropa, nakaangkon og standing ovation si Presidente Ferdinand Marcos Jr. humanyang ipanawagan ang pagtangtang sa system loss nga kasamtangang gipasa sa mga power companies ngadto sa mga consumer. Atol sa iyang ikalimang State of the Nation address, gipatikos sa Pangulo ang dugang nga bayronon nga matod pa niya dili man sala o palas-anon sa mga konsumidor. Gibutsag usab niini nga ang system loss ginadugang sa electric bill o ginapahamtangan pa o value added tax convert nga mas nagpasaka sa gasto sa publiko. Tungod nini ang gihangyo ang Kongreso nga susihon o gamyandahan ang Electric Power Industry Reform Act kon ipiralo nga naghatag og basihan sa maong bayronon.
1: Dugang panghalik sa tuag nga sentro balita, gihangyo ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso nga palapdan ang income tax exemption alang sa mga Pilipinong adunay kinitaan nga hangtod 350,000 pesos matag tuig. Tumong nini nga makunhuran ang pinansyal nga palasunon sa middle class og madugangan ang ilang magamit nga kita. Ipadayag usab sa Pangulo ang plan mga maminusan ang income tax sa ubang mga wage earners o mapalapdan ang tax amnesty alang sa adunay wala mabayaring buhis. Samtang nasaran usab mga kasamtangan ang mga empleyadong adunay tinuig nga kita nga ubos sa 250,000 pesos lamang ang exempted sa income tax ubos kini sa kasamtangang balaod.
0: Katapusan nga nigsatong sentro balita mga katropa, may barog si late First District Representative og kani House Speaker Martin Romualdez nga wala siya gilapas nga balaod og andam siyang mutubag sa bisan unsang legal nga proseso. Kini human ipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang SONA nga dunay mga opisyal nga mahimong nga kasuhan may kalabutan sa giimbestigahang flood control projects. Matod ni Romualdez, bisan sakit alang sa ilang pamilya ang maong mga pahayag, iyang gitahod ang desisyon sa pangulo ang proseso sa imbestigasyon. Ipasigdahan sab nini nga ang nga sa tanan niyang tuig isi public servant, wala kini mangayo matod pa og special nga pabor gikan sa presidente og andam siyang pasagdan nga ang ebidensya og balaod lang ang maoy muhukom sa issue.
2: XFM Katropa.
1: Alas 9:32 or 30 no.
0: Medyo ano ang ano
1: pagmuhangad ta katropa niya. Di ako sa kini nga tunga. Tunga, ginatanaw na ito.
0: Ang tunga manggi dapat ang tanawang katropan dyan.
1: Alas 9:30. Ayan, ito aga panagabanuban, katropa ito na kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix sa tropang Jovet.
0: Ayan mga katropa, itong Santon Gold Coffee Mix, kung medyo gikapoy mo hang lawas diha katropa, wala kay sakto nga energy karong adlaw, higupin na nag-Santon Gold Coffee Mix tungod kay maboost ang ato ang natural energy og malabanan ang ato ang kakapoy sa lawas mga katropa. Makahatag po niya or maka-enhance po niya katropang dyan sa tuang focus and mental clarity. Ingan man, makasuporta sa tuang pang-adlaw-adlaw nga daily wellness katropang jazz. Isan pa man og busy kaayo ang atuang lifestyle. Gani, makapanghimisong pa dyan yung mga katropa kay doon na kini glutathione and collagen. Itong Zantone Gold Coffee Mix, higupon sa nato katropang jazz na ito ang kape karong adlaw. Bisag init, lamig kaayo mga katropa. So, sa pamagi pa, abot ninyo dyan.
1: Oh.
0: Isa pa.
1: Grabe.
0: Ay mo nga dahil katropang jazz.
1: Minom po ko. Yun sa manipagtimpla ni katropang jubit. Lahat ay kulon ni akong Santon Gold lagi.
0: Nana, siya yung mga kuan.
1: Lami agad. Ayan. Paibog tamo katropa kay kung inumi og ining Santon Gold Coffee Mix pangitaan ni sa mga nag-unang butika. Oo. Ayan, available na ni katropa kining nga tuang mga produkto sa mga nag-unang butika pila na ang Mercury Drug. Og medyo social mo katropang Jubet Shopee.
0: Oo.
1: Kung diri mo banda sa kining South Area, Y2H Clinic. Kung diri pag di mo banda sa tung-tung agabahin, pwede mo sa Shrine Hills, diri mo sa XFM Davao mga kaigsunan.
0: Pwede sila mo sa kadiri katropa nga just no. But mga katropa, make sure gid nato nga kumupalita og mga produkto sa Yes to Health, mapa Xanthone Gold Coffee Mix ba na or Xanthone Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Siguruha mga katropa nga makita ninyo ang tatak Yes to Health mga katropa kining bilog no. Yes to Health nga logo makita ninyo kana sigurado gyud nga ang inyo yung mapalit nga kape katong makatabang. Legit sa inyo.
1: Oh, okay, naay mga kalsaron nga, mga bogus.
0: Oo, daghan manggo, diligid malika. Abin ako sa gugmara na bogus katropang jazz. Napuday bogus sa mga ingon-ani.
1: Oo. Oh, okay. Mailad ba gani ang katong ano nga, di ba? Mailad ba gani uban sa gugma? Kana, bakang... sa nakatropag gadjubet nga walay marka.
0: Kaya
1: mo gini mga produkto nga walay marka. Pero so taa katropa, taro ka nagtanaw kay dapat nakatatak na nga Yes to Health Clinic. I mean Yes to Health Incorporated mga kaingsunan. Mismo di sa mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Last 9:35, good morning.
2: Good morning!
1: May aga katropang jubet sa itong mga katropa nga nagpaminaw, nagpaniid sa itong programa. mga ginagmay nga nagapaniin sa tropa. Good morning sa inyo.
0: Ayan, good morning sa mga katropa na itong anamino karon. Silang tag sa ka mga radyo katropa ang Diyos pinagi sa Dial 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo, hang tanan. Unsa man inyo hang gihimo diya katropa. Inyong pagpani kay Sikay. Ayan, good morning sa inyo. Hal. Ano la ka ng sit back and relax kay kami ang bahala.
1: Ayan, good morning kay Sir Harold Salang. Pa-shout out sa akong mga mama.
0: Sa akong mama. Nabulag si mama. Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, Celine Salang, si Alice watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, Corellia, Davao del Norte.
1: Iyang lugar, puro bago, no? New Sambog, New Corellia. Napag-good sa New Davao del Norte. Bitay, good morning, katropa. Sa to ang ining Salang family, diribanda sa may New Corellia, Davao del Norte. Ma'am Jing Pigarido, good morning kanimo, ma'am. Good morning, katropa. God is good all the time, mga katropa. Ayan, salamat kayo, ma'am Jing.
0: Pasay gidugang diri na basin sa Ranggolan ang ipalupad, mga katropa. Bahalag magkalisod o bangon. Basta mubangon, jud, mga katropa. Ipakita na kaya ra jud ang tanan, mga katropa.
1: Bahalag magkalisod. Basta bangon, jud. Babangon muli. Walang BBM.
0: Tama, babangon. Babangon muli tayo, mga katropa.
1: Bitaw, katropa. Umagang kay ganda sa Sir Joss and Ma'am Jobit o sa mga katropa and friends. Shout out na ako akong papang Victoriano Boy Malazarte na minaron og happiest birthday. Uy! Mga katropa.
3: Kinsa nang birthday?
0: Happy, happy birthday, Sir Victoriano Boy Malazarte.
4: Happy birthday!
1: Ayan, sa mga nag-birthday karon.
0: Tanan nga, nag-celebrate silang adlog na tawhan karon, mga katropa. Happy, happy birthday sa inyo, tanan. Amuang wish is good health, good kanunay, katropang Jazz. Magmalipayon, makabot ang peace of mind. And of course, mga katropa, no, mataas pa ang ato ang kinabuhi. Pinaagi sa atong healthy lifestyle.
1: Eh, si Ryan D. Maputi, boss, greet me dire sa Underlood Seafood sa Domoy. Oy, good morning, ha?
0: Oy, good morning.
1: Sa itong mga katropa, dire sa may Underlood Seafoods seafood sa Domoy. Tama
0: Domoy
1: ba?
0: To real. Tama
1: ba ang pag-mention or pag- pronounce ani Underlood.
0: Underlood.
1: Seafoods. Oy, good morning sa itong Krodia. Matugi ka ni katropa nga, Jubil.
0: Makahapit si Seafoods. Seafood restaurant kini katropang Jazz.
1: Mga food, seafoods.
0: Mga food, gikan sa seafood. Pero bitaw, good morning ha sa Underlood Seafoods. Dari sa may Dumoy.
1: Malay mo, manat na diha. Tapos maminaratag na minabagyo sila. Kaya ito manigigil sila karon.
0: Mag-surprise na diha, katropa.
1: Pero magpahipin na ta, katropang Jubil. Uy, pagkato na ito. Lahay, mangipaminaw sa Underlood. Underground man.
0: Underground.
1: Gipamina bitaw. Ay, good morning kato mga katropa diha sa kining Underlood Seafoods. Good morning, sir, no?
0: Malay na to, makahapit na diha po ang katropa ang Diyos. Makatagtag kape sa ilaha.
1: Nag-on the spot ng good me pag panid na mo tapos nagpaminaw, awit ka na ni katropa gadyo ito coffee sa Santon Gold Coffee Mix. Kaban ng mga produkto sa D&B Bake Shop.
0: Yes.
1: Mga kaigsunan. Sa pa, sticker pa sa kining
0: sticker
1: M2C
0: pa sa
1: Graphics.
0: XFM, gikan sa M2C Graphics. Salamat.
1: Ayan, dito si Ryan. Maputi, good morning da sa imuha.
4: Good morning!
1: Last 39 katropa sa tuaga, panag-uban-uban ng panahon na. Basta na pa'y nagpahipid na katropa nga, Jumit.
0: Ayan, good morning di ay kay George Kyle nga nag-suporta ka. And atong manok, no, gikan kay Sir Joven Abila. Wala pag-ihapo na kaabot diri sa XFM.
1: Ay, salamat kay Ma'am Anyana ha sa imuhang pahalipay.
0: Pasalubong.
1: Mga choice kay yan namang itunol sa kuha. Pero kabalo kung okay na siya nga main city nga
0: 5%. 5% radyo. Dito radyo ka sa 5% katropan niya.
1: Okay, pakialaman ang kuhaan man ba sa 5% ako sa umaabot.
0: Pero daghan ang mga nakabenepisyo, no, sa pakalo, kung sa tanan ng mga dala.
1: Sulit itong ipagtagaan ng kalo. Akong ki-imagine, mauto ang mga puhon maparihan na ni, ano, ni
0: wala, Jod. Tanawa ragod akong
1: ito mga kaoba ni Jackie Chan.
0: Dili.
1: Kitagaan niya daan ba kayong kasog maabot ang panahon na sila ikapandong.
0: But if you observe katropang Jazz, medyo dili na kay siya yung nagto ka, ano, kataas.
1: Tingali ko, kung lalaki ni si katropang Jobit, asa kang patilya ay butang, ano.
0: Wala yung matila. Ay, dito sa good morning sa tuang Powerpuff Dragons kay Bebu Michelle Coronel and kay Bebu Junamil Vidal, no, nga Ay, congratulations, Bebo Junamil Vidal kay na ano siya, DC Ultra Finisher katropang Jazz. Murag 21 kilometer ang gidagan ani akong Bebo, grabe.
1: Si diba, Vidal.
0: Si Vidal.
1: Ah, Bebo si Anyana murag
0: trail runner ni siya.
1: Alangan ko kay Anyana eh. Kay Vidal.
0: Si Vidal, trail runner ni siya katropang Jazz, murag 21 kilometer iyahang gidagan. Congratulations, Bebo, and pa-burger ka naman dyan.
1: Muna yung problema karon kay congratulate to burger dahil. Ito alas 9:41 katropa sa itong magbalik onya. Ingon pa siya ka political analyst mga kaigsunan. Expectations sa katawan mitaas human sa suna. Okay, daghan kayo mga saan for 2 years katropang yung Jobet.
0: Daghan man good. Actually, katropang Jazz, kagahapon, daghan kayo mga na-address nga mga concern, mga issue. Kumbaga, daghan kayo mga saad kagahapon nga. Makaingon dyan ka nga, sus, kung matuman ni.
1: Gawa sa saad, na po ito mga nahihimo na.
0: Nahihimo po, oh, of course. In fairness sa kiligasuna,
1: kamuda ang mga paminaw, ay po, tingin nga, wagi po yung nahimo na. Naman po yung nahimo mga kaigsuna. Kasi, gilatag man ito kagahapon niya.
0: Ang mga accomplishments niya, ang mga concerns nga ginatubang karon sa tuang nasod, and of course, ang mga buhaton nga
1: buhaton
0: action.
1: Buhaton pa
0: nga mga action
1: years.
0: Mga katropa.
1: Pangutana na sa 2 ka tuig, ba kaya pa ba ni himoon sa 2 ka tuig mga kaigsuna nga mismo ang mga politician diya magplaster man na for 2028. Isa po may maminaw kung ako, samahuha kung ako ang kanabitong typical nga doon ang interest nga isa ka politiko katropang Jubit. Job, muna imong himoon. Ako nangandam ko para sa 2028. Maminaw pa ka ako. Mga pangutana da karon mga kaigsuna. I-compare ba yung katropa ka itong first suna katropang Jubit? Sa Pangulo? Ah, grabe, grabe. Tingsi diri, selfie diri, gakos diri. Biso-biso dito, biso-biso diri. Magkadugay, no? Ang muna ko mapansin ba, magkadugay ang mga presidente nga maglingkod, mga isunan, magkatong yung mga, ano? Katong yung mga mayo kay mo...
0: Mo abi-abi
1: sa iya, mo distansya.
0: Wala
1: naman. Naman dito, no? Dito, ako nakita itong nga sindado kanina doon ni Biso-Biso, nagkumidya. Karon, na mas bilangguan na, noon. Sabi to katropa. Oh, like expect ba nga uban ni sila kaniadto tapos sa karon anas bilangguan. Aga to po ngayon mga daw kritik kaniadto. Napos sa kining kiliran katropang Jubit kata ba. So muna ingon nga sa politika sa Pilipinas or any telesetting sa kining ano sa kalibutan sa politika ng isigutan wala gyud pa kanang perminti nga higala og perminti nga saman.
0: Kumbaga, magani na
1: kalaban.
0: O always ganing nila katropang Jazz nga change is the only constant thing in the world.
1: Kung na interest.
0: Kumbaga, labi na sa politika mga katropa, dili gyud na magdugay imong amigo, dili po na magdugay imong kalaban. Nagay times
1: kung
0: na,
1: ikaw isa ka politician, ayaw og mention o kanang share o kanang mga personal ngadto sa imong kauban sa partido.
0: Okay, wala ka kabalo mag-abot sa panahon, gamiton to nila against
1: baga,
0: you.
1: Brad, nga nay hamis kay kung ginatagaan taga bulan, brad. Kanang tag 2 million ako gihatag niya, brad.
0: So, mahimo to nilang ano?
1: Bala. Magkaaway na mo mga isunan dito, manggawas na nakatropa. Do you think kanang uban diha, kanabit taong mga nanggawas ng mga skandal katropang Jubit? Nagikan na po na sa mga higala in town, anang uban nga mga politician, mga kaigsunan. Posible ha? Bingo tag posible, no? Nanay uban na himo, nay kana na lang ipanghatag ng mga titulo sa yuta. Nanay uban na himo, niya kana lang ipanghatag ng mga titulo sa yuta. Yung pa niya si Ryan Maputi. Ato na isigutan o niya mga isunan ha. Kay mismo isang kakiling analyst nag-ingon na nagkatrupa nga mas gitaasin nun ang kining expectation human sa suna kagahapon. Kabo po nagpaminaw na karong katrupa. No. Gahapon itong ipapulsuhan sila katrupang Jubit. Sa 4 years.
0: Pila ilang ma-rate?
1: Ang uban 0, negative, 100 sa itong mga negative. Pati ito ang ilang ipag-mention. Karong katrupa itong ipulso ng Pilipino sa inyo ha mga kaigsunan.
2: Pulso ng Pilipino.
1: Satisfied ba mo sa suna kagahapon sa Pangulo? 1 to 10 lang gihapon.
0: 1 to 10 lang gihapon. No, para dali. Dapat mo tawag kay para makadaog kanang, sa ano.
1: Kanang tininood yun ha. Ay, punang kuwan lang, binulastog lang kay Porkin. Ako din nga grupo, nakangagrupo. Tinood yun ba na fail ba ninyo? Or kumbaga wala asa ng sitting da sa inyo ha nga kami na amid diri. Nami pingklawan mi, DDS mi.
0: Kumbaga, ang unsa to inyong nakitaan gahapon.
1: Asa mo nabilong. Kumbaga, ano ba? Kumbaga, na-feel ba ninyo yun? Kini, uy, tama mampod, naamampod. O kini, naamampod. Ano ba? Ininood lang ta mai, so nang kanang maging realidad po ta.
0: Reality lang.
1: Wala on sa nato ang pag DDS nato, pagpingklawan nato, pagpulahan nato sa mga grupo pila, ka grupo na Engineer Royce.
0: Daghan kaayo.
1: Sa pani, sa mga grupo
0: na. Pa yellow, na green, na ay pink.
1: Oo. Rainbow color.
0: Rujibib na na, rujibib na lang
1: katropa. Wala usan nato na. Dito sa ato isintro tong nahon na katropa nga as kanang yano, individual. Wa ipaki kung unsa nga grupo ang affiliation. Ato na siyutan unya katropa lamang sa pila ka mga pahinomdom oras mga kaingsunan. Alas 9:44 sa buntag.
3: Klarik sana.
5: Exciting!
2: Oras habod garinyo sa Windsor.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Time check brought to you by.
9: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
10: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
11: Kaklarek sana.
5: Exciting.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayusab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Kaklarek sana.
5: Exciting!
13: Exciting!
14: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
18: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
17: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din yun lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
19: Panagsara ganita mga kwarta, ibayad pagid sa ilaha.
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!
22: Y'all ready to go to the islands and the streams, y'all? Yeah.

0: Metro.
1: Alas 9:55 katropa. Kanta gyud te. Kanta si katropa nga Jobit, mga katropa. Sige lang katropa nga Jobit, bahalag di nga nakalindot tong tingo.
2: Basta kay kabalo mo kanta.
1: Basta kabalo mo luto, may importante.
2: Bawion na lang sa laing butang.
1: Luto at least pagluto-luto diha ka makakanta o diha pug ka mapulido ang imong kanta, wala na galuto ka katropang Jobit.
2: Good. Ma-practice man na siya katropang dyan.
1: Kumbaga, kanang all things can be learned.
2: Yes.
1: Depende po sa pagpaminaw. Okay. Doon sa tuwa, delay mo all things can be learned. Hindi ka kabalo, hindi ka kabalo. Ang mga katropang nga dyan, hindi ka ay! Yung pa ni si Ryan, di maputi para sa kuwa. Boss, na alang sa 7 akong satisfaction.
2: At least, no? Siguro at least, sa
1: klaro.
2: At some point, na
1: Clarex kayo ang iyang punto. Wala po niya nagpaka-DDA siya, nagpaka-piklawan siya, nagpaka-usak na nga.
2: Kumbaga, base lang yun sa nadunggan nila gahapon katropang jazz.
1: Kumbaga, na-feel po din nyo or nakita ninyo nga, ah, doon na po yung nga nang hitabo. Mga ayuda, naman po yung nga nang hitabo. Di ba? Pag-respondin sa kalamidad, ngayon po kagawa, naamang yun po. Gusto po kayo mga atong piyong na itong mata nga ato amang kailan nagkadawat mangyod po. Ano ba?
2: Siguro nalay mga loopholes katropang jazz.
1: Nalay mga kakulangon.
2: Nalay mga kakulangon pero natin nakita.
1: Ito sweet man nga wala.
2: Na ay naglihok. Na ay naglihok mga katropa ba? Kana lang yung natambunan lang yun sa mga dagko kaayo nga issue. Mumaya lang yun.
1: Na dapat mo yung address sa sulis ay bukada.
2: Na-address man dayon.
1: Iya mo itong gimension. Pero wala kang gimension nga mabilanggo yun.
2: Oo.
1: Kuhan lang mga
2: na ay
1: kasuhan.
2: Mga opisyal. Na ay mga opisyal na kasuhan.
1: Ito nang isikutan ka nung katropa kay na ay mga punto sa sunda ni Pangulong Marcos nga ganaahan kay ko katropa nga Jobit. Isa ni ini katong pag-paubos or pagwagtang sa kininkuang katropa nga Jobit. Ano ito? Ipang mention diri mga isunan.
2: System loss.
1: Oo,
2: isa to sa katong naka-standing, naka nakakuagutog standing ovation
1: sa
2: Tuago Dri.
1: Sa Tuago Dri, system loss ang charge ko na to Dri, 1,746.
2: System loss lang na.
1: Isa na po ni kabayranan. Kung sa Tuago pa lang ni sa ano ba? 1,746, atong sa amuan ni nga bill ha, katong gibinsyon ni katropang alang kaganina ha. Sa kiling at sa mga charges ni generation charge morning naapod transmission as charge sumang AS as charge duha na kabuok
2: duha na ka charge
1: system loss kana napay distribution charge supply charge metering charge daghana
2: sa charge ko ana katropang jazz
1: ato ning minus katropang jazz mo gamay gud ato nga bill di ay labot na ito ani mga katropa nga kita may nagbayad hinun ani ani mga isunan. So ipaminaw na ito katropang Engineer Royce no katong regarding aning walaon or i-demand nga walaon kining system loss charge mga kaigsunan. Muna isa sa kong nakita aga may benepisyo good ang katauhan kung mawala ini katropa kay tanan man gamit ang kuryente gawas na lang tingali sa naanagpuy sa bukid nga layo kay mga walay kuryente o gasolar katropang Jobit. No? Kanabi itong may mga punto dito nga mas makatabang and makabenepisyo nga ito ang mga kaigsunan. Alright, palihog ko ka, Engineer Royce.
3: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo.
1: Regarding sa katungkuan,
3: manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag sa
2: sa atong sovereign na katropa, ang katong nahisgutan, katong di tayo pasisiil.
1: Di tayo patitinag. Kumbaga nga na katropang Jobit, no? Na sige, convention, sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag sa Manlulupig, hindi tayo pasisiil. Kumbaga, addressing ni ngadto sa mga foreign country ba, nga nagsinamog da mismo mga katropa, nagabuli sa tuag tropa, da mismo sa may West Philippine Sea, sa may Pag-asa Islands, Scarborough Shoal, ini atol diha, or reef, da mismo sa ato aga West Philippine Sea mga kaigsuran. Ayan, muna ang iyan. Kanay, kining
3: lahi. Tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: Ini katropa nga jubit kanang system loss, tanan nga nagbayad sa kuryente na ana sila magakaigsoon kita mismo, no? So kung somehow matanggal ni sa mga electric provider, magabenepisyo kit ang tanan. Ginapunto lang ato katropa nga jubit baka nang mga gipang saad or isaad ni Marcos for 2 years sa iyang nabilin nga tuig dia sa palasyo sa Malacañang nga makabenepisyo tang tanan mga kaigsoon. Kato mga dagko lang nga posible na actually daghan man to nga mga saad but kining kung gamitan niya ni og kining kanayang mga galamay da katropang jubit yang mga kalyado sa Kongreso.
1: Bali ang ano
0: sa kining ipiralo. Ipiralo man ang tumbok ani.
1: Yes, katropang jazz. Kumbaga murag gihapon siyag sa kato bitawong ato ang oil deregulation law. Kung ato lang itandi mga katropa ha. Ang oil deregulation law mangod mo to ang nagpugong sa tuang gobyerno nga dili ta mismo makakontrol sa presyo sa tuang produktong petrolyo. Same gihapon with EPIRA law. Kumbaga murag wala kayo control ang atoang gobyerno sa kining
0: pati atong ERC kung unsa aga pricing
1: sa tuang no,
0: mga
1: kuryente
0: distributor sa electric provider katropang Jubit.
1: Mao ni siya manggod ang EPIRA katropang Jazz or Republic Act number 9136. Usa ni siya kabalaod nga napasa ni atong 2001 aron baguhon ang industriya sa kuryente sa Pilipinas. No, so sa wala pa ang EPIRA, dako ang control sa gobyerno sa pag-generate o pagbaligya og kuryente. Pero human na atong naanay EPIRA mga katropa, daghan ang mga private companies ang mahimong mag-produce na pod o magbaligya og kuryente.
0: Kada mga kaigsoonan. So, tan-awa diha mismo sa inyong ano, kiniinyohang bill. Naagi ni dako kaya ya katropang kining system loss charge. So, sa mo adri katropa kung sa bill nga 23,000 katropang jubit na ay 1,746.96
1: 1,000
0: plus ang system loss charge. Okay, labot ani kung na-loss na diyan sa inawa ang printing na labot ato na.
1: Ah, okay, nasabtan ako katropang Jazz. Ang under the eye sa system loss, mao kini ang kuryente nga nawala, no? Nga dili mo abot sa mga konsumidor samtang gina-transmit gikan sa planta ngadto sa tuang balay. So na itulo.
0: Og sa ano pa na kung naghatod kag bingka paingon diri.
1: Na kung napan napun
0: nangahagbong ang uban. Ibayra na to
1: nimo kung nahulog to.
0: Kung tay labot sa problema na nasa naghatod.
1: So naitulo katropang Jazz. Mga hinungdan no aning system loss. Naitulo diri nga mga example. So na kanang natural good nga pagkawala sa kuryente tungod sa init nga mga linya or transformer, ang tawag ana technical loss. So part na siya sa system loss mga katropa. O kining gitawag nga illegal connections kini mga jumper or pilferage. Apil gihapon na sa tuang bayaran kung naay mag
0: nagbayad man ta ana nga mag-tela apil ana.
1: Naay mag-tap diha mga katropa, naay mawala nga illegal, kuryente.
0: Kumbaga octopus wiring nga da kay nag-illegal tap, nag-illegal connection ang uban.
1: Kita ang magbayad ana katropang Jazz. O kining sayop sa metro or distribution system. Kung naay sayop sa metro di ay kita gihapon magbayad ana mga katropa. Kumbaga,
0: sayop sa uban. Kita magbaguod hinog bayad apil ta sa mobayad in short ana mga kaigsoonan. So, may punto ni katropang Jubit no. Ako nakita man gud sa taas karon sa bill aning kuryente mga katropa kung i-priority sa kining Congress nga i-amend, di ba? Kining iperalo wala kining katropa unsaon nila pagplaster kining system loss charge i-amend kining mga balaod mga kaigsoonan. Actually ako ginhawa ni katropa no mismo sa to ang mga kaigsoonan karon. Kaya bisan mo yung nalas si mga 100, 200 sa inyong bill, katropa. Punta ko na nagtabang katropang Jubit. O sa, diha mismo, diha, sa inyohang daily expenses ba?
1: Baga makales na siya sa tuang expenses, no? Kaya of course, ang atong mga expenses, dira maginakuhaon sa tuang kwarta mga katropa. So, kung dili enough atong kwarta, tungod sa kadako sa tuang expenses, kita gihapon yung magbaguod. Now, kining mga ginagmay nga mga, di giniginagmay katropang Jazz, kaya nakita man na to, hastang dagkuan no ang mga charges kini nga mga charges kung matanggal kini at least man lang maibsan ang ato ang kabugat no nga ginadala-dala ni atong mga bayronon
0: kada mga kaigsoonan. So wala ba nga nga mga punto katropang Jubit kumbaga dili ta magtan-aw sa whole gyud no nga scenario kumbaga
1: ang system loss katropang Jazz napagiday siya kauban nga VAT.
0: Napagyud.
1: Napagyud siya yung value added tax.
0: Bayaran pa ganito.
1: Bayaran pa po dito. So aside sa system loss, napagyud VAT ang system loss mga katropa.
0: Magkalibat-libat na tag binayad inang anak mga katropa. Pasensya kayo ha. Ang pasapat na ito ba nga magbaguod ta o gining ano, kanang binayad anak mga katropa nga wak magkita'y labot anak. Kumbaga, kargo na tingali dito sa ano kung ako po tingali katropa ng jubit nga power provider no dili na ibutang di tingali kay kusyonon mino na nato ug apil baka us may labot do tingali transparency para aning isa ka bill sa isa ka power provider nagoy ni kabutang diri nga current charges generation and transmission napagoy kining government charges dapat tagi apil na lang unta ani sa government charges ang ipawala ni Pangulong Marcos.
1: Oh, kay daghan ka ayo diyan okay. Charges
0: ka pati ang generation transmission system loss na apod diri ka tropang jubit.
1: Lahi pod na.
0: Wala hay pod. O tingali kung generation o gining distribution charges i-appel ni tanan dako dako gid mawagtang sa ato ang bill mga kaigsoonan kung nga sama no ma-implement ni katropa. So na pa mga 2 years ni si Pangulong Marcos kini laom ta mag-ampo ta nga before sayang termino mapatuman ni. Unahan ni Mr. President ay iwit na tong racket-racket ato atong launching sa kini.
1: Dili lang sa tong racket-racket sa pang-jazz.
0: Okay, kung magasto ta ato, mas maayo pa tili mas unahon ni. Doon ako sa
1: oni. Ipryo lang sa.
0: Namina man tong iyang mga kaliado sa Congress, no? Sa Senate mismo, ang I think sa Energy si ano si Senator Erwin Tolfo ata ka tropa nga Jubet, no? O diri mismo sa Lower Congress sa Kamara na iyang mga kaliado dia kung mauna na kung saan pag augma ba or sunod bulan ilaki ning himuon pag duso na sa pag-aminda aning ipiralo mga kaigsoonan. So sorry na ang bula sa Kongreso ani katropa nga Jubet nga ma-materialize ang ipangyaw-yaw sa tung pangulo kagahapon during sa kining iyang soon na katropang Jubet.
1: Pero katropang just no, let's say ma-amend kini no. So at some point maibsa na nga to ang gina atong expenses monthly mga katropa tungod kung matanggal kining system loss and kining VAT no along with it. Pero sama sa gingon kagahapon no, ni Professor Ramon Bilino III katropang just no, sa ka-political analyst mga katropang abasin, kini nga saad, kini nga mga saad paunsa buhaton. Basin mahimo siyang double-edged sword mga katropa nga okay lagi nakuha na totong isa pero basig mo balik ba mo backfire sa katropang just tungod ang mga pangutana na pud ani kung mapasa no, or kining ma-amend kining epira ang pangutana kung dunay dako nga makuha matapyas no, sa tuang kuryente kaya ba sa tuang gobyerno unsaon ba pagbalanse sa tuang gobyerno ang og kining ingon mato mga power utilities mga katropa sa gasto nga dili na di na siya mapasa sa atoa. No, kasi magiging expenses man pud to nila katropang siya. So sabay mahitaboan ni karon.
0: Posible na magbagoon
1: ang gobyerno ana or ang mga power utilities
0: public,
1: ana.
0: Public I mean kaning mga power utility ana mga kaigsoonan. Basta kung mingtang maapektuhan ang ekonomiya kay mo to isa sa tumoy no basin maapektuhan ang ekonomiya sa Pilipinas.
1: May mga muatras ng mga...
0: May miyo katropa, pati naghanam sa kwarta sa Pilipinas. Diba? Kanya sa flag control palang daan. O gato mga unprogrammed funds.
1: Di pa mapubri ang Pilipinas, mga katropa. Kung ka na lang ang kuhaon.
0: Wala o ni ang mga kaigsuna, no? Pag daghan pag pamaanggi, tingali nga makapundog yahapon ang gobyerno or naipundo ang gobyerno, bisan wala on kiningini nga klase ng mga bayro noon mga kaigsunan. Mga tax ba? Kung nga sample ko, aniga tax. So, wala na ang tax aning sa itong mga system loss o sa mga bayro noon sa kuryente katropag jubit. Tingali, di ba ni mapurdoy ang gobyerno, tingali? Ikaw kung nakita mga higala sa nahitabo karon sa Pilipinas, gumikan lang ang issue sa flood control, magkaingin ko ito nga perte gidoy, datua ang Pilipinas. Kaya ko tanga doon na guday igong pundo ang Pilipinas. Ganong magsiki matagpangutang. Centro. Nga naaman na igong pundo. Napagkumbaga natay buffer stock ba? Natay mga gikaingon nga unprogrammed fund.
1: Oo.
0: Asa ba na nga? Nakapundo raman na diha. Mga iso, bubalik maghihapon ang uban diha sa panulanan kung di magamit mga katropa. Kaya nga na, di ba? Ang uban ka ng mga agency katropang Jubet, pag dili magamit ang pundo, nanggatag siya mo, ibalik may anasa treasury.
1: Oo.
0: Di ba? Di ba na isa ka... Di na ko ma-recall ang isa ka agency atol sa pandemya nga ang uban LTFRB nang hatag uban nga mga sa DOH nang hatag ang uban gi-divert ilang program para maayuda dito sa kini panginahanglan sa panglawas kun sa ka agency nga wala gyoy ano wala gyud nag inisyatiba nga nasay pundo duwa niya gipagawas nasayangan nabalik ra ka to. kay kato latid naman to sa imuha nga gastuhan ni karong tuiga para sa department or any project diya sa gobyerno nga subay lang sa imuhang agency sa imong departamento. Aga to mong isa ka sekretary kay naniguro pod kay basin na mo si balik sa iya ha. Wag yun sa ni gasto. Oh, ang ingon sa analista, sayang kaayo kay kadtong nga pundo mabalik ra gihapon sa treasury kay man imo gigamit nga para na to gamiton sa mga proyekto
1: intended kay pwede mo to
0: kadtong panahon na sa kung pag ma-recall lang ko otro pang jobit giallow ang ubang agency nga i-divert ang pundo para lang gyud sa pandemya nga makatabang sa pandemya ba kadtong nga panahon na during sa ano katong bayanihan ak mga katropang jubet di ba na mga pundo ang matag agency ato
1: na sila gigahin
0: nga pwede ra i-divert dito kay para lang gyud ma-address ang concern sa pandemya sa COVID-19 that time pero na sa ka agency nga wa gyud ano niya gigamit ta natingala ta ato kung wa bagyo initiative ang maong secretary o baka sayang pagka-interview sa iya naliguro po siya nga di mo balik sa iya kung mo-release ang kwarta. So, tama lamang po mga kaisunan sa iyang punto, sa iyang kagilingon, okay na po. Pero sa ito nakita, sayang
1: ang budget.
0: Na gamit paingon sa panginhanglan nun that time mga katropa. Anyway, itong balikan niya mga kaisunan. So, kiniingon sa ato ang analyst nga mahimo kining double-edged sword. Ang maong mga saad, at tingali katropa nga jubit baka na kumaga ato literal ni katupang jubit nga naadri ang sword ba nga unsa man mahimo ka ni
1: mo gani kanang
0: ato mga punting nga mahimo ka ni within 2 years nga mabilin sa imong termino. Pero may nakatupang jubit kung namo koy compass no kung ingon ba nga priority bills ni imuon ni ipadapit tong uban
1: una.
0: So, kaya ka na himuon sa ato ang nasa kongreso pero kung atong kongreso dire punta sa pamulitika nahon ang mga investigation, mga kisun, madugay, good hinuon eh. Pero it doesn't magod katropang jubit. Ato mong makita diri sa, labi na kung na-televise, na broadcast sa radio, any broadcast mainstream, na sa social media, katropang muna ang investigation. Pero ang doon na katropang jubit, nagpadayon itong ilang mga ano, katong uban bito nga mga committee hearing, sa mga bill, mura itong makita magod ang investigation, but it doesn't mean nga, mura po nagitrabaho sa Congress actually. Tingali, mabahin-bahin lang ilang oras, good anak, kung nga doon ang investigation, but
1: pero daghan,
0: in fairness po sa itong mga congressmen, no? Na nasa ano, kongreso, na po sila yung mga kuan, kining ginahimo nga mga committee hearing sa mga bill nga ginaduso po diya sila. Tingali, matabunan lang po na ng, oy, grabe na po ng investigahan, naaman diya. E mura po na'y ma-televise. Di ba? Same sa kining Senate katropang jubit, di ba? Naton na kalabayng adlaw.
1: Kung sa mga makita, dili sa, pasabot nga moro to ilang gitrabaho.
0: Natin nakita tong nag-impeachment hearing sa hapon pero sa buntag ba na yung mga committee na, hearing nga wala lang televised. But makita nato nga naghimo sa ilang kining tuka as senador mga kaigsunod. Last year, 3 sina sa morning katrupa. Yung pa ni Ma'am Lynn Bohols, good morning sir ma'am. Wala man gihapon, puro ra jamming ang number one nga problema sa nasod. Wa man niya giuna. Labi na yung mga pamaliton nga nagtaas gyud tuan na noon racket nagtanaw ko sa suna wa na ko ni tiwas way klaro. Yung pa ni Ma'am Lynn Bohols. Oo na wa ni mo tuan na dunggan
1: wala guro na dunggan. Oo
2: di tayo pasisiil sa mga pangalipusta di tayo matitinag
0: ato ni mo na dunggan na ni Ma'am Lynn Bohols no si Rex Ordineza good morning mga katropa. O si Rex Ordineza mo na yung number one fan ni Sexy Sassy.
1: Yes, number one.
0: Jing Pigarido na wala na mao kay ila man ang negosyo niya. Tanang mga charges kay tanan gidugang sa mga konsumante. O lagi ni, listen pa ta, samot yung gita ka-out.
1: Nadumagan pa yun.
0: Ryan, di maputi para sa ako, boss, 7 lang. Sa inyo, katropa, pala i-marate ninyo kay BBM kagahapon. Kumbaga,
1: kung sa iyahang speech kagahapon, mga katropa.
0: Sa speech niya, sa corruption, naaman. Kung sa panikatropa nga, Jobit, kung muingon ta mga kaigsunan ng uban nga mga sutanan, kumbaga inflation, na-mention. Yung tag-tax, naa. System loss, naa. Allegation, corruption, na-mention po katropa. Ang doon, naabutag racket. Masyaro, ano. Ngayon, ikaw wala ningon si Pangulong Marcos, no? Katropang Jobit ba?
2: Yung mga nangulimbat ng pera ng taong bayan, ipapasakay ko sa racket.
0: Wala nga si Marcos.
1: Ang akong ge-expect siguro, somehow akong ge-expect katropang Jazz kay ang extent manggood sa investigation ba sa opposition, sa kalaban, is grabe kaayo. Pero pag dito na sa ilahang kaalyado,
0: kwan, relax.
1: Marag-relax ra kayo.
0: Muli punto sa uban. Ganun kami, kami ganun na gusto nga maimbestigan. Kami na hinunimbestigan kami pag yun nga preso.
1: Gusto nga, at some point, no, nga, gusto madunggan nga ma-address bitaw katropang just, kaning selective na ano kanang, justice. Kasi of course obvious man gid mga katropa no sa mga previous sa mga nahitabo mga ang mga arrest warrant nang gawas na. So ang selective justice ang isa sa kuang gusto madunggan kagahapon no, pero murag wala ka wala gid siya naisgutan katropang just.
0: Para tong mga ano kanang sa isgutanan katropa nga jubit bang kanang punto sa uban lagi katong giingon nimo nga kini nga grupuha wala man ni kaniadto mo ay nakasuhan mo na priso kadto po nga nakapunting na dito ang mga allegation
1: ang pangalan na mention na
0: wala po di hinoon dugay kaayo pero mo lagi nakatrupang jobet kumbaga lahi manggood mga kaigsunan kung doon na gawin mo file kaso na gahimo o kining tawagan ni nga na case build up o granting nga moto si ano si ko Rizaldi ko isal diwan ko kung naka sa otoridad mo katrupang jubit pag once dilian nimo siya kining naka oath bitaw ka ay mong affidavit nimo kato mahulog magutong publicity ang iya kay nasa online
1: dili siya pero evidence
0: kuha na to siya kumbaga nanahint ang ano nga uy possible basik ni tabo gid ni so dapat mo sulod ang kato ato mga investigator sa ato mga agencies it doesn't mean nga kumbaga wala na ka take oath si ano or wala na sanay ka nang napanumpaan niya kay wasi affidavit katropa nga jubit kining si Jaldico it doesn't mean nga di tinuon but pwede to sudlan sa atong muna ang gihimo karon at posible sa atong ang gobyerno manang dugay kina na katong nga gusto ninyo nga makasuhan o mapriso. Kumbaga kon ba kining sa istorya ni Saldico mo ni tabo ka trupang jubit but mo lagi na kung dapat naka ay mong affidavit imo gyud naging panumpaan yes. Ani man pwede nga bang si Jubit Espanyol lang ulimbat gyud ni
1: niya pwede
0: igura kong istorya
1: niya wala kay
0: pero nagtake pero kanto katong investigation team nga nagpaminaw na sila hint so da kumbaga proseso ba so dili ingan nakadali unlike sa uban sa kong maobserbahan na sa uban nga naagoy nag affidavit na ini witness gibalansi sa kuan oy naman poy lagi ingan no ato ni patubagon itasin manggod nga nakasuha nga katrupang jubit verdict kuan na ka
1: na
0: guilty na ka wala gini innocent gani mahimong inosente paghihapon ang isa ka accused maisunan until proven guilty na siya sa hukmanan kung nanay kanang ano tawagan ni kanang sulban sa kaso mga kaigsunan nanay verdict sa kining kaso 10:18 sa morning katropa kuno kay sa premium D3 Coffee Mix katropang nga Jovet
1: ang atong premium D3 Coffee Mix katropang just makatabang kinino nga mapastrong ato ang mga kabukugan and atong mga muscle katropang just labi na katong mga hilig mag kung nay case build up katropang just na po yung muscle build up so kung gusto ta nga mapadako ato ang mga muscles ato ang abagan sa ato ang premium D3 mga katropa para dili ta magsakit atong lawas kung mag gym ta mga katropa
0: magipol suta sa ang kauban sa gawas isa pa yung makauban ni katropang Marvin Ibano
3: pulso ng Pilipino.
0: Oo, pila ba'y mahatag na rate ninyo sa suna kagahapon o sa kay masulti ninyo?
3: Live report!
0: Kasi makaoban ni Katrupang Marvin, Katrupang Marge, sasa ka nahimutan ka ron o kung sabay ilang mga sentimento o baka ilang punto sa suna kagahapon, Katrupang Marge.
4: Actually, ning oras sa Katrupang just for Katrupang Jivet, natadini, nanubay tadini sa may Candelaria Street, Ecolania, itong syudad sa Davao. Kapan lagi kay mawulay gana, maminaw itong mga kaigsuunan din niya sa suna kagahapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaya man ito nga na hinabi mga katropa pan nasusama ilang buwan, kaya labi na kini nga Panginoon lagi mas iuna pa nila ang Panginoon kaysa sa maminaw. No? Daw na susama po sa kining reaksyon ni VP Sara nga daw usik-usik sa panahon ang pagpaminaw ni inimismong suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Actually, ito lang, sayo na lang, kung anong wala agad sila makalba yun. Kung sa ba, wala gana pa ang maminaw sila sa kining suna ni PBBM. Sir, maayong nga buntag sa extra time dapat, sir. Sir, kung sa iyo, kasun, sir, ano, wala ka nakapaminaw sa suna ni PBBM?
5: Wala niyo po yung gana, sir. Malang atong, kung pati pa to sa kansara, maminaw ko. Pero, ibang ganaan mo, sir. Corruption mo ng mga kurat na mga tuwana.
4: Mauna ang rasyon.
5: Ano ito mga pobre? magdahal man po ng mga palito.
4: Ang gika-discourage ni mo, sir, nga nung walay gana, walay gana maminaw. Salamat, sir. Pangalan nga ito, sir?
5: Salidaga. Iniroso. Iniroso, Salidaga.
4: Iniroso.
5: Salidaga, o.
4: Okay, salamat, sir. Akin po ka, sir. Okay na, sir. Usay rason nga nung wala ka kapaminaw sa zona ni PBBM.
6: Eh, na masahiro mga po, walay. Masahiro. Wala ko yung tayo maminaw, kay.
4: Mas una ko na panginabuhi kaysa maminaw. Ano? Salamat, sir, ha? Okay, okay. Rita ka nga, sir, sa Picasa, bahin, kaya, medyo sa inyo. Okay na, sir. Nakapaminaw ka na or nakatanaw ka sa social media sa akin na zona ni PBBM kagakot, sir.
6: Ay, wala, good. Kay, sunahan pang panginabuhi, kay, wayayaw, kung, kuya, kuya.

0: itong mga nahinabi, nagaturno yun sila, pero kung naunaw, nagagunit man ko sila o cellphone sa ika na lang, kay gumika na ni ining lagi sitwasyon nga medyo discouraged na sila. Sa sugod pa lang mga katropa, medyo wala gilin taong sila nakahatag o higa yun. I-try na to din ikang ma'am, isa ka pasahero kini, din he mismo sa isa ka tricycle, turuhanan sa tricycle.
1: Mayong buntag, sa isa kang Davao ma'am, okay lang. By the way, langit po sa mga Pilipino, nakapamino ka sa zona ni Presidente Marcos Gapon. Okay na. That is the reason. Ang mga dabawin nyo sa Los ay tubag. Okay lang ma'am, masayaran nga nung not interested.
2: Time para ma-stress.
0: Okay, so stress lang. Ibalik kung maminaw ano nga mga isipan. Okay, so yan. Okay, salamat mga. So, pibila lamang ka mga reaction. So, halos sa di wala interest.
3: So, in short, katulang Marbs, di sila magpa-stress sa ano, kining sitwasyon, no? Kumbaga, i-prepare nila nga di maminaw, wanaminaw, kaya ma-stress lang sila, katulang Marbs, tama ba?
0: Yes, daw mo na ito, ang nga nasabtan, masa unahon pa nila, ang ilang mga panginabuhi, pag-ilahang pang-adlaw-adlaw mismo nga.
3: Marbs, atong i-revise ang pangutana, within 4 years ni Pangulong Marcos, unsay maayo nga nahimo sa presidente? Ano na lang?
4: Okay, na lang. Oo.
0: Oh. Siya to pangtan-an at sa kapere.
1: Sir, mayong buwan sa gawar.
3: Magwala po, no?
0: Sa
4: pagwala po ito bag.
0: Sa posisyon ni PBBM, kung sabay ibuhang masulti sa iyang pagka-presidente.
5: Pero sir, wala po. Makuha na na kahit hindi po kumaga. Makuha na na. Bahala na sa ang kailagan na tanawin. Makuha na ito na. Wala gyapon na makuhaan.
3: In short, ana, kumbaga...
0: Okay, mag-iapon sir. Okay,
5: mag-iapon.
3: Di, may kakwarta, bahala na.
4: Bahala mo, diha.
5: Mag-iapon ka na, mag-iapon ka yung trupa.
0: Pag mag-inabuhi, focus na lang. Focus na lang mag-inabuhi.
5: Kahit mag-iapon pa na.
0: Okay, din tao, no? Sa, kwanto, the principle sa itong mga kaigsuunan, labi na nga. Murag, paminaw ni mo sir, kung mag-una-una ka rin, murag, ma-stress ka.
5: Ma-stress yun ka, mapiktuhan ka, panahon. Muna, mag-focus na lang ka kung sa'yo dapat matiskarte yung panginabuhay. So, hindi nga, atas lang, may bayas sa panginabuhay.
0: Okay, salamat, no?
3: Marbs,
0: katropa nga, Jasper.
3: Focus na lang sila silang livelihood kaysa
4: mag-apil-apil
3: sa politika.
0: Focus sa livelihood kaysa mag-apil-apil sa politika.
3: Mampu sila mga-kwartag hapon daw, anak, katropang Marbs.
0: Yeah.
3: Actually, may punto po itong isya. Ang pa-stress-stress man ko, anak. Ma-stress-pay noon ko, anak. Kung aminaw ko, anak. Bisag gani kita gani nga ano mas stress magita nagbasa ra ta sa balita katropang Marbs. Di ba?
0: Yes.
3: May punto po na sila actually no mga kaigsoonan kumbaga sa hitabo karon sa Pilipinas kapoy na sigpaminaw balita tama ba? Tama, may punto po na sila actually kay yung palagi na katropang Marbs mas maayo pag manginabuhi na lang gidaw ta
4: kaysa magpaminaw ingon ani nga wala gihapon.
3: Oh, wala gihapon. Mo na ilang ka punto tingali nga gusto nila ipaabot katropang Marbs.
0: Yes. Sa tuang masabtan sa ilaw mo nga mga pamahayag at katropa ka, just for katropa ka, Jepet.
3: Marbs, no, napansin ako, bro, kita nagpulso tong kagalingon.
6: Hindi ma!
3: Okay, kita rin may nanubag po sa ito ang pangutana.
4: Meron na rin ay mag-ano katropang Diyas. Napoy magpulso dire. Okay ra ba ito ning tubagon ng katropang Diyas?
3: Sige, Marbs, stand by lang Marbs sa akin. Maminaw sa taga ng napoy nagpulso dire nga laing po na itong reporter.
4: Napoy, oo. Ayan, ay, nagtawag magod sa'yo. Pagkatropa, good morning sa itong pangalan.
3: Naulaw na.
4: Katropa. Yes, hello. Oh, ayan. Katropa, madunggan na. Madunggan ko ni mo. Sa itong pangalan, katropa?
7: Adira ko musulti.
4: Adira siya. Adira siya musulti. Pero, sige, sa itong pulso na lang diretso ta, sir. Since dili man siya magpaila, katropa ng Diyas.
7: Ang mayong mabuhat ni BBM, ang pagkakudang-kudang malita.
3: Ah. Daw?
4: Ang maayo daw nabuhat daw sa presidente is ang pag-apod-apod. Unsa to sir, pag-apod-apod og... Malita.
3: Ang pagpasika sa malita.
4: Oo. Mauda. Pero ikaw sir, i-rate ni mo kagahapon, nakapaminaw ba ka sa sona, sir?
7: Nakapaminaw ka
4: diyon. Pero kung imong i-rate sir ang katong unod sa sona nga imong nadunggan ka diyot sir, pila imong i-rate ato 1 to 10?
3: One up ragod. Kaya gamay rin pinapaminawan eh. Tatama, mabud siya.
4: One half. Gamay, ramay
3: yan na pinaminawan. At least na yung one half.
4: Oh, at least na yung one half. Sir, asa ka naminaw karon sir?
7: Altiza Grande.
4: Sa may Altiza Grande.
3: Oh. Magang tingog marga sounds familiar.
4: Familiar gani kayo katropan. Sir, dili man magpaila si sir. Bitaw, sir.

0: Salamat kayo sa imo ang pagtawag sa basina. Kay gusto i-greet.
1: Ay, greet lang ako siya, Tornik.
2: Oh, tanawan.
0: Ah, lagi. Kaila lagi.
2: Oh. Attorney, ang kiniimong kaila, attorney, o kana one half ragyod.
0: One half ragyod ang nadunggan, attorney.
2: Oh, dito. Ito, medyo lang. Sala, sir, salamat kayo, sir, ha?
0: Sir, salamat, sir, sa oras sige niyo magihatag rin sa XFM, sa imuhang one half nga rating, sir.
2: Mura maligsudan yung taon ng... Ang iba pulso, kaya na may one half. Okay. Sila man eh, 20. Pwede one half?
0: Hindi, hangyo,
2: pag yun. Katrapang Marbs.
3: Yes, sir. Katrapang Gadgets ko, Katrapang Gadgets.
2: Wala po yung one-up na Katrapang Marbs?
3: Gidaginot, gidaginot yun yung taon.
2: Bitaw, okay, nawala na.
0: Nadaginot na po ng oras si Katrapang Marvin.
2: Bitaw, oy. At least nasa lay, ano, Katrapang Marbs.
0: Kumbaga,
2: dili po sa pasang-awa ang kining rate, at least na yung one-half.
0: Oo, na yung one-half.
2: Dako ba yan ang one-half Katrapang Jupit, oh?
0: Anak, balik na.
2: Oo. Ayan, Katrapang Marbs, kumusta banda sa ito ang motor shop? Nag-ano, kumusta sa ito ang mga kaiso ng Katrapang Marbs? Kumbaga, ay padayon na ng Katrapang Marbs, no? Kumbaga, naay, lalahema na sila, naay trabahante, naay driver, isa pa na yung mga mahimamat na Katrapang Marbs.
3: Yes, ato ang kuhan pa ni Gabo, mahayag na yung kuhan ito. Pero ngayon, yung mga, nakatulog ka sa zona ni PBBM Gabo, wala ka paminaw yapon. Busy yapon. Gabi ka mga business sa pagkakamakamzona din eh. Okay sir, okay sir. Thank you. So halos-halos sa Katropaga Jasper o Katropaga Jubet. Focus sa ilang trabaho mga katropa.
2: Right,
3: so
2: Marbs.
3: Bala, no? Yes, sa Katropaga Jasper.
2: Alright, Marbs. Salamat kayo sa kining time di. Ag-usap sa itong mga kubanan na sa tuag na report. Kina po yung musulod yung balik, Marbs.
3: Yes, mga katropa. Mukha na itong update din sa Maya Candelaria Street. Ikulahan natin itong syudad sa Dabao alam sa itong pulso ng Pilipino. Pinyo Katropang Marvin Ibano, XFM News.
4: Live report! Live report!
2: Marv, salam, Katropang Marv, sa Pikas Bahin.
0: So, bago ito mag-ano, Katropang Jazz, mag-paalam sa itong mga Katropang Gabi Tagalog, no? Na, day tayo, Caller Dre, sir, good morning!
2: Sir, oh, sir, good morning!
0: Good morning sa imo diha, sir. Pwede hinaya na ito gamay itong radyo, sir, no? Dre, tama...
5: Hindi na makukusin niyo ang programa sa Runda. May question ako sa tinirin. Tinirin sa iyo. Asa na na-access na eh. Dini nga sin number or...
2: Sir, madunggan na ka sir. Mauna, on-air takaroon sir.
0: On-air takaroon sir. On-air takaroon sir. Naka-live na takaroon sa tuang programa. Nakapaminaw ka sa tuang pulso ng Pilipino sir. Katong i-rate na to ang sona sa tuang pangulo kagahapon.
5: Naminaw ko sa inyo
0: ron. Sige sir, kung ikaw, unsa pangalan din nato sir?
5: Calixto Bumaag Junior.
0: Si Sir Calixto. Bumaag Junior. Tama ba, sir?
5: Salomo, brother. Sige, magpaminaw din yung programa from Buntag, Buntag. Ngayon ako nag-question ang gudong hilirin sa kuwan. Nakituna ni Bangag.
0: Okay. So, nitawag si sir.
2: Sir, so, unsa imo ang ano, sir? Imo ang komento sa suna ni BBM.
0: Unsa imo ang i... Sige sir, ato na lang i-diretso grade sir kay medyo ano manggood ga feedback sa imuhang side sir no. Kung i-rate na to ang sona kagahapon sa tuang pangulo, pila imuhang rate 1 to 10 sir?
2: Negative
0: gyud si sir. Oo. Oh,
5: oh. Kana si Juan. Negative gyud siya.
2: Negative siya. Negative. Sa 1 to 10, negative ang iyang ano.
0: Paatras gid iya Katropang Jazz. Pero sir, so far sa mga kaagi no sa pila ka tuig ni PBBM nga nag og iyang administrasyon no nga nagtrabaho, na ba kay nakita niya nga mga nahimo diri sa tuang nasod?
2: Unsa daw?
0: Unsa to sir ang iyahang?
5: Ang akong nakita sa iyahang kapalpakan yun.
2: Ah, kapalpakan.
0: Kapalpakan. Ang nakita ni Sir Calixto is kapalpakan. So, kini iyahang sona karon sir? Imuhang tanaw, basig matupad na baka ni iyahang sona karon?
2: Kapalpag-racket, sir?
5: Na, kung na, nato na sa tubig.
0: Oh. Ayan, Sir Calixto.
5: Digin na.
0: Dig yun. Ayan, Sir Calixto.
5: Promise niya, ma'am. Digin na siya, ma'am. Digin na siya, ma'am, matuman. Kaya ano? Kaya promise ako, nahantod ka ron. Wag yun, matuman.
2: Mangutan ako, Sir Calixto. Unsa nga promise. Isa sa mga promises ni BBM niya, wag yun, matuman, hangtod ka ron.
5: Yeah.
0: Nadumduman ni mo nga promise niya nga wala na tuman karon.
5: Ito po yung nag-ingon niya. Sabi nga nga siya may nag-ingon magod itong ingon nga sa blood control. Itong ingon siya nga itong blood control ba niya pirmirong ingon niya nga siya may nag-tuklas sa mga tuan. Mahiya naman kayo. Pero hiya ito ma'am, sigurado siya ko ma'am, hiya itong hibuhat niya, yung anak niya, para nga, mapinalitgan siya. Kasi ito man itong hibuhan ma'am, may bawa na mahutok sa mga tao ma'am. Na iya nang yauna-unaan o kuhan sa media, kaya yung mga media, po mainstream media, kaya ha, murag, matanaw ko dito, maghagot ko. Naasa lahat na lang ang kuhan sa media. Ha?
0: Ayan, so katong ano, katong flood control.
5: May mainstream. Oo, katong sa flood control ba nga, ingon niya, siya daw, ingon po ito si Clint Castro nga, ang Pangulo, mao daw nagkuan sa, nagbulgar, anak niya yung term, nagbulgar sa kuan. Ingon niya, may nga naman kayo.
2: Sir, sir, kanang
0: sir, kalma lang sa diyan.
2: Kalma pa, pag amping na sir ha.
6: Easy.
2: Kasi na ibangag diya sa unahan sir. Lago din mas
0: masyoy ka diya sa bangag sa unahan sir.
2: Bitaw sir. Sir, Calixto, salamat kayo sa imong imong punto. Salamat kayo sa imong kining opinion sir.
0: Sir, salamat kayo sa imuhang pagpaminaw permino sa toang programa sir. Basi na kayo gusto i-greet na mga kaubanan ni mo diha karon.
5: Akong greet ng akong pamilya, mga tanong niyo pamilya, bumaat, akong mga barkada, akong mga
2: ka-berks.
0: Mga ka-berks ni sir.
2: Alright.
5: Salamat po sa inyo, katropa.
2: Ayan.
5: Na-assist ko ba?
2: Okay. Pamino lang, pamino lang pa, permente, sir.
5: Assist. Sir, kuhan na ko.
0: Padayon lang, og paminaw, sir, ha? Kay, okay na, biyatay mga pa-premyo katropang Diyos na tay pa-raffle na to sa tuang New Year's.
2: Yeah, sir, salamat kay sir. Ato na yung undangon, sir, kay
0: maabdantan taga-kadlaw na. Retaw sir, salamat kay Sir Calixto ha sa oras ug gayon yung gihatag sa XFM sa yahang pag-rate katropang Diyos. Negative.
2: Sir, wala gyud problema sir kung alas 12 ta nagsugod sir. Nga problema kay na next program.
0: Okay.
2: Sir Calixto gumaad. Thank you sa kining imong opinion no. Tama po tayo ni sir. Negative eh hatag mo kasi makita gyud. Okay, ingon pa niya. Tabot-bot ra to kay ingon nga siya nag bulgar pero sa ingon ni Sir Calixto sa punto nga siya ang pakana atong basihan tong istorya ni Sir Calixto. Kay mamina mo gusto sa Calixto siyang tingog katropa ng Jubit. I think nagano to siya sa atong live feed
0: and
2: sige nga na ang punta sa una kanang gusto ko mamino kong tingog
0: gusto na ko madunggan akong tingog so nag-feedback siya siguro mas better to kung gi-off niya ang monitor
2: or
0: radyo o niya dari siya maminaw sa cellphone. So, ingon na siyang style mga katropa. Kaya naman ko'y delay. So, malate na to madunggan na nga to ang tingog sa radyo.
2: Oh, ayan. Si Raksuman, good morning kanimo, sir. Lynn Buholz, nahimuot kong kuya. Okay, Sir Calixto to. Oh. Ayan, no. Nadungog, Sir Joss. Pero akong ginahulat tong kay Romualdez. Huwag matinood ba kaha? Okay. Dapat nauna.
0: Kini, last caller na to katropang Joss. Sir, pangalan, asa ka naminaw o pila imong rate kay PBBM sa yang sona?
2: Hello?
7: Ay, akong kuha na ma'am. Ang
2: nauna ko ni, taga Santa Cruz ni. Sir, taga
0: Sir,
2: si Jules nino?
0: Si Sir, si Sir Jules ba ni? Jules Pandoy sa Santa Cruz?
7: Ma'am?
0: Unsa gyud itong pangalan, sir? Og asa ka naminaw karon?
1: Ah, si
0: Juan Alex sa
2: buhay. Ah, si Alex. Sir, di bata lang yung tingog ron siya. Kung nalahi man, kaya itong nakaryanto, medyo nasa mga 64. Karoon na lang sa mga 59 ang tingog. Ito. Ang
1: mga problema sa itong lasot ka rin, wadi na katulbat siya.
0: So imuhang rate sa iya ha, sir.
2: Ayang imong rate, sir. Pila imong rate siya, sir? 1 to 10.
0: Wala gihatag. Negative gihapon si Sir Alex.
2: Sir, ayag isapot-sapot sa kanin imong lechon na, nimo da, sir? Mag-kusmon po ng dagwa sa lechon, sir. Bito, sir. Sir Alex, salamat kayo sa kining ka time. Sir Alex, so wala siya mahatag
0: rate. Wala siya mahatag nga rate. Sir Alex, medyo pigado itong oras. Greetings na lang nimo, sir. Sir Alex, kabuhayan sir, salamat kayo og amping diha kanun.
2: Ayan, no? Sa Lichon House, si Sir Alex. Sir,
0: negative yun, negative. Atras yun ilahang kuhan katropan siya.
2: Ayun, sapot-sapot, sir, maglagot-lagot sa politika, sir, kaya masing pagod hino na itong Lichon, sir.
0: Katropan siya, bit. Nagandari ilahang mga ano, katropan siya. Oh, good morning, katropa. Wala, Jude, makatuman si PBBM. Napaubsan ang presyo sa gasolina. Misa ka naman hinunog maayo. Puro lang ginabot-bot ba? Istorya niya, masilutan na daw ang flood control. Sakit man daw sa iyang buot, pero kailangan daw nga masilutan daw sila. Tubag pud sa iya ha, gipadungan, dili ako nag-iisa, tatlo tayo, sabay tayong makulong kung kinakailangan. Ikaw man ang aming taas na Mr. Presidente, walang hiya, magaling kayo sa pagnanakaw ng kwarta. Salamat sa XFM, God bless.
2: Ayan.
0: Napagdaghan.
2: Napakatropa nga Jubit, arawa na.
0: Ang maayong nabuhat ragyod ni PBBM kay ang pagapudapod og maleta mga katropa. Mopo nila ha.
2: Actually ni sikat ang malita hinoon mga kaingsunan anang maong kitabo. Yes, yes, trying tay shit ina sa atong oras, wanta igong oras sa katropang Jubit kay lapas na ta nagapanikad na nagayam in time na ni atong aga DJ Sexy
0: Sassy.
2: Sa lips pa lang wala ka na.
0: Magluyan ka.
2: Si Engineer Royce bang gina-zoom in kina Engineer Royce na grabe pula ha po sa ngabil niya tong basta ba sa lips pa lang lagi wala na napaya niya nagkatulpan Jibit boses pa lang ulam na hanggang sasi lips pa lang ulam na. Ito katropa inabagan ta katropa sa tuwang Engineer Royce Arieta ani apong taon-taon katropa ang atuang XFM News Nationwide ng Macau na XFM Mega Manila. Alang sa mga impormasyon ng balita, bisita ha atong page.
0: XFM Davao Katropa Digital at ang Sentro Media Facebook page mga katropa. Ang matang YouTube channel Katropa Digital.
2: Sa ngalan sa kinibok ang puwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, katropang Juvet Espanyol.
2: Katropang Jasper Magunsya sa programang Sentro.
0: Kamatuuran ang sandi.
4: Sentro.
2: Alas 10:38 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
6: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
14: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
13: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
14: Clarex!
15: Exciting!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Clarex, Ana.
17: Exciting!
14: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao Katropa The Jizzle. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa itong mga katropa diyan. Namo ko dyan pagbangoy. Sa mga katropa na itong ipangduka diyan. Sa'yo paska buntagoy. Bigid may iwasan mga katropa nga duka unta. Isa may dukaon nga parteng bugnawa sa panahoy. Sama sa iyang tinagdan di as imuhan. Mga katropa, adlaw nga Martes. Yes, mga katropa, today is Tuesday, July 28, 2026, mga katropa. Julio 28, 2026. Bilis naman ng panahon. Parang kailan lang. Ayun eh. Parang sasalubungin na naman natin yung buwan ng Agosto. Anyways mga katropa, mag-uban-uban kita sa kahanginan until 12 o'clock in the high noon. Ako yung magka-ubay na ang sasi ug sweet, oh. Sweet talaga. Wailain mga katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Pampa-good vibes. Pampagana. Pampagahi. Sa mga gugmang humok na kaayo. Mura nagmamon ka humok. And syempre mga katropa, di mawala nga tuang pag-gikay. Mga katropa, magpa-gikas kita. Ito po ay tumataging ting na 100 pesos. Pwede nini mong ilod mga katropa. Pwede pang merienda. It's up to you. Sabagun lang nimo ang atuang pahula this morning. Nawala na tubag kagahapon. Yes mga katropa. Naka-ready na ba ang inyong mga dulunggan diha? Naka-ready na ba ang mga shelf? Kaya ito na ibuhagay mga katropa at yutiod ang atong pahula. And syempre, we are live sa ating Facebook. Pakita alam mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. Pag-comment diha inyong mga panawagan, song requests, o mga shoutouts. And syempre mga katropa, para mutubag sa ato ang pahula this morning, kailangan ninyong mutawag mga katropa sa ato ang number. Ito bago na inyuhang ang atuang pahula. Syempre sa itong number sa 0969-333-0537. Agad mga katropa, 0969-333-0537. Mga katropa, stay put in standby usa diha. Sit back and feel the moment mga katropa. Inilagi hapon sa itong programang
2: Rated PG
0: sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Katropa, mali po man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantong Plus Gold niya. At tumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa pat
0: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
2: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zantone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zantone Gold Coffee Mix.
11: Sugod ka. Ika'y tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan. Kay ako.
12: Baklarek sana.
13: Exciting!

0: Oras sa Pilipinas, alas 11:13 na sa Kabuntagoy. 11:13 in the high noise. Ang oras magkatropa, hatod ka na to sa turbo. Sulid ka kung nakaturbo. Nakatabang kinin sa sex life ninyo mag-asawa. Ang turbo mga katropa, FDA approve. More safe immunoid. Mag-turbo na. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Welcome back, mga katropa, sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Sa aking katawan, basang-basa sa ulan. Yung feeling na tiniis mo ang ginawa. Yung ang lamig-lamig para lang. Antayin siya. Pero hindi mo inakala, katropa. Nandun pala siya sa kabila, nagpapakasay.
2: Aya!
0: Samantalang ikaw giniginaw.
2: Pinawa!
0: Siya na may tuwang-tuwa. At nafe-feel yung init. Nakasama yung kabit niya.
2: Pinawa!
0: Gugma pa more.
2: Aya!
0: Alright! Hello, good morning sa tuwang Facebook Live. Shout out, Ma'am Lynn. Good morning, DJ Sexy Sassy. Always, gapaminaw. Thank you! Damo, good nga, salamat. Mayang pagpaminaw kang Edgar Durino, gikan ni Randy Santisas. Good morning, Randy! Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Tuesday. Pa-request DJ Sassy, The Past by Jed Madela. Thanks and more power, DJ Sexy Sassy. The Past? Ano, sige, mag-hisgot anong past. Past is past.
2: Pinawa!
0: Tapos ay tapos. Ito ay mga katropa. Sometimes, mahimuot na lang kita ng maghuna-huna sa itong mga past. Na ganing, labi na good, grabe iniwang kaagi before. Tapos mahuna-hunaan mo, lano, grabe. Grabe yun ang akong gibuhat sa una. Grabe yun ang akong pagpakatanga sa iyaha. Grabe akong pagpaulan. Basa ay ko sa ulan sa una nga naghulat sa iyaha. Giantos na ko ang katugnaw. Nagkurog-kurog na ang tanang kaunuran. Nagkurog-kurog na. Nikuyos na gyud tanan. Di na gyud mahitsura tungod sa kahuyos. Sa dihang. Nakauli na di ay siya.
2: Pinawa!
0: Nakatry mo anan, no?
2: Aya!
0: Good morning sa itong mga katropa. Di ano ang nabasa sa online. Ito ay mga katropa. Speaking of ulan, kinabasa man gid ato mga katropa diha, labi na gud sa mga gabiyahe, sa to mga drivers out there, sa to mga katropa diha nga everyday na gabiyahe, sa to mga sweet lovers. Ay mga katropa, ayaw jud masigig pa ulan oy. Kasi sa itong panahon karon mga katropa, uso ba ang sakit? Uso ang magkasipon, mag-ubo-ubo. Hilabi na gud sa mga hina og mga immune system mga katropa. Kung ikaw hina kang immune system, kung ingon anak ka katropa, ka nang maambunan lang, magkasipon ka agad. Mga katropa, I recommend niyo po na mag-santo na vitamin C. Hilabi na sa mga kabataan out there. Usually mga katropa, hina kayo mga immune system. O na mga katropa, mag-santo ng vitamin C kita para protektado ang pamilya. Mapalit lang ka na mga katropa sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. And remember, dapat may tatak, yes to health. Alright, ato ng ibuhagay mga katropa, di na ta magdugay-dugay. Di na ta maglangan-langan. Ang atong pahula this morning. Unsay mo tindog kung ulan? Ug mo higda kini kung init. Oh! Once again, unsay mo tindog kung ulan? Ug mo higda kini kung init. Unsa kini katropa? headlock anyway. Mura siyang delikado mga katropa. Pero murag simi dili man. Unsa imo tindog kong ulan? Muhigda kini kong init. Muhigda kini siya mga katropa, hilabi na gud kong init kaayo. Wa siya gana mga katropa, initaw eh. Nagdarap siya ganahan, init kaayo. Mga katropa, nga to number 0969-333-0537. Good morning, good morning sa toang viewers sa toang Facebook Live. O, sasi, wak man lagi mong dagwe. Wait lang, wait lang. O, technical error. O, busy pa, busy pa. Hi, Grace, good morning. Ayong buntag din sa mga katropa na tadihan, no? Sa mga nagtikungkong karong mga orasa. Sa mga nag-ubo-ubo diha. Oh, shata-shata sa mga gag-crave karong mga katropa, no? O gama-init. Siyempre, mga katropa, basta bugnaw gani ang panahon, mag-crave yung tag-init na pagkaon mga katropa, no? Init na mga halug. Init ng kanyang yakap. And syempre mga katropa, shout out sa mga coffee lover. Mga katropa, sa mga nagpunta na diha unsa may lamig nga kape. Mga katropa, ako maingon Rio Santon plus coffee mix ra gid mga katropa. Labi na gikaw di ka mabuhig may kape. Buntag udto gabi kape gihapon. Muna ginatawag mga katropa, coffee lover. Unta, nahimo na lang kong kape para imong i-love. Okay, di man ka mahimutang mga katropa kung di ka makahigop og kape, di ba? Unta, nahimo na lang kong kape para di ka mahimutang kung di ko ni mo matilawin. Sana all kape. Alright, good morning, good morning! Sa may sitio tinutuain sa mga Borja family. Luis, ganun sila nagpaminaw di ha? Maayong udto. Thank you for watching. Tagang salamat sa inyong paglili di ha? Alright mga katropa, once again, unsay mutindog kong ulan. Ug muhigda kini kong init. Mga katropa, ang number 0969-333-0537. Ah, sa Pilipinas, 11:21 in the Hanoi. Mga katropa, sit back. Kaya mabalik ta, man sa mga pinakasunata ang atong ipatugtog mga katropa. And sa pagbalik, atong ibuhagay na sab inyong mga panawagan na inyong mga song requests inyong tubag. Di nilang sa 89.1 XFM Davao. Katropa, the digital.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Nak, merienda time na.
2: Wow, akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lamig, humok o humot.
1: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
2: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
3: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
9: Ka Clarex sana.
10: Exciting.
11: Rated PG.

0: course, great song mga katropan.
1: Okay.
0: Pusong Ligaw by Joyna. Oras sa Pilipinas, alas 11:44 na sa Kabuntago. 11:44 in the high noise. Mga katropang oras, hatod ka natin sa Santon Plus Gold. Ito na yung mangosteen, powerful antioxidant. Ang antioxidant compound akong tabang arod ipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Arong ito, welcome back sa itong programa.
2: Rated PG!
0: Mga katropang! Kamusta ka mo sa inyong kabuntagon diyan? Paniudto na ba ang mga first sign? Paniudto na mga katropa? Wala na biyanta kusgan giyod kita. Alright, shout out mood sa itong mga katropa. Kaya nag-imot-imot ka mga orasya, no? Isa may di maka-imot anak sa asing, mo mga sunata. Makapahinumdom sa itong mga kautangan. Sorry naman. Sila kasi. Gusto nila yan ang kanta. Anyways, mga katropa, shout out sa mga naigya, Bisaya pa, naigipang atubang na mga problema, naigipang lukdo na mga problema. Mga katropa, pwede man siguro na ibutang sa sa daplin. Diya sa kasdaplin kay bugat na kay kasi dala-dala. Bugat na kay dagko na kay mga masul. Ibutang sa sadaplin. Kung pwede palang ibutang usa sa daplin. Dugay nang gibutang o gilabay. Pero mga katropa, di man pwede nga ato alang pasagdan. Which is sometimes kinahanglan po nato tubangon mga katropa. Atong isolve ang mga problems nga gagmay. Kaya usahay mga katropa, kung pasagdan lang nato ang gamay nga problema, pwede kining mudako. Ug mudako pagyud katropa. Mas mag-problema kita. Una katropa, kung kayang isolve pangitano nga pamaagi mga katropa nga masulbad na siya nga problema. Kung wa nagay kasulbaran mga katropa, hala ilabay na nga problema. Ato bang naputag laing problema mga katropa. Mura man gina atong life. Which is isara po na siya sa mga lamas ragid. Always remember mga katropa. Ang mga problema lamas ragid na kinabuhi. Wa tay problema mga katropa while lami atong kinabuhi. Isa po na sa mga makahatag og motivation atong mga katropa nung atong mga problema. We need to fight. Labi na sa may mga relasyon diha. Normal lang gyud ang away-away. Ang importante di magbulagay. Kaya kung magulag na gani, impas. Wa tay mahimo kung magbulag na gyud. Pero kung madala pag hilot-hilot, happy yun. Happy uron. Pero kung di naging madala katropa, ala balian. Balian naman ng sasi. Anyways mga katropa, no, laban lang kita always sa itong kinabuhi mga katropa. Even there's a lot of problems. Tag-English yan. Ito ay mga katropa, laban lang kita, nagbisan pa man. Huwag na tayo kwarta. Uy, mga anak kong magbulag, ma'am. Pero depende po sa usa ka sitwasyon, katropa. Kung mag-uban, napoy mga sitwasyon, no? Like for example, bisan pa man mag-uban sila o mabuo ilang pamilya. Pero gubot lang man gihapon. Buoy lang man gihapon ang mga anak, kaya di man magkasinabot. Napoy ingon na nga sitwasyon, mga katropa, no? Based sa mga observations. Luoy lang gihapon ang mga anak, mag-uban sila mga katropa. Kaya ang banal, prating palahubuga. Nag-asawa, prating laagana. Adyo ingon, ana. And talag sa langgid punta makakita mga katropa, no, pamilya nga kanang nga maingon na tangumurag perfect good siya. Although hindi siya 100% na perfect. Pero mostly perfect ilang sitwasyon. Makaingid tag sana all. Sana all good, no? Pero mo po na ilang kapalaray. And na po tayo mga katropa, dari nga sign na kanilang kapalaran, daghan ka silang mga struggles nga agian, daghang mga luha ang manggawa sa ilang mga mata bago sila magiging strong. Kaya kung dili manggod sila makasulay ng nga problema mga katropa, dili na tumaingon nga strong na siya. Maingon na tong sa katawa mga katropa nga strong kung daghan siya mga kaagi nga iyan nalampasan, nasulbad nga mga problema mga katropa. Kaya strong kayo siya kay nasun na ayahang na nalampasan ingon ato nga problema. Diba? Ang uban, isa mo tinog ka problema. Tinood yun na siya. Anyways, ay mo problema sa problema, kaya ang problema huwag problema sa inyo, ha? Anar na siya. Balik ta sa tong pahula, oy. Ano sige tag problema na problema? Diba mahal kita? Grabe naman yung pangalan mo, oy. Pangalan pa lang, mahal na. Anyways, magtatrabaho balik tayo sa ating pahula this morning. Unsay mo tindog kung ulan, ug muhigda kini kung init. Mga katropa, ang atong number 0969-333-0537. Tawag na mga katropa. Kaya na pa mo'y pipila ka oras, no? Nga atong tubagon ang atuang pahula this morning. Unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini kung init. Another clue? Paborito sa mga kababaihan. Ang price dito mga katropa ay tumataginting na 100 pesos na po. Kasi yesterday hindi nila nasagot eh. So baka today masagot na nila. Hopefully. Mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, muhigda or muligid-ligid kini kung inyay. Anyways, mga katropa, 11:52 in the high noy. Dali ba sa oras, oy? Mga katropa, ang oras hatod ka na to sa turbo, ay. Suwid ka kung naka-turbo. Makatabang kini sa sex life ninyo mag-asawa. Bila binigod sa mga mag-partner dihang apermi nalang mabitin pag-abot sa loving-loving. Mga katropa, sulayan nga itong turbo. Kaya sulayan, subukan mo talaga. Mga katropa, mapalit kini sa mga butikang hadol sa inyo mga lugar. And of course, sa mga coffee lover, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Sa mga di mabuhi or di mahimutang kung di makainom mong kape. Magalingas sa kumbaga. Makaingon lang kita mga katropa, unta kape na lang ko. Para di ka mahimutang kung di ko ni mo matilawan. Anyways mga katropa, nga to mga produkto sa Y2H product. Mapalit kini sa Davao City, all over Davao City. Oh, hilabi na gud mga katropa sa Rogen Pharmacy, Zyzel Pharmacy, Soyhu Pharmacy, AGM Turil, and HealthMed Mintal, Butika Liana, Princess DS Kabantian, JUN Jan Pharmacy Sandawa, GT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, and sa Mesco, Ses Generics, Gilan Pharmacy, HealthMed Pharmacy, HB1, AKC Pharmacy Samal, 318 Pharmacy, Tesco, Mia and Jen Buhangin, Butika Navarres, Minta Relocation, FRT Pharmacy Samal, ug daghan pa mga katropa. Di mahurot. May daghan dyan ganitawan mga katropa ang nakagusto sa itong mga product kay which is very very effective. Lami, subok ng masa. Ito ay mga katropa. Pangutan alang sa mga butika nga dool sa inyo mga katropa. And dapat remember mga katropa na ay tatak yes to health. Ikaw ang pangarap. Alright, 11:52 Ang katropa na ganahina-hina po tag-us-us, no?
1: Pinawag!
0: Kung pwede pa lang, kung pwede pa lang inato ng oras mga katropa, pabalik, ipabalik ko na. Pero sometimes mga katropa, makaingon tanga, paspasi ang oras. Hilabi na good ko ikaw na ay kamit. Hilabi na good ko ikaw, gip na ay gipaabot nga murag makaingon ka. Exciting. Exciting part.
1: Pinawag!
0: Gusto po kang magdali. Pero kung ikaw, murag gusto ni mo nga i-extend pang oras, pwede inato ng oras pabalik. Ihimo ko na.
1: Pinawag!
0: Ay, shoutout, DJ! Uy, sa akong Mother Earth. Shoutout to my Mother Lilin Gusino Borja. Hello! Ayong udto di, ha? Kumusta ang mabunta, mabugnaong buntag? Shoutout, amping-amping diha kanunay, no? Mga katropa, 11:53 in the high noon. Once again, ang atong pahula, mga katropa. Unsay mutindog kong ulan? Muhigda kinig kong init ka tropa. Number one clue, paborito sa mga kababaihan. Mga katropa, tawag-tawag na sa itong number 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Kung makakuha ka sa insaktong tubay, you have 100 pesos GCash, mga katropa. Kung hindi pa ganyan siya matubag karon, i-extend na ito, mga katropa. Hangtod magkadako, magkadako. Total, di haman mo gusto, di ba? O man yung gusto, nga budako. Hindi man ka gusto, nga gamay. Dili pa good enough ang effort?
1: Pinawag!
0: Gusto pa good kag more and more effort?
1: Ayaw!
0: Klaro ha! Good morning! Shoutout DJ sa may Poblacion 1 na Midsayap Cotabaton. Ay, shoutout diya sa inyo, ano ah? Kamusta nga itong panahon diya, mga katropa? Nindot na daw ang dalan sa sityo, tinutuan, ano ah? Sana all! Saan ka? Pati mang layo ah!
1: Pinawag!
0: Kung pwede pa lang, ato nanggi sibat-sibatan, niya kay pating layo ah, manin taon.
1: Ayaw!
0: Mudagan patay pila ka oras sa maabot.
1: Pinawag!
0: Tingbo na lang, gid, mga katropa, ang kamingaw. Antuson ang kamingaw.
1: Pinawag!
0: Anyways, mga katropa, wala gito igong oras. We need to say bye-bye na giyod. Kaya di na giyod siya mapunggan. Unta, ingon anak yung gugma, no? Kanang di mapunggan, gauros-uros giyod.
1: Pinawag!
0: Nagbugnaw pa masimod sa ering.
1: Ayaw!
0: Mga katropa, wala igong oras. Kaugma na sad ni Uy. Kaya gusto man giyod sila mga katropa, ang daggo, ilahang ma-price.
1: Pinawag!
0: Kaboton siguro lagi sa kalibo.
1: Ayaw!
0: Mga katropa, 11:55 in the high noon. Di ang tataman. Pamanggin na yung gusto.
1: Pinawag!
0: Unsa sabi ni si DJ, puro naman ihugot.
1: Pinawag!
0: Saan mga katropa, perti mang hugota, good? Alright, mga katropa. Dagan salamat sa iyong pag-uban-uban. Sulod pipila ka oras, no? Karumbuntaga. Adlawing. Martes, mga katropa, July 28, 2026. Mga katropa, umanasad, same station, same program, at same DJ. Kinis sexy sasi nga nagaingon. Amping kanunay, halong kanunay, kang ginabuhi mga katropa, puno agad sa pagsulay. Sa ngalan sa station manager, may Jasper Magonsha, huwag sa kaubanan na tutuloy sa XFM Davao. Huwag sa atong master control by DJ Arky. Mga katropa, dagan salamat. Mayong pagpaniuto.

0: FM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo. Pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
2: Headlines. Ang mga pangunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
3: Senador Aimee Marcos tinawag na pambobudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey.
3: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
2: Department of Justice, inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
3: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
2: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
3: Sa balitang showbiz, Kim Atienza tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa depresyon.
2: At sa sports PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
2: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Martes, July 20, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinwestiyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muli kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
4: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
2: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit nang maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang taon ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga pangunahing pangako ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Tinawag naman ni Senadora Aimee Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Aimee kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Aimee sa Senate Minority Block na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Aimee Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong zona kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala namang senador na hindi po dumalo sa sona ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Igrit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindian niya naging kawalaan ang 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo, sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Aimee Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-sona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng sona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Nananatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, handa po ang Kamara di Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pa rin kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D, kabilang sa mga prioridad ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw maisa batas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapuna ng mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ang administrasyon ng agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
1: XFM News Nationwide.
2: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang sona ng Sambayanan kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor, ito yung people zona, ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ang marcha. Bagamat, ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginagalang ng Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamagitan ni President Sonny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
6: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, ano? Kaya tama lamang yun. Pero ang isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
7: Kuryente, tama.
6: Kasi yung generation ay may VAT yan.
7: Yes.
6: Yung transmission ay may VAT. The same current ang ating binabayaran.
7: Yung distribution yung, may VAT
6: distribution
7: din.
6: Yung distribution ay ganda din. May VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
2: Mga katropa, yan si Federation of Pre-Workers, President Sonny Matula.
1: XFM News Nationwide.
3: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Umabot sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layo ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kantropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
6: inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakoop up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
2: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-pareho niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
9: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtalayan natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
3: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendaan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Batay sa nilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Tago. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
10: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan.

0: Lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
1: Ipugaw pilot patay sa Navy training at tumihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
2: Nanawagan ng pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Bunuan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Sa ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sinumang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybayin ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuuang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12 22. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 next XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu.

0: At pa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
1: Live report. Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35 Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
2: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
0: At bahagyang maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagulog, pagidlat sa hapon at gabi.
2: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
0: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
3: Balitang International.
0: Iatid sa atin to katropa ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
3: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
3: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports, atin naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na rin maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Paulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Abang binigindiin at triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarice, Anna.
6: Exciting!
5: Exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jane. Usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata. Usahay mo halap na. Gikuyawan ko. Maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukan ang akong asin ug gasukasukan ako og gapalpitit na nga akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lamig siya. Wala pa gyud nito karang akong asid karon. Tuig na ako ga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra. Magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana. Nakuna dyan kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
11: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
13: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
12: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
13: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Timplahin na lang sa kong Santone Plus Coffee, ha?
14: Santone Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santone Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
14: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Pag inaw mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
19: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
20: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
19: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
20: Sure ka?
19: Oo.
20: Exciting!
19: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
20: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
19: Like you. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
19: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
22: Asa ka mas malamian, asa ka mas mahimong hiyang, mo na yung gamitan no, tungod kay kini mga healthy mani ato ang mga kape, mga katropa. Pero kung aduna kay gitawag na to gastrointestinal problem, kini banggil habi nag-ulcer na jod, and very sensitive, ay highly advised kini ato ang Santone Plus Coffee Mix, tungod kay very friendly kini ato ang soya bean coffee, no? Minug na naman sa soya mga katropang, o doon na po siya yung mangustin, mo nang very safe and friendly. Sa mga katropang nato nga din adunay problema sa gastrointestinal, ha? So better to try our Santone Plus Coffee Mix. Available ka na sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. O kung ikaw usab adunay problema sa mata, no? Aduna usab kita ay Vision X Plus mga katropa. Nindot usab kayo na ang Vision X Plus, no? Dako kayo ni gatabang hilabi na para mamintinar ang pagkahimsog og pagkalig-on ilabi na sa kalihukan sa atong kinatibuk ang mata mga katropa. Vision X Plus na available kana mga katropa sa tanang butika nga duola sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ngani, speaking of Yes to Health Wellness Center, na padayon na atong libreng check-up, libreng konsultasyon. Ganina aduna kita'y client no from La Filipina, aduna usab mga taga Nabunturan. No, ni bisita sa ato ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa Dakbayan, Stragom. Naka-avail sa ato libreng check-up ug libreng konsultasyon. No, tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic aduna kitay libreng check-up ug libreng konsultasyon, ha. Gamit atong high-tech machine. And usa-usab kita ka functional iridologist, no? Nga din pinaagis pagtanaw sa iris sa inyong mata. At usab makita ang mga weak areas, no? Mga constitution sa lawas, mga katropang hinanang hatagan dayon o pagtagad. So pwede nyo nang ma-avail, mga katropa. We have also free dietary guidelines, free terahertz therapy. Ayan, pwede nyo na ma-avail. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayod sa inyuhang lugar. Kung kamo taga-Tagom, mao sa Gyapon na nga to ang address. Ana kita sa M Central Building, tapad mismo sa Mr. DIY. No, naranas public market, mga katropa. Dali na kayo nyo malocate, ha? Abrido 7 a.m. to 8 p.m. Sunday to Friday gayod, mga katropa. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday to Friday and Sunday. Sa mga taga Davao, ang atong address ana kita sa Cellpol Building, door number 3. No, narandina sa Matina, Davao City, mga katropa. Ubos sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. And sa mga taga Mati, no, ana asip kita ay branch din na sa Yes to Health, mga katropa. Nata sa A Square Building, no, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. O, dali na po kayo siya malocate, no? And then ang atong schedule for check-up and consultation sa Mati is everyday, pinaagi guide sa phone call or online consultation. O sa mga taga Davao, ha, ay magkasipyat din, ha. Tungod ka atong schedule is every Monday and every Tuesday. Basig masipyat na po daw ba ang taon, labi naglagyo kayong lugar. Kunya, timing, pag-adto nila, mali di ang schedule nga ilang nadungog tungod kay nabaliktad di ay, no? Instead nga Monday to Tuesday, maotas Dabaw, nahimong Merkules noon na nga to, tungod kay abin nilag, Merkules ang atong schedule, no? Merkules, Santo Bernes, dinitas Tagom, o Lunes, o Martes, dinitas Dabaw. Ay mo kasipyat o kalibog ni Ana, para tungod ni Ana, ha, magkita-kita ta personal, o maghimama ta personal, mga katropa. Atong tabangan by God's grace and help nga matuldukan gayon ang inyuhang mga balatian. Oras, alas 12:52 na, o para sa pagpadayon sonahan, na bago tamo ato gayon sa atuang health information na for this day, na maminaw sa kitag mga pipilag ka mga testimonya, na mga pahinumdom sa Gihapon, paghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas, aniya atong paminawan, Nanay Magdalena Basok, no, nga din nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic at ang kumustahon ng iyahang balatian.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Madalina na baso, kaya magsaysay. Complicated ko, aloy sa Diyos, tulog adlaw na ako na ginong sa kondoghan, kasakit, katulog adlaw. Nagubok ko nga, lagpot ko mura, gumag ko nga, patay nga dugo, orag na ganaman ang kawala akong kasakit sa kondoghan. Sa mga tao nga na mga balatiya nga nagpaminaw karoon, nakaangay mang yod ko, ang orat ko po lang nakaayos ako.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
24: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag ako ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
23: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.

Oras mga katropa, alas 12:54 na. Magabalik kita ninyo itong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant as Eugene Druda. Huwag ang atong programa sa gihapon ha. Gipaluyan gan kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha, o bagong naminaw karon sa atong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa kung padalagan sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns sa atong text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutana unya na human gayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mga pipila ka mga nagpadala sa mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, may tungod gayod sa mga panglawas or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no? Pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Adto kita no sa atong pagtuon. Ato nang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag na ito nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no? Sa atong mga listeners karon. No? Sige daw, itaas daw inyong kamot. Di manggihapon na ito makita. No? Kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No? Kung pangutanon mo, no? Mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa. Ha? Siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag na ito nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din nilang mismo dakbayan stagom, kung isurvey ka, kinsa kaha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag na itong high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayod na ito nga high blood. No? Inana na kalaganap kining gitawag na ito nga hypertension nining atong panahon. Gani, sumala pa sa data mga katropa, may kaabat na gayod sa gitawag na itong 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag na itong 33% no, of the population ng nag-edad og 30. No? Pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag na itong hypertension. Sipunin mo, no? Nag-edad palag 30, possible. No, according to sa survey, no, naada di ay gitawag na ito nga high blood. Ay, naku po. Ha? And then, 2024 pa na, no, nga survey mga katropa. And karoon na natas 2026. Unsa na ka, no, kalaganap kining gitawag na ito, no, nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na po sa 37%. In the year of 2021, according to the Philippine Heart Association, mga katropa. And that is 2021. And in 2026, takaroon, 5 katuig ang binglabay. Kamusta nakahaang ang gitawag na itong gindaghanon. No? Sa katauhan nga din, adunay gitawag na itong hypertension. No? So inana ka, gitawag na itong ilado. No? Muranig artista ni hypertension. No, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap gayud kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag natog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood og sa unsa kining high blood nagsugod. No, tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. No, kining mga pasyente nato mga client nato pag matug clinic. Pag mingon sila, Doc, high blood, magod ko. Pila na katuig na ako'y gina-maintinar ng mga medisina. Doon na yung mga ipang-inom ng mga maintenance. Niya, pangutan o ni mo, kabalo ba ka na? Itay, unsa ng high blood? Di makatubag, no? Maglingo-lingo lang.
unya ang ilang pagkabalo ang uban. Pag muisgo tag high blood o hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no? Mora na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood do ka mao na ni taas ang pressure sa dugo. Mura ra gi kuno mura ra gi translate ang English hypertension, high blood pressure. Pagtaas sa pressure sa dugo na. Pero musugot ta mga katropa nga din maura jud na ang atong kahibalo mahitungod din ang gitawag natong high blood. Mao nang musugot na po tag pila ka tuig inimnanay og mga maintenance para gayud sa gitawag natong high blood na. Mao na atong tun-an karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Samala sa pagtuon ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot o sa pabang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayud sa agianan sa dugo ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pagstiffen, but-pasabot, pagkipot na sa agianan na dinha sa atong dugo, nga na sa itong ugat mga katropa. And normally, dapat dili gina siya munarrow, no? Dapat pirmi gina siya widen, pirmi gina siya luag, para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung adunay pagguot, no? Sa ito'y gamit atong term kanina, no, pagpiit mga katropa dinhas gianan, mao nang ang dugo di na kayo moagi og magresulta sa pagtaas gayud sa pressure niini. Ano mo taas man pud ang pressure? Moagi ra di siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, sa dugo nga din moagi sa mataga partes tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga dili pwede nga karon na daghan unya ginagmay lasa. No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo din ha. Moingon ang dugo nga paabot ra sa din ha kasing-kasing, paabot ra sa din ha baga ha. Maabot lagi kad maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy, no? May daginana mga katropa apan dili man pwede, no? Kinahanglan pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing, ano? O paingon sa baga mga katropa. E kung dili gani na igo, magka-problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tood gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa ug sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply sa dugo dito gayod sa pipila ka o parte o organo gayod sa ato ang lawas. Mo na'y nahitabo mga katropa, no? O gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig adun na kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini, tungod lagi adun na siya nakitang problema nga ha sa gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema din ha gayod sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamay scenario, gamay tawag ni ini imagination, hambawa dinara lang tas tubo, ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no, so katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga iboto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque, maunay maginahinay o pundo din ha sa imo agianan sa dugo, hantun mo gahi, dungagan pa dyan o mga fats, no, mga calcium. Hantod mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na kung maabot pag dito sa utok,
magbara na kayo mga katropa, daghan nag mga plaque formation, di na jud kaya sa ugat, kay tungod kay taas kayong pressure unya wa di na jud makaagi ang dugo, o mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato nga hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tunan. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato nga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood, duna pud ni siya'y duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya'y duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hiniining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa, kung imong pagkaon, pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon, baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa, okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Hapan ang problema, kung pirmi pud ka sigig ka og parat, sigig ka og mga taba, mo taas day sigi hapon ang imuhang blood pressure. Ilabinas mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay nako po mga katropa, magresulta usab kini gitawag natog high blood pressure. Obesity o sobras timbang. Ay labinas atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use sa mga hilig manigarilyo. Usaw sab kini nga mag resulta gayud og gitawag natog hypertension, and this is a primary or essential hypertension, and the most common type of hypertension mao kay kini gitawag natog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano tungod kay syempre ano, kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy, no, bisag unsa basta kay naadinas tong lamisa og pwede makaon og lami kaonon ato madyong kaonon. Mo na musugot ang sadili, most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi is kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa, kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease, no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems, no, kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No, so kana nga mga kondisyon, bot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mao na'y pagkasabot sa gitawag na itong high blood, ha? Bawa, dok, nga naman nga healthy man kay ko mukaon, permi ramaganay ko law eh, dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, dok, pag-check ni mo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check ni mo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check ni mo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, bot pa sa bot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, kining gitawag na ito, genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay Muingon ani Dok. Ay, namana namang good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagin ni sa muang lahi, Dok, high blood. Niya, with smile face dayon. Asa ka anan, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood, na? Oba na, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyong linya, sa inyong dugo ang pagka-high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance na magka-high blood yung ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na ang mga mindset, although you have a bloodline or history
family history of hypertension. Dili gihapon pwedeng high blood da jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ikaum lima, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gina muluya pag naanatas pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayod mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension day doc? Sobra kadelikado gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent but pasabot di magsaba-saba tingala na lang ka. No, doon na kay kaila din na or doon ay tao din hanga. Mutiurok lag kalit. No, nga din okay pa man unta. Nindot pa kayo yung pagsturya-sturya. O niya, ni kalit lag tiurok. Mo nang inanak ka silent killer kining gitawag na tog high blood. No, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha. O niya, pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, o niya, wa kainom og maintenance. Possible atakihon gina mga katropa. Inanak ka delikado. Kining gitawag nato nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe kadelikado kining gitawag nato nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di na ito na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpacheck ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kano sa rakha ni nagsugod? O, sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani. No? Ganyan, sa atong panahon karon adunay duha ka klases tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood. Pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalon ang maintenance, no? Normal bakana, mubalance bakana, no? O, dili po na mga katropa. So, muna yung gitawag na ito, controlled hypertension. Sa mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balansyo o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna yung nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Muna yung duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha pareha sila adunay gitawag nato nga high blood mga katropa, no? Adto ta sa gitawag gayod nato nga solusyon, no? Nining gitawag nato nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal doc, aduna bay kayuhan kining gitawag nato nga high blood. No, daghan ang nangutana nako niya na mga katropa sultian tamo, no, sa mga client ato nga din agatos clinic, no, halos tanan mangutana gid na sila. Ang ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood, mangutana gid na sila, doc, aduna ba bay kayuhan ni doc, pwede pa ba maayo ni nga hypertension or high blood? Mao gina ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag nato as especially as naturopath? No, kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag nato nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud nay tambal or di jud na maayo kining gitawag nato nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wa banday tambal or di man day maayo ning high blood doc. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath mga katropa, wa gid mi gatuo
Or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit mga katropa. Kaya kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mao nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag natog resulta sa pagkaproblema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipaglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension makaangkon og kaayuhan og pwede gid siya matuldukan. No, mao nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, pag maadto ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood. No, by God's grace and help mga katropa, ang pila na katuig niyang taong daladala ni anak, pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw isip nga naturopat, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan, it is educational na para gayod sa ato ang information na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Nga din kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip, nga din aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong hunahuna, inyuhang inyuhapang ipakatag, inyuhapad yung ipadako ang inyuhang unauna, sama na lamang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagi di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagkaproblema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag natog plaque formation. Amoy pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag natong high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors at secondary hypertension kung aduna kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan og matabangan kining kondisyon gayud nga gitawag nato og high blood. Basi diay sunod tuig, no? Pag-check gayud sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag survey nila niubos na lagi ang gitawag natog survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma mga katropa. No, kana ang mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma short ha. No, kay taas-taas ra pa ning pagton, hilabi na sa mga gitawag natog lifestyle and the diet modification, mas maayo mas masabta nato ni. So ugma ato ang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very natural way, mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay, no, matuldukan kining gitawag na itong kondisyon sa hypertension or high blood mga katropa.
Oras na to, alauna 19 na, wala naman tayo igong oras. Og sa pagpadayon na itong programa, ato sang hatagan o pagtagad, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, good PM Doc, mutana ko ni mo, unsa ni ang karot magtambal sa mata, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa managi ka ning karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program. Tungod kay ang karot sa usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karot sa mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. No, which is very essential also to have a healthy eye. So ang karot, dako kay siya tabang no, para sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang karot tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure no. Carrots juice mga katropa, amo ang gibledor, amo abang gibanggod, kana ihang pulp. Amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina.

Dili ni siya ipasabot hanga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa kinhalan inom ni siya ano sa atong texter ma'am o sir human nga imong na juice kining carrots juice ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata pero kung aduna mo itiridium effective pud ni kining carrots juice mga katropa hilabi nag dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na to carrots juice ha kay ibutang na sa imong mata dako pud kay nagtabang if you have already teridium kanang teridium ba sa mata mga katropa dako pud kay tabang ibutang ras dropper kining juice ng carrots unya patuloy ang inyong mata duha ka tulo buntag o gabi dako pud kay nagtabang pero pinaka the best imna jud ninyo ha kay nagsugod ban ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagong ba or matina? Thank you po. Para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mo ato sa ato ang Yestro Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Natas tagom mga katropa. Basta nga ito ang schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Health Clinic. Basta adlong Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi no, sa syudad gayod sa tago mga katropa sa atong Yes to Health Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa. Ha? Dako kayo ng building nato din ha. Di na ito ha, nag-rentrata din ha. Dako kayo na din ha, nga building, makita ninyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ra mo si Mr. DIY tungod kay tapad di ana, mausap ang atong Yes to Health Clinic. Brido alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Syarog ma-short sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawag at tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato og bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga diin in a very natural way ato gayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog og pagkapiskay niini. Ilabi na kung aduna mo gipangbati din ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat mga katropa. Oy, labi na sa mga niubanin na itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. Usbon ko, ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At huwag kayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa High Blood. Band for now. We don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ ni Drew Down, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.

0: sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro
6: Diamond,
7: Matina Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Kay wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
7: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan.
6: Kung inom,
7: mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
6: Mura mag ni baskog ko gamay.
7: Mura kong ni bata akong lihok ba.
6: Sao na?
7: O, siyempre.
6: Nadyo'y panahon na magluya ta.
7: Basay,
6: labi na kong
7: lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay kayo akong pumati. Yun.
7: Katong mga
6: parehan ako na senior citizen,
7: hindi na nagagtuhod siguro.
6: Sulayan ninyo
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
7: Sulayan ninyo.
6: Wala kani
7: ingon nga
6: nagbinuang ko.
7: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: Kaklarik sana!
3: Exciting!
19: X-rated.

0: FM.
1: XFM.
2: Tak klarik sana.
3: Exciting.
4: Ang imong negosyo bugno naman na daay. Ari na sa Taminaw Christian Omodia, gikan kay Popot Paikan Reserve. Uno lagon kita mo di sa Bohol ay maglagot ko ninyo. Binag maka-resign ko, hindi na ko mga ko ay wala ko lang na buhat ko mula ag chuko din ha. Ana siya diri pahimos og paminaw kagawad kay mingawon na gid kani DJ Reyna. Di lang kamo ang mingawon na ako dagahan no. Kay nag-send nag message na ako kay mingawon daw sila. Utog ay ayo pag inana diha kagawad Christian. Oy nabasahan di bagid na ako dinhi ana siya. Utog nawa ka ayo DJ oy. Utog now. O, oh, ade, ang pagkaingon, mali, lain lang siya paminahon sa linya na ako, pero ang pagkaingon ganyan kay OH tapos Tugnawa. So, oh, Tugnawa. Ay nga siya.
2: Ay
4: nga. Giyano-yano na rin mo. Ikaw, kagaway Christian, giyano-yano rin mo nag-comment ng mga inana. Masayop gani ko.
2: Ay
4: nga. Resign tang naatay na mo. Turbo DJ. Kay magsakit na lang ang batang daw. Di pagid mahumal. Agoy.
2: Ay nga.
4: Hala, uy. Giyano-yano rin na ninyo mga kas. Maghunos dili kayo. Betaw oy, sa katog daw sa panahon karon lami gid ba gid na higop-higop oy. Ang uban daw kay Irish DJ ako na ako gihigop-higop pero dili copy. Uy, abab, makagaba man yung mga istorya ng inani. Makagaba yung mga inani. Makasakta. Labi na sa mga diling katrabaho pa. Pero sa ako,
2: Ayan!
4: Bakit bawal mag-unayanay diri sa amo ang koy. Anyway, it's ala una 36 na. Kaya siguro itong panahon oras ang atong pipila ka mga pahinom to. Pero dili ta mo biya nga dili na to partnera ng inyuhang kabugnaw o mabugnaw nga panahon.
2: Ayan!
4: Ito ni Ann Calderon, it's a bad weather today. Ayaw resign dol. Laban lang. Na para bang sino bang kalaban ko? Uy, wala yung kalaban diri. Kina di makaya. Uy, katong gi-try bitaw na ako uga paringkamot nga duhaon nga kung trabaho murag kanang kuain. Mura ko og ni trabaho pang bayad sa ospital. Here's a song for you guys para sa mga gusto o kanang kuan kanang what do you call this one ganahan nga ganahan nga na ikaw o wine samtang nag ano ay na naman sila sa kabugnaw sa panahon lain paminaw no murag nag ana ana murag dili siya dili siya advisable
2: ay
4: advisable guys anyways para sa inyuhang bad weather and of course together with your coffee here's Midnasty with song Come On.

0: 煮饭 exciting。
1: Sa ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO of moringa oil, tulok ka high grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Kitropa, if you are looking for the partner for your daily coffee game, I guess this is for me taking a chance to recommend a coffee from Yes to Health. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ano na yung magustin? Soy powder o malunggay o moringa, kitropa. Nga tuloka sagunini nga doon ilang laing content o binipisyo nga makuha, kitropa. Mo na nga, if ganahan ka o kapi, if you're someone who likes coffee, who likes drinking coffee, and you can't live without coffee, and but dilita ng kape ha, na adunay binipisyo nga makuha, and sa kadaghang kape nga naakaroon sa market, some of the coffees really gives you that, unfortunate, dilindot nga epekto sa panglawas. So this is us from Yes to Health giving you the coffee that really helps you to gain a health benefits. Well, Santhon Plus Coffee Mix, magkatabang kini tungod kay sa soya palangdaan. If you're checking out or you keep monitoring your weight, then soya powder nga naa misusod sa ato ang Santhon Plus Coffee Mix nga makahatag og taas nga tabang sama sa ginatawag natong protein and fiber katropa. So medyo dapat gusto nyo og dali ra kay mo feel og busog, or probably busy kay mo and you wanted to sip a coffee but you can't because some of you taas og acid, dili basta-basta pwede mo inom og coffee, but this is safe for you katropa. Sa mga taas og acid niya, hyper acidity ang pinaka concern, this coffee would never trigger your hyperacidity. Santhon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayaw kong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa imong kinatawo nga sobra katukiro! Putlon ko ni anumat sa buhayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Boss, sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Tignaw nga panahon. Ika nga, tiglumlum nga panahon. Hinaot nga na ata sa maing panglawas sa umtangan niya karoon nagpaminaw sa atong istasyon. Na sa itong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, dili lang sa Bisaya, sa apan laing dapit sa Mindanao. Labi na sa mga istasyon diya sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Jensen, XFM Bukidnon, XFM Mati. Dili sa Bisaya, ako sa ang taga-agtitimpaya ng atong mga kaubanan ng mga istasyon. XFM Canlaon, 101.7 XFM Kihulngain, and of course diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, and of course diya po sa may Zamboanga, and of course ayan, ang daming of course sa XFM Pagadian. Hello po sa inyo, ang may pagpaminaw ay dama inyong mga tigpaminawan. Andama inyong tipaminawan kay sugda na nako ni nga to ang drama. Aron daghan ta makatambag, oy. Kapoy lang ako ra. Paya sab siya. Mahangak lang unta ako sa laing butang, dili lang sa pagtambag. Kay utro sa kong tambagan ay na. Pero ano yan na po sa lain na itong mga sugilanon? Mga sugilanon na kaisa rin ni kabuo. Kaling ko sa kababae nga taga Iligan City. Ato itago sa pangalan nga Sara. 25 anyos, minyo og dunay usa ka anak. Niya siya karon sa Manila pero iyang gipadaki ning suwart sa iyang suod nga amiga. O dito ni agi gahapon diri. Lugar ito nimo di ay. Ah, sige. Kani akong problema mahitungod sa akong kahimtang karon. Saan naman sa ding kahimtanga, oy? Saan na nagwa ko? Sunod si Mana. Madakdakan yung Dok JJ aning tambag-tambag. Ay, yeah. Pwede petition si Dok JJ mo handel. Oy, buot. Kupiyan sa mong Dok JJ. Trupo ng tambaganan, pero mutambag na, oy. Kupiyan sa kaayo mo. Problema mahitungod sa iyang kahimtang. Balik ko na ako. Tungod sa iyang kahimtang, kung unsa man sa ding kahimtangan na... Pero mas maayo gidog ato ning hatagan o kinabuhi kining iyang sugilan. Nga giuluhan. Da ni resulta na. Kalain sa dani. O yung ano. Ay niya, paminawan ninyo mga katropa.
1: Abi ni mo, Sara, malipa yun kay ko. Nga ikaw may akong nadayon.
2: Malipa yun sab kayo ko, Jay. Ug wag yun kumagmahay nga. Ikaw ang akong gipakaslan.
1: Wala ko yan ngayon pangayon sa Ginoo. Doon kay iyan ang gihatag na kong tanan.
2: Ug salamat kayo, Jay, ha. Nabisan pa man sa inyong kahintang dito sa Sipo. Arangan gud mo. Ikaw wa kamanan ug pinubre. Pero niya, nakigunong ka na ako dinisa puhol. Og natilawan ni mo ang kalisod.
1: Di na mahinungdanon ako eh. Ang importante, nga malipay yun ta.
2: Oo, Jay.
1: Sara. Mahal ko ikaw.
2: Mahal ko usap ikaw, Jay.

0: Jay, mananghid ko ni mo ha.
1: Unsa man na?
0: Tulo naman kit ka to ikapin si Dudong ba? Manarpaho unta ko.
1: Oh.
0: Dili man sad pwede nga magsalig na lang ta kanunay sa ihatag nga sustento sa imong mga ginikanan nga 3,000 ang buwan. Panahon na siguro nga manarbaho ko.
1: Sir, ako lang manarbaho. Daan na ba kong misulti ni mo ha nga manarbaho ko? Pero ikaw ang mipugong. Karon, ako'y manarbaho.
0: Maluoy lagi ko ni mo dong. Tugti na lang ko. Tugti na lang ko nga manarbaho. Sige na. Doon na may bakante sa gitrabaho ani Ana. Musuod ko dito.
1: Sir.
0: Sige na dong. Ay, na lang ko pagpalipat, please.
1: Sige.
0: Salamat. Salamat ka, Ayu Jay.
2: Maayo kay misugot si Jay.
0: Ay, kahangyo na ko siyag maayo, oy, Ana. Ugmayo in town kay misugot.
2: Mayo hinuon. Aw, ugma. Kuyog na to, Arlen. Mga apply ka na dito.
1: Kumusta ang unang adlaw sa trabaho?
0: Okay raman dong. Pero kapoy lang kay sige laga tindog.
1: Ah, yun na yun ang tindira.
0: Ah, maanad ako sa kadugayan ini. Maanad ako dong.
1: Sabagay. Ah, dali na, kauna. Nakahibaw kong gigutom ka na.
0: Salamat naman na ginang akong trabaho. Ah, mupauli na ko.
3: Sarah?
0: Oh, Dundi?
3: Ikaw ni? Uy! Sexy man ka, uy! Parang walang gagawa kami niyo?
0: Oh, ha?
3: Kuhan ka ng pwedeng magsultita?
0: Ha?

na ako nga wala pa gid nawalang akong gugma ni Dondi. Nagbalik mi pero tago mi nga nagbalik. Tuod kay dako ra bakong minyo. Ambot ba? Nagkadugay na wala naman nga akong gana sa kumbana. O gani ah. Maokin yang naita po.

0: JJ, kanang pwede ba sa sunod na lang higayon? Kuan mang kut kape kang akong lawas.
1: Sure.
0: Sabta lang una ko dong ha. Kapoy kit kang akong lawas.

0: midaot man ka, Sarah.
1: Oh, pa?
0: Oh, sama ka?
1: Oh, kuan daghan ang kukyo na una, pa. Stress maong ningon, ningon ini siguro ko.
0: Ayaw pa da, oy.
1: Ah, oh, pa. Mauna lang ninyo ang katapusan itong panakita, Dondi.
2: Ha? Nga naman?
1: Dondi. Nakonsensya na ko sa akong gibuha. Nakonsensya na ko. Maayo kayo na akong akumbana. Pero ako siyang giluipan.
2: Pero, mahal na to ako sa kusa, di ba?
1: Oh, inuot ka na. Pero mas mahal ko ang akong pamilya.
2: Sarah.
1: Maong putlo na to. Nalang na to kining atong gibuhat. Tungod kay di kini angay. Di kini husto.
2: Sarah, please. Ayaw ko inani. Mamiyak din eh. Mga tutas Manila. Please. O, adto dito, mag-ubanta. Gawa na yung mga mata nga magtanaw na to nga nakahibaw sa itong sitwasyon. Magtabanta. Yung nani, magpaabot ko ni mo sa pier. Alasay sa gabi eh. Magpaabot ko ni mo. Ha? Sarah? Kung di ka mapakita na ko, mubiya ko ini tapita.
1: Oh, Dondi.
2: Kung tinuod ka nagmahal ako, kuyog na ko.

0: Nabuang ka na ba? Nausab lagi ang imong unahuna ay makigbuwag ka na lang sa imong bana ug mukuyog ni Dondi sa Manila, ha?
1: Nabuang naman siguro ko dai. Usab-usab ang akong desisyon.
0: Sara!
1: Basta, mauna yun ang akong desisyon. Mukuyog ko ni Dondi sa Manila.

0: Salamat. Salamat ka, Diaka. Oh. Ilang ka? Ha?
1: Naluwi lang ko sa kumpanaw sa akong anak.
0: Ay, napagilakilak, Diaka. Niya, nanoon ka? Mawili pa kanila?
1: Dundi.
0: Tana. Maglukat at ang tikit.

0: Mag-uul na sab ka?
1: Gimingaw lang ko sa akong anak.
0: Pagkasabot ko sa mga ibati, Sarah. Pero, ay kabalak ka. Sa katugayan, mawara na imong kamingaw sa imong anak.
1: Hinaot pa doon, di.

0: Oi! Ang gwala.
1: Dondi? Nga nung karun ka lang? Oh, hubog ka?
0: Oi! Ay, sige, ipangunta na.
2: Sikla ka nun!

0: Dundi, mapdos ko.
1: Ha? Tinuod ka?
0: May umaabot na tang anak.
2: Ay! Uyasak ng lakaw eh!
0: Di naman sab kagikan ha? Nga nung hubog naman sab ka nga na uli.
2: Ay! Maglagot lagi ko ang pangutan ay kumapa!
0: Dundi, kasakit sa kong kilid nga, nga imo gisukman.
2: Ha? Paulay ang ngayon mo! Apa!
0: Dundi, nakalag ka namlag panapat ako. Huwag ka maguna-una nga mabdus ko!
2: Ah, duda ka ni ko nga din na ako! Ha? Sige mo ng banay! Nasudlan ka na daan sa pagpadoong na to din, he!
0: Unsa! Animal ka! Ikaw pa nga kung gipili niya mo ingon ka, ana! Salbahis ka!
2: Ha?
0: Abin mo! Sa dito pa po sa amo! Huwag yun makadapat si Jaina kung bisa gamay! Pero ikaw, iano na kay kang makadapat na ako. Salbahis ka, Dundi.
2: Ay, maudiya, ha? Maudiya nga maggulgool ka kay ibingaw ka sa imong bana. Ha? Ang imo ding bana, ang imong di kami nawan, ha? Bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera,

Nagulata nga kung nahiaguman nga to kang Dondi. Nahadlok na gani ko bahin sa kahimtang sa akong anak nga niya sa Manila. Daghan kong mga pangutana, DGRC. Makakiha ba ko ni Dondi sa iyang pagsigig pandapat din hinako? Wala kay ni kadaol sa akong gisabak tungod kay medyo kusog-kusog ang iyang pagdagmal din hinako. Kung mulayas ko og mubalik sa amo, murag base siguro og ikiha ko sa akong banag, mapriso ko. Ipaagi lang din ako sa akong amiga nga akong suwat nga akong gipadah. Nagpaabot lang ko sa iyang bawos base sa inyong mga tambag. Kaya sa tinguod lang o taniod lang, nag-ibo kaayo ko. Palihog. Tambagi ko. Dini na lang ko to bang akong sulat sa Gilanon. Ako si Sarah. Daghang salamat. Pagkatang ko sa inyuhang inyong mga tambag din hi sa programang X-Rated. Palihog ko og play sa kantang Napakasakit Naman by Paula Bianca.

2:12 in the afternoon. Napakasakit naman ang puso mo. Mangyayari ang... Ow!

0: okay, tama na yung sakit-sakita ng damdamin. Dahil sa totoo naman talaga, Sarah, pwedeng-pwede kitang pagalitan ngayon. Anyway, mga tropa, ang oras na alas 2:17 na sa kahapunon. And yes, our line is open for your advices. Sa mga gusto mo advice, hello there. Hi, good evening. No, that's not good evening. Ano ba? Good afternoon. O maing hapo, hindi ha? Kinsa man ni magpaila ka, taga-asa ka, og ditso Tambaga. Ayan. Totoo yan. Ayan. Go ahead. What can you say about our letter sender for today's video? Hinay-hinay lang. Okay? Uy, yan lang kumutan ang bagis.
1: Ako ang mukhaan sa DGRC. Mayroon po saya na. Huwag na saya. Karma na na saya. Karma is real. Kaya nga nung bitaw, dapat yung target po, isigurado dito sa isang katao. Dapat po yung pakasin sa mga mga mga. Arugin niyo makuha ng iyong kasi alam ka nun, bibiyaan niya iyang anak, iyang bana, tungod lang atong iyang ex. Puso, dahil ka. Ya, pero nabuntis ka. Wala pa ka. Nagpatambag pa ka. Wala manan mo. Ngayon sa raid ka.
0: Sige, pangasaba sa diya. Kaya na ako eh, kasabaan sa diri,
1: oh.
0: Mora to, mora tayong chika.
1: Oo, ang ako si Mwain Tao, ngayon, napakagailigrabo sa iyong bana, iligrabo na iyong bana, gikulat na, gikulat at dito ka sa barangay. Na isa pa, ayaw na dito pagkita dito si iyong bana.
0: Diba, kausad, uy, no? Mahiya ka naman!
1: Magkakit ka lang, iyong gibiyahan niya, tapos balik pa ka dito, da? Inakapilaw nung kagulata itong iyong binto na, ito yung bana, wag yung magasgasan na yung bana, bisag dapat na lang yung wag. Ay, ino na lang kagustuhan, deserve ba na yung mga nangita, magagbana nga, wala tayo yung tao. Di ha, Arasoy, ay nag-uli, di ko tapuan.
0: No.
1: Buoy?
0: No. Mauwaw sa tano, di ba? Correct.
1: Hindi kumuto ng buhok.
0: No, hinahinay lang. Wait lang. Ayaw! Ayaw, wait lang. Mag-ay ka pa'y makasuhan, anay mong kalaki. Ayaw, seryo. Yes,
1: ay. Kung paano mag sige na, nakitarong mo ba na? Gikambit, pagkid hindi mo siya ng ex nga. Kula taong mo kung dahil kaya di, wala, magbunan mo mo. Hindi ka mabasa ilo siya ng bana na. Wala na yung kagalitan pa rin.
0: Okay, no.
1: Pagkita na lang na. Antusa na lang nga diyan, nakulatahon ka. Ang imuha diyan.
0: Oh, kalma lang sa pakal. Oo, ginawa niya na ako ipa-istorya sa imuha.
2: Hello.
3: Hello, Mike.
4: May hapon.
1: Yes, may hapon na yan.
4: Magpakulata na biya ko.
1: Andam ko ay kumukulata pero lahi man akong ikul pagkulata.
4: Kana akong ganahan nga kulata. Di pa taw patinguga ay kana padunga sa ta sa imong kuan di sa pagkulata bi.
1: Kulata
0: na. Na di na isa.
4: No man isa.
0: Di dai dai.
1: Ano?
4: Hola. Hmm?

0: Yes, Marvin.
1: Dagana bagi bingaw.
2: Marvin, ako na koy kanang nako isulti nimo.
1: Wala ka na daw, sige daw.
2: Ikasuko ba sa Korinte ug ara ko kiligon?
1: Ngigag mga banat. Oyuan man kay.
3: Uy. Kanang kuan ba ka ang sauce ba ka?
2: Ala no man.
3: Pwede mo to slo.
2: Di pangutana, pangutana, tamis ba na imong sauce? Tamis na imong sauce?
3: Oh, tamis. Sama ka tamis na imong ha.
1: Usa reaction pag... Usa yung reaction?
2: Ay.
1: Ay, uy, ala, inana, di ay. Bantag na pag nga makahinomdom si Marvin sa iyong tingog, kaya di ha palang daan, magluya naman ka. Isa-kisa man siguro makadungog, magluya man, ana.
3: Oo. Pero, Ringel, at andam ko may mong maamigo niyo mo.
2: Uy, uy. Mag-amigohay tang duwahan tod sa maabot sa punto nga maghinigog maay na tayo. Ay naman din siya asawa
1: mo. Naka-asawa, Marvin?
3: Ha?
1: Naka-asawa?
3: Ulo, uy, ako
1: ito. Kulbaan si Riniel. Uy, di ba siya ganun?
2: Basing mabugnuan ta ba?
1: Basing pa.
3: Wala pa kay asawa.
1: Ayaw.
3: Kasi si Riniel, abo na po.
1: Alalala. Pwede na kamang kamangon si Marvin.
2: Taro mo ba?
1: Saan, saan?
3: Inan din yan, Riniel nga. Kung ikaw ang dahon o ako ang ulod, mahimo ba ti kang kamangon?
2: Nanggahi na ko, Marvin.
1: Huh?
2: Nainigahi sa ko, ah. Nainigahi sa ko, Marvin.
1: Mabuhok ko na.
3: Riniel, wak man po kung magdahom na maimo ko, ang ako lang po nga maako ka.
2: Aso usap itawag na buang.
1: Uy, pinadok JJ pa. Mga imoral. Anyway, Marvin, Dito, thank you Marvin. Kaayo.
2: Salamat, salamat.
1: Salamat kaayo sa kanang lingaw. Mm-mm. Wala naman na siya cellphone. Kaya ginaimbergoan ko na yung cellphone. Kaya last na gamit yung cellphone gabi, naabtag kadlawon. Kapoy ko alin niya.
2: Nasabaan ko eh. Gibawian ko og cellphone.
1: Actually, ang dala na lang gani niya, ani, kay kaniihang Insta360 ka
2: camera.
1: Oo, ako, ikaw na mo, isumpay-sumpay na tamo po, ha?
2: Magkinunta kay Gapunta.
1: Ako pila nga, sa namin social media.
2: Pamaagi sa tong gugma, Marvin. Kung kita man dyan ang para sa isa't isa, ang Ginoo na ang maghatag og kaan pamaagian. Magpaabot ra dyan sa panahon, Marvin.
1: Pag-abot sa panahon,
2: ini na nakaroon, kaon ka og toro. Pag-ibaw ka, Marvin, nadyo ko'y ganahan nga toron.
1: Hala? Wait lang. Uy, lami ang turon sa Davao.
2: Oh, gani kanang brown kaayo.
3: Dahil
2: kana pa jud murag. No, kana pa jud nay murag ugat-ugat. Katong murag ugat-ugat niya. Igagkaon nimo sa turon ba kay nay mo gawas.
1: Tawagin ng ubang caller siguro. Marvin, thank you kaayo, Marvin. Naka-shout out, Marvin. Naka-shout out, alright. Thank you. Ah, sige, go.
3: Shout out tayo kung mga amiga, no? Si Kimberly, si Miss Jinlay.
1: Selos si kuano, din yan. si Lucerin yan.
3: Ano lang, DJ?

0: Mm-mm. Sige, salamat. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Masara ginana si Rinyal. Diri ka makagubot naman ginta mo. Depende ni kalinaw ba ni ang dala o kagubot na aragin sa doon.
2: Kasakit.
0: Kasakit siya yung dala. Ikaw, basta ka Rinyal. Iba, guro ka. Nisulpot na siya din sa itong istasyon. Nga karang, mura siya o kuwain.
2: Baby girl.
0: Oo. Now, ay, hello. Ano kay Connor sa Bigas Linya? Pangalan o taga-asa?
3: Hello.
0: Hello.
2: Nanghapon.
0: Nanghapon. Nanghapon. Na ako'y kauban diri si Rinyel. Nanghapon po daw. Bahala ka. Uy!
2: Anong batasan kay ka?
0: Batasan ka ayo.
2: Uy, hindi mo ka na ako.
0: Ay!
3: Hello.
0: Kinsa man ni?
3: Mio Nyiti Junior.
0: Ha?
3: Mio Nyiti Junior.
0: Mi?
2: Meow.
0: Ikaw ba, di mo ilahalan ako, amiga, pelangga, raba ka ayaw na ako ni.
3: Junior.
0: Sure, dyan, Junior yan.
2: Junior or Maria?
3: Junior, eh.
0: Minyo ni si Mio?
3: Oh, simple, Minyo na.
0: Ah, okay. Bantog na dili siya kay Minyo, manan siya po. Pila na magkatuig Minyo ni si Mio?
3: Ha?
0: Pila na magkatuig Minyo?
3: Ate na mag 30 years.
0: Uy. Taon-taon naman sa 49 na di ay. Oo, niya. Sabay matambag ni Matong kuan. Sa?
2: Maayong pagkaminyo.
0: Ayaw! Sabay matambag sa letter sender, be. Tambag ito, be. Kaya ako murag hapit ko.
3: Ako yung kuan ng ato niya. Angay niya.
0: Niya, niya. Ang mura to, kay katambag, inultog angay rato niya, no?
3: Angay rato niya. Ang iyang bana ng kinarong, buutan niyang bana, iyan sa bibiyaan.
0: Betaw. Ikaw, buutan mo. Ay,
2: kana, pangutan na, tambag na or kalagot?
0: Ay!
3: Kalagot.
0: Sagol na yung gibang.
3: Sagol na, sagol na.
0: Sagol na. Ikaw, buutan ka nga bana?
3: Ah, siyempre. Kailangan din ako kung
0: asawa. Ay! Suwerte sa imong asawa, oy. Kaswerte sa imong asawa. Wala d'yo ka. Wala d'yo di mo nagibiruangan sukad sa una.
3: Wala, oy.
0: Ana. Gipanumpaan, yun di mo. Unsa may gisumpa ni mo, anak niya?
3: Ha?
0: Unsa may gipanumpa ni mo, anak niya, sa una daw?
3: Mag-unong.
0: Oh.
3: Unong niya sa uga sa kutob mo mong ginawa.
0: Mag-unong ba? Mag-uban? Mag-uban mo na mag-unong. Taga-asa gani si Mihiyo gani?
3: Ha?
0: Taga-asa gani ka?
3: Taga-tuburan na mo niya. Namin niyo ko, San Fernando na ko.
0: Ano na kay San Fernando karon tuburan, ha? Maasad. Beta. Taga-sibo. Niya, waka kasi nati.
3: Peter Blight nga, di niya mag-uban.
0: Ha? Ay, ako? Oo, oh, tinuoy bitaw na.
3: Tikasan ka.
0: At ikaw sa ayaw! Itawa, tayo may mo ni ini. Mga na, nangit ko niyog sa'yo kaya aron umating nga po. Bang, ano, di niya madunggan na kong tingog. Anara mo ginang kapalaran nga. Mangita, mangita, huwag ka ng mga murag, maayong kuan, padagat, dihag pang panintiil. Diba? Kasabot raman siguro. Kasabot raman mo po sa kuwa. Wata kayo ba upuhan ba? Sila di ay madunggan ko ninyo.
3: Masabot lang po ni kaya nga magaling mupugong ni nga.
0: Bitaw. Salamat ka ayo katropang ni Hiyo. Karong orasa nag-unsa man marong bugnaw di ha o init. Unsa man yung weather din ha. Kaya diri magod sa Cebu medyo papaling-paling ang panahon. Mubugnaw, muinit.
3: Ma'am, naramang mo sa kalunasan ko na upra.
0: Oh, dali ka kalunasan. Oh. Mas dali di ha. Ma-feel nyo di ang kabugnaw sa panahon. Kumuulan dayon.
3: Kusog
0: yung bahat din eh. Agoy! Gibaha mo itong nyanging adlaw?
3: Oo. Oh.
0: Agay, ayayay.
3: Flood control din, naguba.
0: Agoy! Agoy.
2: Ayaw!
0: Pagkaway klaro ni flood control. Sus, kung ka na pa sigig meeting-meeting, anong gobyerno din sa kuay, sigig kuay. May pag ilan na lang, asikaso, himog proyekto, ano mga gipang baha din mga katawang Pilipino.
2: ito, ipang padayon itong wana human.
0: Mga wana human. Sige na lang, sige, gasto. Anak, kaya tanong ka na. Sige nilang patawag. Di anong trial. Gasto ba na?
2: Ihatag pa lang na nila ni DJ.
0: Ihatag pa lang na, ha? Bilis ako. Ay, sa katawang Pilipino. Diba no? Mia no? Salamat sa pagpanawag ha. Wala na kayo, wala ka ikatambag sa tong letter sender nga si Sarah. Puros murag da kalagot tur manggit kay muha ba?
3: Ang akong buwan na to niya nga dito lang to siya.
0: Dito na. Ay nag ay na
2: siya. Asalis.
0: Ay, diha na lang ka Sarah.
3: Tahan to yang kapiton.
0: Mhm. Kay ngano bitaw?
3: Ngano
0: bitaw? Ay. Bitaw sad. Mm-hmm. Salamat ka ayo katropang Mihio all the way from.
3: Awesome.
0: Asa sure ka pwede ka ayo. Sige go ahead.
3: Shout out sa akong asawa diya sa San Tirando. So yan ni Mihio.
0: Kaswerte sa asawa ay.
2: Pagkasweet.
3: Sa akong anak.
0: Ayan.
2: Ka mga sweet. Eh.
0: Ka sweet. Ay, salamat.
3: Sabi na ni mo diya DJ.
0: Ayan.
2: Naku diya.
3: Apil na rin baka mo.
0: I-apil daw si Riniel. Uy, i-apil akong amiga. Uy.
3: Talo lang niya kung minimo.
0: Sige, salamat.
2: Ay, ka.
0: Salamat katropang Mio, katropa mo.
3: Exciting!
1: Exciting! XFM!

0: Dumot. Lumay nga po. Dumot si Rinyel. O, lumay nga po. Kinsanita, gaasa ka.
1: Magandang hapon sa iyo, Dato Kali.
0: Oh, taga Jensen, di ba? Ayan, salamat ka. Ayaw. Unsa man, diretso tatambag sa itong letter sender. Unsa may maingon. O, oh, kana. Go.
2: Agi ni mo pagkasir. Tinalang Diyos. Ayaw! Ikaw na. Agi ni mo, murakag nagpusik-usik og pila ka milyon na kwarta. O nga, imo lang gibayalo sa pila ka piso na kwarta.
0: Mm-hmm.
2: Ito ana ang akong analyze ni Matay.
0: Nga, i-analyze mo din yan
2: eh. Oo. Nga nung imo mong ipagpalit ang imong ba na kaway hinungda na mao si Dondi.
0: Na, nakulatahan noon.
2: Nakulatahan na ka kung sa imong buhaton. Iki mo siya eh. Ako. Nga di man naman siya iki ha.
0: Mm.
2: Da.
1: Anong di magkamangayo o tabang sa DSWD?
0: Da. Vossi. Kana. Kulatahan ka. Maumang galing.
2: Okay. Dakong kaso ba yan? Kanang pagpamulatag ba eh.
1: Vossi.
2: Ang pinakasakit pagyad kay buntis pagit ka.
0: Okay.
2: Oo.
0: Puyo eh.
2: Ikihan ang tarantaduhang dako.
1: Agay. Anak. Wala nindo ka tambag.
0: Na ba?
2: Oo. Ikihan na siya lang gaon. Pwede mag-iapon ka mabalik sa imong bana ba? Pero dawata kung ang siya'y isote sa imong bana pa sa'yo. Loon man ganyan o diri, dawata na lang. Imo man ang sa balik sa imong bana, sa imong pamilya.
1: Ito.
2: Kaya wa man gimakatabang ni mo, ati oy, kundili ang imong pamilya, radyot. Isa magkinaunsang kalibutan, mas kailangan din nato ang atong pamilya. Oo.
1: Dito.
2: O, kanang tarantado na doon, di, angay siyang mapreso. Okay. Ang akong kabala ka diya, basig diri lang ikaw mo ang iyang mabiktima, basig daghan pa. Angay na siyang patagmon, kanang tawhana. Kinapuntano na nakakuha ka sa akong site kay gusto ramang po ko na matabangan ka sa imong gihangbing problema, Ate Sarah. Ala oy!
1: Imong pagkuan ba? Imong pagsulti ba? Kilami kipaminawo eh.
0: Kanang mga katuloy.
2: Gani.
1: Maka naman sa tagmay pagtulgan ni.
0: Ala!
1: Hello, I miss you po.
0: Uy, bas babae siyang tingog ni...
2: Ayaw! Bas akong tingog, pero kung kinsa ka itong gusto makipren ako sa ano, isa sa Facebook lang, pero dili ako ang Facebook. May naman po ati Chinita ba na makakita ka sa akong live kay taghan mo gumakapakuta na kung sa babae, magid ko, wala.
0: Sige, istorya sa namo kadali daw. Dahi mga pangkutana si Rinyel.
2: Sige, Rinyel, padayon. Kaya, ito, magunta ka.
0: Pungta na do, Rinyel!
1: Unsa man ako
2: ito? Sige, ikaw wala. Pungta na dayon.
1: Aprog ko, an ka. Aprog ka ng babae, lalaki, di ay ka.
0: Okay. Wait lang, na-distract lagi ka dito ng aside.
1: Sorry, kayo ka ng dato.
0: Dato Kalim. Anyway, sa imuhabang existence sa kalibutan, aduna ba kayo nadungog nga sa sama ni Ana na naas inyong mga silingan?
2: Kapila na mata na kaagi ni Ana.
0: May mo
2: ot mo. Nakadumog niya na kanang mga ani-ani.
0: Magibunog-bunog. Ano, Arna?
2: Oh, bisa gani sa mga drama sa radyo. Di alam kayo sa mga drama sa radyo, kundi sa
0: real life.
2: Akong, ano, sa amo akong komunidad.
0: Mm.
1: Bitaw, legit na.
2: Oo.
0: Ayan. Anyway, Dato Khalif, thank you so much.
2: Bumagam na ako na hinapunta na kamang mga asawa, hinapunta na nakahatag kinininyo o akong pagpunanan, maong sigilan kayo.
0: Bitaw.
2: Dili sa yun ba ya? Ang nangitabo ni ate.
0: Kaya nabunog pa siya, nabuntis pa siya, niya, gibiyaan niya iyahang ko. Ay,
2: kasi kaay ang maong kasi na
0: diba? Yun.
2: Di ba? Basta ang ako lang ipasilti ni Makibali sa inyong pamilya. Balik po din kagikan. Tahan
0: ko diyan
2: sa mga
0: lugar. Palayo, anak.
1: Panuway palayo.
2: Sa sunod, ingon pa ni Jesus Christ, ayaw na, pagpakasa.
0: Ayan. Salamat, Dato Khalif, all the way from Jensen. Ayan. Thank you so
2: thank
0: much.
2: You
1: salamat.
2: Hi, Fatima. Hi, Fatima.
0: Katropa mo.

0: sa nina sa Pigas, linya, pangalan, o taga-asya ka man.
1: Wala eh, Figgy man.
0: Uy! Katropang James? Ay, si Iman din.
2: Ay,
0: Eman, kanang ipa-istorya sa taka kay Rinyel kay nan ako i-troubleshoot ka dali. Eman, pangutan na siya kung sa itambag niya, Rinyel.
2: Ay,
3: hello? Hello? Hello? Hi, Eman.
1: Oh, mayong hapon.
3: Mayong hapon. O sa may matambag ni mo niya, Eman?
1: Kitambag ito siya, ha? Magaingoy ko siya. May reason niya, kay.
3: Okay.
1: Hindi siya magkubinto siyang hana o siyang hana.
3: Hmm.
1: Siya ino'y nagpalayo. Is kay... Nasa kamilya, nagpalayo ino siya. Nangita ino siya. Kaya pagtanabaho, nagbinuhan to siya kay... Pagkintal ko siya sa kain. Kaya karon, kaya pagkintal, natintal siya. Kung ano yung naiguman. Kasi magunaw na nasa ay mahal siya sa iyong tana, o na po sa iyong anak. Wala yung kanyang kusaya nga, may risip mo niya nga. Wala yung natabo sa iyong kinabuhi. O...
0: Wala siya tambag rin, puros kalagot.
3: Puros kalagot, hindi man ito.
0: Wala siya kuya, doon ko katambag rin, puros kalagot.
1: Katong yung gingon niya, kapiya pa siya. Pwede mo na kapiya siya para magkapalos na siya.
0: Para po maproteksyonan niya ang kaugalingon. Salamat kayo. Uy, kalalong.
3: Salamat kim kanang kasakit.
0: Ayan. Salamat kaayo kung ay. Salamat kaayo ano tayo pangalan? Eman. Eman, kailan ka sa akong kauban, di ba?
1: Pag-upa ko na ka, kaya mura rin ko. Unang upa minun sa programa kay medyo mura busy na ligyan niya.
0: Eman, meet Rinyel. Rinyel, meet Eman.
3: Hi, Eman.
2: Ay,
1: Rinyel.
3: What are you doing po? Ano sa mga ipoy, Eman? Eman, ano siya yung ipoy?
0: Sabtan, uy.
3: Ah, di mo sabtan.
0: Sabtan. Salamat, Emma. Naka-shout out?
1: Wala na. Ang shout out ko, official ni mo, Didi.
0: Oh, wala. Di na ba ako mo, ilang takadaan ha? Di na ako yung madunggan sunod sa si Mana, ha?
1: Ganawan.
3: Lilo. Wala ka kibaw di ako.
0: Di na ako, wala ka ba mo, resign ako. Salamat ka ayo kay basi mga utana mo susulong mo on air mo. Asa si Kuay pa dira sigsig tubag sila. Katropa mo.
4: Exciting.
0: Ayan. Anyway, it's 2:44 in the afternoon. Oo, sa mga katropa nato din ha, nga medyo gitugnaw. Here's another song from Midnasty. Mistake. Nata mo daw itong color ha, kaya habit na takuan. Oo. Ayun yun, ito patubag-tubaga si Doc JJ din ha. Yan na po tawagan. Wala naman mo, nadugay kayo manawag. Dapat ganiha pa.

0: was with Nasty. Another mistake you tonight. O naman kay mga inana ng mga sayop. Gwapo kay kagtupi. Diba? BB face. Ayan, so... Ayun! Diba, diba? Ang gay... Wow, pretty! Yung pretty nakakainis. Yung pretty na siya nakakainis. Anyway, with Nasty, si Yopo hindi sa Duma. Matura ba si... Matura ba ni si Riniel dito?
1: Someone tama ba, Nasty? Pickleball. So, kamong ulo ako isa.
0: Ala! Salomon ni Nico. Anyway, that was a requested song by Austin Rachel. Mula agday kay ano to sila nga pala agundumi sa ilahang Lion's Den. And we're gonna check some of their shirts out there. And our future collaboration again. Yeah, exciting. 247, ang ako machika. So there's a chika for you. By the way, ang ako masulti na sa imuha, no, dai. You're unfortunate, actually. And I could say that I could blame you from that and for that. The choices, di mo na siya, Dai? Diba? Oh. Actually, hindi na ko tala din. Usa na yung story. Sige, paminahain na yung story. Kani si Sarah Mangwin, naminyo niya siya. Naminyo siya. Buta niya asawa. Buta pa pamilya siya asawa niya. Nabunti siya. Nasa anak. No man, kani si Sarah gusto mo trabaho. Pagkaman si Sarah yung trabaho. Pagkaman niya yung trabaho. Nakakita siya sa yung ex. Kato yung ex. Yung nga, oh, magburik, mabalit na. Yan na, gugo pamilya si Sarah sa yung ex. Mo to, nakaingan si Sarah nga. Oh, sige, mabalit na ang tanduwa. Yan na, to yung ex.
1: Time sa. Nag-rapper na lang taka.
0: I'm sorry.
1: Kailangan ko ni Sarah. Huwag ko nabot sa ex.
0: Gaman na magkong oras. Dali na ako siya ba? Para makaapas ba? Tumoto ka si Sarah. Nagbalik sa lang ex. Iba siya sa ex. Ato sa Manila. Yung kanil si Sarah ba? Sus, ito ba siya kaputan niya ang ex. Mo, tingnan na yan. Sus, gikulata mo ito na siya. Paano, wala pangutan niya naman. Sabi, bato niya. Mangata, mga ibrasyog tabak. Kasuha ba na niya? Mabalik siya ang asawa. Ang yang koro. Kanina naman mga katro. Ato mga katro. Panganawag sa ngayon. Mabalik ito. Kanina naman. Mga asama. Ano mo? Iba, pag ito lahat ng isang color din yun. Paulian na dito niya. Paim naglanit. Ana sila. Grabe po, boy! Hello. Ayan, sarang ano, tuyuan ang problema. Oy, niya, manugo pa si iyong amiga. Siya yung nagsulat sa iyong problema. Ayan. Ako pa rin mo, Sarah, minok kaning kama sa midnight. Yung napaka-arna para mag-kuan ka man. Oh, may hapon, DJ Marcy Magale. Sige, oy, ay mo kasuko niya. Miss request ko music. Nice dude guy, perfect sa weather. Mistake. Oh, ako na na-play, ha?
1: Ganang, sige, tambag na.
0: Ako na may isa mo, Day. First of all, I just want to respond to you in a basic human decency na character as an attitude or whatever you call this one. Ako na may ngon sa inyo, ha? Ka na. First of all, pwede ka mga itabang, kaya di man po okay. Bisa pag nakasakas sa imong bana, hindi mo po na makatao nga muingon ko din on air nga pwede na kang bunugon tungkol nakasakas sa imong ex-husband. Pwede yung kang maduo sa women desk, okay? Kaya labi na kay naapo kay bata sa tiyan o di po ganahang mabutan ka sa sitwasyon nga pati imong anak, mabutan sa sitwasyon nga alanganin. And I'm never gonna recommend that because akong konsensya ang pulang kalabano na ako.
1: Yeah.
0: So, for now, I guess you should go there. Pangayog tabang. Kung gusto ka proteksyon na ni mong kaugalo yung labi ni mong anak, ayaw kahadlok. Ang gabaday na amang yun na ayaw kahadlok nga murag mahingong ka nga unsa may boto ni mo, dawata ang nahitabo. Moragin na, it's all about acceptance. Kaya wak na magitay choice aning kinabuhian. Nakasaha ka naman. Kung mabali ka, yes, na potential nga makasuhan kasi mong bana kay Minyo kang dako. Pero karon ang hunaw naa sa imong anak na naa sa imong tiyan. Ano sa ibutang sa safety situation ni mong anak? Ayaw sa paghimog desisyon nga makamo na hinungdan nga mabutang ka sa alanganin. Kasabwat? Kaya wak naman ko igong oras as much as I wanted to stay and talk about this. I-message ko, Sarah, ka mag-istorya ta on off-air. Alas 2.51 na, alang sa Rikay Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Ka klarik sana.
1: Exciting.
2: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold, gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City and News, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sister Pain.
5: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: ay panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: Nak, merienda time na.
4: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
3: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
4: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
5: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City. Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
8: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga
5: bukiga. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkada.

0: Kalatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam debata sa pinaka-astig na tambayan. Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika ug mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
5: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka
6: in Davao City. XFM 89.1. XFM 89.1.
7: This portion is brought to you by
8: Vision X Plus.
9: Extra Drive.

0: kayo ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo kay naman ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Oras, hatod ka ninyo sa Zantone Plus.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
4: Sis the Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
4: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
6: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin

0: D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
1: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol nga virus ba. Kung kami gid ko gatumar sa premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified premium D3 user. Testing pod niyo.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Sister Pain!
8: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka epektibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho. At alerto sa buong chef. Paborito ko na to.
7: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
3: Baklarek sana.
4: Exciting.
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
6: Extra Drive.
7: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Southam Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Shea. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southam Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Southam Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
7: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
7: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
9: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
10: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
11: Ako mugukod nimo, di man gani ko muapas bisan late na ko.
8: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarek, sana?
12: Exciting!
1: Exciting!

0: pag mangutang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
6: Exciting!
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Kaklarik sana.
2: Exciting!
8: In Davao City, XFM

0: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka gi-value.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kinisinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Sa una lab pa kayo ka. Karon labya na lang in town ka. Aw, aray ko.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana.
5: Exciting!
2: Exciting!

Igala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Mabugnaw nga gabi kaninyong tanan mga katropa. Kung asa mang kakaroon na himutang, naaba ka sa imuhang gitrabahoan pa? Nagbiyahe pa ba o nagbaktas pa mauli, no? So nini mga orasa mga kaigsuonan, dalagon kayang Diyos ni Lapis kagabion nga diin gitagaan taniya og igo nga maayo nga panahon nga medyo nilurang-lurang gyud din tao nang ulan no nga ato ang sinatian sa pipila ka mga adlaw mga kaigsoonan. Una nga dalagon kaayo nintak naas kagabion no makaingon ta og praise the Lord hallelujah mga kaigsoonan. Ala, kumusta man mo din ha, oy, mga kahigalaan, no? Nasa inyong mga tagsa-tagsa ka, mga Pinoyanan. Sa mga ginikanan o mga inahan nga naakaroon sa ilang matag-usa ka mga kusina. La, mayang gabi, eh. O ginhaot nga, nakaplastar na mo din ha, no? Nakadigamon na. O naghaling pa ba mo din ha? Or ang uban, nakapanihapon na ba? Pero nini mga orasa, mga kaigsunan, hala, pahulay sa tagpaminaw o nga mga balita, no? Nga usahay makaguol, makalagot or makalipay ba ambot unsa gahang inyong gibati diha mga kaigsoonan no. Muna nga nini mga oras sama sa ato ang naandan ato gyapon ni nga i-google lang ato ang atakna minuto oras sa pag pamalandong na usab sa pulong sa ato ang Ginoo nga makita sa atbala ang kasulatan. Nga mo'y mugiya ka na to, mutudlo o nga mapadasig labi na gyud sa panahon sa kaguol, kasakit, mga pag-antos, ibabaw ni nga kalibutan, mga kaigsoonan. Muna nga hala, plaster din ha, mga pahimutang, o nga nini mga oras hala, pagkusgi ang inyong volume sa inyong radyo. Labi na gyud sa naay mga radio din ha, sa mga nakatune in sa 89.1 XFM Davao. Mayang gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Pero natingala ta din hino, natingala ta gamay tungod kay ang XFM Tagum 101.7. Medyo ni overtick man, no, katropang Jof, ni overtick. Mao na may nahimong nadayal kusog dito sa Marilog. Oh, everyday gina siya. No, try daw ninyo og check daw kuno kay kusog dito ang XFM Tagum. Ni overtick din taon. Pero hala, bahala na mga kaigsoonan basta nini mga orasa ato gyud nga dunganan no sa pagpasalamat ng ato ang labaw makagagahom labi ni gyud sa kusog ug kinabuhi nga ato ang nabatnan karon. Brother Jonard, ikunar makiguban kaninyo nini mga orasa. Uban ni ko ninyo mga kaigsoonan hantod taon yang alas 7 ning dapit sa kagabion. Ug sama sa gihapon atong hisgotan ang mga butang nga dunay dako kaayong nga kalambigitan sa ikalambo sa atong lawas nun utok nun ug espirituhanon nga pag-uswag. Kining ato ang programa madungog gihapon ni diha sa may XFM Bukidnon, diha sa may Malaybalay mga kaigsoonan. Kumusta ang mga taga Bukidnon? Wala bay baha sa inyo ha din ha? No, kay purag ato mga pipila ka mga bulan nga ming labay. Nabahaan po nang da sa may Malaybalay. Mabahaan magyapon ng Malaybalay no nga. Bumlay syudad yang nagbakili at takilid na no? Bukid. La, kumusta ang mga taga Bukid noon? Labi na gyud ang taga Maramag. Mayong gabi ug may pagpaminaw dinha sa may Maramag Bukid noon, especially ang Bakuli family. Mayong gabi ug may pagpaminaw kaninyong tanan. Ato ang mga kahigalaan ug ato mga kaigsoonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinha sa may Maramag Bukid noon. Dumagit family, Inuhalis family, Bakuli family, mayang gabi ug mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Mayang pagpaminaw po sa itong mga kaigsoonan din ha sa may Bayabason, ang Rikanya, Mainit, or Matinaw family, Tadloy family, mayang gabi sa inyong tanan din ha. Lahos na dito sa may Bagong Taas. Labinigid sa ito ang district leader, brother Federico Empinado, mayang gabi kaninyong tanan din ha. No, makaingon taog, dalagon kayang ginoon ini mga orasa mga kaigsoonan.
Ingon si Brother Rini, mayong gabi i-pastor, watching here in Maramag. Mayong gabi ipod sa inyo, mayong gabi sa inyong tibok na pamilya. Regards ta sa inyong mga kabataan din ha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Naot nga ato babatnan ang kusog kabaskog sa tuwang panglawas. Maamagin na ang kanunay na ito nga ginapangayo o ginahandom sa matagkaroon og unya mga kaigsunan. Tungod kay wate maayong panglawas, no? Di na ito mabatnan, medyo takilid yun ang ato ang trabaho matag-adlaw. Ang ato ang obligasyon sa ito ang matag-usa ka mga Pinoyanan, medyo takilid yun mga kaigsunan mo nang ini mga panahon na dubli ingat, dubli amping, sa ito mga gikaon, sa ito mga giinom, ato yun nga pangutan-on, no? Kung ato ang kaugalingon, kung diwa ba ni mayong epekto or nindot ba nag-effect sa ito ang lawas, no? Ato yun nga siguradoon mga kaigsunan kay aron sa ingon ni Ana, walay makaipsot nga balatian kay nini mga panahon na medyo diligid mayong nga magkabalatian tungod kay once ka naa ka Ana, apil na gid na involved gid ang ato ang financial status ana mga kaigsunan. Well, may gabi yo sab sa ato ang mga listeners din sa may Upper Kibalang Marilog District lagi, no? Lagi kaingon tag lagi kay kaganina while nagda-dial ta ni overtake din taw ng Tagum City, no? Pero okay ra kay SIM radio station mangyapon taw ginapaminawan mga kaigsunan. No, ang Amigo family din sa may Marilog og di sa may GKK ang Arisa family, may gabi eh, kumusta na si Brother Dandan din ha? Medyo nabisita na to, no? Maintang ikapons Ginoo, taga anog, mabalik ang iyang kapiskay, kabasog siyang panglawas. Tungod kay maogin na ang usa sa mga dako, kaayong nga kapital, nga piyals Ginoo sa tuwa, mga kaigsunan mo na nga lawas ang ampingan, kay labas ang kapital. Muna, ha? Dapat ampingan din nato mga kaigsunan. May gabi usab sa mga listeners na to din sa may Jinsan, no? XFM Jinsan. Good evening, happy listening. Kita naga-laom, no? Nga connected gihapon ang ato ang programa din sa may Jinsan o also din sa may Bukidnon, Malaybalay. Ato nga gilaoman nga naka-hook up sila karon ini mga orasa kay medyo maayo man ang ato ang timpos panahon. Og agtota sa may XFM Tagum, ang gabi, good evening, no, sa itong mga listening listener din sa may Tagum. May gabi, og may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kauban sa itong mga technician and also sa ito ang mga managers nining mga istasyon. Kita nagapasalamat og nagalaom, no, sa ilahang og nagahatag sa ito ang ulay puas nga pagpasalamat mga kaigsunan labi na gyud sa CEO nining mga istasyon. Na naghatag ka na ito og suporta kay gayunan nga maka-broadcast kita pinagamit nini nga programa mga kaigsunan og I hope nga pinaagi usab nini nga programa mapukaw ang ato ang interest ngadto sa espirituhanon nga bahin sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan tungod lagi kay medyo ang ato ang espiritual nga kondisyon nini mga panahon na murag mo malabuan, no? Murag malabuan sa ato ang matag-usa ka mga problema, no? Murag malabuan sa ato ang matag-usa ka mga kining suliran. Muna nga usahay lagi, no? Murag usahay lagi, makalimot na taog simba, makalimot na taog ampo, makalimot na ganita og kanta, no? No, muna nga alam mga kaigsunan, just only a reminder pagpahinomdom kaninyo kanatong tanan nga loyo sa mga pagsulay temptasyon nga lisod na pag antos ibabaw nini nga kalibutan hinumdumi nga do na kay Ginoo nga kanunay nga andam mo suporta sa to ah usahay dili man nato na physically nga makita gyud, no, but personal or individual na to nga kasinatian mga igsunan nagtuo ko nga do na tay mga nagkalain-lain nga mga kasinatian nga ato ang naagian labi na gyud sa mga wala na to gidahom nga mga tabang ug kan nag-isip na to nga usa na siya sa mga pamaagis Ginoo, no,
God's plan na siya aron nga ikaw og ako muduol og musampit ta ngadto kaniya mga kaigsoonan. Maayong gabi usab sa to mga listeners din sa May XFM Mati, labi na gyud ang Autida family. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw kaninyo nga tanan din ha. Og labi na gyud sa tanan nato nga mga listeners all over the Mindanao mga kaigsoonan. Kita naga pangaliya o naga pangaliyo po ngadto sa tuang labawong makagagahom nga matagaan tag kabaskog sa tuang panglawas kay maulagi na ang ato nga gikinahanglan sa matag karon og unya mga kaigsoonan. Alright, so sa di pa ta mo aginod ngadto sa unahan, ala ubani ko ninyo mga kaigsoonan, muduol ta ngadto sa ato ang labawong makagagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan.

Atong isgutan karon ang mga pros and cons. Okay. So atong isgutan, kubani ko ninyo. Atong isgutan karon ang pros and cons diay. Pros ano? Pros and cons means advantages and disadvantages or good and bad points of choice or idea, mga kaigsunan. Okay, so karon atong isgutan ang pros and cons mahitungod aning vegetarian diet and carnivore's diet, mga kaigsunan. Kuhaon na to ang mga pros and cons mahitungod aning duha ka mga lifestyle or practices nga nag-exist ato ang panahon karon. No? Okay, so maying gabi isa, no? Maying gabi isa kang Mama Gloria Malala Apilo. Listening XFM Davao Digital from Bayugan. No, maying gabi isa inyo ang tanan din ha, Mama Gloria, no? Maying gabi usab sa tanan ng mga taga Butuan City. Labi nang gidi na sa may Bitos, no, na ato ang PUC President Pastor Alan Alingalan. Okay, so balik ta sa punto sa ato ang isgutan ning dapit sa kagabion. Kini ang atong isgutan, mga kaigsunan, agil lang ni siya og pagdungag pagtuon, dungang og pagpamalansi kung unsa ang mga advantages and disadvantages aning duha ka managkalahi nga lifestyle, no? Karon kung agto ta sa percentage, mga kaigsuonan, kuhaan na to na siya og percentage. Kung maghisgot ka og lifestyle, 98% of population on earth, no, hostiles nga ang lifestyle nila, habits, theories and practices are depends on their beliefs. No, nagdepende ang ilahang mga pagkinabuhi, ang ilahang mga naandan, ang ilang mga teorya, nganong mauni ang ilahang ginainom, nganong mauni ang ilang ginakaon. No? Kamo God, kanang labi nagid kamo nga nagapaminaw din ha. Pwede mo mouban sa tuang discussion karon, mga kaigsunan, kung unsa ang asa gikan ang atoang pagtuo, ang atoang pagtulon-an ng kining imuhang lifestyle, kining imuhang naandan, kining theory, kining practices. Kay sumala pa sa atoang survey, mga kaigsunan, no, 98% of population na nagpuyo ibabaw ni nga kalibutan, ang ilang lifestyle, ang ilang habits, ang ilang theories and practices are depends on their belief, including culture and religious belief. Bisag kanilang duha, bisag kinilang duha, no, tungod kay ang atom ning gisgutan, tungod kay gitry na to og locate, mga kaigsunan, kung ikaw papilion, kung ikaw mang ugaling pabalansyon, kung ikaw mo'y pakwintahon, asa man ka pabor aning duha, or pabor ka aning duha, no, pwedeng both side, or pwedeng isa lang ang imuhang pilion ani, mo dapig ka dito sa vegetarian diet, or mo agto ka sa carnivores, no, meat eaters, or kitawag ag herbivores, both side, kaon ka gulay, kaon ka og karne. Now karon, subay pa sa to ang gisgutan, mga kaigsunan, is ngano nga ato ning gihoptan nga practice. Tungod kay ang uban, kung sila mo'y pasultiyon, mao na manggod ang amuang namat-an. Ha? Mao na ang atoang namat-an, mao na manggod among na pag pagkatao na mo, mao na amuang namat-an buot, mao na ang among ginakaon. Ha? Poros gulay. Ang uban po, mingon nga, mao na mong namat-an, among ginakaon is kaon may bisag unsa, kaon may ilaga, iring, bitin, no? Basta nga masakpan lang yun, no? Magpasakop lang yung buhi ng mga klase sa matang sa mga mananap. Basta di lang yun musuka. Na yung mga inana ng mga konsepto, mga kaya.

So nanaw karon ato nang i-try og toki. I-try na to og balanse kung unsa ang mga pros and cons. But ipasabot unsay advantage kung mao ni akong gikaon kaon ko og bisag unsa, no? Or unsa po'y disadvantage kung bisag unsa ang akong kaonon? Magtupag dito sa mga gulay or mga vegetables. Unsay mga advantages o unsay mga disadvantages kay para pula o puti ang ato ang hisgutan, mga kaigsunan. Sama sa kung gikaingon ng daan kaganina nga kining ato ang lifestyle, nagdepende ni siya sa duha kabutang, either sa ato ang religious belief or sa ato ang culture. Tumala pa sa usa ka artikulo, mga kaigsunan, many religious include certain role with regards to what to eat and drinks, and roles about conduct towards animals, ranging from kind treatment to an equal standing with humans. And these roles remain influential in many religions and cultures to the present time. Doon na po yung mga culture, mga kaigsunan, or mga lugar nga ang ilahang kultura nga puros lang po gulay. Muna makita si imuha, makita nimo sa ilang palibot kung imuha nga ma-observe, no? Naghagtanom, naglinya gyud ang garden. Unya nga makita gyud nimo nga kung unsa ang ilahang ginakaon, makita nimo nga naa supply sa ilahang nga palibot. Naapoy makita na to, ma-observe na to nga ang ilahang culture dinhi ay kultura dili pod mukaon og gulay, no? Di pod puros pod karne. Labi na gyud kung muagto ka din sa may part sa may lugar din sa may salumay, mga kaigsunan, din sa may dumalugdog nga ang mga tao din ha, ang ilahang market na aslasang, no? Ang ilahang nga ginakuhaan og source sa ilahang inadlaw-adlaw nga mga pagkaon na agis lasang, no? Naay baboy halas, naay mga ilaga, naay mga milo, naay mga halo, napoy isda na nagkalain-lahin pod. Now karon anita unsa ang mga kanang gitawag na to og mga advantages, labi na gyud kong anita una sa pagkaon nga karne, mga kaigsunan. Now kung ato ni siyang ibutang sa ato ang kultura, ay halang gyud ta mo undang og kaon. Labi na gyud kung ang doktor mo'y mupaundang sa imuha, no? Labi na gyud ang doktor mingon nga, sir, na undang ka kaon og humba tungod kay taas og taas kag cholesterol deposit sa imuhang lawas. Nya mao nay nakapakipot sa imuhang mga arteries, imong mga veins. Tungod kay taas siya og cholesterol. Din ikaw pod nga gusto kang mo lungtad pa ang imo ang kinabuhi, ang imo ang button is you need to listen what the doctor says, no? Nga maminaw jud ka unsay giingon sa doktor. Kunya tagaan din kanya og substitute sa imo nga ginakaon daily, either tagaan kanya og rekomendahan ka og prutas, no? Na nadinha ang mga apple, na dinang grapes, na nang pinya. Nya kay wa man tay afford ana, dito na lang tas balingbing makupa, no? Aranita. Pero kanang tanan, mga kaigsunan, is maminaw ka sa mga lektura sa mga eksperto. Taas na siya og mga vitamins and minerals. Dili ni muna siya ka ismulan, di na pwede nimong ismol, no? No? Dili na nimo pwedeng kaminosan, bisan tuod og makupa lang na, o bisan tuod og aranita lang na tag tungod kay taas po na siya og vitamin C. Muna nga, ang tao, kung walay mo tudlo, walay kanang walay mo hatag kaniya og ultimatum nga kanang pagsaway, kung dili gyud tinud-on, no, labi na gyud sa mga doctors, pag mayingon lagi ang doctors nga bawal ni, automatic. No? Muna nga, kita, usahay ang ato ang una-una, labi na gyud kung tanaw na to professional ang nagatudlo, professional ang nagistorya, ay automatic oy, no? Wa jud kay say, no? Di jud ka, wa jud kay reklamo, wa jud kay alma din ha, tungod kay
imo kong gilantaw na nga professional ginagtudlo si mo. Pero kung agto na pud ka sa religious belief, pwede gihapon, no? Pwede gihapon imo nang nagdepende lagi sa tuwa, no, kung unsa gyoy nakapaaghat sa tuwa nganong naglikay na ta sa usa ka butang nga gitudlo sa nay nagtudlo sa tuwa nga nagtudlo sa tuwa nga di na ni maayo nga kaonon tungod lagi kay taas siya og cholesterol. No, kung wagto ka sa biblically speaking mga kaigsunan, kung Biblia na pud imuhang basihan, kana laging mga pagkauna na binagit ka ng pork, sumala pa sa Exodus or Leviticus 11, dili lagi pwede mukaon ng tao ana. Tungod kay wala na lagi daw na, no, hugaw na siya. Now, ganong nga sa to ang panahon karon, naman po'y nagtudlo god nga okay lagi pod kaonon. Nawa man gyud na problema. Kay ang ato ani is nagdepende man ta kung unsay epekto sa ato ang lawas, no? Pinasikad sa ato ang gikaon. Karon, pwede nimo nang testingan tanan, pwede nimong sulayan tanan, pero panid-i kung unsay epekto sa imong lawas. Mabitaw nang atong ginahisgutan karon, what is pros and cons? No? Advantage and disadvantage. Kung sikag kaon o gumba, unsa may advantage ani? No? Ay simpre abtika. Na abtika kay na siya gitawag og stimulating content nga makapakuan sa tao. Pero mao pod lagi. Na pwede pod kadukaon, pwede pod kakatulogon nga nakadungog pod tana, no, sa tuang mga nadunggan sa mga eksperto sa tungod lagi kay tungod sa iyang mantika, tungod sa iyang cholesterol content, mga kaigsoonan nga pwede makapa lami kay itulog labi na gyud kung mabusog na ka. No? Muna nga sumala pa sa mga nagtuon, mga kaigsoonan, doon na gyay disadvantages kung maunay kanunay ni mga kaunon, maunay kaunay, kanunay ni mga ipamahaw, ipaniudtog, panihapon, or wa lang gyud kay kankao ono gulay kanang gitawag nilag subak ba, man? Subak-subak ba, subak-subak na kanang maglawoy nga isubak lang nimo nang piniritong isda, no, isubak lang nimo nang pinirito kung di man ugaling kaya, no, di man ugaling kaya nga mukaon nga lunlun gulay lang kay namay mga tao lagi nga dili gyud mukaon, no. Karon unsa man ang advantages o disadvantages usab kung busy po lang imuhang ihimoon nga dili diet, no, mo imuhang lifestyle, unsay po yung mga benepisyo, unsay imuha makuha nga mga vital

Una nga pagkaon nga gihatag Ginoo ngadto sa katawhan o sa mga tao. Igno lang ko na to mga tao, bisag duha pa to, tutungura no. Naghatag ang Ginoo og fully fruitarian, na fruits. Fruits ang una nga gihatag Ginoo. Kahoy nga naghatag og bunga, nga naghatag og dalag binhi. Na karon ang ato mangong dapat nga hunahon is musibog ta kung magisko ta og diet na musibog ta atras ang tuta sa creation. Kay sa tinuod lang yun mga kaigsunan, wala disenyos Ginoo nga ang tao, ang kaonon, poros lang yun karne. Poros lang yun karne. No? Muna nga, dili na mo'y original design sa Ginoo ngadto sa mga tao nga iya nga gibuhat. O gabisan gani sa bag-ong nga tugo, no? Sagara manggon atong gigamit ang Acts 10 verse 10 to 15. May tungon sa pananaw ni Pedro. Pero kung muagto ta sa original diet nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga tao, Genesis 1:29 mga kaigsoonan nga fruitarian. Kanos alam man ni sunod ang vegetable. Genesis 9 verse 8 no or 18. Oh, gihatag dito ang mga kudya pa o mga balili sa kapatagan. Now, unsa pod ang mga pros kung gulay ang imong kaonon? Na? Unsa mga pros? Kung magisgot ka og protein, kay lagi pag ang protein manggod, mao na moingon ang uban nga dili man ko pwede nga maggulay-gulay lang ka o magdikog karne. No, tungod kay ang minerals nga kinahanglan nimo makuha nimo sa karne. Pero dili baya tanan mga kaigsunan. Kay kung magto ka sa mga pagtuon, ang soybeans mas taas pa siya og content sa protein kaysa beef. Mas taas pa siya og content nga protein kaysa beef. Kay kanang protein, no, involved man na siya sa pagdevelop sa ato mga muscles. Diba? Mo na nga kanang mga geek na nag-gym, na iligyunas lang mukhaon og mga taas og protein content nga mga pagkaon para sa pag-build up sila mga muscle mass. No? So mo na nga dili nimo katiawan kay kung magto ka sa mga advantages, gamay siya og uric acid, no? Wala siya cholesterol tungod kay wa man siya mantika, kay organic man siya. Muna nga hala, mag-practice ta mga kaigsunan og kaon og gulay, no? Katong usa sa ko ang kaila o nga medyo di mong kaon gulay, no? Tamili kay gulay, di gyud mabuhi, guay karne, kay gusto gyud karne gyud. Na hala, mag-practice ta mga kaigsunan. Ako ta mga lidasig nga hala, practice ta kaon og lawoy, practice ta kaon gulay. Pero dili pon magsigi gisa ha, di pon magsigi og preto. Dili pon maayo man ang balance mo. Lawoy, ana. Mo na mga pros mga kaigsunan og sumala pa sa mga nagtuon, may tungod anang mga klase sa mga pagkaon is mubo ka og tsansa nga magka diabetes. No? Mubo pod ka og tsansa nga magka kuan? Mubo kag tsansa sa nga magka high blood. Hinoon, kini magka kaning high blood, wa mo po nigipili, no? Magka high blood bisan pa og saktong exercise. Basta way kwarta, mag high blood daw kuno ka. So, mo na ha, biblically speaking mga kaigsoonan, kung moagto ta sa balaang kasulatan, usa sa mga pagkaon nga gihatag Ginoo nga gihatag niya sa mga tao para ilang kaonon is totally fruits gyud. Na mo na original. Unsa gasla ka healthy kani adto no? Pero sa diha nga nakasala ang tao, diha na gidungag ang vegetables. Na mo na nga ato lang ning himo nga vegetables kay di man nato panganlan tanan.

0: Τα πλάρε ξανά!
1: Exciting!
2: Sister Pain!
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kong kagabalon, oksis the pain. Para dere-derecho ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix!
5: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
2: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
8: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check. Alas 7:03 na sa kagabion. This is your sexy DJ Angel ng DSK.
1: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan. Alam mo, laina sa kang naong. Good morning! Good morning. Good morning kasi kagigising ko lang. Good morning. But time check is alas 7:16 na sa kagabion. Sa ako is good morning. Nangubag akong matakol. Ayan, maayang gabi sa tanahan. Nga nagpaminaw ka ron. We have 16 million views. Diba 16 million views? Ayan, Ma'am Jing P. Garrido. Kumusta po? Ayan, oo. Ating asa naman nga to ang ano ani. Ay wala. Ayan, good morning po. From Cotabato City. Ayan, Cotabato. Ayan, from Cotabato, si Sir. Si Sir Mayday. Si Ma'am Mayan. Opo, si Ma'am Mayan. Si Ma'am Mayan, watching from Cotabato. Ma'am Mayan Satomira. Oo. Digalasyon. Si Ma'am Jing P. Garrido, dira sa May Maharlika Village, Davao City, Philippines. gamitan na itong Philippines. Kumusta naman mo mga katropa? Kumusta naman mga katropa? Asa na itong mga biddings diri? Atong bid. Ayan. Kumusta mga katropa? Kumusta ang inyong adlaw karon? Tuesday. Ayan, Tuesday kaayo. Tuesday kaayo mga katropa. Kumusta inyong kung sa misteryo pa? Sa misteryo pa sa rosaryuhan, mauni karon ang sorrowful mystery. Anong sorrowful mystery kaya pag Tuesday mga katropa, no? Anong meron sa Tuesday? Opo, ang Tuesday, mao ka na ang second day sa pakikibaka sa kinabuhi. Marag, kanang ana gani nga pagkamata gani ni mo, di ba? Lunes, Martes, nang tayo'y muling nagkita. Isang linggang pag-ibig lang pala. Shoutout na to ang taga Buda Marilog District, Davao City, no? Kumusta ang taga Marilog, taga Buda, especially taga Buda. Diha sa Porok Dulce, Dulce. Murag kaoban sa Dulce, Dulce Gibana. Dulce means ang Dulce mga katropa sa amon nga Ilonggoya. Dulce is candy. Dulce. Candy na siya sa amon. Bakal Dulce. Tama ba? Ayan. Atong tibayaon, ang mga nagapaminaw karon sa ilang mga, radio. Sa ilang mga monitor, sa ilang Facebook Live, sa ilang YouTube. Sa tanan na live karon, asa naga lanog-lanog ang atong sibya karong mga orasa. Kumusta ang inyong pagpanihapon? Unsa man ang inyong ginakaon karon? Naglaw-oy ba mo? Lami ka ng law-oy. Lalo na naisaluyot? Lalo na naay okra? Lalo na naitalong? Og subakan? Og mga dagko nga isda? Nga gikan sa... asa gikan ang isda? Lisod sad kong gikan sa bukid. Depende. Na may isda sa bukid, sa sapa, kasili. Isda sa uga. Na isda sa uga? Isda sa uga. Lisod mo ng isda sa uga, katropa. Iwa may isda sa uga. Mabuhi ba ang isda sa uga? Siguro uga o utok. Sa muka, isda sa uga. Ay, dili siguro isda sa uga. Isda sa kanang... isda sa sapa. Pwede. Isda sa sapa. Isda sa... kanang sa mga pantatan. Kana pantat. Isda sa dili sa dagat. isda, ah, isda? Oh, isda nga naa sa, ano, sa mga sapa or sa mga fish pan. Oo, sa mga fish cage. Oo, ganyan. Oo. Kana po mga tilapia nga naa sa ano, kanang nasa dagat lami na siya, pero kanang naa isda sa, kanang nasa kalapukan na murag lahisan. Shoutout, Biyahing Team Aswan, Barog Marilog, si Cheche Action, God bless, ayan po, si Cheche, ayan Che, nag-send ko sa imo. Ayan, opo. Kumusta ang Barog Marilog? Oo, ang Team Swan, katropang Jules, kumusta ang ato ang karsada dira, ongoing man ang ato ang rehabilitation or unsa ang pwedeng himuon. Ugnaan na po'y pagpang, ano dira sa ano katropa, no? Diha sa Buda. Oo. Shout out kay Ma'am Juti. Ka Ma'am Juti dira sa hashtag kanina, no? Nagpatronize ang atong Solomint. O, ato ana siyang isigoy ang ato ang mga sponsors karon mga katropa. Ayan. Ayan mga katropa, kung ikaw nagbala ka karong mga orasa, karong mga unya sa pagtulog o unsa mang orasa nga nagbala ka, oo nga maglabing-labing ka sa imong partner, maglabing-labing ka sa imong misis. Ayaw kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule. 30 minutes katropa before maglabing-labing kay misis. Oo. Pag happy si misis, happy ka yung kinabuhi. Oo. Walay alingog-ngog na pag malipayan si misis. Oo. Kung satisfied si mister, o both sides, side by side, alami ka yung kinabuhi. Ayan. Tagain ninyo mga flowers o mga colors ang inyong kinabuhi, mga katropa. Ayaw kalimot sa paglambing-lambing, paglabing-labing. Oo, kay mauna siya ang parts sa relasyon. Ay, kung walay labing-labing, na, walay relasyon, delikado. Oo, gulo-gulo ang world. Ayan. Pag ang mga taong kulang sa labing-labing, unsa man, dali ra kayo na masuko, gamayng bikil buto. Mauna, oo. Mura good og istorya ka tropa. Pag ikaw nabisbisan, ang bulak nga naguga, kung nabisbisan, mag-blooming gid na siya. Ah, diba? Parang ikaw lang. Nabisbisan ba ka? Kanusa ka gibisbisan? May pa ang karsada. Kung mag-ulan, mabasa. Ikaw dry na kayo. Kanusa ka nag kanusa man nabasa? Oo, kanusa nabasa? Oo, ang unsay nagbasa. Sa muka, ano ka tropa, oy, unsa may nagbasa? Bitaw, seriously. Mm-hmm. Ayan, mara kailangan din ako ang ano. Ano sabi ni ano dito? Ang sabi ni, ang sabi? Ang sabi? Ayan, sige po. Ang sabi, oo. Ayan, ang sabi, ongoing ang pag-rehabilitation, maugi hapon ang alternative from Marahan to Dato Ladayon, Arakan gawas sa Barangay Katipunan, National Highway. Oo. Mauna siya ang, ano karon, no? Ang alternative, diha, sa alternative, no, nga agianan, dira sa Marilog District, Davao City. Ayan. Ayan. Okay po. Sige. Shoutout na to ang atong mga sponsors. Oo, ang atong Wispy Beauty Salon. O marang mabalik kita sa Wispy Beauty Salon. Shoutout kay, ano, kay, shoutout kay Ma'am Shella o kay Ma'am Dang. Opo, kay marang ipahinga na to atong pilik mata. Mauni siya katropa ang pilik mata na walay ano, ang mata na walang pilik mata. Gipahinga na to atong pilik mata kay para makaingon siya og I want to relax my eyes. Sometimes katropa, kailangan mo magpahinga. Kailangan mo ipahinga ang puso mo na palagi na lang luhaan. Minsan katropa, dili ta mo halos mo tuo. Ayaw dayon og tuo sa mga istorya nga lami kaayo paminawon. Ang usa ka tawo ka tropa. Ang isa ka tawo nga kana ganing lalo na layo mo ka tropa. Oo, naa mo shout out.

or mga ginatawag natong mga kana ganing ano filtered filter kaayo ang nawong o daghan kaayo nga guwapo kaayo pag nakakamera wala ka kabalo ka tropa ikaw ray giluko ana gifilter ang iyang nawong sa panahon karon ka tropa daghan kaayog filter parang yang katapad nimo dira filter ba na daghan kayo filter nga batasan, filter nga nawong. Oo, mga pagpakaaron ingnon. Ayan, shout out kay Kuya Wooden Neri ng OIC. Dira sa Illustri Branch. Oo, kumusta ang Oro Integrated Cooperative? Oo. Ayan, Jossie Variety Stone in Claveria, Misamis Oriental. Shout out sabi ni Kuya Wooden Neri. Owner Jaspin Jess ano yan Dos Sabas Neri og Damdam Neri ayan ang nagpa shout out si Kuya Wooden Neri oo ayan kuya oo punta ako sa office. Oo. Baka magpunta ako next ano other day, mga Thursday. Nasa office ka kuya sa ano. Ayan, naa sa Illustri Branch. Shoutout sa mga katropa no na wala pang gusto nilang i-experience magkaroon ng maging partner ang Oro Integrated Cooperative. Available po ang ating ano ang mga staff accommodating lalo na ang manager ng Illustri Branch Kuya Wooden Neri. Opo. Maraming salamat. Yes po. Punta po kayo sa ang daming mga programa ang Oro Integrated Cooperative mga katropa. Kung nangangailangan ka ng financial assistance, punta po kayo sa Oro Integrated Cooperative. Ayan. Oo. Ayan, mga ka-accommodating kayo mga staff dira. Shoutout ko no, Ate Ging, famous bibingka. Ayan, hi Kuya Wodon. Ayan. Ate Ging, famous bibingka katropa. Alam nyo katropa, mas masarap pa ito sa leading brand ng Digo City. Nang kanilang bibingka dira, sikat managid no. Mas lamian pagid ni siya ang Ging's famous bibingka katropa. Pag natikman niyo po ito, masasabi niyo po, ito ang bingka na walang katulad. O Kuya Wooden, ito pag nasubukan niyo po itong Ging famous bibingka, very affordable kasi dalawang peraso na po siya, only 35 pesos. O, kahit magbayad ako ng 50 pesos nito, I will do it, I will eat it. Oo, kakainin ko siya. Bakit po? Sobrang sarap niya. O, hindi tinipid sa Ricardo's. Hindi matigas. Sobrang lambot. Opo, parang ikaw lang kasing lambot ng puso mo. Ay! Ayan, shoutout po kay Rex. Oo, kay Sir Rex. Good evening mga katropa. Rex Ordiniza. Ayan. Marag naglaway dito sa Ging's famous bibingka. Opo. Dagan kang salamat kay Ma'am Judy sa pag-patronize ng ating solo mint, ang haplas na walang katulad. Oo. Pag nahaplasan ka, Cole. Pag nahaplasan ka, makaingon siya ka. Nawala lagi. Nawala ang sakit. Oo. Pero lamiki sa pakiramdam. Maka-careless whisper dyan ka pag naka-solo mint. Ang solo mint ka, tropa, pag nahaplasan ang mga sakit-sakit sa mga likod o sakit sa imuhang mga ano, asa pa bang sakit? Ay, sakit sa kasing-kasing? Pwede. Outer ka, tropa. Marelax ka. Pero na ay sakit ka tropa sa kasing-kasing nga dili gyud madala. Oo, kailangan gyud na siya og iunsa. I-cast away. Oo, i-cast out na ka tropa. Lalo niloko ka. Oo. Shout out mga katropa ha. Ayaw masyadong trust sa imong katapad. Lalo na sa imong mga amiga derang mga snake sirip, mga
mga snake na ibirtod.

Nga pagkabitin. Opo. Sabi nga nila, kahit gaano mo alagaan ang bitin, lilikusan ka pa rin. Tama ba yun? Lilikusan ka pa rin. Opo. Pag snake, ayan, tutuklawin ka pagdating ng panahon. Akala mo okay siya, hindi mo alam. Ikaw na pala ang susunod na biktima. Ayaw masyadong too trusty ka, tropa. Lalo na, kung naa kay love life, ayaw i-share dayon sa imuhang mga friendship dirang dapita. Oo, wala ka kabalo. Nga friend na ni mo siya, pag malipayon ka, nang kigigil sila na malipayon ka. Oo, you need to have your secret, your privacy, katropa. Oo. Isa po na katropa, ayaw sobrang tiwala katropa no, sa mga tao gun, nga kanang akala mo ba? Akala mo, siya na. Bago lang mo nagkaila. 2 weeks, 3 weeks pa lang mo nagkaila, nag I love you very much ka na. Hindi mo alam, I love you all siya. O, gisendan ka niya mga flowers to all. Hindi mo alam, 1 is to 100 pala. 100 pala ang chinachat. Isa ka lang sa mga option. Ayan. Ay, sakit, ay. Amo na agaw. Ayan. Seryoso. Para lang. Turi-eyes. Ayan. Oh, mga katropa, habang nag-enjoy kayo sa mga checka-checka minute natin, mga katropa, mamaya babalik po tayo sa mga checka pa more. Oh, enjoy muna natin ang mga nalalabing music para sa ating dance mode, mga katropa. Disco muna tayo para ma-relax ang ating mga buto-buto dira. Magkaroon tayo ng pawis cool. Yan. Parang ang dami mong girl. Ayan, magbabalik po ako sa i-enjoy natin ang mga music natin, mga katropa. Magbabalik po ang ganyang sexy DJ Angel.

0: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: New Year speak, your perfect escape above the city.
6: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
11: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigod ako ng dinulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
12: Zaton Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
12: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
16: ka.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
20: Santan Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
20: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
1: Clarex!
2: Exciting!
12: Sister Pain!
22: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
23: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
12: Southern Gold Coffee Mix.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
12: X-F-M
2: X-F-M
9: Kaklarek sana!
2: Exciting!
25: Ayan, nagbabalik ang inyong sulugoon sa kahanginan. Sulugoon sa kahanginan! Ano yan? May katabang pala ang kahanginan. May katabang ang kahanginan, mga katropa. Sulugoon sa kahanginan. Ang inyong sexy DJ Angel sa kahanginan. Kumusta? Bang ato ang ano bi? Ato ang pangutanon kung kinsay nang birthday karon.
26: Kinsay nang birthday?
25: Kinsay nang birthday?
26: Kinsay nang birthday?
25: Ayan o, daghan kayong nag-birthday karon.
26: Birthday.
25: Kantahan na to, katropa.

Ayan. Happy birthday all. Pang-invite sad mo. Apa, pang-invite mo all. Ayan, happy birthday sa tanan ng birthday karong mga orasa. Ah, 28 sa July. Grabe ka tropa, no? Murag bag-o naman gito nag-Agosto. Bag-o naman to June. Grabe. Oo, karon na po. June to July 28. Duha na lang kaadlaw. Oo, tulo ba kaadlaw? Opo. Oo, boto na po ang Agosto. Unsa event sa Agosto ka tropa? Kadayawan sa Davao. No, dagan kaayo ano no. Dagan kay panghitabo ang net ang dagan kay panghitabo nga dili maayo. Gikan sa pagbaha, gikan sa paglinog, gikan sa pagguho sa mga karsada. Dagan kay nakalas nga kinabuhi ka tropa no na adtoy namatay dira sa ano. Diha sa Bangkal, o sa da ito ka bag-o kunong nanganak, mga idara na, duod yun sa dike po ang ilang balay. Kaluoy lang po din taon sa baby, dito ragit sila taman. Muna kita katropa, no? Oo, kung naata nagapuyo sa mga dike, diha sa mga dapling sa sapa. Oo, pag mag-ano nagani katropa, pag kusog-kusog na gid ang ulan, murag unsa na gid kaayo ang imuhang ano? Oo, at risk ng kayong pamilya murag magsikay-sikay na gid ta. Oo, og ano, bakwit-bakwit na gid ta. Para sa safety sa tong pamilya. Ang uban nganong nagapuyo dira kay walay choice, kay barato kung nagrenta, mas barato ang rent. Oo. So dili man gid nato tanan malikayan kung asa ta kung pwede lang ta papilion ka tropa. Kung asa ta gusto mo puyo, asa man ta gusto mo puyo, ako dito dyan kumupuyo sa high-end place ka nang naay peace of mind. Rest in peace. Asan yan? Murag dito na sa Forest Lake. Rest in peace. Dito tamo puyo sa kanang, syempre, kanang mga high-end subdivision. Oo. Kanang kumapiliun lang ta. Dito ta sa lugar nga safe ang atong pamilya. Kanang ginatawag na to og decent place. Decent, decente. Oo. Ang decente ka tropa, dili kay porket asa ka ng puyo. Oo. Kanang safe ka. Safety. Oo, safety ka. Dili, safety ka sa sunog. Safety ka sa baha. Safety ka sa mga dagko nga balod. Pero na may mga uban ka tropa kay ako nang puyo magyugos kadagatan kay Sirena bayata. Ay Sirena. Sirena baya no. So asa man nagpuyo? Bisan asa man gud ta nagpuyo ka tropa kung oras mo na, oras mo na. Ayan. Ayaw ka ano, permiti gid ato na dapat no kanang mapagmatsyag. Oo. Dili ta mag ano, dili ta magkanagaling magtanga-tanga. Onse magtanga-tanga na murag daw sa waay lang, pero may ara gid yang ginabatiag. Ayan. Amo na ingat gid ka mo tanahan. Oo. Lalo na kanang naa sa mag-ulan na gani. Oo, murag maginahinay na tag pamutos ni ini. Oo. Lalo na mga tigulang dira ang alisod kay pa sa pagdagan. Ingat mga katropa. Ayan, kung gusto niyo maglambing-lambing, oo, na may balak maglabing-labing karong mga orasa, ayaw kalimot pag-inom sa inyong turbo capsule, 30 minutes, murag ano ka iba, English nga Bisaya, ha ha ha ha, murag natakda naman ko ani katropa ka na, gani mag-storya, gani katropa nga ka nang naa, ka nang EI, gay katropa no, EI, ka nang may, nagugutom ako. Ha, ha, ha, ha. Ingon, Ana. Kanang walay, lifeless masyado ba? Saan nagpunta? Saan nagpunta? Bakit? Bakit? Ha, ha, ha, ha. Natatawa ako. Natatawa ako. Ha, ha, ha, ha. See? Oo, walang kabuhay-buhay. Ayan, buti pa itong bitawan natin dito, may kabuhay-buhay.
Ayan. Kana may naay kabuhay-buhay. Oo, walang ha-ha-ha-ha. Bito ka tropa. Mauna siya no, karon ang mga uso karon. Uso karon mga katropa. Ang uso karon kanang naay mga ano na, kanang artificial voice. O mga artista. Oo. Nauso na na karon ang artificial. Oo. Artificial voice. AI. Oo. Mga robots. Oo. Pero kuhang-kuha, pero walang emotions. Kahit gaano kagaling, pag walang emotions, wala din. Parang ikaw lang. Kahit anong gagawin mo, na, atik-atik, oo, lalabas din yan. Pag, lalabas din yan kung unsay tinuod nga naa sa imong kasing-kasing. Ay! Kaya ayaw padala sa iyang giingante. Oo, nga I like you. Oo. Lalo na wala pa mo nagkita na I love you very much na dayon. Wala pa mo nagkita sa in-person. Oo. Kung makaasta, parang nagkita na kayo, uwi ka na. Saan ka ba? Oo. Nakita lang yung kaibigan mo, pinagpalit ka na. Kay sila na ang nag-chat. Ay, ang sakit! Pero alam mo ate, alam mo sis, kana nga tao, dili deserve sa imuha. Diba, Sir Jerry? Sabi nga ni Sir Jerry, si, yun na nga eh. So good. Hi, Sir Jerry. Shout out. Opo. Ayan mga katropa, no? Sa mga nagapaminaw ka ron. Ayaw dahayon mo, og ate, anong ka na ganing ibuo, ihatag, ibuhos ninyo ang inyohang, ang inyang emotions. Oo, baby, kalma. There is no such thing na wala pa mo nagkita, nag-I love you very much na kayo. Walang ganon. There is no such thing as instant love. There is no such thing as instant. Instant. Walang instant katropa. Ang meron lang instant, instant noodles. Instant coffee. Lahat ng instant katropa, daraghan kaayo na siya og dili maayong idudulot sa imuha. Kasi that lahat ng instant, daghan kaayo na siya like over ang sugar. Instant noodles, daghan kaayo na siya og mga ginalagay dira nga mga preservatives. Ano sa pa ba yung mga instant food, instant drink? Oo. Kanang makaon ni modera sa mga fast food kasi fast, mabilisan. Lahat ng mabilisan ka tropa, hindi maganda. Mas masarap yung kumakain ka ng bulalo na pinapalambot ng ilang oras. Oo, pero lahat din ng niluluto na bulalo if it was done in the pressure cooker, pinipressure, pinipilit na maging malata, pinipilit na maging malambot, hindi rin. Hindi rin siya ganong kasarap. Pero pag isang bulalo o ang isang pagkain, talagang gilat-an siya sa kanang tamang-tama lang na pressure o gilat-an siya, gigamit ang kahoy or gigamit ang isang kanaganing mga bagul diraa. Oo. Kanang dahan-dahan nga pinapalambot, yun ang masarap. Mas matagal, mas masarap. Parang ikaw lang, hindi instant. Dahan-dahan. Dahan-dahan gimold. O parang, para kang nilalamay. Nilalamay yan. Ano yun? Parang patay na tayo. Bitaw. Akala mo seryoso. Bitaw ka tropa, no? Alam niyo po ba, ang nagbibigay ng sakit sa atin, tayo lang din po. Kita lang ang naghatag og sakit sa atong kaugalingon. Kabalo ka. Oo. If you are looking or if you are longing somebody to love you, magika na sa imuhang kaugalingon ka tropa. Higugma ang imong kaugalingon og usab.
Ignaha sa na imong kaugalingon o sa na ang uban. Oo. Imold sa na. Maging malipayon ka nga mag-unosara. Magkaon ka nga, lamian ka nga bisag ikaw lang. Magkapi ka. I-enjoy ang nature na by yourself. Opo. I-enjoy ni mo ang nature. I-enjoy ni mo ang pagkain na mag-isa ka lang. Kasi pag may darating na na somebody nag-prepare for you, ay, suave. Nga naman, daghan kay kakikahatag nga gugma, kay puno ka gugma, puno ka o gratefulness sa imong life. Ayan, suave. Ayan, yun lang po. And I thank you, Philippines. Ayan, sige. Akala mo kung ano talaga, dear Carol. Anyway, mga katropa, ang oras, alas 8 na sa kagabion. Alas 8, 5. Ayan. Oo. Kadalanggod mga katropa nga atong ginaon sa ning atong kanang naatay kanang mga gipagdaanan dira katropa no kana diha dumadaan lang yan dadaan lang yan ayaw kalimot natanan na naga ginaagian na nimo kay nga no to be better you oo para magiging mabuting tao ka oo sabi nga nito islands on the streams oo yan. Sinong kumanta nito? Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you. Namiss mo siya. Ayan, going on talaga. Ayan mga katropa, habang ini-enjoy natin ang Islands on the Stream. Paminawon na to ang atong mga gina-prepare na songs na para sa inyo. Oo. Slow music tayo ngayon. Ay, yung mga kanta ng mga 90s. Oo. Yan. Ano yung kanta na favorite songs nyo po? Oo. Kanta ni Martin Rivera na Be My Lady. Lady in Red. Oo. Wala po Yellow in Red. One in a million you. Ano pa yung mga favorite songs niyo mga katropa? Yung mga new generations karon? Oo. Hindi ko mag-gets. Pero mag gina-revive nila yung kanta. Oo, I will request the song, the music na mga kanta na pop rock, yung mga kanta na mga ano ba yan, mga gina-revive nila Scotch Tuckley. Oo. Patugtog natin katropa yung ano, kanta ni Scotch Tuckley. Oo. Favorite na ng mga new Gen Z karon ba? Ayan. Sige po, habang magbabalik po ako, enjoy natin ang music.

0: ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag-

Ayan. For the first time. I'm back. I'm back. Welcome back, Sir Erwin. Ala Erwin. Oh, sabi ni Sir Erwin, I miss you daw. I miss you. Na-miss mo ako, Sir Erwin. Na-miss mo ako, Sir Erwin. Haba ng hair ko, ya. Pahaba na ng hair ko, Sir Erwin. Parang feeling ko, ano, ang hair ko from there to there. Parang nauupuan ko yung hair ko. Ayan. Oo, saan ka galing, Sir Erwin? Bakit ngayon ka lang? Oo. Bakit kaya nga, bakit ngayon ka lang bumalik dito sa puso ng ano XFM 89.1 Sambayan sa katropa. Oo, naano ko yung mga request nyo po. Maraming salamat sa mga palaging nagmo-monitor sa atin, no? Oo, shoutout natin sa mga always na nagpa-follow at nagmo-monitor sa atin. Nakikinig sa ating mga music na inalalaan para sa inyo, mga katropa. Huwag kayo makalimot, ha? Before kayo maglabing-labing kay Mrs., huwag kalimutan ang Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing, wala po kayong dapat ikatatakot, mga katropa. Kasi FDA approved ang atong Turbo Capsule. Mapalit kini sa inyo mga suking mga butika nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. Opo, kahit saan sa inyong mga butikang paborito, mabili ang ating Turbo Capsule. Ayan, mabili din yan sa Shopee, Lazada, at TikTok. Sa mga nakahiagom o mga kasakit karong mga orasa, o sa mga katropa nating pinaasa, akala mo siya na ang magbibigay ng saya sa puso mo. Yun pala, inagaw ng isa na inahas pa. Kung inahas siya sa'yo, kaibigan, meron pang binibigay, merong pinipi-prayer na mas mahigit pa sa kanya. Huwag kang mag-alala kasi darating ang tamang tao para sa iyo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, katropa, kasi andito lang naman po ako. Palaging sumusuporta sa'yo. Ayan. Sa mga naghahanap ng mga negosyo, karong mga orasa, huwag makalimot, Solomint, ang haplas na walang katulad. Naghahanap tayo ng distributor. Gusto kayong mag-business sa mas murang kapital, katropa? Pwede kayong makastart ng 10 bottles, katropa, sa halagang 2,000. 10 bottles na yan, katropa. SRP is 5. SRP is 250 pesos. Meron na kayong ROI na 50 pesos, katropa. Oo. Sa 10, meron na kayong 50 pesos na ROI. Sige daw, isulod ang inyong kwarta sa bangko. Mutubo ba o 500 pesos? Ayan. Kung gusto po ka nga mawala ng imong insomnia, depression, and anxiety, ayaw kalimot pag-inom. Fern D Vitamin D3. Oo, ang atong iFern product, Power Treo. Subukan nyo, katropa. FDA approved, nasa memes na yan, katropa. Huwag makalimot. Huna-huna, health is wealth. Ayan. Pag maiiinda, lalabas at lalabas ang mga budget dyan. Ayan, kung gusto nyo magkaroon ng negosyo, opo, add-ons income, pwede po kayong tumawag sa atin. 0997857 9037.
Of course, shoutout tayo ang Gings, famous bibingka. Opo, sa lahat ng gustong bibigyan, hindi bibigyan, consignment base. Opo, consignment ka tropa. Oo, deliver now, pay later. Pagka kinabukasan, syempre magbayad kasi naubos ang Gings famous bibingka. Pwede kayong tumawag sa 0997-857-9037. Opo. Or pwede kayong mag-direct contact kay Ging McForest. G-H-I-N-G, oo, McForest, M-C-F-O-R-S-T. Yan po ang kanyang FB page, katropa. Sobrang sarap nito, oo. Mas masarap sa leading brand ng known na known dyan sa Digos. Masarap talaga ang bingka ni Ging's famous bibingka. Pag natikman, masasabi mong, ang sarap na walang katulad, parang ikaw lang. Ayan mga katropa, ang oras, alas 8:53 na kasakagabion ng manghiwatid na pudka. Oo, sikay-sikay na ta sa atong mga higdaanan. Pagpagina na imo mahigdaanan, kay pwede na tamag. Kalong-kalong kay Mrs. og ni Mister. Ayaw kalimot, pag inom sa inyong Turbo Capsule 30 minutes before maglabing-labing para may laban si Manoy. Ayan. 30 minutes ka tropa before maglabing-labing. Ayaw kalimot. Mapalit lang na ha sa inyong mga suking mga butika. Og naano sa Shopee, TikTok at Lazada. Ayan. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa alas 7 hantod alas 9 sa kagabion. This is your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa, nagpapaalam at magpapasalamat sa ating technical director, si Joff Bebe Joff. And of course, our manager ng station, Sir Jasper Magonsha. Daghan kayong salamat mga katropa! And enjoy ang ating last music for tonight.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Vibration. I just feel it all the time.
2: XFM.
3: Ang susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
4: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Potahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
5: Hi, baby. Potahe sa gabii na.

0: magkaklare sana.
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Turandabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
2: Sa Taon Plus Gold.
3: Kreatin lami, anahulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian, yun ang tulayan na ulog ko sa Yesto. Realitin mo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting! Exciting!
6: Hello, hello. Practice. Hello, B. Maayong gabi po sa tuang tanan. Luya man. Bakit man luya, bebe? Oh, ayusin mo yan, bebe, ha? Nganong galuya ka man. Wala, uy. Kuan mang good. The weather condition here is just so amazing. Like, nagmurag dami kayo matulog. I just the Lord. Lami kayo maghigda-higda ron, lami kayo matulog ron, labi pa nga hinay kaya mong internet, Diyos ko Lord. Pero bitaw, o kanang tugno ang panahon mo ng mga, o say, gano'n bitaw nino? Lami kayo magkanang kuanggo, lami kayo maghigda-higda, lami kayo magtanday-tanday. Charot! Isa kay katanday ni Muday. Bita, welcome po sa toang programa ang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban ang toang programa hangtod alas 11 karong gabi una. Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa Tibuok Radio Station sa Radyo Amigo. Mangayo ko po sa ilo kagabi ha for not being here kay emergency cases. No, natin mga emerhensiya nga nahitabo dito sa tuong panimalay. And yeah, look at this. Oh, pula kayo kung bukton guys, gipa ako og lampinig and then katol kay siya karon. So I think nana siya sa kanang proseso ng pag-heal. No? Anong, bakit Tagalog na naman tayo ngayon? Makita ninyo sa itong live, biha, nga gapamulang ako ang bukton. This is because of the, ano sa tawag, ana? League 1, League 2, League 3, League 4. League 1! O, oh, nipaaks akong bukton ang League 1. Oh, nag-cause siya og fever and some type of allergies or whatsoever. Sama ko ito siya. Pero okay na ko, ay magkabala ka, okay rigid kay ko. Dili magid ako ang nagka-problema gabi-i. No? Sige, ingon bito na ako sa inyo ha. Ako, kaya na ako basta kayo makakamang pa ko pa doon sa istasyon. Kaya pa na ako nga magbaktas. Kaya pa na ako nga mag-drive. Duty, uy. Poor ba yata? Poor. Mo duty, Jude. Oh, basta kay kaya lang. Pero pag ato ang pamilya na gani, gid ang mubigay. Like, need good intervention, need good nga na ang imong presensya, dan dili gid ka pwede nga makasibat bikay. Life is just too short. Anyway, karong gabi una, mi, maghisgot gihapon kita sa mga butang-butang na dili na dapat unta hisgutan. Pero naalang gid gihapon, present kang gid gihapon, kaya magdala gihapon siya og kasamok, og dili na to, tarungon. Bitaw, ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa inyong immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Uy, labi pa karon na, na ang panahon na to, biis ulan, tapos init ulan, dili masabdan. Sometimes ang panahon na to is kanang nasa yung mga bitbit ng mga sakit-sakit, nga basig maigo ka ba, delikado man gumen, taga ng anak lang, mild-mild lang, pero what if mubigay ng imuang immune system, di na mo sukol. Manang importante gid bi nga lig-on ang imong kaugalingon pag inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa taong Sir BB question for tonight. Ah! Apa di ay? Tori. Excited man gid kaayo eh. Sige. Ingara ko ka ng na ha. BK, ako sa ning lugaran ni akong buko. Katul ko yung bukton bi ay. Unsaon day pag unsay tambal day aning kanang paakon taog ka ng ligwan. Masin namin mga idea diha. BK, kuan kay sa ay. It's so katul. Bitaw katul kay sa guys. Katul kay sa oh. Nana to ang Sir Vivi question. Hay nako. Ang atong Sir BB question, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad, di basta-basta. O kaya gyud o long-lasting na pagja-drive experience. Kanang diligid ka mahutdan sa tunga-tunga sa dalan. Pagpagasolina po sa maskin asa nga El Ilion Shell Mobility Station. Kundari ka sa Bukidnon na akitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, we have Atbang sa Polymedic and Atbang sa Malaybalay City Hall. Unsaon pagpadako? unsa na? Amazing po kaya ang imuhang letters po bibigaw kayo. Oh, so nakakapsla. Wala nakakapsla pero dagko kayo. Bitaw, wala ko kabalong sa ipasabot gidani pero ang question niya is, unsaon daw pagpadako? Saan di ay? Namang idea on saan magpadako? Wala ko ay, ako seryoso, wala ko yung idea, pero I think sa inyo ha, kamo mga bright manggit mo. Kabalo ko nga nani, mga nagdagandagan dihan ang mga idea sa inyo mga utok. Dobi i-text na sa ako, bi 0945-443-5869. Og pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Paliwag ko pa-follow, pa-like, og pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, live sa XFM Davao Katropa Digital, and of course sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Akong tingog ba kay naog yapon sa process of healing, no? Mukarat na po ni siya. Dari na kay siya, lisod mangod ka ayo bi ka nang gamay kitag tingog ba niya. Magsige tagi siya, magsige kitag siya gitsagit parts tong trabaho. No? Di ka mulingkod? Ha? No? Saba kay ka, paglingkod ba? No, alam, gawin niya. Dili ba yung madala o ka nang hinahinay imong tingog niya? Hinay, yung gidbaya kay tagtingog. Naglapil na gaitan, no? Pero wala lang yung gihapon. Pero I hope na magkasinabot gihapon ta ninyo. I hope nga okay lang sa inyo, ha? Ngayon, ano lang ato ang tingog gamay nga, gakarat gamay. Kulang lang yun niya o ka nang naay matulun. No? Na ako'y kinahanglan kaunon, na ako'y kinahanglan tunlun. Aron maayo ni ako ang tilaog unsa man. Sa mukha, oy. Unsa'y pwede kaunon? Unsa'y pwede kaunon nga makapaayo sa imuhang tilaog hindi na ka mapaga unsa man. May gabi, Mami Jacqueline Labi. Thank you! Yes, Mami, wala ko kagabi. Emergency cases. So, kahit ito siya, Mino. Hi, Kang Arnel Mansamay. Happy, happy birthday daw. Happy birthday! Ikaw kinsa man na nag-celebra sa ilang mga espesyal nga natawahan karong gabi una o karong adlawa. Happy, happy birthday po. Happy birthday! Oh, saan niyang giingon? Okay, I have to go to the mall. I need your back now. I'm in the Agra. Oh. It's very English. Why is that, bebe? Ka-English-English si Arnel Mansamay. Di magyapunta magkasinabot ani kay we don't speak English, ha? Si kuan lang tong guys, story yung si Melanie. Hello po sa mga taga Bugaon, Lantapan, especially po sa Tinambunan family. Paano palakihin ang negosyo? Dapat sipag at syaga ng pamilya. True. Speaking of negosyo, kung ang imuhang negosyo, imuhang sagulan o kabuang, dili gyud na modako. is very wrong. Mayroon ka nga, ay, naningkamot man ko. Ay, okay ra. Muda ko, lagi na ko negosyo. Kaya grabe akong paningkamot. Halos di na manggalik ko matulog. That's very wrong. Ang imong negosyo, inubanan sa imong pagpaningkamot, inubanan sa imong pagka-loyal sa imong partner. Sa gulang gay nanimo kabuang na. Wala talagang maglalaki. Oh, hindi talaga magdaku. No? Bakit pumilit na naman ako dito? Mukha wen. Anak lang, dapat na kung gusto nimo nga padak-on, unsaon pagpadako, kinahanglan nga seryoso ka sa imong negosyo, dili nimo sagulan og mga kabuang, di ba? Monski anin yon kwerpo? O mo agree ba ka ana? Dapat agree ka ana. O kay bawol ay ka mo maneho og motor, ma'am? Yes. Maski asa ko nimo imuta ibutang, mo maneho og motor, mo maneho og sakyanan, kabalo ta ana. Mo maneho ko og unsa pa may dapat imaneho? Kabalo ko nga magmaneho sa dagan sa kinabuhi. Kabalo ta ana. Oh, nganong gipaak man ka og ligwan, ma'am? Naligo man gud ko. Wala, actually nagkuan ko sa gawas eh. Na ako'y gibuhat-buhat sa gawas nga mga something-something nga nagigilig. Plantita man gud ko bi. Iligay ko man nanom og bulak unya maang ano nga kan tawag ana sa gawas sa mong balay daghan kay migtalong. Ginahan paborito mo gud nako ang talong. Unya karon ko kabalo nga naa de ay nagkuan nagrubing nga liguan na nagpadako sa iyang hasyenda. Di agi paak ko pero magkabala ka bi kanang mga paak-paak sa mga parihaan na liguan or tambubuyog. Pwede ra na ninyo siya haplasan og kaninga Santon Plus Herbal Oil. Mao ka na siya ang tambalha, simple lang gid kayo bi inyo lang kina siyang ihaplas-haplas sa area nga katul. Nindot kay ni siya bi tambal gid na siya yung magkabala ka kaya that's very safe for all of you. No? We are also halal certified, ilabi na sa mga tambal ng imuhang pag-ainumon, mga tambal, mga food supplement na gama sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Labi na ang Turbo Men Enhancer. Nindot kayo ng Turbo B, labi na sa mga mag-asawa karon nga kulang na gyud sa panahon sa usag-usa. Isa sa mga rason nga nung dili mo dako ang pagmahal. Ngano man, dili na mo dako ang pagmahal kay wala na may salig sa usag-usa kay ang uban, kay ang pag-isa ka partner luya na, ang isa ka partner mangitag silunganan. Laing sayal. Ayon taw na ninyo buhata bibi ha. Dapat honest mo sa inyong mga partner, loyal mo sa inyong mga partner, regardless kung unsay rason, kung gikapoy niyo ba na yung asawa, solusyon nilang. Naa kitay solusyon sa kakulangon sa kusog, that is our Turbo Men Enhancer. Nako, B, barato lagi kini siya, tag 85 pesos lang po sa mga suking butika sa inyong lugar. Makapalit ka ani o ganang 85 pesos nimo, enough na siya sa duha or tulo ka adlaw, nga kagahi. Magpadako sa dapat nga mudako og mugahi. Mao lang sa mga problema sa mag-asawa ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing, ang solusyon ang Turbo Men Enhancer.
4: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.

0: nga si cancer tungod kay duna kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Aw, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dena nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting! Yun ka! Yun ka, nahanap ko! Ayaw ba kayo makusog ang ulan? Gatalitiki ba ya, bibi ha? Bito oy sa mga nagbiyahe karon magamping-amping bayo mo ha, hinay-hinay lang gid sa pagpadagan bi kay medyo ang dalan dangog tungod sa atong masigig ulan-ulan unya pa kapinan jud ninyo og pagamping bi ikaw na lang magamping sa imong kaugilingon kay wala ka na baya niya ampingi gyud. Ay sorry.
2: Ma-presenta.
1: Sorry po. Wag naman kayong magalit, seryoso ng istoryahan nato eh. Pero tinuod, ang atong kaugalingon ato, yun na siyang ampingan kay syempre din nato ma-please ang ubang tao nga mag-amping sa to. Ano, maski nun saan pa nato, og hangyo og pag-beg sa iya ha, kung dili gid ganya ampingan, then wala gihapon siya'y pulos. Manang importante nga ikaw na lang ang mag-amping sa imong kaugalingon. Pinaagi pod sa pag-inom sa mga healthy food supplements na gama sa Yes to Health. Kapag ka po ang ito ang lawas mo ng hisgutan, syempre singgikan ka, nagjaging-jaging siguro, asa kagikan ka ron, nga medyo singot man kay ka, nanimaho naman o ka ng kilikili powers, no? Pili na siya pwede kay basin mo niya o ka ng maglain ang kanang ilong sa imuhang katapad diha. Dapat every time maligo ka, manglugod ka og tarong, tapos maggamit ka og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya'y antibacterial properties. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang imuhang mga baho-baho sa kalawasan. With a pH normal to 7 lang yun, o neutral 7 lang yun ang iyang pH para yun sa all skin types. Made from the natural ingredients, sure jud ko binga makauyon jud ka ani, o kung nagtipid ka nga gusto nimo nga dili gid siya dali dayon nga matunaw, pwede nimo siyang tungaon sa ikaupat, no? Tungaon nimo siya kaupat, nga na kung ginabuhat bi kay magtipid-tipid pud biya taron no. Okay, kinahanglan pud nga humuta aside sa napatay extra budget, humut pud ta og gili-gili. Santon Plus Herbal Soap mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Balikan gihapon nato ang ato ang Sir BB question for tonight. Unsaon daw pagpadako? No? Tama na to kung giingon ka ganina binga, mudako gid ang inyuhang negosyo kung dili ninyo saguran o kabuang ang inyuhang ginabuhi. Diba? Hello kay Sir Randy Santisas. Thank you! May gabi, may pamamino daw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. O si One Pop Solirap, may gabi ipod crush. Aloy. O, hello daw sa mga naakaroon sa Cebu. Si Paolo Avelito, ana siya nga di daw manabi sa Balite Cinderella. Ana daw ni Tadot nga naminaw sa Los Amigos Davao City. Thank you! Para unsaon pagpadako, di ba nga itong ginalikayan, pag-ingon ana, dili ka pwede nga mangihi sa punuan sa Balite, kaya basig mo dako. Ay, kurik! No? Mapunay giingon sa kuang lola sa una nga, kung gusto daw ka nga normal lang yun ang imuhang tiil, dapat dili ka magsipa-sipa o ka ng mga kahoy, labi ng mga dagkong kahoy. Kaya kana daw siya, ginipanag-iyahan sa mga, you know, something like this and something like that. Basing mudako daw ng imuhang tiil, lo? So, yung ana, di ay na siya, Paolo Avelito, isipa-sipa lang sa... Uy, tabi. Oh my God. Ma'am Ann Abapo. Thank you. May gabi, Ma'am Ann. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, Pugang Ems di Guzman. Ana siya nga mga fam daw, sindi para mudako ang balay. Yes. Pero dili beta nan, Ems, ha? Emj, si Emj. Dili tanan. Solusyon, dilita ng afam solusyon sa imuhang kahirapan. Basing naapod na'y rason, no? Basing ikaw pod ang solusyon sa afam. Diba? Kapag amping-amping intawon mo, ka ng mga hilig kayo mag-afam-afam, ay, nako talaga. Hi, Cinderella, okay na ka di ha? O, may gabi kang Armand ng Buhol. Thank you kay Armand ha, sa imuhang pag-care-care. Lamat ka ayo si Bongbong ng Buhol. Bong, may gabi. Bong, kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot ng Pilipinas, Bong ba? May gabi din ha. Bibi, Mami Dini, gipili nga texter kay... wait lang, atong balikon. Isa lait lang. medyo taas-taas ng iyahang kuan. Atong tanawon ha. Wait lang ha. I-greet ko ni Kuya Rick sa Valencia, Bukidnon. Kuya Amping, I miss you from Langa of Cebu. Pagtarong Jod, baby, pa-request ko, honey, my love, so sweet. Naabaya na sa Bible ang madudahon, mabinamuhatun. Halakagang, kaura tingali, simba ko, dili na ako, wala ko nagdudami, nagsulti lang. May wrong sent, nagit ni. Si Mami Dini, ang akong gipili nga texter kay responsible katawaan lang ko, baby, sayang akong feelings. Ay. Hoy, kamu ha. Bitaw, kamu kung nanagan yung mga nag-text me sa inyo ha. Seryoso ha po ninyo, oy. May it be nga ganahan more sa dili. Basta seryoso ho ninyo, you will also get the same energy from them. Ooh! Diba? Luan Yuson, may gavi. With the letter V. Oh, may gavi sa imo, may gavi ipod. May gabi, Lon. Salamat, Lon, ha. Ikaw si Lon ba? Joker kayo ni si Lon. Cinderella, good evening. Bugnaw ka og boses. Maka-inlove naman ka. Kaso taas lang ang imuhang standard from Si Ray ng San Franz. Ray, dili nga nakataas ako ang standard, Ray. Ano lang, siguro imuha lang huna-huna, Ray, taas akong standard. Siguro nagbase ka sa kuang tingog. Or unsa ba, asa ka nagbase anang imuhang judgment sa kuwa, Ray. Pero I'm telling you, diniingon ana, anong patasan pa man na to ang standard sa uban nga? Kung halimbawa, magpataas pa itong standard na to, o niya, lisod na ganito siya kabuto na madalagat ang kuwa nana. Hangtod sa hangtod. No? Ray ng San Fran, dili man, tama-tama lang gini akong standard, Ray. Simple lang gilang akong gusto sa usa ka lalaki, Ray, ka nang seryoso lang yun. Dili ko pulihan, dili ko singhagan. Ang gusto lang nako sa lalaki, Ray, ka nang kaya kong mahalon hangtod sa hangtod. Kaya kong dawaton sa mga butang na wala ko og na ako. Kaya ko panggaon. Unya lang bingon ko every now and then. No? Tapos, Ray, andam siya mo gasto sa kong thesis. Mura gid na ako ang standard, Ray. Delikado ni Cinderella. Tabang. Ay, naku. Makuya-kuyawan mo sa taani, Ray. Hello sa kong mahal. Nga sige raman igbukot sa habol. Wala man tanig gitugnaw from Ruel Makatiag of Masbate City. Ano mo nang... Nganong ingon na mo na nga nagbukot-bukot mo. Basing kailangan lang na siya sa imuhang hug, baby. Kanang inyong mga mahal din ha, nga nagbukot-bukot sa habol karon o niya dili man tating tugnaw. Basing bugnaw na kaimong feelings po siya ha. No? Basing need lang niya o ka ng mukuan ba, mukomfort siya sa panahon na wala na gid kayo siya ka ng wala na mukomfort siya. Munang pagangin nyo ha mga pinanggad as kinabuhi, mga bibi ninyo, ipang tugnaw na. Gaksa lang na siya o niya inyuhang painumon og kape na Santon Gold Coffee Mix na apagin na siya glutathione and collagen. Uy, Bi, sa mga mahilig magpulaw ha, strongly recommended po ang atong Santon Gold Coffee Mix. Diba, testingi kay magsigag na imong mata. Pero matingala ka, siya lang ang naay. Kanagong gitawag na capacity ng pasigaon ng imuhang mata, pero sa panahon nga tingtulog na, dilikid ka mag-insomnia. Kana, Bibi, amping diha kay guwapa baya ka. Oh! Sa kanagahan-naghan yung mag-iingon, Arman, murag karon pa diyo ka nakatama. Joke lang ha. Joke lang to Arman. Si Arman eh, magseryoso man dayon. Ehem, ako na ba, itits? Si Juan Pop Solerap, murag dedikado naman kay kakaron. Kay murag, embalmer, buhi taani ha. Living things. Funeral services. Juan Pop Solerap, bitaw. Murag pamilyar ka sa kuha. Pamilyar sa kuha yung pangalan, murag ka tong usog. Lagi. Katong murag usong sayo-sayo sa una. Pero bitaw, biatangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession. usa na pod kakaagi sa to ang bibi ang ato ang pagahisgutan karong gabi una. Ang bibi nato nga na ay problema sa iyahang pamilya, particularmente po sa iyahang boyfriend. At ang iniyo niya taod-taod sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.

0: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko ana. Ayo kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi mo. Buntag na po, walay halang ni mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ani sa doktor sa yesto na kwan yon. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana mangkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pang pakusog.
7: Turbo.
8: Pang pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men.
12: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: Stong! Nagpilain yung gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo diri tay, mapultang pana nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imong emosyon. Andam na ko nga magawasan sa imong problema. Pero bitobi oy, ang ato ang programang Putahe Confession hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung ikaw o sa kakamanganakay or kanang magpa-prenatal check-up ka o yung wala kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic nga naa mahimutang sa may barangay size, corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pacanayan. For more details, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Ang atong programang Putahe Confession once again is rated SPG. Naaki na siya yung mga eksena B nga basing dili mo maganahan. Ilabi na sa mga anak ninyo din haakaroon nga naminaw. Supposed to be this would be like the source of lesson, pero basing magug na yung mga maistorya nga dili sila kanang dili suitable sa ilaha. Mo nang hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamo na lang ang bahala ha, kay wala mi diha para mag-explain. Ang atong kaagi karon o sa kakaagi sa kaning mag-boyfriend, mag-girlfriend. kanang kung feeling anang kaya kung if I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Gihimo na nimo ang tanan para dawaton ka sa iyang pamilya, pero feeling nimo kanang aloof gihapon ka, feeling nimo kanang behind gihapon ka, ayo ka. Kaya maski nun sa may buhaton nimo, dili o dili ka dawat sa iyang pamilya. Ato ka na siyang tanawon karon, ato ka na siyang dunggon karon. Atong paminaw ng istorya po sa rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kini yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Butahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Lani. Gikan ko sa probinsya na ako diri karon sa syudad og nakakita og tarong nga trabaho. Diri na ako nailhan ang akong uyab. Nailhan sad na ko ang iyahang pamilya nga matapobre. Ambot lang si Cinderella pero feeling na ako every time nga makita na ko ang iyahang pamilya, kanagong tipo nga marugway mga batasan, kanang tipo nga dili ni mo kaya pakisamahan. Labi na sa yung may igsuon nga babae, Cinderella. Di man sa pagpanghinaway, mura rabag mga gwapa. Pero kung makatanaw sa kuha, o makajudge sa ako, damurag mga sikinsa. One time, Cinderella ngihang mga igsuong babae nang invite nga mag-travel daw me out of country. To be exact, mga to daw me sa Hong Kong. Ila kong gipangutan na kung adun na ba daw kuno ko'y passport. Ang tinuod na agyod. Pero naingon ko nga, magguha pa ko. Kung gilahadan kong giingnan, malabo daw kuno nga makalusot ko sa immigration knowing na usa ko kaprobensyana. Ginaingnan pa ko na nga wala daw ko'y work. Good luck daw sa ako ah. Nagbook na sila og ticket, Cinderella. Og ilahadyog kong ginaingnan. Natan-aon lang gid daw ko nila kung makalusot ko sa immigration. Kada adto na ko sa ila, Cinderella, ila kong gina-remind. Hapit na ang among biyahe. Basin daw ko nung madenay ang ako ang entry. Ginainan na ko ang uyab sa ilang mga ginaingon sa ako. Pero ang akong uyab, wala'y pakialam. Moto, Cinderella nga. Wala sila kabalong, adun ako'y ipon. Ready na ako ang mga requirements. Ug dili tungod kay probinsyana ko, gikan ko sa probinsya. Nagdako ko sa bukid, wala ko'y savings. Ang tinood, Cinderella, mas dako ang akong savings kaysa sa naa sa ilaha. Siguro maingon na ko, ikaupat, kaupatun, kalima, kaunom sa ilahang savings. Before mi mularga, Cinderella, sige remind ang iyahang ate, andam na ba daw kuno ko nga ma-offload sa amo ang biyahe. Kumbaga majority sa amo ang lakaw, Cinderella. Puro pa pang discard ang akong madungog sa ilaha. Kung ang akong uyab, Cinderella, wala lang. Moto, Cinderella nga. Pag-abot na mo sa immigration, nauna pa ko nga na-approve kaysa sa ilang duha. Moto, Cinderella nga, nagtinan-away na lang untaon sila. Ug ilahang ginaingon silang kaugalingon. Ug unsay naa sa ilaha. Og nga nung ako pa ang una nga nakasulod. Moto, Cinderella nga kaluyan pod, nakalusot silang duha. Nakasakay nami sa eroplano og naabot nami sa Hong Kong. Pero Cinderella ambot, pag-abot namo sa Hong Kong, imbis nga magpahuway mi sa usa ka hotel, ila kong gibiyaan. Moto, Cinderella nga may gani na ako'y kwarta. Intahon,
Nagpabook na lang ko nga ako lang usa sa lahi nga hotel. Naglagot pa ang yung mga igsuon kung kanong maka-afford daw kuno ko na mag-solo travel. Nga usa ra man daw kuno ko kaprobinsyana ug wala kuno ko'y kwarta. Ang akong ikalagutan lang, Cinderella. Sa tanang pangmaliit sa iyong maigsuon sa kuha, ang akong uyab. Wala lang. Wala ginaingon. Hindi man lang ko kayang depensahan. Kanagong murag. Gatago lang gihapon siya sa sayal sa iyong pamilya. Moto, Cinderella nga. Tungod sa kong pagka-independent woman, nag-travel ko ang ako lang isa. Wa na ko misabay sa ilaha. Nag-enjoy ko sa tanan akong gilakwan, nakapamalit ang mga pasalubong. Ug niuli ko nga single Cinderella. Di ko ganahan sa may igsuon, ug dili ko ganahan sa iyaha, sa kong uyab mismo. Nagahilom lang, samtang ginalibak ko sa iyang pamilya nga harap-harapan. Munang ako ang tambag sa mga sama na ko ang kababaihan. Kung kamo, puhon makauyab. O kung di mo mudawat sa ilang pamilya, ayaw pungsa. Pili ang lalaki nga kaya kang panindigan. Nga kaya ka ipagtanggol. Kaya kang labanan. Sa panahon nga daog-daogon ka. Para sa Putahe Confession, Lani.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Baliktas itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi i. Ako gihapon po ang yung makauban hang 3:11 karong gabi una. Cinderella gihapon! Yeah! Live madungaw sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ang atong programa, hatod usap ka nato sa Turbo Man Enhancer. Nako, sa kagabhion karon nga tugnaw kaayo, importante gyud nga kusog gihapon ang ato ang tuhod. Nga agihapon kita'y panahon sa tuang mga partner sa panahon nga makiglabing-labing. Ayaw kalimot sa pag-inom. 30 minutos bago makiglabing-labing sa asawa or samana sa Turbo Man Enhancer. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide o pwede usab ninyong mapalit sa to ang suking XFM stations nationwide. O kung dali ka sa bukid noon, available ka na siya dali sa may second floor sa Tala-Tala Building. Taas lamang po sa St. Peter Office or sa daan ng PhilHealth Office. Balikan na to ang istorya sa to ang letter sender na si Lani. Si Lani na umuwing single from Hong Kong. Remember na ko ang kaagi Lani. Nihawa ko sa Pilipinas nga nakoy uyab. Ngayon ko ang Hong Kong shaky na akong relasyon. Unya na ako'y gina-entertain na pero di pa ko interesado pero siya akong ka-video call 24/7. May nagkauyab dayon kay Pakipot man. Pero bitaw, niulit ba ako ato nga single ay. Pero dili na akong kaagi ha. So man. What's with the real... Ha? Ay, nako. Napo yung nag-iring-iring. Pero bitaw, ni ato ko Hong Kong nga naiuyab, ni uli ko nga single. Single and shaky and basta. Ito mausap, eh magkabala ka. Di na ko mabalik sa panahon nga nasakitan ko kay enough is enough. Enough! Bita, tagayin ninyo og tambag sila ni Vicky nang inahanglan gyud siya sa inyo hang maayong pagpamulong karong gabi una. Lalom naman kayo ko mga Bisaya, oy. Lahi na gyud, no? Lahi na gyud ko mga Bisaya ron kay lalom na gyud kayo. Bitaw, 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Ug pwede usab kamo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na live gihapon hangtod karon. May gabi po akong i-greet akong uyab nga tua sa Cebu, si Divine Plaza. Mag-amping siya si Kuya Cards di Aini sa Valencia City, Bukidnon. Oy, congratulations! Finally, di ba, niingon man to si... niingon to si Ate Divine eh nga. Gusto siya nga makauyab og taga Bukidnon kay Tugnaw. Alawa! Natupad na gidig mo hang dream, Ate Divine. Nagindi kay taga Valencia sa mga expect siguro ko Ate Divine no, nga puhon-puhon makabisita ka din niya. So Cebu, mag-tracking siya baba sa Cagayan. Tapos pag-abot sa Cagayan, sakay kag bus, 1 hour. Nanadayin ka sa... wala, 2 hours kay. 1 hour man sa Malaybalay niya, 2 hours pa doong Valencia. Happy dress, Malaybalay. Ha? 2 hours daan. So, kasi ni Cagayan to Valencia? 2 hours. Pero kung kung Valencia... Sorry. Cagayan to Valencia, 3. Almost 3 hours. To Divine, happy tabi ako malay-balay, ha? Narako na rin. Siyempre, gusto mo ko makakita sa inyo, ha? Ni Kuya Ricks. Ang tambag na ako kay Lani, mauna mangitag siya, og lain kay Luoy siya, o bitaw. Lan, tama rin ang imong gibuhat po lang, no? Nga, wala ni mong gihurot ang imong enerhiya sa mga tao nga ingon ana. Dili na to deserve ang mga tao nga dili ginahatag sa tuwa ang peace of mind, dili ginahatag sa tuwa ang love nga atong deserve. No, we deserve someone better. than that person. Aba? Pero sa high B, kung na yung mga maabot sa mong kinabuhi nga mga pagsuway, ayaw ba yan na itong luha? Kana mga pagsuway nga ginhatag sa mga sa Ginoo, it's a way of testing you and preparing you at the same time para sa usa ka umaabot nga dako nga blessing sa imong life. Diba? Ako bitaw sa pila ka panahon nga grabe gid na kong chabaw-chabaw o oh, nakaagi pod ko anang magbeg-beg kusgugma, nakaagi pod ko anang dili ganahan ang parents sa kuha. Kaagi ko sus uy harap-harapan kaayo eh kaagi ko ana. Murang mangalot na lang ko sa kong ulo pag akong ma-remember. Oh, nakaagi ko ana BN. Fortunately, natutanan ng mga kasakit sa kinabuhi, gikambyuan dito siya sa Ginoo og kanang mga maayong blessing na naging blessing pod sa ubang tao. Ang imong sikreto po din ha, Abby, is kanang every time na ingon na maabot sa imong life, dapat patient lang gid ka. And always be thankful nga. Na-remember ka sa Ginoo by giving you a lot of trials. Kaya pag naghanda kang trials sa kinabuhi, naghanda kang problema sa kinabuhi, na-remember daw ka na sa Ginoo. Diba? Ang akong i-greet na ako kung mama nga mag-birthday og ma og sa akong uyuan sa Tandang Sora si Tatay Delio og Tato Lochog Maura. Happy birthday! Sa mga mag-birthday tomorrow, happy happy birthday po. Sa mga nag-birthday po karon, happy happy birthday po sa inyong tanan ha. No? Iko ganahan kayo nga mag-greet sa inyo, kadi mo mag-imbita. Hi, Bibi. Bibi, what man ang... from airport to Cebu to Valencia Bukidnon walay kuan ang mahitabuan na kung mag airplane ka at the Divine is from Cebu to Cagayan ka lang taman kay wala pa man diri sa Bukidnon dili pa man open ang sa Don Carlos tama ba ko o dili pa open ang sa Don Carlos so kung mag airplane ka it's gonna be from Cebu to Cagayan 1 hour lang man yata o wala na kayo naabot og 1 hour ba no. Wala na naabot ng 1 hour. Mga 40 to 50 minutes. Cebu to Cagayan. Airplane. Oh, ana lang. Oh, dool-dool na siya. Unya, pag-abot ito dayon sa airport. Ah! Makalipay. Hi, Ate Cindy. I miss you, gikan ni Andy from Jensen. Salamat, XFM. Andy! Thank you much. May pa si Andy o gimingaw sa kuwa. Pero bito, Bilani, balikan na ako ang imuhang istorya. Lan, you've made the right choice. You've made the right decision. Dili man mo kinahanglan na. Dili lang siguro para kang Lani, no? Para po sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga. Same mag experience ni Lani nga need pa i-please ang pamilya para lang dawaton. You do not have to please everybody. The good thing is, kung dawat ka sa imuhang uyab, dapat siya gid ang pinaka-number one mo. Depensa sa imuha. Sa panahon nga, yung ano, lain imuhang paminaw, lain ang imuhang ginaagian sa iyong pamilya, dapat siya ang imuhang peace of mind. Dapat siya ang mo tabang nga, kana kung idepensahan ka nga, yung pag-ingon-ana sa kung uyab, kay ingon-ana. Pero, murag wala pa man ka-move on ng imuhang uyab, uy, murag wala pa man siya nalutas. So, you need to find a guy or, yeah, babae mang kalan. So, mangita at syog ka og lalaki nga kaya kang panindigan. Sama ni Bibi Jow. Gusto kayo paila-ilata kang Bibi Jow? Paila-ilata kang Bibi Jow. Kano si Bibi Jow, grabe gid kayo syog panindigan, no? Masking kang kapila na ni siya tamak-tamakan, kapila na ni siya kanang binuangan, kapila na ni siya luiban. Isin zone, oh, walay closure. Pero seryoso gid ni siya magmahal mo nang Lan, kung interesado ka kang Bibi Jow, ingnira ko Lan. Oh, i-text mi Lan sa 0945-443-5869. Kung dili po ka kang Bibi Jow, naaman mi laag ni Bisor. Kung dili ka kang Bibi Jow, naaman si Double B. Double B na lang, katukay, sure bold, jud po to. Di jud ka magmahay-mahay at tulan. Tinuod jud na siya Bibi, kinahanglan mangita na lang jud siya og lain, mas deserving. So, anak na lang. Naapa si ay correct. O kaning duha na lang atong option B. Lani, or anyone else na nangita mo o ka ng seryoso nga partner, seryoso nga lalaki, ka ng lalaki nga mapagmahal, mayaman, may pera, marunong magluto, ay! utulo! Upat! Apilo na to si Pring Carl. Upat ha? O, basta kay upat ni among available ng mga BB boy diri. Si Paring Double B, si Paring Dongski, si Paring Jojo, si Paring Carl. Kani sila. Pwede gid kay ni Shabi, pwede gid kay ni sila. Aside sa mga kaniwa, aside sa mga guwapo, mapagmahal, macho, malalaki ang abs. Mayayaman, mapera, kugihan, haud magluto, sus. Labi na si Paring Dongski o si Paring Carl. Ay. Dapat walay manok nga masaag. Di na ginakauli inyong manok. Pagkahuman kay dapat wala mo yung mga tinanong mga tanglad. Ikaw? So pagsaba lang bitaw mo din ha akong need ninyo o ka ng someone na winning mo comfort sa inyong mga hands kay na aming mga paridiri available 24/7. Bitaw, wala namang kita yung oras lang. Congratulations for making the right decision and I wish you luck. Makakita na dyan ko ang tao nga mudawat sa imuhang pagka ikaw sa imuhang pagkanaa o sa pagkawala sa imong kinabuhi kanang mga walang-wala na gid kay ka dawat lang gid gihapon ka kanang naa kay ka sobra-sobra dawat lang gid gihapon ka balance nga pagkadawat lan singala na lamang positive book process sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para po sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.
1: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Τα κλάρε ξανά.
3: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
4: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
0: Marvin Iban sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsabling journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Kaklarik sana.
2: Exciting.
6: Santo Blas
7: Gold. Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natubangan.
11: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
16: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Kaklarik sana!
17: Exciting!
16: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 4:01 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa kutob sa maabot nito pagsibyan ng mga orasa hangtod sa itong makaigsuunan abroad. Good morning kaninyong tanan, mga katropa.
3: Good morning!
1: Sa kasa man kamuna himutang mga higala, maayong pagpaminaw kaninyo din sa ito ang mismong XFM 89.1 Davao City, mga katropa. Welcome sa nining laing hugna sa ito ang pagpanaguban uban. Sa rondahan ay sa kabuntagon, mga katropa, banuban tagikan alas 4 hangtod alas 4:30 sa kabuntagon. Gyapon ako inyong makauban, mga igalit, yung katropa sa kahanginan, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: By the way, mga katropa, ning adlaw na kita ng Miyerkules, mga higala. Adlaw ng Miyerkules, July 29, 2026, mga katropa. Kumusta man ang inyuhang kabuntagon na ilabi na sa itong makaigsuunan nga nagmatana uga nagapag-uban or naka-uban na, no? Nag-uban na sa atua. Dili sa itong programa, mga higala. Ay dili sa itong dakbayan sa Davao, mga katropa, doon na kita'y nasinati nga mga pagpanaligsik. Ay, mga higala ha, kaya sanglit ni mga orasa sa itong pagpadulong din ni naanapoy na basa. Nakapag-uban sa itong mga motorista na ito ha, ilabi na sa itong makaigsuunan nga nakuratan yun in taon, wala nagdahom ni ining sitwasyon sa ito ang panahon. Kaya unta, ni hinay naman yun in taon unta to, pero napagyapoy pagpagdagom sa ito ang kalangitan. Pero wata na kining naghandom, mga katropa, wata nagdahom, no? Pagtungtong, mga igala, og dulan alas 4 na, uy! Ni subli na pod, mga katropa, o gatulo ang ulan, ha? Amping-amping sa itong makaigsuunan nga nahimutang, dari partikular sa may flood-prone areas o landslide-prone areas, mga katropa. Usang sayro na itong sitwasyon sa panahon na, mga igala, by the way, before na ito ka naambakan, ito ang programa, gipuluhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, o ang Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa. By the way, sa itong mga kaigsuunan din na hanga, gusto kayo, kanang hingapi kayo, mga katropa. Siguraduhan nga inyong kapig ka ng healthy, mga igala, nga dili maghatod o palpitation. Ako naman, kanabitaw nga dili maghatag kaninyo og nervyos, mga katropa. That's why din neta mag-inom, mga katropa, sa ito ang mismong produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy, mga katropa. Kung kape nga healthy ang imong gipangita, kana nga kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod lagi ni ining nagkadaot nga panahon, mga katropa, din neta sa Zanton Plus Coffee Mix. Kaya aduna kini kamunggay, mangustin ug soya. Suli ang Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa, ang kape nga mupa normal sa pagpagawas usabog hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, o gubani sa pag-inom sa Zanton Plus sa Coffee Mix.
2: Runda Balita.
1: Ito maglang ito ng rondahan ng ito ang mismong balitang lokal.
2: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: By the way, mga katropa, ito siyang pagkisairan ng sitwasyon sa ito ang panahon.
2: Runda Balita.
4: Weather update.
1: By the way, mga katropa, ning mga orasa, mga igala, ilalunggyapon kita sa localized thunderstorms nga weather system. Ang pipila ka mga porsyon sa Talumo District, mga katropa, mga pag-ulan sa mong area ni hunong na matudpa. Kini, mga katropa, sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office as of 3 a.m. Kanang lang, mga igala, kay karon pagtungtong alas 4, ayaw po na sa ating mga pagpanaligsik. Pero ang ubang bahin sa Davao City, mga katropa, kining atong mga nasinating pagpanaligsik, usa kini kaklase sa scattered rain. Kinibitawang katag nga pag-ulan, mga higala. Samtang monitoring sa itong kasapaan, paminaw, mga katropa, ha? Kay ang Bato River o ang tributary sa ngadto ni sa Lipadas, mga katropa. Partikular sa may bahing barangay Bato. Nakini sa alert level, mga katropa. Pinagpadayon kini nga nagkasubside, mga higala, o nag-ubos ang tubig sa maong sapa. Samtang sa Talomo, Lasang, Bunawan, Matina, Lipadas o Davao River. Nanahinon kini sa code green kung safe level, mga katropa. Sa Yapon, kinahanglan mag-igmat kanunay, mag-amping may gala, mismo dapat mangunay na. Kamo sa pag-monitor sa inyong kasapaan din, ha. Basin unya, mga katropa, nga nako naman, mga igala, pinakalit na lang, makurat na lang kamo. No, mga igala, nga nikalitrag tubo ang tubig. And of course, pinaka-importante sa tanan, padayon nga maki-update sa advisory sa ato ang mga otoridad, mga katropa. Amping-amping kanunay, ilabi na sa itong makaisuunan, kakasagaran, ginaagian o baha, mga katropa. O kailang kasapaan na kanabitaw nga dalira kaayo tubuan o tubig, mga igala. Amping-amping kanunay, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Oras na ito, mga igala, alas 4:07 na sa buntag, mga katropa. Kapag-aspain sa ito ang balitang lokal.
2: Runda Balita.
4: Local News.
1: By the way, mga katropa, ning milabayng adlaw, mga igala, ha, may bisita ang ito ang pinalangga nga Pangulo. Ang uban mag-ingon, mga katropa, nga ay wala may ganahi anak ni Presidente Marcos. At ang uban na ito, mga kaigsunan, nga nag-ingon, kudos sa Presidente Marcos sa iyong nagawa sa ating nasod. Basta-basta, mga katropa, klase-klase nga mga prinsipyo o mga pagbati, mga higala. Apan atol sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa partikular din sa May People's Village. Sa may barangay Riverside, Kalinan, Davao City, mga igala, kagapon sa hapon. Mga katropa, hakay! Isa sa iyang ginalantaw, mga igala, nga posibleng tukuran, dili lamang eskwilahan. O iyang ilaraw nga tukuran kini, mga katropa, kay parting naghana sa gilaumang mahimong occupants or mahimong magpuyo sa maong Peoplesville. Kay anaa sa 72 ka mga 5-story building ang itukod, mga katropa, sa maong komunidad. Komunidad na ang tawag, mga katropa, kay perting daghana ang mulupyo sa maong lugar. At ito na ang muabot, mga higala, sa 7,200 ka mga housing units ang available o pwede mapahimuslan sa itong mga kaigsuunan na nagkinahanglan o naghandom o kaugalingon nilang balay, mga katropa. So, hindi ka na hinoon, mga igalang libre, ha? Pero at least gamay ra kamo og mabayaran kung kamo maka-avail ni ana, mga katropa. Kung kamo maka-benefit ni ana, mga igala. So, na amortization ka na, depende sa kining gidugayon, no? Sa inyuhang, or depende sa inyuhang makaya. So, ang pinakaubos, anaas sa more or less 2,000 pesos ang iyong bayaran ng amortization, mga katropa, matag bulan, no? If I'm not mistaken, mga higala. So, tapoy uban, nga pwede po ka bumubayad o ganang sa 4,000 kapin. Kung gusto niyo mapadali, mga higala, ang inyong pagbayad o pag-impas ni ini, mga katropa. Kaya ang per housing unit, mga anaas sa kapin milyon, o kapin 1 million pesos ang kantidad matag-usa, mga katropa. So, kana, ni mismo, mga higala, nga inyong pagabayaran, pagahulog-hulugan, mga katropa, hangtod ma-inyo na gyod ang naisgutan nga housing unit, mga katropa.
2: Runda Balita.
1: So, sa Pikas Bayan, mga higala, isa sa giablihan, akin ni mga katropa, ha? Kaya sumala usab ni DSUD kung Department of Housing. Kini, mga katropa, ha? Department of Housing. Ato sa nang kinitarungan na DSUD. Kini, mga katropa, kay ang DSUD mangun mo ni nanguna, mga igala, sa pag kini mismong pagtukod, labi na partikular, nini mismong mga pabahay nga ginadalit, mga katropa, sa ato ang nasod Pilipinas, mga higala. At sumala Department of Human, mga katropa, Department of Human Settlements and Urban Development, kundisod Secretary Engineer Jose Ramon Aliling, mga katropa. Butyag, mga higala, kapadayon ang ilahang mismong pagtukod nini mga pabahay subay ka na sa 4PH mga katropa. Unsa maning 4PH ha nga ginaisgutan mga higala? Kining gitawag mga katropa og kining pambansang pabahay para sa Pilipino program. Kining mga higala nga kining housing initiative ubos sa administrasyong Marcos mga katropa nga nagtumong nga mahatagan og mga balay ang minilyon ka mga Pilipino og di na sila mag-anto sa ilang mismong mga sa pagbaton og mga balay mga katropa. Sa mga higala, nakigalayo na ang disyon nga to sa uban pang mga corporation og kini mismong mga housing developments mga katropa aron mahimong ma-materialize ang kining naisgutan nga mga proyekto. Kining naa sa kalinan mga katropa subala ni Disyon Secretary Aliling isa kini sa pinakadako nga proyektong pabahay sa tibuok nasod mga katropa.
2: Runda balita.
1: Manaha atong atangan mga higala ang dugang pang kining development ini kay aduna pa may nasa 42 ka mga balay mga katropa or kining house or kining ka mga building rather. Ka building ang gikatakda pang tukuron mga katropa. Ano sa 72 ka mga 5-story building mga igala per building anaa sa usagatos ka mga housing units ang available ni ana mga katropa.
2: Runda balita.
4: Local news. Local news.
1: By the way, sa Pikas bahin usab mga igala ha. By the way, atong kumustahon ang update usab sa ato ang lokal nga panggamhanan sa Davao City mga katropa. Kay ang CSWDO Davao padayon kini nga nag-provide naghatag mga katropa og assistance ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa baguhay lang nahitabo nga pagbaha mga katropa labi na dinhi sa Maytalomo area mga katropa Tugbok district mga igala uban na kana ha sa mga pamaagi karon sa CSWDO ang pag-apod-apod og mga pagkaon tubig beddings ug uban pa nga mga essential welfare goods alang sa atong makaigsuonan nga naapektuhan niining pagbaha mga katropa. So lakip na din ha ang pag-deploy niining ilahang mobile kitchen sa paghatag og init nga pagkaon ngadto mismo sa mga evacuees particular mga katropa.
2: Runda balita.
1: Yan mga igala oras sa to alas 4:13 na gyud intawon sa kabuntagon.
2: Runda balita.
4: Local news. Local news.
1: Ang kini mismong Davao City Car Free Sunday mga katropa nag-expand na kini ngadto na sa Rojas Coastal Road.
2: Runda balita.
1: Hoy, kini sa tumakaigsuonan ha nga buot mga katropa. Ang kining taas-taas og jagingon og kining mabatnan jud in town kanang naghinam-hinam nga mabatnan nila ang healthy living mga katropa. Ay na kini magud atong makaigsuonan no. Daghan sa atong makaigsuonan nga kana ang ilang prinsipyo sa kinabuhi mo jogging jud. Bahala nagmanaligsik na din na mood jogging yun. Bahala nag-init-init gamay mood jogging yun mga katropa. Ako yung tumakaigsuunan nga mood jogging kunuhay. Tanaw lang nining moving views. Ang grabe tao nga gamove-move mga katropa. Ano mga puti yung telescopic. Nga mag-jogging-jogging din na mga katropa. Pero at least, na-inspire nga mood jogging mga higala. Nalag ay medyo sideline na to. Di basta-basta mga katropa ha. So kana may galag i-expand na padulong na sa Rojas Coastal Road. So good thinking eh. Kay gikan din hiya sa may kining bago aplaya kung kamo magikan mo dito mga igala diretso na mga katropa din hiya sa may Rojas taas-taas lagi ka na nga jagingon. But pinaka-importante din ha pagkanindot sa talanawon mga igala kinibitang nature na to nabinadapin ka na sa baybayon mga katropa so pwede kayo kamo makasimhot og preskong hangin of course mga katropa no kay nga lang daplin sa kalsada lang sa nung gamay pero at least presko ka na mga katropa ha mga igala labi na nga di ka bayran ang kinimismong sitwasyon or kining kahigayunan na makauban yung pagjaging inyong minahal sa kinabuhi. Wow! Adi, basta-basta sana all mga katropa. Oras ato, alas 4:15 na gyud in town sa kabuntagon mga higala.
2: Runda balita.
1: Yan sa Pikas bahin mga katropa. Kinimismo ang mga kasika sa ato ang palibot rin sa ato ang dakbayan sa Davao. Kaya to anang lauman unya mga higala ha kay isa sa giisgutan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbisita ni ining naapektuhan sa baha diri particular sa may Bangkal mga katropa Talumo District Davao City mga higala. Mga katropa nga dira nga area ha ang nahimutang ang ancestral house usab sa pamilyang Duterte mga katropa. Nagdala kay sanglit gawas ni ana sa napod in town sa nagmulo. Na niini mismong pagbaha sa bangkal kining si kanhi chief or PNP chief mga igala nga si Nicolas Story III mga katropa. Kay nabahaan yun in town siya. Tuwag yun iya na pungi mga katropa pag-question na anong nagpadayon matod pang ginabaha ang maong lugar taliwala matod pa sa binilyon nga pondo na ligahin alang sa pagtukod o flood control project mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ito na nga tanga na dugang pang mga updates ni Ana mga higala. By the way, sa Pikas Bahin adunay nasakmit ato ang mga otoridad. Partikular ha, kini mga smuggled nga sigarilyo. Grabe pagkadaghang mga palusot karon mga katropa. Dili lamang kana kay thousands lamang ang kantidad mga igala, pero minilyon ka pesos.
2: Runda Balita.
4: Local news.
1: Dali ka na mga katropa sa may Davao del Sur, ana sa kapin 7 million pesos kantidad. Partikular sa may Santa Cruz, Davao del Sur mga higala ang na-recover sa ato ang mga personay sa Philippine Coast Guard mga higala. Dinatol kini sa ilang intel driven operation. Na-recover nila mga katropa nga nasa dulan o sa gatos ka mga kahon. Hindi mismo nga gituuhang illegal nga sigarilyo. Agikan pa og Sultan Kudarat.
2: Runda Balita.
1: Grabe mga katropa, padulong o gihatod kini sa Santa Cruz. Dihang naharang kini sa tuang mga otoridad. O dito mga katropa na dakpan, na aresto po kining tulok ka mga crew. Two members na isgutan nga motor bangka nga gikargahan sa maong mga kining illegal nga sigarilyo. Samtang sa kinipong Santa Maria Davao Occidental mga katropa, lain na po minilyones ang kantidad sa ito ang smuggled nga sigarilyo ana sa kapin 23 milyones mga katropa ang kantidad sa maong illegal nga sigarilyo mga igala, if I'm not mistaken mga katropa. Grabe na karon ang palusot. Ginaot mga katropa hang magpadayon ang kining hugot nga palingkamot sa mga otoridad aron mabatukan kining mga kontrabando na nagatun og ikadaot sa ato ang komunidad mga higala o maapag sa pagiging taon ang taxes nga supposed to be gina-generate sa ato ang panggobyerno mga higala mga katropa. So kana dugot sa itong makigsuunan, labi na sa itong Philippine Coast Guard o CIDG nga nagapaningkamot sa pagpakgang ni ining illegal nga mga aktibidad, ilabi na sa pagkumpiska ni ining naisgutang nga mga kontrabando. Oras katropa, alas 4:19 na sa kabuntagon.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Balik ta mga katropa, alas 4:19 sa kabuntagon at usang itimbaya ang kinitong makaigsuunan nga nagpadangat na sa ilang mga mensahe. Yan may buntag, Ma'am Nita Valderosa. Nagmata na sab si Ma'am Nita Valderosa. Good morning. Mayong hapon diha, Ma'am Nita sa Canada. Yan sa Randy Archaga Santisas. Listening di basta-basta may galaki gibot nga nagyugdunggan. Na may klaro na listen. Dagang salamat sa Randy o sa Santisas family. Good morning kaninyong tanan.
3: Good morning!
1: Yan si Ma'am Leia Horario. Good morning! Yes, Horario family, good morning kaninyong tanan diha. Asa man inaymutang si Ma'am Leia. Kay karon pa ko ka basaan ni kang sa pangalan ni Ma'am Leia. Dagang salamat ha sa pagpaminaw Ma'am Leia. Asa man na dapita inyo ha kay ato nang itimbaya. Labi na inyo ha mga kasilinganan din ha nga dili mahutdag istorya. Good morning kaninyong tanan.
3: Good morning.
1: Yan si Sir Randy Archaga Santisas, mayong buntag. Shout out ko kang Val Valdez. Gikan ni Randy Archaga Santisas. Uy! Kinsa man ni si Val Valdez, higala-higala ba na or special sa kinabuhi? Ay, basta-basta mga katropa. Magkaingutag, isya na all mga higala. Ayan, agoy. Aka na mga katropa, good morning kaninyong tanan. May pagpaminaw mga higala. Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
3: Good morning!
1: Yan, dagang salamat. And then si Ma'am Ruby May Fukuzawa, maayong buntag, Pilipinas.
3: Good morning!
1: And Ohayo gozaimasu too. Ah, di basta-basta. Ma'am Nita Valderosa, o Ma'am Ruby May Fukuzawa, from Japan, mga katropa, ha, si Ma'am Ruby May. Good morning diha kanimo, ma.
3: Good morning!
1: Alas 4.21 may galato sa nga rondahan ang makasika sa tungkas sikbit nga rehiyon.
2: Ronda Balita.
4: Regional News. Regional News.
1: By the way, mga katropa, ay ha ang regional news, ha. By the way, ha, katong na sinati di ar na hitabo nga kining maestro nga gibukbuk in town dinhi sa tulungaan sa Davao de Oro, mga katropa, ha, padayon pang investigasyon sa tulungaan o sa mismong management sa tulungaan labot ni ini mga igal. Dahil sumala sa pagpanubay di ay sa XFM Tagum sa maong hitabo, mga katropa, na siren, nagisita di ay niining maong maestro ang duha ka mga minor de edad. Ang gini mga estudyante, mga katropa, kay nagsuot-suot og aryos. Anda lang, mga katropa, kay siguro choy-choy kini mga bata ani. Choy-choy isog me. Magsuon kini, mga katropa. Giyan na din. Brother! Ato ning patilawon ni si sir. Kay murabag wa taganay aning taras ni sir. Aka na, mga katropa, dito giunhan nilag sumbag, mga katropa, ilang gibukbuk ang naisgutan na nga maestro, mga higala. Taon nakaangkon kiniga mga bunog sa lawas, mga katropa. Ayon na lang, ha, kay si sir iyang gipasulabi, mga higala, ang kinimismong maximum tolerance. Ayaw yung balo, sir. Kay minurbi edad na, nako ang juvenile justice nag-atag. Kay mubalos ka ni ana, sir, nako naman. Kinibitaw, mga igala, mo ni gisaligan uban sa mga batanon, mga katropa, kung yung may hinumduman. Kung mga natala sa may Tacloban City, uguban pa mga tulunghaan nga grabe, mga katropa, pagpangbuli. Apay uban nga sad to say na namusil na gyud, nanunggab na gyud kay ang uban ilang prinsipyo. Ay, bata pa bitaw ta, di ta kumakulong man ta, makagawas radayon ta, tanawara. Kana, mga katropa, tong atangan unsay mga pamalakan intervensyon sa maong tulunghaan, unsay mga silot ilang pwede ipahamtang ni ini og sa atong mga otoridad. Kaya sanglit usa sa ilang gina kining i-review matod pa nila kining juvenile justice kung angayan bang kining ipaubsa ng edad alang ni ato mga pwede na mapriso, mga higala. Kaya, mga katropa, sa mga ginikanan din, ha, in town, imonitor nyo ang mga anak. Kaya dili lalim, mga higala, kung galing mabutang sila sa daotan nga may binuhatan ay naku, pinakaunang basulon ang mga ginikanan mismo, mga katropa. Kung natin na may gala, kaya nagpaningkamot ang gobyerno. At the same time, dapat mismo mangunay sa pagpaningkamot ang mga ginikanan alang sa pagmatuto sa ila mismong mga kabataan. Alas 4.24, mga katropa.
4: Regional News. Regional
1: Noni, mga gala, ang update, mga katropa, kay adunay joint Greyhound operation nagipatuman mismo sa Zamboanga City Jail Mail Dormitory. Mga igala, sa pag or surprise inspection kini ngadto sa nagkadaiya nga mga silda, mga katropa, og sulod mismo sa maong pasilidad. Og ginon, mga katropa, walay illegal drugs, drug paraphernalia or bisan pa man kinang ginadili nga mga kontrabando ang na-recover atol sa maong operasyon. Dapat jud kana himuong regular. Kay naay mga impormasyon, mga katropa, naay mga pinirison sa maong area nga medyo nakalingaw-lingaw po, kay naay makalusot ginagmay, tinuod ba na? Ginoon, mga katropa, dili sa ito ang BJMP sa Davao City. Ang ibutyag, mga katropa, aminado yun sila. Na sila ay mga, ha, mga nasakpan. Ang mismong mga nagbato na kasagaran, mga higala, kini mismong pang gamit sigarilyo. Kini kinaugang dahon sa mariwana, mga higala. Pero, mga katropa, ang hugot yun ang inspeksyon nilang ginapatuman. Ilabi na sa mga mubisita, mga higala, nga wag yun makasulod. Pati ka ng mga underwear, ilan ang cotton ba hindi agisok-sok. Mga katropa, ha? Kasi na ba sin makuratan ang mga mubisita? Ay, sir. Gilo ka, idra. Ano, mga katropa, nagdepende na sa mga nakabisita na sa mga jail facility. I'm sure ka mo, mga igala, ha? Kining nakatry yun na ang mga hugot nga inspeksyon, mga katropa. Kaya ko ba na yung mga natala, mga igala, gisok-sok sa bra? Kuban, mga katropa, gipalaman sa chinilas nga baga-baga ang rambo nga chinilas. Basta-basta, mga katropa. Pero sakpan gihapon. Kaya na kaligon o kahugot ang inspeksyon, mga katropa, sa matag jail facility. Sa pagsiguro, mga katropa, nga di makapatuyang kining mga binilanggo.
2: Runda Bandita.
4: Regional News.
1: Sabi kasbahin, mga katropa, adunay natala nga adrin mismo sa area sa Quiapo, mga katropa, kining epekto sa tropical storm nga Quiapo. Kinikya po yun in town na chongkay lang mga katropa. Dari sa mabayan na itawag kiya po. Lagi po ka na sa Kaulong, Maynila. Pero kanya lahi ang spelling ni ini mga katropa kay ana naman kita sa letter K. Mo nang kiya po na lang yun in town. Ano matod pa mga igala ni abot na sa tulo ang kumpirmadong namatay. Nini mismong pag-igo sa tropical storm nga Quiapo, gana na sa 285 katao mga higala ang naapektuhan. Partikular mga higala ha, ang kiling naisgutan nga natala nga namatay adri sa Davao ug duha ang sa Sarangani mga katropa. Sabi gapil sa Davao City. Higala, siguro katong natala mga katropa ang epekto sa habagat or localized thunderstorms. Siguro gipakusog ka to ni Tropical Storm Quiapo inungdana. Kung naman may gala na isa diri sa may area sa Tugbuk ang naanod yun in town sa Sapa. Kung patay ng nakabs, patay ng nakabsyan, patay ng napalgan pagkaugma mga higala. Ano mga katropa, pipila ka mga update sa ato ang rehiyon mga higala, kasikbit nga mga rehiyon mga katropa. Samtang sa Bikas Bahin, adunay truck nga kargado og ayuda sa barm, hapit in town mahulog sa pangpang mga katropa.
2: Runda balita.
1: Partikular ka na din sa may barangay Tupig, SGA barm mga katropa. Kilid sa kalsada na ay laom gayud in town din ha nga agoy noy, apit na pod mahulog ma mga katropa. Sayang ang ayuda.
2: Hindi
1: mga katropa noon dali kini nga na amaning ubra sa driver. Grabe pagkadaghang sinako nga ayuda mga katropa. Ug sumala pa mga higala ang isa lamang in town kabahin sa ligid ang medyo ni dakin as gamay hulog sa maong kilid sa kalsada mga katropa. Ay wala na dayon may wala pagkadagan ito pagkasayang o nahurot kini kaya mo mga katropa unsao na lang mga kaigsuon na natong nagkinahanglan niini nga mga ayuda mga higala. Una amping-amping kanunay sa itong mga kaigsuon na mga drivers, mga biyahero, mga igala aron dili in town kamo nga kini mismo mga igala ha malambigit sa disgrasya makaabot in town mga katropa sa kini mismo inyong kapadulngan nga safe and sound mga higala. Alas 4.28 pertipas-pasa in town sa oras. Grabe, ay! Baka ka nita kahunat, ha? Di na tayo maglaga ito ng rondahan na pagitabo sa ito ang nasod mga katropa.
2: Ronda Balita
4: National News.
1: By the way, mga higala, kay kini mga katropa ang Sandigan Bayan. Gireject mga higala or gideny mga katropa ang kini mismong premature nga hangyo ani Senator Jinggoy Estrada alang sa fix nga bail bond mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Okay ni mga galaha kay si Estrada mihangyo kini alang sa usa ka anti-graft court o alang sa usa ka fix bail sa iyang sa kaso nga gipasang at bato kaniya mga katropa. Apan taliwala nining walo ka mga pahina sa iyang resolusyon. Ang Sandigan Bayan 5th Division mga katropa girule out ni ini nga ang motion ni Estrada na file prematurely perte ramang sa yuha in tawo. Ato mga gala, automatic mga katropa. Clarics kayo mga katropa. Wala yun in taon. Kinidawata mga higala. Kinidawag ibasura mga katropa sa Sandigan Bayan ang maong hangyo ni Estrada. Na fighting-fighting lang, Senator, no? Diba sinday unya magitik ni mo gamay ang Sandigan Bayan? Ata na mga katropa. Update sa kaso-usab ni Senator Jinggoy Estrada, mga katropa, ha? Alas 4, imedya na ko bago pa ipagunat in tawo.

0: kun pag-asa. Nanigalato ng atangan, ha? Kaya sanglita, posible pa nga doon na pa'y dugang mga bagyo ang musulod aning bulan sa Setyembre. Ang to na ka na sa Oktubre, Nobyembre at Disyembre, isang taong pag-ibig. Na mga katropa ito ng atangan, ang aming aming pinunay sa itong makaigsuunan, ha? At ang ininyo mga katropang dugang mga isgutanan, labot nini sa musunod na programa Exciting Pilipinas. Makauban nato si katropang Briggs Flores. Dito salamat maigala sa iyong pagpaminaw. Ginito programa gipalihon kini sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Labi na mga katropa tong Turbo Man Enhancer sa mga igsuonan nato din na mga kalalakin an mga katropa nga nagproblema na sa ilang mga manoy kay di na mutul eh. Mga katropa pag inom ka mo og turbo aron mapalagsik pag yon ang iyong pagkalalaki o dili maalkanse inyong misis kung manghang iyong mga higala. Kaya mga katropa ha, sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwer sa XFM Network Philippines. Alang sa nag-uusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung nakaubaning adlaw ng Miyerkules. July 29, 2026, sa atong Ronda Balita, yung katropang Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Oras mga igala, alas 4.32.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Mas gipalindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Ronda Balita.
4: Ronda Balita.
3: Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Briggs Flores sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas.
3: Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita.
4: Express Balita.
3: Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye.
4: Bullseye.
3: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
3: Briggs Flores sa XFM Davao.
7: Katrupa, ako si Briggs Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyo nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
6: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Exciting!
8: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarek sana!
6: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang

0: Ang gumplas, lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inom ko sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
6: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
5: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna din na sila bag-ong produkto?
6: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
5: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
6: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
5: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag-

0: B1 L3 Pharmacy Kalinan 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin Tesco Butika Navares FRT Pharmacy Samal Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:45.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugong dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas!
2: Good morning!
3: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, good morning! Ay buntag na usap ka natong tanan, mga katrupa! Yan usap kita karon makikuban kaninyo mga igsoon! Ining adlaw na usap karon nga Miyerkules! 29 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. At tapos na po mahigil ang bulan sa Hulyo. Apit na kita mag-beer month na po mga katrupa. Good morning sa ito mga Ikson. Dili karon sa Rakbayan sa Davao. Kumusta mo mga katrupa? Kami inyong kumustahon. Kaloy sa Diyos. Nagpagsa nga mo ang lugar nga ni. Pagsood ako diri mga kaigsunan, ako ma-realize ako ang mahinumduman mga kaigsunan nga naako sa barangay Kalabugaw sa... dito na pinta sa Maykuan, barangay Kalabugaw nga sakop sa Kinibang... Bukidnon? Morning ninyong tanan diha mga taga Bukidnon. Good morning po sa to mga katrupa nga nakaroon na napita sa mga probinsya no, nga sakop sa Davao Region. Kumusta mong tanan mga katrupa? Hinauta nga nakita ka sa Kapiskay, Kabaskog sa itong mga panlawas. Inubanan sa Madasigon, magkanunan nga pagpangaliang ato sa itong labaw nga magkagagahon. Ang mga igsoon na to, katrupa na to, nga gikan ka sa Davao Oriental. Kumusta mo? Sa mga naminaw sa radyo o gadi man kabot sa radyo, sa Facebook mga kaigsunan. Pinagi sa itong Facebook live streaming broadcast mga kaigsunan. Inyong makita karon mga kaigsunan og masud-og ang ato ang programa, ang Exciting Pilipinas. Kini inyong alagad katrupang Brick Explorer sa makiguban kaninyo mga katrupa. Hangtod sa unahan. Pagatod kaninyo sa mga impormasyon, mga hisgutan ng hatagan na itong pagtagad. Ilabi na sa mapangitabo, mahigala sa tuwang palibot o sa tuwang kinatibukang nasun.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Kastarang tanan mga katrupa o katong mga wapan ng mata halapang bango na mo pang mata na mo. Kailangan ninyo karon nga magprepara og sayo mga katrupa para sa inyo nga mga timanunon, para sa inyo mga baununon, labi na katong mga nagatrabaho. Sa buhatan sa ano, buhatan sa pribado o sa gobyerno. At usap nga mga mag-uumang nga mga kaigsunan, no? Bangon-bangon na mo mga busing. Para makasayo tagtangka karon sa tuang nga mga umahan. Kamura ba ginintaw na ang kinibang bloodline? Kinibang mayroon na ito, mahigil ang backbone sa tuang nasun sa Pilipinas. Kaya wa, ang ato mga mag-uma, wa tayo pagkaon, mahigala sa lamisa. Alas 4.50 na sa buntag Philippine Standard Time. Dinikaroon sa pagkatod sa tuang mga balita, mahigala ang ato hatagan o kapagtagad. Dini karon sa to mga balita mga kaigsunan. Unahon nato kini karon mga top stories mga igsoon nga nagakita mo dini karon sa to ang nasod sa Pilipinas. Former speaker Martin Romualdez gi manduan nga tumagon ang kaso diha sa ombudsman. Ada tagna naman sa mga tao ang kuan ani padulngan ani. Ang padulungan kuno ani karon mga katropa sa ato mga panagna ba sa mga kauba, mga igsoon nato mga netizens no doon pa nila mahigala nga drama man na pagabot ana sunahan himuon man ang state witness.
2: Good morning
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Imala na ito, Michael, kung nag-check na baluan ka ron, kung doon na pa'y mas taas pa sa iyang angay nga pasakan o kaso ni, di ba? Di ba maayo? Ayaw man po mga katrupa, di ba? Sa nung ang pangbahin, mga kaigsunan, din ka ron sa to ang mga balita. At uhatagan o pagtagad, mga katrupa. sa uban pang bahin din karon sa to mga balita, mga kaigsoonan, katuhatagan o pagtagad. Sobra o kapin sa 370 ka mga tao apektado kuno mahigala sa netabo nga bagyong Quiapo sumala pa sa NDRRMC.
2: Good morning.
3: Oh. Samtang di ana po nagsigabot nga bagyo. Ha, kaganina mahigala mga tao to nga na kuno na na damay mga higala sa kinibang ginatawag mahigala nga bagyo nga sa Milabay nga bagyo. Karon di ana po no dunay duruha ka mga nag-ugo nga bagyo, duha hangtod sa upat ka mga bagyo nga posibleng musud sa PAR.
0: Exciting Pilipinas.
3: Philippine Area of Responsibility sa bulan sa Agosto sumala pa sa pag-asa. Dili mga kingsunan hugot makos na punta ni ha kay wa pa ba gyud inta maka-recover, wa pa maka-move on mga kingsunan kadto mga nabiktima. Dunay mga balay mahigala nga nangahugno nang ano di taon sa tubig baha mga katrupa. Karon pun ana pun. Ang ato na lang yung bugtong nga paglaw mani mahigala is ang pag-ampi. Pag dunay baha mga kingsunan mo siren man ini ato mga barangay. Kala dagom na mo dito sa kinibang ginatudlo o gasa napita kinibang evacuation center sa kada barangay o gasa napita karon mga katrupa. Samtang dito sa Nasod, Japan, 7.1 magnitude nga linog. Migo mahigala sa Kumamoto, Japan. Doon ay mukabat sa 20-30 ka mga empleyado sa Osaka Mall. Mga higala nga hangtod sa pagkakaroon gipangita. Gumikan kay dili kuno makontak ang ilang mga linya sa telepono. Good morning sa tuwa mga viewers. May higala si Ma'am Ruby May Pocosawa. Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning. Ma'am Ninsky Ventura, good morning. Follow, like, and share mga katrupa para sa ito mga tigpaminaw karong buntaga para sa ito ang ito ma-acknowledge ka na inyohang mga lugar o kasama na pita. Mabasa na ito ang inyohang mga pangalan mga kaigsoon. Ito ma-acknowledge ba, no? May buntag, Sir Briggs, yung pa ni Ma'am Ruby May Pocosawa. Kanini na takaroon mga higala sa ito ang Express Pasada Headlines.
4: Express Pasada. Express Pasada. Headlines. Headlines.
3: Update mga higala din karon sa tuang mga sa Davao flash flood sa update. Danyos kuno mga katrupa sa kinibang natigayon nga pagbaha din sa Lakbayan sa Davao. Niabot mga kaigsunan sa 5 ka milyon ka pesos. Gipagula sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO nga labing apektado ang mga barangay nga nahitabong baha. Sa nahitabong baha, no? Sa nakalabay nga adlaw, kini naglakip sa may barangay Talumo o barangay Los Amigos sa may Tugbok District para paghihapon karon ang assessment sa kagamanan sa uban pang mga infrastruktura o industriya sa catfish sa may Los Amigos Tugbok District sakop sa siyudad sa Davao. Alas 4.55 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Hindi na nakaroon sa ito ang mga balitang lokal, mga kaigsunan.
4: Express Pasada. Express Pasada.
3: Davao Region, gibisita ni PBBM human sa iyang ikalimang State of the Nation Address.
4: Express Pasada.
3: May bisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Davao Region nga nailang baluarte sa pamilya Duterte o sa kaadlaw human sa iyang ikalimang State of the Nation Address or SONA. Nangatag ang Pangulo o mga scholarship, ingon man mga bugas, dito napita sa may Davao de Oro o sa Davao City. Ubos sa bayan na ubos sa kining ginatawag nga bawat bayan makikinabang program.
4: Express Pasada.
3: Oh, pasalamat mo. Unsa ba? Dili lang man good ang bisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Davao de Oro. Ang Davao City mismo gibisita niya. Isa bagay, si hari, si presidente mga kaigsoon. Kaya mga project diha napita mahigala sa may Kalinan, mga kaigsoonan nga gibisita, gi-inspect mga higala sa presidente. dito na pita sa may Davao de Oro, mainiton, usap ko no siya nga gidawat sa mga tao dito na pita sa iyang pagbisita sa maong probinsya. Sa nung pang bahin, mga kaigsunan, dili karon sa tuwang mga balita, magnitude 5.6 nga linog mitayog dito na pita o dini na pita sa Davao Region. Klase sa bagangga, dali nga gisuspinde. Kita lang magnitude 5.6 sa ngalinog na mitayog dito na pita sa lugar sa Bagangga sa Davao Oriental. Alas 7 sa buntag kagapong adlaw, Hulyo 28. Nabati usab ang pagtayog hangtod sa Davao City din ang mga estudyante sa Kamantian Standalone Senior High School. Dali nga nang gawas gikan sa ilang mga classrooms. Gilayon giniklara o class suspension sa tanang level sa lokal nga kagamanan sa Bagangga sa Davao Oriental. Sa paglikay sa mga estudyante o mga magtutudlo, gikan sa posibilidad nga disgrasya. Walang ikatahoy noon nga grabing damyos o sa maranman lamang, sumala pa sa Pibox.
4: Express Pasada.
3: Salamat, salamat in town kay walay mga natamaan mga kaigsunan sa naitabo, mga igalang nga pagtayog dito na pita sa may Davao Oriental. Labi na dito na pita sa may Caraga Region. Sa may Bagangga pala, mga katropa. Sa itong mga viewers nga nakakaroon diyan, may buntag sa inyo, no? Si Arnold Altivo, good morning po from Coronadal City. May aga sa mga taga Coronadal. Sa itong pangbahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa itong mga balita. Sa itong mga balitang regional.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
4: Express Pasada.
3: Sa itong balitang regional, atensyon sa peace process sa Bangsa Muro. 40 segundos lamang ang gigahin sulod sa 86 minuto sa zona ni Presidente Marcos.
4: Express Pasada.
3: Tungod din na balaka karon ang pipila ka ma-leader sa Mindanao, human nga nabatikdan sulod lamang sa 40 kasegundos ang isgutan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kalambuan sa Bangsa Muro Peace Process, gikan sa iyang tibok 86 minutes na State of the Nation Address or SUNA. So, nakulangan ang mga tao, mga katrupa, no? Nakulangan ang mga tao, mga higala sa pagpaminaw diha karon sa matagbaw, no? Ang mga taga-barb. Ilabi na sa kato mga nigbarog, mga kaigsunan para sa peace process tali sa mga Muro rebels o sa gobyerno sa nasod sa Pilipinas. Sa nungang pangbahin, mga kaigsunan, biktima sa linog sa Suksargen, nangita sa pundo alang si disaster recovery human sa State of the Nation Address Zona ni President Bongbong Marcos. Samtang gipasigarbo ni Presidente Marcos Jr. ang bagong predictive disaster response sa iyang zona, ang mga apektadong komunidad sa Suksargen padayon nga nangayo o katinawan o dinalian nga pagpagawa sa dugang pundo alang sa rehabilitasyon sa nangagi nga mga linog sa naisgutan nga probinsya. Manay hapit na ginaingon mga kaigsunan, unya na ng panghambog nimo Mr. President. Luwasa sa amin.
2: Oh. Good morning.
3: Manay na mga higala, dugay mo kung makalihok kining atong gobyerno mga kaigsunan, gumikan sa daghan kayo nga mga proseso. Mapos siguro ba sino gado na gui gigahin ang atong pangulo diha, pero wapa lang naabot mga katrupa, di ba? Kaya daghan pa man kay proseso, daghan pa man kay chichiburitsi kay ang 25%.
5: Pinawa!
3: Unsa ba yung taon mo? Wapa mo kay baluan na?
5: Pinawa!
3: Ano kay ginahin kay ang 25% diya? Kamura di ay makadawat samtang ang katong nag-process wagi makumkum. Kung naman ay kalakalan karon mahigala din sa itong nasod sa Pilipinas.
5: Pinawa!
3: Sa nung ang bahay, mga kaigsunan, dinikaroon sa ito ang mga balita.
4: Express Pasada.
3: Good morning kay Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Briggs. Sumala pa niya, mga kaigsunan, sa iyang mensahe. Doon na po ay Mrs. Diri. Good morning, Sir Briggs. Always watching FB Live from Kabantian, Davao City. Francisco Borla.
4: Express Pasada.
3: Good morning ni mo, sir. Good morning mga taga Kabantian sa Buhangin, no? Sa sakop sa Davao City. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Sa pampabahin, may gala din ikaroon sa ito mga balita.
4: Express Pasada.
3: Sa balitang nasyonal, impeachment trial ni VP Sara Duterte ipadayon samtang siya ana sa Hague, the Netherlands.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
4: Express Pasada.
3: Tingala ko mahigala muraga naguntul-untul ang kibot mga kaigsunan ko sa kato mga anti-Duterte bitaw.
4: Express Pasada.
3: Yung mga pro kaniadto pero karon na kuana kanang anti na.
4: Express Pasada.
3: Atong statement ba nitong Pizza 27 mahigala ni Vice President Sara Duterte dito sa United Kingdom. Ha, mga kaigsunan sa diha nga namahayag siya atubang sa daghanan ng mga tao. Doon na din programa dito, no?
4: Express Pasada.
3: Kunya, akong ginapaminaw mga kaigsunan, akong ginatukik yun o asa ginadapita, ha? Doon na pagigiingon si Vice President Sara Duterte nga kuhaan ka nibang muli na sa Pilipinas ang presidente, kaning presidente nga si former President Rodrigo Roa Duterte.
4: Express Pasada.
3: Nagingon naman sa dito nga daghana mga Pilipino ang naglaom nga makauli na sa Pilipinas ang iyang amahan nga kanhing pangulo kasi former President Rodrigo Duterte.
4: Express Pasada.
3: Marang ito ako nadungog mga kaigsunan. Pero din ay karoon sa balita ikatagdang ipadayon sa Senate Impeachment Court ang trial batok kang Vice President Sara Duterte karong adlawa, Hulyo 29. Sa pikas bahin gikonpirma ni VP Sara nga mulupad siya paingon sa The Hague, the Netherlands. Aron mo tambong sa usa ka protesta alang sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsa nagatubang o mga kaso sa International Criminal Court ICC.
4: Express Pasada.
3: Alas 5:04 na sa buntag Philippine Standard Time.
4: Headlines.
3: Nakainit ba mo kape ha mga kaigsunan og ganang tubig para nga katimplahan na itong kape karon og na nakainit mo mahigala halapag timpla na mo para karon sa itong Santon Plus Coffee Mix. Kapi na tambal pa mga kaigsunan. Sa karapusang bahin, Department of Energy misuporta sa pagwagtang sa system loss charges sa kuryente.
4: Express Pasada.
3: Kusganong gagisuportahan sa Department of Energy, DOE o sa nagkanayang sektor ang kamanduan ni Presidente Marcos Jr. na tangtangon ang system loss charges o ang bayad nga nakalas sa nakalas nga kurente nga gipasa ngadto sa mga konsumidor aron nga paubsan ang presyo sa kurente dinhi sa nasod sa Pilipinas.
4: Express Pasada.
3: Ah, Mr. President, diri sa mua sa Davao sa tinuod lang karon tag 3C na gyud in town, 3.909 ang kada kilowatt dinhi sa mua sa Davao. Kada ang gipatuman sa muang palangga nga Davao Light and Power Company.
2: Good morning.
3: Good morning DLPC.
4: Express Pasada.
3: Wala nga katunaan na dog aircon sa inyong balay na ay ginmog patuyang na karon kay ulbo-ulbo ginang kaspa ninyo pag abot sa inyong bili. Kaya ang uban na kaniya to, ang uban mga kiso na manulod og mall ba no? Duyas tagiya sa mall lagi. Di mo lang paulayanan mahigila kay puting igangas gawas. Dito sa mall kay puting mabugnawa, air condition ko na centralized. Muna mga kaigsunan ko nga mag-adto na sila mall, mag-window shopping na sila. Nasikusayos na magigala sa buntag Philippine Standard Time. Kusgano nga gisuportahan sa Department of Energy, DOE, o sa nagkanayang sektor sa kamanduan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tangtango na ang system loss charges o ang bayad na sa nakalas nga kurente nagipasa nga to sa mga konsumidor in town mga kaigsunan. So mauna karon ang problema mga katropa nga naling panahon na nalipay in town tong mga tao kay wag tango na lagi. O tanan ni kung kano saan ni mapatuman mga kaigsoon at kay daghan mo kung kaigsaan mga ikila si Pangulong Ferdinand Bumbong Marcos nga wapa man natuman.
5: Pinawa!
3: Butang nga dikit malimtas mga tao abi ninyo mga kaigsoonan no kinibang gipanumpa gipanaad mga kaigsoonan og gitamnan gyud ni kawayan mahigalang buho sa to mga kaigsoonan kini nga panaad ni Pangulong Ferdinand Bumbong Marcos nga hatagan lagi niya ang mga tao mahigala o makaon nga barato sama sa bugas nga tag 20 pesos ang kilo. Ay ba 20 pesos ang kilo mahigala nga ang pinakaubos day karon dito ako nakita mga kaigsoonan no 53 53 pesos mga kaigsoonan. Tama ta 48 pero pagkaon man sa iro na to. Kaya gitawag nila og dog rice.
5: Pinawa.
3: Asa man ba ang atoa nga gingon diri karon nga 20 si wa gyud eh. Oy mga kaigsoonan dinhi karon sa to ang mga ating paminaw ha. Naglagot tayo ko aning panghitabo karon mahigala kini kabugna bitas panahon mga kaigsoon nga magdala kanatog mukurog ta kalito lang tagtakig mga kaigsoon hina pa nga tong immune system ani ulang pagkita ni mga higala o kanibang kalkal mga kaigsoon aning ato ang premium D3 vitamin mga kaigsoon. Atong ginahagit karon nga to mga kaigsoonan ngano nga kinahanglan mga kaigsoonan nga moinom kita og premium D3 soft gel capsule. Kanaon diyang tanan Michael ato nang hatagan og pagtagad sa to pagbalik human lamang sa mapaybalugikan karon sa tong technical department. Abangan abangan abangan mga kaigsoonan. Oras alas 5:09 na sa buntag Philippine Standard Time.
6: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santone Plus kasi effective siya.
11: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
9: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
12: Ngano man?
13: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
19: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
20: Ako si Mario,
8: 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa jud kini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!

0: Baligtama ka tropa dinhi karon sa atong Panaguban alas 5:15 na magigala sa kabuntagon mga igsoon sa atong Panaguban ang exciting Pilipinas. Kinigapon niyo ang alagad ka tropa ang Brick Explorer sa magiguban kaninyo mga igsoon hangtod kita sa unahan. Well, dinhi karon sa to ang panghitabo mga kaigsoon sa to ang nasod no medyo murag dunay daghanan nga mga istorya nga mga I don't know if interest ba ni sa kadaghanan o interest lang sa tanan. But before that, mga kaigsoonan, pahimangnoan ta mo, no? May kailang bigitan diri karon mga kaigsoonan sa among pag-auhag nga na kaninyo. May kailang bigitan mga kaigsoonan sa pag-inom sa mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated, no? Now, ang nining buntaga atong i-explicar kaninyo mga kaigsoonan og unsa bay kaayuhan o kinahanglan ba nato nga muinom aning ginatawag nga produkto sa Yes to Health Incorporated usa na dinhi ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Actually nindot ni siyang imnon mga kaigsoonan kay dinhi siya mubabag si muhang tutunlan no mga katropa kay kuani kinibang soft gel man. Murag gel, kanang gel lagi. Una pag inom ni mo, muslide ra dayon mga kaigsoonan. Unya, ang content anak, kung imuha na siya book-on mga kaigsoonan unya, buako ni mo ba, imong ipiton si mong mga ngipon mga kaigsoonan bitaw? Ma-feel ni mo ang kining virgin coconut oil. Na doon ay mixture mga kaigsoonan nga moringa seed oil mga kaigsoonan. Now, mangutana na ta mga kaigsoonan, unsa may kaayuhan aning mga butanga no? Nga nasa to ang mayong panlawas. Makatabang ba na katrupang bricks? Unay usa sa mga nindot nga pagutana ba no? Kada bang i-butyag nimo diha nga soft gel capsule makatabang ba na sa amo? Dili karon sa mga panginabuyan. Mga kaigsoonan, sultihan ta mo, dako kay kini og tabang. Sulay ninyo nga kanang doon na mo'y gibati sa lawas, mga kaigsoonan. Ganahan pa ba mumuliho? Di ba sige lang mong ligdas? Ha? Sige lang mong ligid-ligid? Karon, sa sige ninyo ligid-ligid, mga kaigsoonan, sa sige ninyo paghigda-higda, tumikan kay kapuyon mong bangon, kay namoy gibati lagi sa lawas, unsa may matrabaho ninyo in tao? Now, sa to pa, kung di mo makatrabaho, mahigala minus ka na sa inyong income. Kanang butanga, mahigala mo idili buot nga mahitabo sa Yes to Health Incorporated o sa XFM. O na nga kami kanunay nga ni, nag-aawhag sa inyo nga dili magbulag, dili maglimot-limot sa pag-inom ani mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Gumikan kay gawas, gadunan ni siya ay Vitamin D3 mga kaigsoonan ko no. Vitamin D3 nga nag-provide sa pagpalig-on sa atong kabukugan, nagsuporta sa imong immune function, nag-enhance sa imong mood mga kaigsoonan ko. Mas kung maingon kag nag-enhance sa imong mood mga katrupa, relax kay nang imong mga selula diha. Ha? Di gina siya pwede mahigil nga makadawat mga kaigsoonan og dunay mga foreign na cells nga mo abot nga to sa iya no di ba so amay tabuan na mga kaigsoonan nga iya ginang ikumbat iya ginang awayon mga kaigsoonan hangtod nga mapuril na siya. Now gawas na ng D3 vitamin D3 mahigil nga naa sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Doon na na siya ay kinibang ginatawag na Virgin Coconut Oil or VCO. E balo ba mo mga higala kung sa trabaho aning VCO mga higala sa tua? Doon na ni siya ay dako kayong misyon diya sa tuang lawas, ha? Labi na sa tuang mayong panlawas. Gumikan kay natural kini mga kaigsoonan nga antiviral. Mga kaigsoonan, pinaagi sa iyahang elemento ni ini karon sa VCO kinibang ginatawag na lauric acid og monolaurin na content. Oh, so mo ni siya may galay trabaho niya. Mo ni usa sa mga hinungdan mga kaigsoonan nga ang kining mga viruses goodbye mga kaigsoonan sa Premium D3. Oh, kamalang gamay mga makalusot mahigala pero di ka dadon mahigala dito sa square sa kinibitaw nga square box. Oh, tapos ang square box ilunod og 6 feet below the ground. Yatap eh.
1: Pinawa.
0: Unsa man di ay? Yatap
1: pinawa.
0: Naman ang mga kingson ang kamu kitang tanan, gipangga ta sa Yesto Health Incorporated, naning kamot in town kini si Doc Remilito Oy, mga kingsonan, sa pagtuon aning tanan, mga kingsonan, para sa maayo na tong panlawas. Gikan sa... gikan sa natural, mga higala, nga mga ingredients nga na karon na sagup, no? Na saod, mga kingsonan, diya karon sa... Osaka soft gel capsule. Now, virgin coconut oil VCO isip kini Osaka antiviral. Karon be, di pa kamo inom ana. Ha? Na antiviral man eh. Unya, gawas pa niya na mga kingsunan, doon na ni say content nga moringa seed oil mahigala nga. Abunda kayo kini siya, adunahan kayo kini mga kaigsunan sa ginatawag na antioxidants. Oh, mayon tag antioxidants mga kaigsunan, aw. Kung doon ay mga masagsaag, di may kailangan daotan nga viruses, kini bang mga sakit mga kaigsunan? Tipi eh! Tipi! Mga kaigsunan. No? Plus, doon na pag-iproteina. Kung doon na pag-i-anti-inflammatory properties mga kaigsunan. So kining tanan mga kaigsunan, nagamit kini kaayo ug pasalamat ta mahigala kay dunay pagtuon nga nahimo ang Yes to Health Incorporated. Pasalamat ta ni Doc Remilito Oy mga kaigsunan nga nakahimo sa yunani nga formula nga makatabang mga kaigsunan sa pagprotekta sa tuang kalawasan gikan sa daotan nga mga elemento mga kaigsunan. Daotan nga mga sakit no nga maka hatag kana tug kaluya. Anton mga higala nga mamahimong ikamatay. Naman ang tanan mga kaigsunan ko muna mo ang awag di sa inyo nga atong usaron ang pag-inom o premium D3 soft gel capsule. Anyway, kining tanan mga kaigsunan inyo ning mapalit. Diya karon sa butika mga kaigsunan nga silingan ninyo. Pero sigurado nga naani siya karon sa kinibang Mercury Drug Stores, South Star Drugs, sa TGP o sa kining generika ng mga pharmacies sa tibok Pilipinas mga kaigsunan. Alright, alas 5:23 na sa buntaga mga kaigsunan ko dinhi sa tuang panag-uban karong buntaga mga katropa no. At tagan sa nato gaga jutay nga pagtagad mga katropa kini bang estudyante nga nagpakita sa iyang kaisog mga kaigsunan ko nga maton siya. Siya mo'y maton mga katropa sa suod sa eskwelahan.
1: Pinawa!
0: Kay wa sila laing nakita mahigala nga kontra ang ila ra gyung magtutudlo, ila ra gyung teacher.
1: Pinawa.
0: Amin ninyo mga kaigsunan kung unsay resulta diha karon. Base sa tuang pagsubay, diha karon sa tala sa tuang kapulisan, midangop kining usa ka magtutudlo mga kaigsunan ngadto sa municipal police station mga katropa. By the way, kining nahisgutan nga magtutudlo mahigala dito ni sa Elizalde Elementary School sa elementary high school mga katropa. Now sa tala mga katropa no sa record nahibaluan nga kining usa ka magtutudlo na madlong lang sa iyang estudyante. Ebe, direkta sa pinaka ay kasamok ba ani? Kini magtutudlo mga kaigsunan, gila ni sa iyang pangalan nga si Ruan Pascua. Oh. Bunog ang naangkon ini sa iyang kalawasan mahigala gumikan sa pagpangulata sa mga magtutudlo, magtutudlo sa mga magtutungha, mga estudyante. Ngayon, gibadlong makaigsunan. Natabo kini mismo suod sa Elizalde National High School sa Mako sa Davao de Oro. Kaniatong kuan Hulyo 27. Dunay confrontation nga nahitabo tali sa teacher o sa mga tinunan mga igsoon. Now, unsa may nahitabo ani? Bago pa man naging viral kini diha karon sa Facebook mga kaigsoonan ha. Na sumala sa record sa kapulisan, nagsugod kining tanan mga katropa sa usa ka gamay nga konfrontasyon tali sa maestro ug sa mga estudyante. Nga misampot kini, misangko kini ngadto sa usa ka pisikal nga panag-away dindo na estudyante nga kalit nga misumbag sa likod gabahin sa teacher. Matun pa sa pipila ka sulte sa komunidad, gibutyag lang sa maestro ang gibuyag lang no. Gibuyag lang sa maestro ang mga estudyante apan nasuko kini. Now, sa investigasyon sa Deep Ed karon, gikonfirma karon mga kaigsoonan, sa investigasyon sa mga pulis o sa Deep Ed, nabaluan nga gibadlong lamang kini kay nagsuot kuno og hikaw or kini bang aritos kini mga bata mahigil lang nga murag mga warlord. Kay kini magsuot og hikaw mga kaigsoonan. Actually, dili guni ang tuyo gunung taan ni dili maguni pang choy-choy mga kaigsoonan. No? Ang uban lang nga nagsuot sa karon nga henerasyon, wa na kasabot mahigalag unsay purpose nganong unsay purpose aning aritos.
1: Pinawa.
0: Pampapugi lang ba ni? Kay sa tuwa man nga henerasyon karon mga kaigsoonan, kining aritos ni para ra ni sa mga babae. Unya man lalaki way katungod nga musuot ani. But ang matud nga istorya ana mahigala is mo na sa timaan sa kinibang warlordism mga kaigsoonan. No? Oh. Kita niyo to sila pulapo, di ba? Dako kayo aritos mga kaigsoonan. Oh. Mo na mga warlord mga kaigsoonan. Pag naa ka na, apotin ni mo nga isuga, tinahod ka sa mga kwan, tinahod ka sa mga tao. Oh. Ikaroon nga henerasyon, may galawa, makasabot ni mga batanon o unsay tuyo, unsay purpose, anang nahisgutan nga aritos kay mga cute-cute naman na kayo. Di naman pares ka niya ito. Mahigala nga ang aritos sa mga warlord, mahigala murag bagol.
1: Pinawa!
0: Murag bagol ka na ko, mga kaigsoonan. Karoon ilaha kay ginagmay mga kanang dunay pakidlap-kidlap bitaw. Murag ka, kumbaga ba, murag patik-atik nga ito sa mga chicks. In short, ang pagsuot ana may gala hinambok. Oh, manay tinuod. Now, dini karon mga kaigsoonan ang usa sa mga insidente, daghang mga pangutana dini karon sa mga insidente. Kung kini bang usa lang ba ni ka ordinaryo nga panghitabo sulod sa usa ka tulungaan, mga kaigsoonan nga ang usa ka magtutudlo yano lang kulatahon, bukbukon. Mga kaigsoonan, tadyak-tadyakan mga kaigsoonan o gibanda-banda sa mga magtutuon, mga estudyante. Ha? Dili ni usa kay ordinaryo nga away lamang mahigala sa mga estudyante o sa maestro. Now, dili karon mapamatud-an sa imbestigasyon ang mga nakita sa video base na karon sa mga o sa mga nakasaksi mga kaigsoonan nga kini bang ginatawag bitaw nga school discipline, child protection, administrative, civil o civil o possible nga criminal nga mga implikasyon. Dunay criminal nga mga implikasyon ani mga kaigsoonan. Now, sa pinakabago nga report nga ato nakita mga kaigsoonan nga maestro may report dayon kini ngadto sa municipal police station sa Mako. Base sa insidente nalambigit sa pag-remind lamang sa usa ka estudyante nga base na karon sa school policy nga gibawal no o gidili ang pagsuot sa kining ginatawag na aritos hikaw. Oh karon mga kaigsoonan nasuko ang estudyante ko no nga inay nga tanggalon mga kaigsoonan ang kining aritos gibukbuk na hino nila ang teacher. Pero in fairness mahigala sa magtutud sa teacher ha, sa estudyante ha. Ani? Napahiya ba ang kinibang ginatawag mga kaigsoonan kong unsa ni? Kinibang tinun-an, dihang gibadlong sa teacher, basin og open ra kaayo nga to public nga gibadlong ni siya mga kaigsoonan nga nakapatrigger og kaulaw sa usa ka magtutudlo. Now, sa usa ka tinun-an, diri karon mga higala ang nakita natong kakulangon. Di ba pagsulod din mo sa usa ka tulungaan mahigala, labi na kung dunay senior high, kay senior high man ding mga estudyantihan eh, no? Senior high school na. Dunay, di ba dunay mga security guards diha sa gate? No. Now, ang security guard mismo, kung stricto yun ang tulungaan, mahigala nga, no entry kung duna kay hikaw, duna man ay ginatawag diha karon og no entry, no ID, no uniform, no entry. Di ba? Diri napita sa mga tulungan sa Davao, stricto na kayo. O sana diha kining Dranso, National High School, purting striktuhan na na. Ayaw pag suot diha uniforme, pag eskwela ka. Ayaw pag suot diha o kining ginatawag na kinibang ID. Oh, makasuot ka ba? Di ka pwede kasuot. Now, ako nakita mga kaigsunan nga dunay luag nga pagpatuman sa kining ginatawag nila mahigala nga kuano kinibang school policy. Campus policy mga kaigsunan sa Maco National High School. Nga unta ang himuon ani mga katrupa pagsuot pa lang sa mga estudyante, no? Kanabang pagsuot pa lang sa mga estudyante kanang kuana kanang ginabadlong na ni silang daan. Oh, loy kay teacher Miguel gilamok intaw. Gilamok mga katrupa ang magtutudlo. Sa mga estudyante, mga kaigsoonan, pero manubag dunay mga tulubagon ani karon ang mga bata. Now, ang katarungan ani kay mga estudyante ra man pasayloon na ni kay mga bata man eh, mga minor de edad man eh. Now, dili mamahimong gamiton mga igsoon ang pulong

0: programa sa gobyerno na kung labaw sa 15 apan ubos sa 18 exempted gyapon gawas kon mapamatud-an nga naglihok siya with discernment, nga naglihok siya nga nakahibaw na siya makaigsunan, doon na siya kasayuran. Now, kung mayon ta mga higala nga school or campus policy kini mga kaigsunan, di mo doon nakahibalo na ni mga estudyante. Nga bawal magsuot og hikaw, bawal magsuot mga kaigsunan o kining aritos. Ingano nagsuot kini mga higala karon kining maong bata? Ha? So, buti pasabot nga, doon ay tulubagon. Buti pasabot nga ni Michael nga, doon ay tulubagon ang bata, mga kaigsunan. Doon na siya ay tulubagon din hikaroon, mga kaigsunan. Oh. So, ang exemption sa criminal liability, dili ni exemption, dili siya exempted diha karon sa civil liability. Exempted siya, Michael, sa criminal liability niya. Kung ay, posibilidad. Pero sa civil nga liability tulubago niya, dili siya exempted. Busa, ang edad sa mga estudyante sa maong insidente kinahanglan gyud nga i-establish karong panahon. All right. Para masurte na to ni Mahigala, no? Dunay responsable usab din ni karon ang mga ginikanan, mga katropa, no? Kay base diha karon sa family code, naghatag kini og parental duties, mga kaigsunan, og naghisgot usab sa kinibang liabilidad og damages nga mamahimong resulta sa acts or omission, mga kaigsunan, no, sa unemancipated minor nga masubject sa kinibang kondisyon og depensa nga gitakda sa balaod, mga kaigsunan. Mao nga imbestigasyon kini, kinahanglan kini nga imbestigahan. Dili lamang mangita kung kinsa ang misumbag, kundili unsa gyud ang unang nahitabo. Kinsa ang unang misugod sa physical nga confrontation. Pila ka mga estudyante ang nalambigit, unsay edad sa matag estudyante. Nakita ba sa school personnel ang insidente o unsa ang ilang ginabuhat? Aduna ba security protocol o teacher protection mechanism sulod sa eskwelahan? Unsay nahimong intervention sa school human sa insidente? Na-report ba dahin kini sa maginikanan o sa kapulisan? Ha? Unsa ang medical finding sa maestro? Ha? Aduna ba'y previous disciplinary incident nga o incidents, no? Nga may kalabutan sa mga estudyante. Now, mao ni mga kaigsunan, responsable usab ang mga ginikanan dining dapita, mga kaigsunan. Kay once nga dunay mahitabo, mga kaigsunan, doon na po'y responsibilidad din hikaroon ang mga ginikanan, mga katropa. Now, manubag sila, angay sila nga manubag, diya karoon sa ilang nga, sa nahitabo karoon sa ilang nga bata, ilang anak, ha, nga nangulata, namukbok, o teacher, sod sa tulunghaan pagyot. Mag-eksunan, mabalik ta din sa itong panaguban, human lamang sa pipila ka mapaybalugikan sa itong technical department, samtang atong oras, alas 5:37 na sa buntag, Philippine Standard Time. Live.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3 aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta.

0: mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yak man imo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dung.
3: Unsa man gyud?
2: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Nak, merienda time na!
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
10: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pine sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa D&B Bake Shop yun nato na ginakuha.
9: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
11: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Oh, balik ta mga katropa, dinhi karon sa panag-uban sa Exciting Pilipinas, alas 5:45 na sa buntag. Hey, mao na ni siya mahigila karon ang oras sa tuang pagpangkape mga kaigsoon. Ito tagay kape aning orasa karon, no? Pagkape na gani atong hisgutan mahigila. Ako na yung mahinumdum kining Santon Plus Coffee Mix. Pero by the way, mga kaigsoon, nakahatag po ni kayuhan para sa tanan, no? Muna nga kami din eh, nagkuhan sa admin, pahibalo sa mi sa inyo nga kini usa ka maayong kape para sa tuang tanan mga kaigsoonan. Santon Plus Coffee Mix. Kumikang kay daghan kay kini uga mga ingredients nga maka-provide, no, og tabang alibyo diha karon sa tuang maayong panlawas. Gumikan sa naawala ko ninyo na bisan pag inyo hang i-search ni Google mahigala ang soybeans, moringa o olipera. Ha? Malunggay ba, no? Oga mangustin mga kaigsoon. Daghan kay ning mga benepisyo nga gitanyag para sa tuwa maayong panlawas. Busa man gani mahigila mo ni say hinungdan nganong ginatawag ni siya og kapina tambal pa ang Santon Plus Coffee Mix. Kapina! Dini karon mga kaigsoonan, do na patatay usa sa mga hisgutanan ba kay na uman na lang siguro ni, no? Pero tagaan tala mo gamay nga advance mga kaigsoonan, no? Sa before pa man sa State of the Nation address manggod ni President Bongbong Marcos, doon ay gipagula mahiga lang nga survey kining kuan kining usa ka survey firm, no, nga kuno mubo kuno og approval rating ang ato ang presidente mga kaigsoonan nga si President Bongbong Marcos mga katropa. Ha? Kumpara diha karon sa rating ni Vice President Sara Duterte mga igsoon, no? Usay makaingon ka, ah, grabe naman, no? 'Di ba? Ingon nila, grabe ko nung paningkamot sa presidente. Ha? Naningkamot ko nung mayo ang presidente para nga para sa mga Pilipino, para mga kaigsoonan, kini bang mabalik ang pagsalig ngadto kaniya? Hmm. Pero naon sa bahinong itabuha, mahiga lang nga, mikunhod man, diri pag yus Mindanao, ang survey mga kaigsoonan, ngadto ni Baani, ni Presidenta Bongbong Marcos. Oh. Ang nag-survey, ani, kining SWS o katong Pulse Asia, mga katropa, no? Now, ang delikado ani mga higala. Remember ninyo nga halos diri sa Mindanao, iya na ang tanan, halos tanan mga kaigsoonan na nasa administration ang mga congressmen. Pila na lang kun mga kaigsoonan ang uban ini nga naa sa mga partido, murag ilan ang gigakos tanan mga kaigsoonan ko ang mga representante. Now, kung naubos ang iyang approval o trust rating, unsa man kaniya ni karon kining mga representante nga moy gabit-bit sa mga programa sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito. Oh, mana ni siya karon? Mana ni siya dapat karon mga kaigsoonan ko ang balikan basin og ang nakahatag og maayo ani karon ang nabulahan lamang ini karon ang mga representante lamang samtang ang presidente wa. Ha? Luwas-luwas na ning ila mga kaigsoonan karon panghambog dayo nila mga kaigsoonan nga oh ako pro administration ko do na tay daghan na mga project karon nga na implementar sa tuang distrito. Pero ang nahitabo mga kaigsoonan ganong ni ubos ang trust rating o ang kinibang approval rating sa presidente. Mao na sa karon ang istorya. Malingaw na po tano. Ya yeah, para pa report mga higala karong adawaton mga kaigsoonan nato gikan sa to mga tigpaminaw agikan sa to mga kaubanan. Samtang good morning kay Sir Harold Salang sa Purok 3 kaman si New Sambog New Corilla sa Davao del Norte. Si Sir Roger Rogelio sa Balanza Senior. Sir maayong buntag nimo sir ha. Manong man kuani kay ang manong masubra pa sa sir. Okay, lami kinahimong magulang mga kaigsoonan si Manong Roger Balanza. Randy Ran Santisas, mayong pagpaminaw kang Jorik sa Montalban, gikan ni Randy Santisas. Good morning ni mo, Sir Randy Santisas. Ma'am Jing Pigarido, good morning. No? Good morning. Napodri si Ma'am Nita Valderosa. Salamat kayo ni mo, Ma'am Nita. Si Sir Francisco Borla, good morning, Sir Briggs. Always watching FB Live from Kabantian, Davao City. Alright, mga kaigsunan. Kinilang usaka report karon tong dawaton mga kaigsunan kay diay usaka lalaki nga patay sa pagpamusil mga kaigsunan sa wa mailing suspek sa Tagum City. Druga na sakmit kuno gikan sa crime scene. Dawaton na tong report karon katubang mo sa balita si katubang Darwin Dulatre. Katubang Darwin Dulatre, good morning please kami. Live report.
1: Patay on the spot ang usa ka lalaki human kini gipusil sa daghang higayon sa Purok Size Lower Apokon Tagum City pasado ulaon ang takna sa kadlawon Hulyo 28, 2026. Nailhan ang biktima nga si Angelo Romanillos Palmahil 33 anyos ulitaw usa ka mekaniko residente sa nasampit nga lugar. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan alauna 30 ang takna sa kadlawon nadawat ang report gikan sa 911 Central Davao City na nag-inform kabay sa report sa concerned citizen tungod sa nadungog niining tuloh kakusog ng mga buto sa armas dungan sa kusog na ulan.
2: Di sa iyang pisto sa may Purok 6 Lower Apokon na siya ay morag gamay diha nga tindahan dito siya nag-anapta na to sa area nga patay na.
1: Ipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Bahan ang pag-responde sa dapit kaoban ang inter-operatives diin nariskubrihan ang wala na'y kinabuhi nga biktima na nagbuyod sulod sa iyang tindahan kansang adunay samad nga pinusilan sa naglaing-laing bahin sa iyang kalawasan na recover sa mga personay sa suko team sa crime since ang tulo kabasyo nga bala sa 45 nga pistola o usa ka deformed nga bullet sa nasampit nga kalibre sa armas usa ka improvised toter o usa ka plastic sachet nga dunay sulod nga gituwang shabu.
2: Aside sa caliber 45 nga na recover napoy mga lain nga kuan ang na recover one piece of deformed bullet believed to be from caliber 45 and one improvised toter one piece small elongated heat cell transparent plastic cellophane containing white crystalline substance believed to be metamphetamine hydrochloride or ato ginatawag og siabo.
1: Mato di Bahan, duha ka angulo ang ilang gitanaw sa motibo sa pagpamusil na naglakip sa personal nga bangi o kalambigitan sa illegal nga droga.
2: Duha nga to ang ginatanaw karon personal grudges o kaning sa illegal drugs.
3: Pero ang biktima sa
1: dugang sa opisyal, aduna sila'y duha ka mga person of interest kon POI sa krimen kini base sa revelasyon sa inahan sa biktima nga padayon nilang gibirpika o gimistigahan. Aron maligoon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mailinanser, matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Duratri, XFM News. Live report.
0: Dagan salamat kanubang Darwin Duratri sa report. On that note, mga kaigsunan, wala tayo oras din ikaroon sa tobanaguban sa exciting Pilipinas. Sa alas, kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines. Kininyong alagad, katrupang Briggs Flores. Magbili kayo sa kamay buntag, dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines, ugmoingon. Kamaturan ang sandigan.
4: XFM Davao. Kamaturan ang sandigan.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
6: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Briggs Flores sa Exciting Pilipinas. Naghatod og batas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
3: Clarex, sana.
7: Exciting!
8: Alan Abay sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
3: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: Andy Kausun sa XFM Davao.
10: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako, Mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
7: XFM.
0: Kaklarik sana.
7: Exciting!
5: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
13: Lina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
11: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulo ka adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ning Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
18: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
17: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
18: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
17: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
18: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
17: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
18: Cup apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana.
5: Exciting.
3: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa lasay sa uno sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
4: Presidente Marcos, gibisita ang padayong gi-construct nga Peoplesville sa Kalinan, Davao City. Tulunghaan, laraw itukod sa lugar. Motorista, patay, human ma-sideswipe sa pampasaherong jeep. Myanmar, nagpasa og balaod nga posibleng magsilot og kamatayon sa mga cyber scammer. Dwight Ramos og AJ Edu, dili makadula sa gilas alang sa Asian Games. Michael Sager, miangkon nga aduna sila'y espesyal nga koneksyon ni Cassie Legazpi. Babay sa South Korea, nawad-an og kapin 20.5 million pesos sa AI romance scam. Alang sa health alert, pagpanglagom sa kuko, posibleng sinyalis sa gibati, dili angayang pasagdan, matud sa doktor.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao higala may bundaga. Welcome sa tuang Express Balita sa karong adlaw, adlaw nga Miyerkules, pizza 29 na bulan sa Hulyo 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako niyang tibalita karong orasa. Katropang Alan Abay sa itong balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ang atong balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervous na ba ka tungkol sa sige ni mo kape? Kung ako pa ni mo katropa, mapangita ka o mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili, maka-nervous tungkol kay natural ang sulod nini. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na, tambal pa. Presidente Marcos gibisita ang padayong gi-construct nga People's Ville sa Kalinan, Davao City. Tulunghaan laraw kini nga itukod sa nasigutan nga lugar. Ang Express balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Personal nga gibisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayong gi-construct nga People's Ville sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City ning milabayng adlaw. Ang nasangpit nga People's Ville naglangkob kini sa 14.23 hectares nga gilapdon o gagikatakdang tukuran sa 72 ka mga 5-story buildings o anaa sa kapin 7,200 ka mga housing units. Laraw sa pangulo nga matapos kini sulod sa iyang termino uban ang gilantaw nga posibleng pagdugang og mga pasilidad sulod mismo sa development tungod sa nasutang gidaghanon sa posibleng occupants sa lugar.
3: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan ng mga bata, walang malapit na palengke, wala naman hindi malapit sa trabaho.
2: Sumala sab ni Department of Human Settlements and Urban Development Kundisod Secretary Engineer Jose Ramon Aliling, ang People's Ville sa Davao City maoy usa sa pinakadako nga proyekto ubos sa expanded 4PH nga programa sa gobyerno. Tun-an usab sa ahensya ang mga sugyot ni Presidente Marcos kung unsa gayud ng mga pasilidad ang kinahanglanon tukuron sa maong komunidad.
4: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung natin, isang block ito, no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
2: Nasairan nga ang 4PH o ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, maoy usa ka flagship housing initiative ni PBBM nga nagtumong sa paghatag og minilyon ka mga affordable housing units ngadto sa mga pamilyang Pilipino nga nagtinguha nga makabaton og kaugalingong balay. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal, Congressman Pulong Duterte nangayo kinitubag kang PBBM may kalabutan sa flood control, PhilHealth o Maharlika Fund. Ang Express balita manukad ni Jovetta Espanyol.
1: XFM Report.
5: Nanawagan pag-usab si Davao City First District Representative Paulo Duterte ngadto sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan og klarong tubag ang publiko kabahin sa mga kontrobersiyang naglibot sa flood control projects, pondo sa PhilHealth og Maharlika Investment Fund. Sa iyang pahayag human sa ikalimang State of the Nation Address konsona sa pangulo, giingon ni Duterte nga daghan gihapon ang nangita og kasayuran ingon man accountability kabahin sa giingong maanomalyang paggamit sa pondo sa gobyerno. Ilabi na sa mga proyektong flood control nga kasamtangang giimbestigahan sa lain-laing ahensya. Matud pa sa kongresista, mas kinahanglan hatagan og prioridad sa administrasyon ang pagtabang sa mga Pilipinog na apektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, taas nga singil sa kuryente og pagkunhod sa purchasing power sa mga pamilya kaysa sa paghatag og mga saad nga wala pa matubag ang dagkong isyu nga ginapangutana sa publiko. Dugang paniini, ang kahimtang sa nasod dili masukod pinaagi sa gidaghanon sa mga nanindog og mipalakpak atol sa sona, kundili pinaagi sa kahimtang sa ordinaryong mga Pilipino, ilabi na sa ilang abilidad sa pagpalit og pagkaon, pagbayad sa mga bayronon, o pagsalig sa mga institusyon sa gobyerno. matud pa ni Duterte. Hangtod nga wala pa matubag ang mga pangutana kabahin sa flood control program, PhilHealth funds o Maharlika funds, magpadayon ang kritisismo o pagpangayo sa publiko alang sa transparency o accountability gikan sa gobyerno. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system at loadlawan sa pag-inom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Ado na kita ay 8 minutos na ang paglagotok sa ika-alasay sa Buntag. Rollback sa singil sa kuryente o pag-amindar sa ipira. Ipanawagan karon sa Davao City Council ang Express Balita Manukad ni Analia Borja.
1: XFM Report.
6: Nananawagan si Davao City Councilor Pamela Pameng Librado sa Emergency Regulatory Commission na OERC nga ripasuhon og posible nga i-rollback ang kasamtangang residential electricity rates tungod sa padayon nga pagsaka sa bayronon sa kuryente nga nakapekto sa daghang panimalay ug negosyo sa dakbayan sa Davao. Gibutyag sa konsehal nga daghang konsumidor ang nakasinati og kalit nga dako nga pagsaka sa ilang bayronon sa kuryente. Sunod lamang sa miaging mga bulan, lakip sa iyang gisugyot nga mga lakang mao ang pagpatuman sa staggered payment scheme alang sa konsumidor nga dunay taas nga bill aron dili dungan nga mabugatan sa ilang pagbayad. Ginususab niya nga sundon sa Davao Light ang moratorium sa power disconnections aron malikayan ang pagkaputol sa mga suga sa panimalay nga naapektuhan sa taas nga bayronon. Dugang paniini, nananawagan si Librado sa pagpahigayon og public hearing uban sa Davao Light, ERC, Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines o uban pang stakeholders aron matagan og mas klaro og transparent nga pagpasabot ang publiko sa ng charges nga nakita sa ilang billing statements. Ipasiugdahan usab sa konsehal ang panginahanglan sa pagripaso sa pag-amendar sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA aron mapalig-on ang consumer protection, masiguro ang patas ng sistema sa pagproseso sa kuryente ug malikayan ang mga dugang nga pagpalas-unon sa mga ginapasaan sa mga konsumidor sa nasod. Mga katropa, aron kanunay healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anthony Borja, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kita ay 10 minutos na paglagotok sa ika-alasay sa Buntag. Dugang pang hukas sa tunga balita nga lokal hatog nato sa Xanthon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumarog Xanthon Plus Gold. Kaya dako giniga tabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Xanthon Plus Gold supports health. Malampusong naharang og nakumpiska sa Philippine Coast Guard ang kinahon ng mga gituhang smuggled nga sigarilyo sa kadagatang bahin sa Barangay Zone 3, Santa Cruz, Davao del Sur, sayo sa buntag ning Milabay adlaw. Pinasikad sa Intel Information, gilayong gilusad sa PCG ang Seaborne Patrol nini nga nisangkol kini sa pagkaharang sa MBCA Camilia. Sumala pa ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab. Na-discovery nga kargado ang maong motorbangka o 82 ka master cases sa maong kontrabando na walay tukbang nga dokumento nga gikan sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ilalom na karon sa kustodiya sa Coast Guard ang mga nakumpiska nga ebidensya. Lakip ang nadakpang tulo ka mga crew members sa motorbangka alang sa tukma nga disposasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Naghatag og relief assistance ang Office of the Vice President Southern Mindanao Satellite Office kun OVP SMSO ngadto sa mga pamilyang naapektuhan sa sunod-sunod nga linog ug bagyo sa Malapatan na Sarangani Province. Pinagi sa Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies kun RIICE program o programa kini sa Office of the Vice President. Gipangapod-apod ang mga RIICE o CE bags aron nga makatabang kini sa nagadaiya nga panginahanglan sa mga apektadong pamilya. Sumala sa OVP, magpadayon kini sa paghatod o tabang o papakita o malasakit sa mga komunidad nga nanginhanglan ilabi na sa panahon sa mga kalamidad. Sumala sa company VP Sara nga bisan siya atua sa London o sa The Hague alang sa usa ka rally. Parayon usab sila nga maghanay sa mga nakaprograma ng daan o labi na kini mga hinabang gikan sa ilaha mismo nga buhatan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hukad sa tunga balita nga lokal, nakaabot na usab sa international nga merkado ang premium nga durian sa Davao City pinagi sa usa ka trial shipment padulong kini sa Muscat, Oman nga usa sa mga nasod sa Middle East. Gisaksihan sa Department of Agriculture, Davao Region, ang ceremonial send-off sa 1.8 metric tons nga preskong durian itong Hulyo 27 sa Engsing Facility sa Kalinan, Davao City. Mato ni Macario Bong Gonzaga, Director sa DA-11, nga usa kini ka minungdanon nga lakang sa pagpalapad sa merkado sa durian sa rehiyon ug pagpakusog sa export sa mga lokal nga produkto ngadto sa ubang mga nasod. Gilauman sa insya nga ang maong trial o trial shipment makahatag inig dugang opportunity sa mga mag-uuma o exporters sa Davao samtang nagapadayon ang pagpalambo sa kalidad o kompetensya sa durian sa tibuok kalibutan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 14 mga katropa sa tuwang regional nga balita.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ang ato nga balita nga regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A oga 10 times nga mas daghan oga bitamina kaysa sa karot. Dagkong tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Motorista patay human mas sideswipe sa pampasahirong jeep. Ang Express balita manukad ni Ivan Polonan.
1: XFM Report.
7: Nagpabilin sa sulod sa presuhan ang usa ka jeepney driver human nga mi-surrender sa pulisan tungod sa pagkalambigit sa bangga ning niaging adlaw sa National Highway Barangay Tinagakan Jansan alas 4:25 sa hapon. Giila ang motorista nga si Diocarlo Florentino, 32 anyos, nga residente sa Digos sa Davao del Sur, samtang ang driver sa jeep mao si Elizardo Bercero, 68 anyos, nga taga Yuson, nga taga Yason Village, Barangay Lagao. Subay sa imbestigasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang Digos Maca Road gikan sa Malandag Road padulong sa city proper, kalit matud pa nga mi-overtake ang jeep aron mukuha og pasahero apan wala na bantayan nga na sideswipe ang motorista. Sa kakusog sa impact, nawad-an og kontrola ang motorista sa gimaniwan samtang ang driver na lagpot matud pa hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Wala magdugay, ni diretso ang driver sa Tinagakan Police Station aron nga mag-surrender. Sa pagkakaron, nadala na sa Digo City ang pateng lawas samtang ginahulat ang mamahimong paghusay sa mga nabiyaang pamilya aron magpabiling protektado og ligon ang kabukugan. Tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinis katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lali sa Tagay, misangpot kini sa patay o patay. Mag-uuma gipusil sa season Surigao del Norte. Ang Express Balita Manukad ni Limuel Okay.
1: XFM Report.
8: Patay ang usa ka 43 anyos nga mag-uuma human kini gipusil sa makadagang higayon sa usa ka 67 anyos nga lalaki atol sa ilang panagbangi dito sa Barangay Ima, Season Surigao del Norte sa miaging hapon. Giila sa Season Municipal Police Station ang biktima nga si Leo Diloy Bisina, minyo og residente sa maong barangay, samtang ang suspek mao si Freddy Gardo Calang Abian, biudo og lumulupyo sa Purok Uno, Barangay Anumar, Surigao City. Base sa report sa kapulisan, ang duha ka lalaki giingong hubo og nagkalalis bandang alas 3:25 sa hapon. Sa inisyal nga bersyon sa pulisya, may pauli ang biktima aron mukuha og kutsilyo, samtang ang suspek ni kuha usab sa iyang kalibre 45 nga pistola. Sa dihang nag-abot ang duha sa gym sa barangay, giingong giluba sa biktima ang suspek, hinungdan nga mibawos ang suspek pinaagi sa pagpusil. Bisan pa man ini, dunay mga saksi sa dapit nga nagunit og lahi nga mga bersyon sa krimen. Sumala nila, ang suspek mao ang nagunang mipabuto sa iyang pusil og human ini palang nakaluba ang biktima isip panalipod sa kaugalingon. Kini nga pahayag padayon pa nga ginasusi sa mga otoridad human sa insidente. Nadakpan sa mga may responding police si Abian dito sa sulod sa iyang balay. na recover sa kapulisan sa crime scene ang usa ka caliber 45 pistol, 7 ka basyo sa bala ug usa ka kutsilyo. Gidala na ang pating lawas sa biktima sa usa ka punerarya sa Taganaan alang sa post-mortem examination, samtang ang suspect balhog na sa silda sa season PNP o giandam na ang saktong mga kaso samtang nagpadayon ang lawom nga imbestigasyon sa insidente. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ando na kita ay 18 minutos na ang paglagotok sa ika-alasay sa buntag. O karon sa mga hukad sa balita-balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal! Balitang sa nasyonal!
0: Ang ato nga balitang national, hatog nato sa Premium D3 ang soft gel capsule, mga katropa, nga makahatag kini og instant energy tungod kay dunay kini taas nga medium chain na triglycerides nga kun mosulod kini sa lawas modiretso kini sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract, mapalit kini sa mga butika nationwide. O garitalye sa tuwang abrita nga National Aton Siron, nagsatuwa nga sister station ang XFM Mega Manila.
9: Sa detalye ng mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga panukalang magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act upang mapalakas ang laban sa korupsyon. Ayon sa ulat, matapos ang kanyang ikalimang sona, layunin din ng Pangulo na maipasa ang iba pang priority bills na magpapataas ng tiwala ng publiko at mga mamumuhunan sa pamahalaan. Kasabay nito ay ginit ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project at pananagutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa katiwalian anuman ang kanilang posisyon o ugnayan sa gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, paigtingin din ng administrasyon ng e-governance at digital systems upang mabawasan ang pagkakataon para sa korupsyon at mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Umabot na po sa 45 na individual ang kinasuhan sa 26 na flood control corruption cases isang taon matapos ilantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y anomalya sa mga proyekto ng flood control. Kabilang sa mga nahaharap sa kaso ang mga opisyal at dating opisyal ng DPWH, mga kontratista at apat na mambabatas, habang dalawang kumpanya mula sa top 15 contractors na binanggit ng Pangulo ay nasampahan na rin ng kaso. Ayon naman sa isang public governance expert, normal lamang ang mabagal na pag-usad ng mga kaso dahil sa lawak at komplikasyon ng investigasyon, ngunit mahalagang maging masusi ang case build-up upang matiyak ang matagumpay na pag-usig sa mga responsable. Una lang sinabi ng pamahalaan na mabusising sinusuri at iniimbestigahan ang mga isasampang kaso para hindi agad ito mapasura at masayang lamang.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Inatasan ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang mga kapwa-respondent na magsumite ng counter-affidavit sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang kautusan kaugnay ng mga reklamong isinampal laban sa kanila. Kaugnay po ito ng Supplemental Complaint Affidavit na inihain noong July 20 para sa mga kasong plunder, direct bribery, graft and corruption at money laundering laban kina Romualdez, dating ako Bicol Representative Zal Bico at iba pang respondents. Nagpasalamat din ang Ombudsman sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA o State of the Nation Address sa pagsasabing independent ang tanggapan na gampanan ang constitutional mandate nito. Samantala, sinabi ni Romualdez na iginanggalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at handa niyang patunayang wala siyang ginawang labag sa batas.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Isinumite ni Senador Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang documentary at testimonial evidence kaugnay ng umano'y irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City. Ayon kay Lacson, kabilang sa isinumiting ebidensya ang official records mula sa government websites at impormasyon mula sa mga pagkakatiwalaang sources para sa isinasagawang motopropyo investigation ng Ombudsman. Sinabi ng Senador na maaring magsilbing batayan ang mga ebidensya sa pagsasampa ng mga kasong plunder, malversation of public funds at paglabag sa anti-graft and corrupt practices act. Piniyak ni Senador Lacson na patuloy siyang magsusumite ang karagdagang ebidensya upang makatulong sa pagpapabilis ng imbestigasyon laban sa mga umanoy anomaly sa Tagig. Express Balita. Gan bayan 5th Division ang motion to fix bail inihain ni Senador Joy Estrada kaugnay ng kinarap nitong kasong plunder. Sa resolusyong petsang July 24, 2026, sinabi ng korte na premature o wala pa sa tamang panahon ang kahilingan ng senador. Gayunman, nilinaw ng Sandigan Bayan na ang pagbasura sa mosyon ay without prejudice. Kaya maaari pa rin muling magsumite sa Estrada ng petition for bail sa oras na maging angkop na ito ayon sa proseso ng korte. Express Balita. Express Balita. Iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Caetano na makakamit lamang ang tunay na pag-unlad ng bansa kung mapipigilan at matutugunan ang korupsyon. Sa kanyang kontrasona, sinabi ni Senador Alan Peter Caetano na mahalagang marisulbang o muna flood control scam na ani ay isa sa pinakamalaking isyu ng korupsyon sa bansa. Balik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Nanawagan din ang senador na matapos sa mga investigasyon, mapanagot ang mga responsable at maipatupad ang mga reforma kabilang ang mas mahigpit na dokumentasyon ng mga infrastructure projects upang maiwasan ang mga ghost projects. Binigyan din ni Senador Alan Peter Caetano na walang bansang tunay na umunlad nang hindi nito natutugunan ang suliranin ng korupsyon. Express Balita. Express Balita. Mariing nilinaw ni Senador Padilla ang mga kumakalat na haka-haka ang umano'y binastos niya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kanyang hindi pagdalo sa ikalimang State of the Nation address o SONA. Ayon kay Senador Padilla, nananatiling personal na kaibigan niya ang Pangulo sa kabila ng kanilang magkaibang paninindigan sa politika. Iginit ng Senador na hindi naapektuhan ng kanilang pagkakaiba sa politika ang kanyang paggalang sa Pangulo bilang isang kaibigan. Ipinaliwanag din ni Padilla na pinili niyang huwag dumalo sa SONA upang hindi na muling maging sentro ng usapan tulad ng nangyari noong 2024. Binigyan din ni Padilla na ang SONA ay nakalaan para sa Pangulo at sa kanyang pag-uulat sa taong bayan. Sa huli, sinabi ng senador na nagustuhan niyang naging talumpati ng Pangulo dahil mas ginamit nito ang wikang Pilipino na ani ay nagbigay ng higit na pagkilala sa mga karaniwang mamamayan. Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 25 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag. Mga katropa, balik tayo sa tuwa sa Dak Bensada Batong Lupara na atong balita, balita ang international.
10: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balitang international, hatog na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo, paghimo, alang sa mata. Ato na giniipiktibo nga potent antioxidant sama kini sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kini mga katropa aron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata o pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus mapalit sa mga butika. Opisyal nang nahimong balaod sa Myanmar ang anti-online na scam bill nga naglatid gini og mabugat nga silot batok sa mga responsable sa online scam operations. Ubos sa bag-o nga balaod, ang mga nalambigit sa pagpamugos, torture o illegal nga pagpugong sa mga tao aron nga pugson sa pagtrabaho sa scam centers, mahimong matagang kinig silot gikan sa napulo ka tuig nga pagkapriso hangtod life imprisonment o death penalty. Nakipusab sa posibleng matagan og life sentence ang mga operator sa online scam o cryptocurrency fraud schemes. Himo sa Myanmar ang maong lakang isip kabahin kini sa kampanya batok sa nagadaiya nga internet fraud o transnational cybercrime operations.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Isaulog karong adlaw ang ika 75 anibersaryo sa 1951 Refugee Convention nga nagatumong kini sa pagpanalipod sa mga tao nga napugos pabiya sa ilang nasod tungod kini sa gubat. Bisan pa nini, kapin 41 milyon ka mga refugees sa tibuok kalibutan ang nibakwit gikan sa ilahang panimalay o padayong nangitaw luwas ka kapuyan. Lakip sa labing naapektuhan ang mga Rohingya gikan sa Myanmar o mga biktima sa kagubot sa Palestine, Sudan, Syria o Ukraine. Ipasyugdahan sa United Nations nga ang Refugee Convention. Nagpabiling nga importante sa paghatag o proteksyon o legal nga katungod sa mga refugee sa tibuok kalibutan.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tunga balitang paugnat sa kusog.
10: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Hatod kanato sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini 30 minutes sa usa maglabing-labing ang Turbo Man Enhancer ngadto kang misis, siguradong mas mulami o gamuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee o mga butika sa inyong mga lugar. Gibutyag sa samahang basketball ng Pilipinas kun SBP nga dili makadula sila Dwight Ramos og AJ Adu sa title defense sa gila sa Pilipinas sa Aichi Nagoya Asian Games karong September. Sumala pa ni SBP Executive Director Erika D nga kini gumikan kay modula ang mga naisgutan sa B League sa Livanga Hokkaido og Goma Crane Thunders. Samtang sa ubang basketball executive makabalaka nga dili makadula sila Ramos ug Idu, sanglit dako sila og tampo sa core group sa Gilas program. Una nang gipamahayag ni Coach Tim Con nga dakong hagit sa Gilas ang availability sa mga players. Apan bisan pa man ini, giklaro ni D nga gikinahanglan ang hilabihang pagpangandam bisan man kung normal nga naagyoy dili makadula. Samtang kabahin gihapon si Justin Brownlee sa Gilas alang sa Asian Games.
10: Express Balita! Express Balita!
0: Tatuwa nga balita nga showbiz!
10: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Atoy ka na to siyempre sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Miangkon ang kapuso actor host nga si Michael Sager nga dunay special nga connection tali kanila ni Cassie Legazpi. Kanyato bisan mula pa kini nahimo nga official nga relasyon. Mato pa ni Michael dunay sila something special. Apan wala gini milambo ngadto sa seryoso nga panag-uyab tungod sa nagkalain-laing sitwasyon og prioridad. Bisan pa man ini nagpabilin gihapon sila nga managhigala og adunay respeto sa usag-usa. Dugang niya, sa karon mas gipili niya nga mag-focus sa iyahang karira samtang naghulat sa hustong panahon og tao alang kini sa usa ka seryoso nga relasyon.
10: Express Balita! Express Balita!
0: Datuwa nga balita nga LRG kon lahira gyud. Atod ka na to sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes mga katropa pinagi sa Santon Plus Gold. Pagtumar og Santon Plus Gold gyud ako kini gikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa tuang lawas ang Santon Plus Gold. Babay sa South Korea nawad-an og kapin 20.5 million pesos tungod lang sa AI romance scam. Usa ka 50-anyos nga babae gikan sa Miryang, South Korea ang nabiktima sa usa ka online romance scam ug nawad-an kini og gapin 500 million won o mukabat kini sa 20.5 million pesos. Sumala kini sa Korea Jongang Daily. Base sa report, nagpakaroon ingnon ang scammer nga mao ang sikat nga South Korean actor nga si Lee Jong-jae. Gigamit niya ang AI-generated nga mga hulagway, peke nga ID o romantiko nga mensahe aron nga makuha gyud ang pagsalig sa biktima. Sunod sa unong kabulan, nakumbinsi ang babae nga magpadala og kwarta sa scammer alang sa nagkalain-laing rason. Hangtod miabot sa kapin na 500 million won ang iyahang kinatibok ang nawagtang. Nagpadayon ang investigasyon sa South Korean Police nga nagduda nga ang maong sindikato adunay koneksyon sa usa ka Cambodian-based crime.

0: nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo inom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Kak Klarik sana.
1: Exciting!
2: Forget the past that makes you cry. Focus rin ako para sige ra kag smile.
3: Kak Klarik sana.
1: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:45 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning.
1: Kadugay ba mo buto ni ako ang pistola, murag wa man ni, wa man siguro ni kanaganing has has.
0: Good morning.
1: Ah, good morning. Akong pistola diri katropang Royce, dugay kay mo buto. Mura man ni ganang way bala.
0: Good morning.
1: Bita mga katropa we. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning. Good morning!
1: Good morning lagi ay! Kumustamos mo diya, mi amigo si amigas. Welcomeos, welcomeos mga parikoy, mga parikay. Kulang siguro niya ito ang mga katropag kape ba? Sige ko, ganang tanaw niya ako ang ginawa kape diri. Pure yun niya mga katropa. Kay bisan og init mga katropa, dugukon man o kanang sulom, nga gagmay. Bisag, bisag init. Inani ang timailhan sa, mga, sa kinaganing herbal nga kani nga pure ba walay daghang mga sagol-sagol nga medyo makaingon taga murag tinuod murag dili basta kay Tatak Yes to Health Incorporated mga katropa Y2H na sa inyo hapon nga mga sachet kung magapalit mo nga to sa butika mga katropa pangitaa gyud ang Tatak Y2H kay daghang kay mga anggid-anggid nga mga Santon products diri sa tuang palibot karon ang mga imitasyon nga mo ni makahatag og dimalas nato mga katropa kay hinung ka maayo sa imong sakit kay nga to mga kape diri mga katropa kape na tambal pa. Mani mga katropa, di akong ginom karon ang Santon Gold Coffee Mix. Higop sa dato muna tayo kay init pa man. Bisag init, niluta ang sulom din mga katropa. Muna nga kinahanglan di ta, kung nauna nag-inom nitiskig ninong ka, pero ako mo inom kung sulom po. Nanam!
2: Pinawa!
1: Nanam! O niya ako ang mga kalipay kada buntag mga tropa. Oy salamat na ituod no sa katong. Kay Ma'am Elisa Salik. Yes, limang karton po sa iyo ma'am. Isa pa, sino pa, sino pa? Sino pa yung mga mag-order dyan?
2: Pinawa!
1: Ma'am Elisa Salik, oh, naglaway ko na sa tuang kape. Kining akong kape mga katropa kung wala ka naka-inom o Santon Santon Plus Gold pwede ka mag-inom o Santon Gold Coffee Mix kaya mo lang ni ang mga content ani mga katropa halos anggid-anggid lamang nga naagibutang sa kape pero ang kalainan sa tuwang Santon Gold Coffee Mix mga katropa kay back with the mangustini siya napo ni sa Santon Plus Gold na tong Santon yes Santon Plus Gold nga capsule and pack with the chia seeds, turmeric, moringa, ang wala diri mga tropa mo ning glutathione og ang collagen. Mo ni ang naa sa tuang Santon Gold coffee mix mga tropa mo na nga ay mo katingala mga tropa ha nga kini ako ang naong murag sinaw ni og agtang gawas nga dangas-dangas ni mga tropa. Ana naka glow ang atong skin pagka magsige kag inom og Santon Gold coffee mix. Nanam! Kung sa Santon Plus Gold buka mga katropa, mo ni ang anindot nga para sa tuwa mga dunay mga diabetes para po ni sa sakit sa kasing-kasing tungod sa kolesterol o ganang high blood mga katropa para po ni sa tuwa ang pagpaboost sa tuwa ang immune system o para sa rheuma o joint pain mo ni mga katropa ang makahatag na itong resistance tensya og para po ni mga katropa sa kusog og nutrisyon para po din sa paghinlo sa lawas na to o kininga detoxification mga katropa kini ato mga produkto available kini sa to ang mga butika sama sa Princess DS sa Maybuhangin sa Mamak Pharmacy FRT Pharmacy sa Samal Mental Relocation Butika Navarre sa Tesco Mia and Jen sa Maybuhangin area og Golden Drug sa May San Pedro Rollins sa Pharmacy sa May Samal Herlin Pharmacy sa May Sasa Johan's Pharmacy sa JT City Pharmacy sa Maypuan, J.U. and Jen Panakan, J.U. and Jen Pharmacy sa Maysandawa, Wise Buy Turil Pharmacy, Pharmacia Eva Tibungco, Princess Diaz sa Kabantian, Butika Liana, Bensa Pharmacy sa Maysamal, Health Med Medica o Mintal, Bria o Biria Pharmacy sa Maymintal, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy sa Maykabantian, AKC Pharmacy sa Maysamal, Yozerl Pharmacy, HB1, o sa tanan mga butika nationwide.
2: Pinawa!
1: Madaghanag yung mga farmasya mga katropa nga naman. Kaya nga ito ang mga produktong herbal gikan sa Yes to Health Incorporated. Amin ang mga katropa ang ginengon nga butang imid riyo, produkto kay daghang ita. Widaw ha, napoy uban din ang mga katropa pag ginengon ita santon. Na may santon nga kape, tagaan og lahi mga katropa katong santan. Kamu mga mupalitay, katong ganing gi-advertise ni sa XFM 89.1, labi na sa programa nga Bulsayan na Manadunggan, kang katropang Alan Abais. Ayaw yun mo pagpalingla kay Walay Tatak Y2H diya sa logo mga katropa. Peke na, peke! Instead of santon, ang inyong mapalit, ang inyong mainom, kung kape mga katropa, santan lagi na!
2: Pinawa!
1: Di galing na diya sa kilid-kilid. Wagay na FDA approved mga katropa, ipatatakal na diya sa Diaz Mall.
3: Bullseye!
1: Suko ka lang, suko ko! Ha? Kaya naanay mga sample din nga nakuha na mo mga katropa ng mga nag-imitate niya itong mga produkto din herbal. Atat, yes to health, the original herbal food supplement mga katropa. So, siyempre, bugnaw nga itong panahon, ni subang na po siya rin adlaw, paggawas na ugaganina mga katropa, bugnaw po pag-agi din, kaya nag-foggy ang ato ang palibot karon. Mas bugnaw yun dito sa Marilog area. Kung ikapoy na po ka sa kainit o kasaba ni atong dakbayan sa Davao, kay ay! Problema dito, baha, diribaha dito. Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo og ang bugnaw o preskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayong talanawon nga makaparelax kini sa imuhang hunahuna og lawas. Mas maningaw pagyud ka samtang nagatilaw ka silang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ni atong dakbayan sa Durian. Ang New Year's Peak Mountain Resort, ngayimutang kini sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District na tunag pa sa Davao. Bisita ko sa bilang FB page mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort alang po sa dugang po nga impormasyon mga katropa. Siyempre, kapartner po sa tuwang staycation din na mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort ang Santon Plus Coffee Mix. Moni Kapina, tambal pa! Mga katropa, standby ta sa mga balita o impormasyon. Like, share, and follow mga katropa kung gusto mo maka-staycation din na sa New Year's Peak Mountain Resort. Katunong utana kagahapon mga katropa, kung namoy share diri, agoy, ato ning makita diri, sharer like ni Joran Mats. Sa ni ka-entry mga katropa, o nag-consolidate na inyong mga entry ha, gikan Lunes nga to sa Biyernes mga katahoybes, kay pagka-Biyernes mag-raffle man ta. Then sa Biyernes mga katropa, di ato may balaan kung kinsa na po ning mga mahimo nga magmadaugon din ang mga katropa sa ato ang staycation. Relax mga katropa. Sa sunod mga katropa, doon natin gina-negotiate ya. Kining sa may Samal. Okay, dol-dol mo siya to ha. Sa Island Garden City of Samal mga katropa, kung from the highlands to the sea ni nga tuwa karon. Kumusta niya? Raksuma de la Piña, good morning. Juran Mats, good morning. And kining si Harold Salang, sa iyo kay mga nakamata karon. Leo Labadan, good morning also to you. Mary Grace Cruzada, good morning, Bolsay, Katropang Alan. And ma'am, gusok nga ko ang okay ron, karong Augusto ni mo. Kay magsabaw mi og kanang gusok. Kanya, tagaytag Gcas ni mo din ha, kay para dito ko diretso mo bayad sa kuang Gcas balag walay solod. Ato na kita ay 54 minutos na paglabay si ka alas 6 sa buntag. Oras na mga katropa sa tuwa mga balita pagsirit-sirit sa tuwa po ng mga detalye. Mga may kalabutan sa ikaw ako ang makisawsaw, makisayod din sa itong mga balita. Tungkol kay importante ganyan mga balita. Kay wata masayod o madamagta, ikaw na pod ang mamahimong unod sa mga balita. Dili sa may sasa, doon ay sunog. Ganong adlaw mga katropa, o naagapan man dahil kinin sa ito apod ng mga bombero. Doon sa mga katropa, gumikan kay dali ramon nakaresponde. Labi na ito mga kining volunteers na ito, mga membro sa Fire Volunteers Brigade. Muna, narambol na tao, Fire Volunteers Brigade o Brigade Volunteers Fire. Ang ato mga Fire Volunteers, ato ni palakpakan mga katropa. Chinese volunteers na ito, atong palakpakan. Labi na itong mga taga Bureau of Fire Protection, atong palakpakan. O ang ato mga naglangkob sa 911, doon na po tayo ato apod nga firefighter mga katropa, atong palakpakan. Salamat sa inyo ha, kay karon pa lamang sayo sa buntag mga katropa, doon na rin nagproblema in town na to din ha ng mga silingan. Ninga tuang dapit mga katropa kay sila pod nasunugan. Dito sa tuang mga headlines karong mga orasa.
2: Headlines.
1: Presidente Marcos gibisita ang padayong gi-construct nga Peoplesville sa Kalinan, Davao City. Oy, tulunghaan laraw kini itukod sa nisgutan nga lugar. Ilang kay tulunghaan dapat palingkisad.
2: Headlines.
1: Kongresman Pulong Duterte nangayo kinigtubag kang PBBM. May kalabutan sa flood control, PhilHealth o Maharlika Fund.
2: Headlines.
1: Murag, nagkamali ka Pulong sa imong gipangutana. Dili si PBBM ang imong pangutanon anang flood control, PhilHealth o Maharlika. Malay mo, manasi kasayuran, anak.
3: Pinawa!
1: Ibao ba rin na sila, naunsa na. Sige naman na siya o ka ng hatag karong mga ayuda, mga katropa, labi na sa Davao de Oro, dili sa to sa Dagpan sa Davao, busy siya. Ay ko pangutan, anak. Si Marcos pa. Ay ko pangutan, anak. Itanong mo yan doon sa mga kurakot. Ako na nga yung naghahanap kung sino sila, ako pa yung tatanungin mo.
3: Pinawa!
1: Rollback sa singil, mga katropa sa kuryente, o pag-amendar sa ipira, gipanawagan kini sa Davao City Council.
2: Headlines.
1: Ano ni Suryanto, doon mga katropa, 7.38 million pesos nga inismagul nga sigarilyo na recover kini sa Santa Cruz, Davao del Sur.
2: Headlines.
1: Grabe mga istimagulay ga sigarilyo ha. Nya karon ana ni sa to apod nga mga awtoridad kini mga naismagul ng mga sigarilyo. Wa pa ko kadungog ani gidabdaban ba ni mga tropa. Wa pa ko kadungog ani mga tropa gipang hit-hit ba ni diha mga tropa sa uban pud mga manabakuay. OPP SMSO naghatod kini og ginabang sa mga apektado sa linog ug bagyo sa Malapatan bisa pa man tuod nga tuang nga busy presidente, busy pud siya dito sa pagbisita sa mga OFWs dito sa London.
2: Headlines.
1: Davao Dorian makaabot na gyud sa nasod uman ang Department of Agriculture mga katropa sa ngalan ni Macario Bonggonsaga nagpasigarbo rini.
2: Headlines.
1: Ato nga balita ang regional motorista patay human mas sideswipe sa pampasayero nga jeep kaloy ba intawon. Lali sa Tagay, misangpot kini sa Patay, mag-uuma, gipusil sa season na Southern o sa Surigao del Norte. Diripunta sa atong balitang international mga katropa.
2: Headlines.
1: Myanmar, nagpasa kinig balaod nga posibleng magsilot o kamatayon sa mga cyber scammers.
2: Headlines.
1: O ang 75 katuig nga refugee convention gisaulog. Kapin na 41 million ka refugees nagpadayon sa pagpangita o kaluwasan.
2: Headlines.
1: So, buta ni mahimo kang refugee, no? Kay dihala ka sa tent, agad lang ka o ka ng charity, and ang imong pamilya, mga katropa, walay trabaho, walay income, walay... Wa ka kahibaw kung saon nimo ang imo lang makasurvive lang ka sa giyera. Muna din yun maayo mga katropa ang makigiyera ta. Dapat sa tuwa mga katropa ang makigamigo ta at mga manggirahay. Kaya huwag yun maayong igdulot ng maggubat.
2: Headlines.
1: Nagdahan ang mga kwandya kanaganing madamay. Sa itong balitang paugnat sa kusog, Dwight Ramos o AJ Edu, dili makadula kung umatod pa sa gilas sa Pilipinas alang kini sa Asian Games. Mas lay mga prioridad po nga ilahang giatubang mga tropa. Sa itong balitang showbiz, Michael Sager, may angkon kaya nga doon na sila special nga connection ni Cassie Legazpi. Kanya to, sa diyang sila nag-holding hands pa, pero karon wala na.
2: Headlines.
1: Bye-bye sa South Korea, nawadaan kini kapina 20.5 million sa AI romance scam. Nga nung makailad, magiging nga obvious, maging giilad ka, kanalaging sobraan ka ka-fanatic mga katropa so sa ka-artista niya, karon makigambigit ka sa artista, kunuhay apan AI, nagkikonvo niya kanimo niya, tapos mangutang o kwarta?
3: Pinawa!
1: Magpatabang? And aba, magduda ka na. Sikat na artista, pero nasa yung mga ready-made nga kwan rason din na eh. Eh, ang unang tanong dyan, ang yaman-yaman mo, bakit ka maghihingi ng tulong sa akin? Eh, nanas let to bagana. To every question, there is an answer. O nahantod nga masudyo ka silang laang mga katropa. Sa itong health alert, kanyang manglago may mong koko, gawasan ng bunol, kaya nadukdukag lansang o kanang martilyo. Posible dahil kini nga sinyalis sa, doon na kayo gibati diya sa imuhang lawas, no? Ako bitang itanaw ni akong koko kung lagom-lagom ba ni? di man luspad man, di man ni lagom ni. Kaya kung mang lagom na mga tropa, bisag wala ka madukduki mga tropa o gana-ganing martilyo, ha? Ang giingon na ni Doc CJ ni Droda, doon na kay mga internal nimo nga mga abnormalities sa imong lawas mo na nakinahanglan ka og Santon Plus Gold para ma-detoxify ka. Kay ang Santon Plus Gold, powerful ni siya nga kapsula, doon ay mga antioxidant o highly maka-detox kini sa tuang mga toxin sa tuang lawas. At mga katropa, ha? Santon Plus Gold, mapalit kini sa clinic din sa may Kawayan Drive, mga katropa, at bang sa Kawayan Drive, sa GSI Sites, particularmente sa Cell Paul Building ni atuang Dak Bayan sa Durian.
2: Headlines! Headlines!
1: Ato naglantop sa tuang headlines, karong nga adlaw, adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza 29 nagayon! Apit ng sweldo! Ang ato ang bulan sa Olyo, tuig 2026, mga katropa sa programang Bullseye!
2: Bullseye!
1: Rinaldo Dizon, good morning! Nitske Ventura, good morning is watching. Jing Pigardo, good morning. And Altia Bato Malaki, Puntillas, good morning. And sa tanan ng mga nagamonitor na ito, karo mga tropa, good morning. Madamay man tayo niyan, Sir Alan. Madamay talaga tayo. Yung mga naglagom. Huwag na yung madamay. Hindi pandamay ito, ha? Para hindi ka madamay dyan, Ray. Uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix. Meron itong glutathione and collagen. Alam mo ba, yung beauty ay nasa itim?
3: Pinawa!
1: Kaya ipaglow lang yung skin natin kahit maitim tayo, ay talagang lilitaw at lilitaw yung ating kagwapuhan dyan. At lilitaw yung ating mga kagwapahan dyan.
3: Pinawa!
1: Balita mga katropa, sa ito ang mga balita, itong hatagan ng pagtagad, dungod kaya importante lagi kini mga balita mga katropa, kaya wata masayod, o madamlag, ikaw, ako na po, may mong unod sa mga balita. Sana niya ito ang dirita, mga katropa. Kaya doon ay 10.7 million pesos ng smuggled cigarettes na kumpiska kini sa Santa Maria, Davao Occidental. At doon na po'y duha, mga katropa, ang arestado. At doon niya tangan, mga katropa. Kini nga, narapa si katropa nga Marvin Ibano? At ito nga sayron, mga katropa, ang detalye may kalabotan nini sa nasigutan nga smuggled, another smuggled cigarette, mga katropa. Ang nakonfiska, asang kabawa kini mga tropa, ang detalye manukan ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
1: Wait, Marv.
4: Mukabat sa 10.7 million pesos sa nga kantidad na inigituhan ng mga smuggled na sigarilyo ang malampusong recover sa mga CIDG or sa mga personahe sa CIDG Davao Occidental Provincial Field Unit. Dungan sa pagka-arrest usab sa duha ka mga suspect at sa ginoo sa dining joint bypass operation sa sitio Bato, Barangay Mamakaw, Santa Maria, Davao Occidental. Pasado alas 2:30 sa kadlaw na dili pa namang dugay diang gipatuman ni ini ang operasyon subay sa Oplan Mega Shopper kung kining campaign against smuggling, manufacturing, distribution and trading of counterfeited items or products kung asa nasakmit sa mga operatiba ang anaa sa 310 ka mga master cases sa Bosco Cigarettes. Di-indicize niini ang mga master cases ang ginung object of sale o 294 ka mga master cases ang object of possession niini na isgutan ng mga suspitsado nga doon ay total value halor 10,766,300 pesos. Nakipusab sa mga nakumpiska sa mga otoridad ang Usaka Wing Van Truck o Usaka Suzuki Minivan na ikargahan na sa mga kontrabando na wala kinitukma na mga legal na dokumento. Aktual nga inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya at pabangan mismo sa barangay official, sa mga representante sa media o kikan sa Bureau of Internal Revenue kung BIR para masiguro ang usong pagproseso o transparent na pagdumala sa mga nakumpiskang butang. Sa kasamtangan, ilalum na sa kusodiya sa CIDG Davao Occidental ang mga suspect na nagkatubang karon sa kasong na paglapas sa Republic Act 12022 to an Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Gikomendasaba ni CIDG Director of Police Major General Robert Morico II ang maong kalampusan dugang sa pagpasiugda, kapadayon ng paningkamot sa Estado sa pagpanalipod sa mga konsumidor, gikan sa mga sayop na pamaagi sa pamatigayon o gikan sa mga substandard na produkto sa tabako. sa tropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Live report.
1: Dagan salamat tinimo katropa nga Marvin Ibano. Doon na kita 5 minutos na paglabay sa kalas 7 sa buntag, mga katropa. Ato po nga dalikitan, mga katropa, ang mga hagpat usab sa mga balita sa tuwa po nga mga sa naglangkob sa tuwang mga sister station na ito, mga katropa, ha? Kaya kung doon ay mga balita dili sa tuwang palibot, mga katropa, doon na po tayo mga balita gikan po sa tuwang sister station. Right, no? Ano naman to? Kaya ako sa nga gi-kwa, mga katropa, kaya kining ako ang kilidri, murag na ayuni, dili mayong tilima doon. So, ngayon na outro, dili, mga katropa, sa ako ang mga kuana ni, ha? Makajot, ha? Kay Tira Cham ni, Tira Cham, makajot, ha? Kay naamang goy, huwag naani, kuani, naani, tawag ani, mga katropa, ning balbal, siguro ning ako ang, kundri, dagandaga naman ning iya. Ayan, dara. Dirita, mga katropa, be, kay dunay pamunuan sa Elizalde National High School, ha? Dito sa Mako, mga katropa, katumdumo atong dunay giya, kulating maestro na madlong lang ko ito, mga katropa, nga stoy, bakit ka nag-arius-arius dyan? Tiyan bang kabawa, mga katropa, nga nagkiksinumbaga na minuntong estudyante pagkaisuga sa mga estudyante karon ay labaw na mag-maestro, mga katropa. So ang kinikunong pamunuan sa Elizalde National High School, Mako niya, ibalibad magpa-interview ni, may kalabutan sa mga sa nahitabong pagkulating. Itong itabang kulata ang maestro, mga tropa. Atong sayron dabi, kung ano ni balibad man ni sila? Ato man ni siyang tabangan, kung unsa yoy dapat na ito nga matabag din nga mapawiden ang information, mga tropa, nga mga buta ng ilang mga estudyante niya. Atong sayron ang balita, manukan ni katropang Lars Hanyol.
2: XFM Report.
3: Mi balibad magpa-interview sa media ang pamunuan sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Mako, Davao de Oro. Sa diyang gisulayan sa XFM Dagom News Team og kuha ang ilang panig kalabot sa nitabong kagubot tali sa magtutudlo og mga estudyante niadtong Hulyo 27, 2026. Sumala sa mga school guard sa maong eskwelahan nga mimando ang school principal nga dili una sila mutingog kalabot sa maong insidente. Sanit pa dayon pa ang ilang gihimong imbestigasyon. Sumala sa nahipos nga impormasyon sa XFM, nahitabo matud ba ang insidente atol sa recess hour. Din gisita matud pa sa magtutudlo nga si Teacher Juan Pascua, 55 anyos, ang maigsoong lalaki aron ipatanggal ang aryos sang nitingil ang ganitan aon sulod sa campus. Inundan nga miulbo ang tensyon kung asa gitabangan og sumbag sa duha ang maestro. Samtang sa interview sa XFM sa mga gilikanan nga adunay mga estudyante sa naasoy nga eskwelahan, dako matod pa ang ilang kadispaya sa maong hitabo sang litula matod pa'y mali sa gibuhat sa magtutudlo nga igo lamang nagdisiplina sa kabataan.
5: Naglakot ikaw nagtanaw niya ito bagay bunabanda ang maestro kay sumbag nila ilang itabangan. Kaanang ikaw magtay akong bata ni Kiliron ko gini.
6: Nga isip ko sa kaginikanan atong imonitor ang atong mga anak inigikan sa balay at upon silang i-check ang ilang bago kung sabay mga sulod. Nakakita yun ko sa video sir nga ibadlong man to sila sa maestro kay kaning kanang mga mag-arius-arius kanang pasudlo na sila kay humana ang recess.
3: Samtang, gisulayan og kuha sa XFM ang panig sa ginikanan sa mga bata aron usab kuha ang ilang bahin. Apan sa pagsulat ng balita, nagpaygayon og husay ang eskwelahan tali sa mga nalabigit sa maong panghitabo. Para makabaton og limpyo nga lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas, Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Hanyol, XFM News.
2: XFM Report.
1: Ita no, Arios lay hinungdan, mga katropa. Ay, ipatanggal ang Arios, mangulata na. Mapriso ka.
7: Pinawa!
1: Estudyante dakpan sa kantilan na Surigao del Sur, Shabu og Pusil, nasakmit kini sa pulisya, mga katropa. Ang detalye manukad ni Ale Vicente.
2: XFM Report.
8: Tanggong sa silda sa kapulisan ang usa ka 22 anyos nga estudyante human kini masikop sa mga awtoridad sa usa ka operasyon diin nakuhaan siya og armas, mga bala og gituhoang shabu nga nagkantidad og 54,400 pesos dito sa Purok 3 Barangay Pag-antayan Kantilan, Surigao del Sur. Gilusad ang mga operasyon ala una sa kadlawon pinaagi sa pagpatuman sa search warrant number 2026-36. Gipanguluhan kini ni Police Captain Jovi C. Alngog, Officer in charge sa Cantilan Municipal Police Station, inabagan sa Regional Intelligence Division 13 gamit ang Target Intelligence Packet. Ang maong search warrant gi-issue batok sa suspect nga giilalang sa alias nga Clef tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Atol sa pagrikisa, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre .45 nga pistola, usa ka magasin nga adunay siyam ka buhing bala, upat ka sashi sa ginuang shabu nga motimbang og 8 gramos, digital weighing scale og uban pang kagamitan sa illegal nga droga. Gimarkahan og ibentaryo ang tanang ebidensya tubangan sa mga saksi. Kasamtangang anaa sa Cantilan Municipal Police Station ang suspetsado og ang mga nakumpiskar nga ebidensya alang sa saktong dokumentasyon og pagpasakag haom nga mga kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dagan salamat Ali Vicente. Duna kitay 13 o 10 minutos na palabay sa ika-alas 7 sa buntag. Dito sa ito ang mga news trends kanong mga oras sa mga tropa sa ito nga programa nga Bullseye.
0: Bullseye!
1: Katong State of the Nation Address ni PBBM sa milabay nga adlaw mga katropa. Siyempre, doon ay mandato sa nationwide ang kinatuan mga police personalities mga katropa o personnel nga magbantay ni walay bakasyonay, walay uliay, walay luling hayaway, magtrabaho ta sa imong post at tibuok yun imong lugar, imong pagalibutan. 24 oras ang duty mga katropa. Karon ni aya police nga walay tulog sa suna mga katropa agoy pag-uli in town ani siguro gaapyog-apyog ni mga katropa ning iyang kalimutan mga pugson yung ganigmata niya di na jud makaya mga katropa gikan sa 24 oras nga duty in town nga pulisa patay kinihuman na bangga ang iyang gisakyan sa truck.
0: Bata pa ni
1: mga katropa napasok ni 33 anyos pa lamang kini nga pulis sa mga katropa namatay kini human na lambigit sa aksidente uban sa usa ka libas-abas sa 10-wheeler truck mga katropa sa C3 Road dito ni sa Caloocan City dito ni katong pagka July 28 kagahapon adlaw kaluoy na. Diri sa Davao City mga katropa ang mga awtoridad namang gyapon tay mga 24 oras. Pero, di man yun siguro po palabian o kanang pahapo na may time nga makanap sila kung naalang sila din na mga tropa sa ilahang headquarters. No? Kaya daghamag mga duty diya. Yung sa book, pulihan ito book, magnap lang ko, manok-manok lang kung tayo. Pero basin o kanin dito mga tropa kay pressured mga kay sila, kay gikan good sa, diagod sa ilahang lugar, sa kuluhan mga tropa, diagod ang ito ang presidente. Gani. Naadoy na recover nga kining IED, improvised explosive device. Pero imbis kay magpasalamat mga katropa ining uban, nagduda man
7: no.
1: Lahi may no mga katropa ilang unahona mura ba kana ganing tanim IED lang. Aron lang gyud mga katropa na unsa naman taw ning kabawa ni ay. Ito, kaloy punta ni base sa pasiuna nga investigasyon na wadaan kini control kung matubra ang pulis sa iyahang motorsiklo kung nagmotor lang ini samtang misulay sa pag-overtake sa usa ka trailer truck natumba siya sa tunga sa dalan ug nabanggaan sa nagsunod pod nga truck dito mga katropa nabanggaan kini ignaligsan kaloy ta no siguro company rugi pa gani nga pulisan ni mga katropa lagi kay gikan pa ni siya mga katropa og kana ganing attend og pagbantay panahon nga nag State of the Nation address ang ato ang El Presidente. Sa Pigas Bayan mga tropa si Marcos Jr. Gilara sa pagbisita ang Davao Region, lakip na ang Davao City. Kabalo ka mga saad pinansyal o proyekto mga tropa yakin ang gisusi mismo o iyahang gusto nga ipa-implement. Palakpakan po natin yan ha. Oo. So, makita nato diri mga katropa nga nakikistorya sa mga miyembro sa gabinete, no? Na diri ang mga na-distribute 113 million kini nga aid ngadto sa Davao Region sa barangays ha. Si Marcos naghatag kini og assistance, financial assistance sa 565 ka mga barangay across the 3 provinces. Diya sa Davao Region, labi na sa Davao de Oro. ang Socio-Civic Projects Fund dili gikuha mga tropa sa iyang pagbisita sa Davao de Oro. Makita na to diha nga dunay mga traktor, doon na pud na siya inagurahan diha mga tropa nga bag-o nga mga bangka nga color pula. Oh. Unya mga tropa gi turn over na ngadto sa ato mga Fisher Fox. Sa ato po mga magbabaol doon na sila unsa ning traktora ni napos sila kana ganing tiga hinlo mga katropa o kana mga sagbot no. Naniunta ang dapat tutukan sa tuang mga agrilands na to. Tabangan na to ang ato mga magbabaol nga dili magkalisod. Kaon sa napaagi nila paggagamiton kini mga katropa. That's it. Ilahan na kana mga tropa nga pamaagi pod sa mga hingtundan nga natagaan og opportunity nga makagamit sila anang mga kagamitan. Right, no? So sa Pikas Bayan ato ni tigano pagdagan mga tropa taud-taud kay naapoy kining tuang kondo unit para sa mga yanong mga lungsuranon na diha karon nahimutang mga tropa sa mabibo na pohon ang kining Riverside Kalinan. Mga nagbatbat og share, pa-attention double action, isa ba ka sa naga-share? Isa ba ka sa nagabatbat? May kalabutan sa kini mga katropang aligasyon sa managtiayon nga matibag nga si NBI Director kisa niyang full name mga katropa ni Matibag at ang iyang iyahang asawa mga katropa nga congressman na kapalit na matod pa dito o ganang usa ka unit mga katropang mahalon kaayo nga balay dito sa Estados Unidos mga katropa. Kabalo mo ang nag-share ana nangayog pa silo si Sasot. Kaya nagkamali pala siya, hindi pala yung dalawang magtiayong ito. Atay kang bata ka, ha? So sa mga nagbatbat po na ni nag-share sa balay sa magtiayong matibag sa US, nangasunog ni sila mga katropa human nga ang tinubdan sa impormasyon nga si Sasot nangayo karon og pasaylo. Dili mangod sa post mga katropa sa Philippine Defense Forces Forum post, nagbasa na to diri mga katropa, no? Ang si Sas Rugando Sasot, doon ay iyang gipost ito siya ang personal nga Facebook page mga tropa nga correction. Ingon siya, "This is to correct my July 22, 2026 post regarding NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Ann Marie Matibag. That post was about the 26023 Baldwin Place in California that is listed at homes.com, a major U.S. online residential real estate marketplace owned by CoStar Group. Homes.com listed to it as owned by a couple named Melvin Matibag and Anna Marie Matibag. Upon cross-verifying, diri na yang i-cross-verify with the other public records in the U.S., these two people are not NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Anna Maria Matibag." Ang kataonan ani mga tropa yung unani ha. "The Melvin Matibag and Anna Maria Matibag, owners of 26023 Baldwin Place in California, just happened to be coincidentally named after the NBI Director and the Congressman." Magkapareha silag pangalan? Magkapareha silag apelyedo? Pero hindi lang sila magkakapareha mga katropa ng middle name. Tama ba? Middle name.
7: Pinoa!
1: Yes, middle name. Melvin Matibag. Melvin Matibag po ang tag-iya.
9: Bullseye!
1: Anna Marie Matibag. Anna Marie po ang tag-iya. Di siga ang mata ni Sasot mga katropa. Kasi may magdaho mga pareha sa pangalan, pareha po kasawa mga katropa. O karon, ingon na niyang hitabo ha. "The Melvin Matibag and Anna Marie Matibag, owners of 26023 Baldwin Place in California, just happened to be coincidentally named after the NBI Director and the Congressman. The Melvin Matibag, owner of 26023 Baldwin Place in California, is Melvin Binhoso Matibag." Ito yung totoong owner, ha? Melvin Binhoso Matibag. While itong si NBI Director is Melvin Alvarez. Alvarez pala itong si Melvin. Nya Binhoso ang tag-iya, no? Ang middle name. While the Ana Marie Matibag owner is Ana Marie Pud. Pareha pud, Ana Marie Pud mga katropa.
7: Pinawa!
1: Ana Marie Laman Matibag, Laman Matibag. While the congresswoman is Ann Lourdes Garcia Matibag. Ann Lourdes, Ann Lourdes Garcia. Oh, ang layo.
7: Pinawa!
1: Ah, ang lapit lang pala. Malayo doon sa kanila mga middle names.
7: Pinawa!
1: Ayan. Kaya naging si Sasot na ang paumanhin. Oh, yung mga nagsishare sa kanya ay sunog na sunog din. Osay! Dirita mga katropa kay kontrasona ni Senator Alan Cayetano o sa lang ka majority member ang naminaw. Giya puna ni mga katropa ni Robin Padilla, nagpasalamat. Ako po'y magpapasalamat sa atin pong kasama dito na si mabuting tao at ito po ay lumalaban sa mga grupo ng kababaihan.
7: Pinawa!
1: Si Risa Ontiveros, siya lang yung hindi umalis. Nang nagkontrasona ang amin pong minority leader.
7: Pinawa!
1: Na si Alan Peter Cayetano. Daghan kayong mga bakante ng mga seats, mga katropa, during Senator Alan Cayetano's privilege speech kontra Sona kagahapon. Maita eh. Ang naadito mga katropa, ganto lang yung taon tong pipila ka mga minority leaders. Naadito ang mga minority leaders, siyempre mga katropa, naapo dito ang majority. Pero kini nakita nimo sa ibabaw nga picture nga naa pa diri si Villanueva, Joseph Estrada, si JV, naa pa diri si taga Bukidnon ba nga Migsuberi. Medyo kumplito pa din si Sampit Monteveros. Nangawagting na sila mga katropa. Ang nabili na lang si Risa Ontiveros.
7: Pinawa!
1: Yan, luoyan ni Alan Peter kay Katukayo eh. Alan Peter kay Katukayo! Wala talaga magiginig sa'yo, kayo-kayo na lang dyan. Pero wala siyang pakialam dyan, basta kay na-put on record ng iyahang privilege speech siya mga kontra Sona. Andami doon, no? Andami doon. Mamaya natin pag-usapan yan mga katropa. Diripunta sa Pigas Bayan mga katropa ha, itong sa itong pagbalik. Itong oras sa 23 minutos na palabay sa Ilocano City sa Buntag. Nanarabad rin si Lia Manalaysay, nana si Jinaline Arcillo Amaro. Salamat sa pag-share. Good morning, Katropang Alan, watching live from Negros Oriental. And Elizabeth Himpisao Gloria, good morning, Katropang Alan also. And Gloria Malala Apelo, good morning also to you. Good morning, listening XFM Davao Digital, Bullseye from Bayugan City, Gloria Apelo, taga Bayugan ito. And Jovel Garcia, good morning, shout out sa tanan. And yes, Ronaldo Dizon, Jing Pigarido, Nings Kiventura, and Altia Bato Malaki, Pontillas, Joran Mats, and Raxuman de la Pina, and Jing Pigarido, and Mary Grace Cruzada, good morning.
9: Good morning!
1: Bakoy utang ha, mga pi muna tayo mga katropa, mag-break muna tayo sa tuwang pagbalik mga katropa. Ato ning isgutan ang power system loss. Kaya gagahapon mga katropa, gibit-bit po ni diha sa konsiho. Pero dito sa kongreso, sa taas balay balauranan, buot kining paimbestigahan ni Senator Tolfo og nagduso po kining iyahapod nga balaod nun mga katropa para wag tangin ang system loss. Sa gipanawagan mga katropa ni PBBM siya nga State of the Nation Address ang itubag ani sa Senate si Tolfo. Pero nagsugod pa siya sa investigasyon.
7: Pinawa!
1: Ato ni iskutan mga katropa sa itong pagbalik og ang lugar ni FPRRD ha, kanong adlaw ang bahaonon kini sa May Taal Road mga katropa. At ang atangin ninyo kay bisitahon ni Secretary Dizon mga katropa. Mas itong pagbalik sa tuwang programa nga Bullseye.
9: Bullseye! Bullseye!
1: At ang oras, alas 7:25.
7: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
13: M2C Graphics, Davao.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
16: Kaklarek sana!
10: Exciting!
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by...
17: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
18: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
16: Kaklarek sana!
10: Exciting!
19: Exciting!

0: kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal

0: pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigun pa yun kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Life talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
7: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting! Pusay!
10: Sigurado ka nga, doon ay magbago.
11: Pinawa!
10: Oh, doon ay magbago. Katong mga manag ko ang ulo. Otoy mga nagbag-o.
11: Pinawa!
10: Kamu din ha mga katropa, nagbag-o na ba mo? Apit na ba mo balik si Lord? Ngayon mong pagyaga-yagaan na mga katropa ng pagbalik sa Ginoo ha kay... Hunaunaan ninyo. What is life after this life? Kana pangutana gani, unsa man ang kinabuhi human aning kinabuhi ah?
11: Pinawa!
10: Speaking of pagbag-o mga katropa, dili lang nang dagway na to atong baguhon katong kiskisan pagmayo. Yeah, mga kunot-kunot sa inyo ha, diyan mga liog, mga tropa, kaya di na dyan matabang padulo na gina ang atos pagkakuyot.
11: Pinawa!
10: Ayan na, pagbaguhan na ng inyo ha, mga aura din ha, mao na gina. Kaya ang atong lawas, madunuton mang yun ni, ang atong baguhon, kining ato ang espirituhanon. Kaya grabe, corrupted na kayo karon mga katropa. Wanay hunahuna ang mga tao karon, puro na corruption.
11: Pinawa!
10: Puro na pagpanglamang. Puro na pagpanglimbong.

0: Ang ato ang mga kabataan, karong mga tropa, nagbalampuson ang mga komunista nga wad-on ang kininga GMRC din sa eskwilahan. Wad-on ang mga tropa ning katungod sa mga magtutudlo nga mutudlo yun o kanang disiplina nga ato sa mga kabataan. Sa may nagapasimono ang mga tropa, nagmalampuson sila ani nga generation to generation mga tropa nga dili na to matanom ang tinuod nga disiplina biblically nga ato sa mga kabataan. Tungod kay kini mga komunista suman sa 1986 sa EDSA Revolution, gusto nila nga mausab ang edukasyon sa tuwa sa Pilipinas, maupod ning hitabo na usab yun. Di sila gusto mga tropa nga ang kini nga tuwa mga magtutudlo, karon mamunal na mamiktos na huwag na magpabadlong ka. Tanawa karon mga tropa, sa hitabo. Ha? Gibadlong lang ang katong nag-aryos-aryos ito sa may Elizalde School, mga katropa sa may Mako. Ah, nagikulatan ang maestro.
1: Pinawa!
0: Unsa sulti sa estudyante. Karon pa ko kitang maestro nga magbot-bot!
1: Pinawa!
0: Asa ka manang kong ana? Ha? Yan sa mga anak po nga to sa mga ginikanan. Mabunalan na ganin mong anak mga katropa karong mga panahon na kitong lagi nagpabadlong lagi sila. Alam ko si tubag sa mga anak mga katropa mingon nga, Tay! Karon ako itag amahan nga musukol og anak!
2: Mapriso ka!
1: Pinawa!
0: Lima gana. Karon pa ka kitag amahan o inahan nga musukol daw anak.
1: Pinawa!
0: So, tanawa, unsay balaod ni Risa Ontiveros, mga katropa nga gibeto ni Digong. Ang balaod ni Risa Ontiveros nga gibeto ni Digong giaprubahan sa Kongreso, grabe ka. Wadyo dila na kaunahuna, mga katropa, ito ba, no? Nga naman, naarito sa Osaka balaod nun, o balaod na, kay giaprubahan, ano na, balaod nun, kay after nga mapirmahan ta to ni Digong, mahimo tong himpit nga balaod. Unsay gihimo dito mga katropa ni Risa Ontiveros, narito mga katropa ang kaniganing bawal na sa mga ginikanan nga mamunal sa anak.
1: Pinawa!
0: That is unbiblical because the Bible declares that the rod of correction is biblical. Dito mga katropa, sa tuwa po nga balita, biyatong delikatan mga katropa, gigibisita ni katropang Marvin Ibano, ang kining pagabisitahan mga katropa sa tuwa ang DPWH sa Secretary. Kumusta ka ng lugar mga katropa? Ano yung mamang gikuhaan ning amo ang balay diha o video Marvs? Sino ba nagpahintulot sa iyo na kukunan mo ng video yung gate namin? Ang ganda-ganda pa naman yan ang paggagawa. Atong sayron be, mga katropa be, ang report ni katropa nga Marvin Ibano.
3: Live report. Live report.
0: Red Marbs.
4: Ligurasa katropa nga alam at wang subay dili ang area sa Bangkal nga labing naapektuhan yun din tao na itong pag-igo. Nining dakong baha niya ito nakalabay nga Biyernes sa gabi mga katropa. So kaya ito nakita nining mga orasa sa ito aga live mga katropa. Muna lamang kini ang magipanghipos in town nga mga gamit. So bantagan ni nini katropang alan mga binili nga mga bagus in town. Actually, andri sa may turok 48 San Juan, Bangkal mga katropa. Muna itong gisubay nga area karon. So ito ang maobserbahan na daghan ng mga panindag in town, ang mga guba, mga appliances, perting pagkadanyos, and ang uban pa ng mga bahin ni ini mga panimalay din ni katropang alan, perting pagkagubaa, kaya sanglit lapaw tao ang gilaw mo sa tubig ni adto nga higayuna. So pipila sa ato mga residente ato nga hinabion din ni kung sabay lahang mahimo nga kasi natian ni adto nga mga panahon na. Sir, mayong buntag sir, sa eksakanda ako, asa balay nga napita dari sir? So bus lang, pero oh, asa po tama ng tubig dito sa itong nasin natin yung mabahas. Okay. So by the way sir, unsa, asa mo ato nga time sir? Kaya labi na gabi ito na higo.
5: Katrabaho. Tapos hangout na ko alas 10 na. Hangout ko 8:45. Pagbalik na ko, pagbaba na ko sa ulas, hindi na masulan kaya lampas tao na ko dyan sa talan niya.
4: Dali-dali na lang mong yun din mag-uli, sir?
5: Dali-dali, nag-layout lang yung po ato kay baka naman daw, pero yung wala naging po kasarog, wala nang kukali sa balay.
4: Mm. Ato lang higay yun, sir?
5: Wala na, nakabakpit na sila.
4: Okay.
5: Ang ako lang ibalikan, ang akong tang iro, pa-survive, pero wala yun ako na po akong iro, pero kasalamat po ko sa Ginoo, kay pagbalik na po, pag-ubas akong iro, mga buhay sa gihapon.
4: Natrap sa sulod.
5: Natrap sa sulod, ipasata man sa taas.
4: Okay, so may gayidus ang danas inyohang...
5: Pero naabot ka po ng tubig sa dosan danas.
0: Dosan danas.
4: Sir,
5: magsara kayto na itabo nga baha diri ya.
1: Kung nga ingani man itabo nga ingani kusog, ingani kalalog. Ibaha man sa una pero dili ingani kalalog.
5: Nakita nga hinungdan ato sir.
1: Wala mo gutoy ulan. Wala pud mi kabalo ato nga baha gyud kay normal man to nga adlaw gyud kay way ulan. Palit man ang baha ato.
5: Dili tangalan gani nato sir.
1: Si Renren Buenaflor.
5: Sir Renren Buenaflor. Unsa nga mga appliances nga dan news ninyo ato sir?
1: TV. Tapos gamit na ko sa kasal, damage tanan, nag-addict ko ng kasal. Damage tanan, kaysa baba mo na ako ginabutan akong mga dami ay mga ang wedding decor. Damage tanan, TV.
5: Oh. Ang negosyo. So sa karun sir, balik, inahinin naman ibalik sa yung balay?
1: Oh, wala pa nalimpiyohan among lalong, kay lapok pa kayo.
5: So ayan, so sa karun, napadayin mo na kadawat o mga hinabang gikan sa ito ang gobyerno.
1: Oh, naman po.
0: Unsang hinabang?
5: Unsa ka hinabang sir wala dawat na so far?
1: Food pack.
5: CSWD. Okay, ayun, sige. Yung taon si sir.
0: Wala mga initial din, yes. Kaldero, uban pa, higmanan.
5: Okay. So karon sir, unsa ba inyong gilantong kinahanglan din inyong atabang base niya na mga sponsor, mga donors na muhatag sa inyo?
1: Sa pagka, karon mo, wala pa man, Mikoy, kung unsa ihatag, amun na lang dawaton, kaya among balay magot, pagba, ni takilid. Takilid, nagin sa'yo, diferensya mong balay mo na wala na may kasaka sa taas. Karon, oh, delikado.
5: Okay, so, mga bana-bana, sir, kung kinta ko ni mo, pila yung gidanyos sa imo halang balay, sir.
1: Ano? Dako, siya, gamit pa sa kasal niya. Akong balay, ni takilid naman. Muna wala na may gasaka kayo sa taas. Subay-subay na lang yung sa dahil.
5: So, karon, di panubayan na lang yun. Sa tayo posible nga mabalig yan. Pangbalig yan ang ginunit nung pwede mahalin, sir.
1: Oo, balik yan na lang.
5: Dagang salamat, sir. Si sir, ba ito yung sa to, sir? Sir.
0: Unsa ang salamat sir. Na mo yun, yeah? Yes. Mga what year?
5: Okay. Yes. Yeah.
0: Nanabas okay. Ladya since 1970s?
5: Yes. Okay. So, sir, dugan na mo dali. Mga unsang tuiga ganin mo na po yun? 2012. So, gikan ato mga pila na kabaha. Nga dagpog yun, hindi mo ngayon ng duman.
1: May isa pa.
5: Pinipalang yun. Kabaha.
0: One year after sa baha niya to 2011 sa Central Park.
5: Oo, sige. Daga salamat sa rin nga. Thank you. Si Sprint sa to ang mga residente din nga na apektuhan mga natumotek suunan. Padayon pa nga gina kining ginapala, no? Ang kining sir may buntag kini nga yuta ni anod ni sa baha. Kini nga okay. Oo. So grabing pinalahay nila sir din eh. Oh,
0: grabe kabaga pa lang nga lapok yes. Na nahimo na uga, no?
5: Tingay. Ibali lapok ni nga nauga. Oo. Okay. Sa atot gid in town. Grabe.
0: Lisod na, so, di ka mag-cover na, gisag adlaw.
5: Okay.
1: Sorong gino nga kasakay. Kaya sakto mo ato pa rin kamot.
5: Ang balay ni mo, ani sir, ahang kapita, pinika ni simentado.
0: Oo, first time po niya or
5: first time. Naalam na? First time po niya, katong ilaw mo na lang.
1: Oh. Pero mo rag dili rag sakit ya po sa buhat kay amo na bara gid share mo ini kwan.
5: Mo hatong nag trending asa color puti mo to
1: sir. Grey ka nang kanang kabagali kanang
5: something na sekuluhan.
1: Oh.
5: Sir gid itong na bara ka tropa ang Alan.
0: Katong isa ka sa kahoy ang lubot.
5: Sa punuan sa kahoy.
0: Kilay ba ko mga. Kumusta naman to karon?
1: Mga 50,000 na isa to 250. Ako asa man ko na to no. Ako dira na sa na. Ingat ako ana.
5: Tuwa ka sakyanan ang nadan news. Inga, so
0: ako tong paliton tay.
5: Oo. Si pangalan to sir
1: Rolando de Ramas.
5: Si Sir Rolando de Ramas, isa sa tong mga residente diri. Tagiya atong duha ka mga sakyanan jud in town. Usay kuno to sir katong pick up ato isa.
1: Tawagan
5: ni. Oseta. Duha ubay-ubay mo gud mga sakyanan ang na kita nato gray. Color. And then kung ipaayo, magkantidad pa sa 300,000, 200 nga to sa 300,000 kada usa ang pagpaayo. So pwede naging pang buhag si kanhan.
0: Insurance ata na eh.
5: Ano, insurance. Mala,
0: appel sa yes. Natural calamity ata sa insurance. Mm-hmm.
5: Kana, sige. I-process na ninyo, sir, ang sa insurance ato?
1: Karoon ba kayo, ipit mong kayo, wala yun ma-process ako, wala yun ma-renew sa ako anak pagit ang insurance niya.
0: Agoy!
1: Last 5 years.
0: So, on impact, damage eh. Lang.
1: Ipit man. Ano ba itong impact mo niya? Wala ito.
0: Oh, on damage lang
5: yan. Ang duha yun to, sir.
2: isa lang to ang nakakato na para lang. Na para ang isa, okay man to. Ang mga papilis ato, okay man. Okay lang papilis, pero wala lang sa mga, wala lang sa mga, nang marin niya yung, insurance, sayang. Sige, salamat sir ha. So, agiga, pag ano lang nasa pangalan, trato pang giatang ano, kaya sa mga assessment, kay according sa CSWD o Davao, ano sa, iba na ba na ang 13,000 ka mga individual ang apektado sa nitabong baha din ay particular sa Metalomo area ang mga katropa. So balik lang tatawag katropa ang Alan.
0: Marbs, kanang lugar Marbs sa Taal yun na mismo?
2: Actually part gap sa San Juan, aksa sa Tabuk mo ang Taal atong okay. Sa bahin
0: sa katong sa Taal tumubisita siya yeah. No? Kay gusto mo tanaw si Vince Dison sa ancestral house ni Digong,
2: yes.
0: Ha?
2: Yes.
0: Mapapicture okay. Na siya dito daw?
2: Yes, ato adang kasubayan po da katropang Alan.
0: Sige, Mars.
2: So balik lang ta, taod-taod, posible alang sa dugang pang mga updates din himi mismo mga katropa sa ato ang i-reduce may bangkal nga labing gibaha di ato nga nakalabay nga Biyernes sa gabi. Kinyo katropang Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Kaluoy mga katropa. Salamat kayo katropang Marvin Ibano niyo nakita mga katropa ang aftermath diha sa dakong baha nga miigo kini sa Bangkal ning syudad. Katong una nga na interview ni katropang Marvin 2012 pa daw siya dito nakapalit og balay. Wala ka nagsusi-susi tay og kanang eryahang anong gibaligya man. Kay 2011 gibaha mi diri sa may ano NHA padulong ni sa may portion sa Central Park no kay kilid-kilid man sa may Diwata Street diya sa may Central Park layo na gani kay mga katropa sa Sapaan abtan pagi medyo taga Liog so unsa na lang katong dool sa Sapa diya sa NHA lahi ang tinubdan diya sa may Taal ang ilang Sapa diya gikan na sa kining Coca-Cola Village no diya sa may Ulas Og I just don't know kung asa connected na padulong ata na dito sa may kuan sa kining riverbed pud aning diri sa may Mintal. Oo. Kaya kung diri pud ka sa Balusong area, lahi po ni riverbed din ni mga katropa gikan po ni sa may Matinapangi. Oo, diri pud ni sa lusot sa Balusong og motong panahon na mga katropa nga nabahaan pud ning lugar sa Matina 74A. O diri sa may Matinapangi din 30 kapin ang nangamatay katong panahon mga tropa 2011 to nga si Inday nakasumbag mga tropa og kining sheriff. Ako din nga problema ko papangapod-apod diri og kanang inabang asa ni pang relocate ni mga namuyo diri na bahaan ikaw pod mang demolish po ka diha. Magkabalo kang nakagubot ng mga taga-Agdao diha taga Sanua nagdao. taga Sanua ba to basta diha dapit sa may palingke. Niya, ang diri pod mga katropa ning sa may kinibahaonon pod nga lusot pod ning tubig sa pa mga katropa sa Bangkiruan kana moy kuyaw kung ma-overflow na. Ang una maigo diha ang kining Jade Valley. Kana mga katropa maigo pod diha sa may Bangkiruan. Hangtod na sa may Bukana. Ang kasagaran mga katropa maigo din sa tubig baha kay una gyud ni masabuagan og tubig niya mga katropa gikan sa Sapa. Ang kining sa may Matina Gravahan going to SIR Sandawa area mga katropa going to agro area og lusot na ang ato sa Bukana kani mga Sapa nga bantayanan kaya ba kani Sir Vince Dison ato aning susihon gasagikan eh ha? Pero ako believe ako kay Vince Dison ha eh, maganda yung mga sinasabi mo na titingnan natin yan baka maggawa tayo ng dam. E tatlong dam na ang ano nyo, gagawin nyo. Dam dyan sa ano, sa Sapa na lulusot yan ng Bangkiruhan River. At dam din na sa isang Sapa na lulusot dyan sa may Balusong at Matinapangi. At dam din sa isang Sapa dyan na lulusot sa may Ulas. Kaya nga nagka-apekto na yung ano eh, yung napiktuhan yung Taal. Kasi nandyan si Vince Dison daw ngayon eh. Tingnan niya at saka magpapapicture siya. Tapos mayroon siyang kunot noo. Sabi niya ay talaga namang andyan pala ang ancestral house ni Governor. Hindi, sa kay FPRRD mismo. Anyway, ako magdalikitan si Jovet Espanyol, mga katropa. Doon na po siya ay balita. No? Traffic update sa CP Garcia Corner, MacArthur Highway. Kumusta na ito ni? Live report. Go ahead, Jovet. Jovet? Call ulit daw, call ulit. Kung saan ang call ulit?
6: Pinawa!
0: Ang ulit sa mua, katumantong kanaganing si Rock. Call! Ulit ka, call! Okay, Jovet Espanyol, go ahead.
7: DOL sa Department of Labor and Employment Condona 11 ang mga persons with disabilities sa PWD sa Davao Region na pahimuslan ang mga labor services of livelihood assistance programs na ditanya dyan sa ahensya. Katropang alam, sumala kang Nagole 11 Technical Services and Support Division Chief Benjamin Sanchez. Mahimog mudangop ang mga PWDs na dunay reklamo batong ng employer inaagi sa single entry approach konsena ingon man na labor inspection services atong na matubag ang mga issue sa ilang na trabahoan. Gawas sa mga regulatory services sa tropang alam, mahimusab no, na makabenepisyo ang mga PWD sa Dole Integrated Livelihood Program kung DILP na nagtutok sa paghatag o tabang sa mga marginalized sectors. Apan nag-ibot sa distances sa kapaalan na proposal-based ang programa o kinahanglan pa na masusi pag-ayon no, ang kininga mga proyekto o ang kaangayan sa mga proyekto o ang kahintang sa pondo sa matang field office sa dili pa maprubahan ang mga aplikasyon. Kapag nakaroon mga katropa, siyam pa lamang sa mga PWD ang nakadawat o livelihood assistance ubos sa maong na programa. Panabisan pa maninig at paalan pa rin gihapon ang nadole sa pagpahidalo sa ilang mga servisyo kinagi sa mga employer forums o orientation activities aron na mas lagang PWD pa ang makahibalo o makapahimulo sa mga oportunidad na ilang gitanyag. Sa pikat-pahin mga katropa sa tuang traffic update no, sa mga katropa nato na nagsahe karoon. Aning kasamtangan katropang alan na naglabigar pa sa tuang katalan no, labi na diri sa may CP Garcia Highway Diversion Road o Highway no. Atong obserbahan usab yakini sa pinakabising intersection diri sa Dakbayan sa Davao. Ganin sa tuang obserbasyon mga katropa ni mga oras anaan sa light to moderate traffic flow no, ang nang nag-connect ang kadalanan. Lagit na niini ang mga sakyan no, dyan sa Diversion Road, padutong diri sa may Davao, Bukidnon Road. Ingon man ang mga nagpaingon sa diri sa may Bangkal area, Makarya, o diri sa may Puan area. Ito pa man no, sa kadaghan sa mga pribadong sakyan na nagamit sa mong ruta katropang maalan, na yun gihapon na kakakay ang dagan sa trapiko o wala pa itong pag-uot no, at pag-uot ng kasamtangan. Apan sa naatan, mga katropa, doon ang kiyapo higayon na makasinasin o bumper to bumper traffic. Itabitang kong magkadungan pag-abot no, sa isang sakyan na agikan sa nagkalain-laing direksyon. Takusab ang epekto katropang alan sa tona sinating na light to moderate traffic karoon. Ang non-operational na traffic lightning na mga intersection. Ino, nakita sa naka-object pa no, o pagigikan sa tuang CCTV o kinsa nagdaman, nagdamando o nag-monitor no, aning mga kadalanan aron nga kapsay ang dagan sa traffic mga katropa. Katropa ala na observansod na ito noong Miyerkules, mas dagan ang atuan na matikdan ng mga pribadong sakyan na ito nga nagatik sa mga ruta kung itandi na ubang adlaw. Kung kani, dagan po tag maobserban, kaya itong mga motorsiklo na swerte lang po no, na makalusot lang po, unlike ani itong mga pribadong sakyan na mga katropa. Samtang sa pikas bahin sa tuan na lakas panahon, no, masinasin karon ang nagkakit sa panahon katropang anan ang paman nga doon ay mga panganod na makita na to sa tuwang kawanangan. Medyo cloudy no ang kahit lang sa panahon apan huygo gihapon ang kainit no sa tuwang panit mga katropa. Rason nga dagatang magsirbahan po katropang alam nga sa'yo pa lang nagbit-bit na intawon o payong kinito mga katropa nga nagpaabot no o masakyan ng mga pampubong sakyanan ng katropang alam. Maka na itong naipos ng impormasyon, labot at itong livelihood of labor programs alang sa mga PWDs sa Davao Region ng Mano. Traffic update o itong weather update mga katropa. Katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Mga katropa, salamat kanimo katropa nga Joveta Espanyol sa pag-anino sa itong palibot mga katropa. May kalabutan sa kasika sa Dole o ingon man ang kanyang traffic update o katong lakas sa panahon. Kanang mga orasa, at least mag-iahantag again ang morning mga katropa. Napaka-foggy ng ating morning at napaka-sarap ng ating ambience kapag foggy at saka maganda ang ating panahon. Yan, bumalik tatawad mga katropa kay kining isguta na ito mga katropa ang kining system loss. Ha? Kay ginatuki man ni karon sa City Council ug unsay purpose ani mga tropa para lang bagka matahita sa data. Kung data lang atong gusto mahitabo mga tropa, aw tagaan gyud tag data diha sa taga DLPC, taga kini mga provider sa energy mga tropa, nga tupod sila ha mga katropa, mga rason. Dapat natay mga firm din ha mga katropa nga balaod or balaod nun nga di po din taon maipit ang kita nga mga konsumante. Batay eksperto diha nga mutuki mga katropa, muli-li ang tinuod ba ni nga mga dita ni batay gibuhat-buhatan lang ani? Ato na isguta sa itong pagbalik kuman sa tuang The Secret of Health ta, mga katropa. Kaupan na to diya si Doc Remini Tuoy. Good morning una kang Shab Jen Tudlasan Riboyon. Always watching you, Sir Alan. Og naglanog-lanog po mga katropa ha. Kining tuang XFM sa dial sa tuang FM band 89.1 sa lugar sa Bagosero nila ni Ping Tapil Papasin. Good morning.
6: Good morning.
0: And mayang buntag katropang Sir Alan ingon siya Jen Randy Arciaga Santisas, mayang pagpaminaw kaning kang Diego Diego Dator gikan ni Randy Santisas. Elmer Curioso Cabillo live from Laak, Davao de Oro. Good morning. Romilita Bacaro, good morning. Manalaysay, good morning. Karina TCL, good morning Sir Alan. A blessed morning to you ug tanang katropa. Salamat sa inyong programa ug sa paghatod ganamo sa mga importanteng isyu ug balita. God bless you more ug ang tibuok XFM team. Walay sapayan. Salamat po sa pagpaminaw kini. Dinhi Karina TCL. Ronnie Piho, good morning nimo diha. Ronnie Piho, Liam Manalaysay, good morning also to you. And Ginaline Arceo Amaro, Elizabeth Gloria, mayang buntag nimo tanan diha. Magatubo. Balik ta. Standby sa tuang The Secret of Health. Oras alas 7:59.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
12: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic.